0: achievers and peacemakers in the world in the field of architecture.
1: Architecture.
0: Mm. Literature. Mm.
1: Sino po yung natatandaan po ninyo na naka-receive ng Gusi Peace Prize sa architecture?
0: Yung dating dean ng University of Santo Tomas, si architect Yolanda Reyes.
1: Mm-hmm.
0: Pero meron din tayong architect na naka-receive sa iba't ibang bansa. Kung tatanungin natin, nandun din yung statesmanship. Sinong mga pangulo ng iba't ibang bansa na naka-receive ng Gusi Peace Prize?
1: Mm-hmm.
0: Let me mention, President James R. Mancham of the Republic of Seychelles, President Amos Sawyer of Liberia, President Arnold Rutil of Estonia, President Vytautas Landsbergis of Lithuania, President Konstantinas Tinisko of Romania, President Fidel Ramos of the Philippines, at President Raj Kishore Poyag of Mauritius, recently President Hassan Wahid of Maldives, and then also President Tumir Mingizaw of Republic of Palau. Kahit yung maliliit na bansa, nire-recognize natin yan.
1: Ang galing nyo naman, sir, na-memorize nyo lahat ng mga na-awardan nyo.
0: Kasi
1: ako spelling pa lang, di ko ma-imagine.
0: I am the chairman of the board. Kasi
1: para kayong walking encyclopedia. So meron kayong award in statesmanship, merong architecture,
0: lahat.
1: Literature.
0: Performing art.
1: Performing art, sino po?
0: And let me tell you, in the Philippines, kung sino-sinong naka-receive nito.
1: Sige nga po.
0: Maximo Soliben for journalism.
1: Mm-hmm.
0: Fernando Po Jr. for cinematic excellence. Leia Salonga for performing art. Nora Aunor for cinematic excellence and performing art. Mel Chanco for broadcast journalism. Chief Justice Lucas Bersamin for humanitarian law. Jose Marichan for performing art, music. Mm-hmm.
1: Kala ko best in Christmas songs.
0: Well, siya na rin yan. And then also, Tony Lopez for journalism.
1: Mm.
0: And Senator Cynthia Villar for humanitarian work. At nandyan na rin yung mga sina Senator Pimentel, yung ama ni Senator Coco. Yon, magagaling sila talaga at talagang piniling-pinili natin. Gayon din si Ambassador Preciosa Soliven, who is the founder of the Obi Montessori, yung academic excellence niya, nabigyan niya ng Gusi Peace Prize. So, talagang marami.
1: Parang kahit isang oras tayong mag-usap, sir, marami kang baon ng mga pangalan eh, no?
0: Kasi sila yung natatandaan ko, kaya pag may nagsabing naka-receive ako ng Gusi Peace Prize, which may nagsabi, tatanungin ko kailan at anong pangalan mo.
1: Kasi tapos matatandaan yun, ha?
0: Well, meron kaming museum. Nandun lahat yung mga picture.
1: Kung halimbawa, sir, si Brian De La Cruz bibigyan ng Gusi Peace Prize, ano kayang kategory siya?
0: Journalism.
1: Journalism. Iko-goal natin
0: bata yan. Bata pa yan eh.
1: Dapat po ba ano? Dapat.
0: Nakaka-receive yung talagang mga ano na.
1: Ano na,
0: super,
1: sir?
0: Na.
1: Yung mga na, umabot na.
0: Yes.
1: Sa
0: talagang extreme na ang nagawa sa bansa. Tulad ni President Fidel Ramos. Well, alam mo, nilalagay naman yan sa EDSA every fourth Wednesday of November. 3 months dyan at sa Rizal Park. At ako'y nagpapasalamat sa mga tao na tumutulong at tinataguyod. Kasi itaas natin ang lahing Pilipino sa buong mundo.
1: Mm-mm.
0: Kailangan lang talagang may naggagabay. Una, sinong magagabay? Yung mga artist, yung mga political leader, yung mga tulad ninyo, Miss Jo, na nasa ano industriya ng broadcasting journalism, and you know, at the same time religious affair. So kailangan din, tulad sa pagiging pangulo ng bansa, kung magaling ang presidente, gaganda ang ekonomiya, magkakaroon ng office and order. So kaya para sa akin, dito sa ating bansa, napakayamang bansa nito. Bakit naghihirap? Sapagkat may mga taong namumuno na nangungurap, nagigising silang sa halip na itulong sa bansa ay nagigising silang magnanakaw sa kabanang bayan. Kaya maraming naghihirap. Tulad ng health issues.
1: Mm-hmm.
0: Kung mahirap ka, paano ka? Yan ang isa sa malaking problema. Pupunta ka sa St. Luke, napakamahal.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, itong Secretary of Health, si Secretary Teddy Herbosa, nag-receive siya ng Gusi Peace Prize at saka si Secretary Obial.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nakita natin yung they're trying to work it out na.
1: Si Secretary Flavier po ba nakatanggap din?
0: Hindi siya nakareceive noon. Pero si Secretary Herbosa at si Secretary Obial nakareceive kasi nakita namin yung kanilang pagmamalasakit higit sa lahat sa Maralita.
1: Mm.
0: Kasi talagang merong heights and ako ay nagagalak sapagkat ang mga tumanggap ng Gusi Peace Prize sa Pilipinas tulad nila Miss Leia Salonga,
1: mm-hmm,
0: nila Mr. Fernando Po Jr. talaga namang
1: And Nora Honor.
0: Mm-hmm. Talagang after
1: world class.
0: Yes. Mm-hmm. Talagang nandyan talaga. So pinipili.
1: Mm-hmm.
0: At nagpapasalamat din ako sapagkat gustong gusto naman nila ang Gusi Peace Prize.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaya't iniingatan ko ang aking pagkatao na ako'y maakusahan ng hindi maganda sapagkat dala-dala natin ang bandira ng Pilipinas.
1: Na-experience yun na yun, sir? Na-bash na ba ang Gusi Peace Prize? Or napagsabihan na ba kayo na, kaya nyo lang binibigyan ng award yan kasi kilala nyo o may influence sa inyo?
0: Well, in fairness, magandang-maganda ang pagtanggap ng buong daigdig. Mamamayan ang buong daigdig at mamamayan ng ating bansa sa Gusi Peace Prize. At saka basta't hanggat nabubuhay ako o yung mga henerasyon, yung mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, huwag kayo magpapasilaw sa salapi. Kahit anong problema, malawak ang langit, may solusyon ang bawat problema.
1: Mm-mm.
0: Maging matapat kayo sa ating bansa at sa ating mga kababayan. At maging madasalin kayo sa puong may kapal sapagkat kung ang ating gawain na maganda sa ating emosyon, sa ating puso, sa ating kaisipan ay binibigay natin sa kamay ng Panginoon, yaan ay magtutuloy-tuloy sapagkat may pagpapala at may pagbabasbas ang dakilang lumika sa ating magandang gawain.
1: Mm-mm. Magandang araw mga kaagapay. Tayo po ay nasa programang Ehemplo at ang ating pong kausap ay siya po ang Chairman of the Board of the Gusi Peace Prize International at World Legendary Ambassador si Sir Barry Gusi. And April of this year, o 2026, ginawaran siya ng Nikola Tesla Award ng Engineers Academy of Serbia sa Belgrade. Mm-hmm. Siya po ang kauna-unahang Pilipino na nakatanggap ng ganyang klase ng parangal. Tell us something about this award po, Nikola Tesla Award.
0: Well, thank you. Have you seen this electricity all
1: Mm-mm.
0: over the world?
1: Mm-mm. Pangarap Nicholas po yan na kotse, Tesla. Oh.
0: Tesla, that's why there is a Tesla, you know. So, siya yan ang pinagmula niyan, kaya meron tayong electricity.
1: Mm-mm.
0: So, ako'y inimbita sa Belgrade, Serbia, as I show you, I was with His Majesty, Crown Prince Alexander of Serbia, primarily, that is Yugoslavia, during President Josip Tito upang gawaran ng parangal na ng Serbia Engineering Society ng award na Nikola Tesla Award. At si kilala siyempre si Sir Nikola Tesla ng buong daigdig. Isa siya sa bayani ng mundo at siya ay pangunahing bayani ng Serbia at
1: ano po yung award na tinanggap po ninyo? Nikola Tesla Award ng Engineers Academy of Serbia.
0: binigyan ako ng award sa pagtataguyod ng kapayapaan sa bundaigdig. Nikola Tesla Award for Peace and Unity of Mankind.
1: Galing naman. At kamusta po yung pakiramdam po ninyo? International award po ito eh.
0: Siyempre masayang masaya dahil pag nire-recognisa ang iyong kakayahan at ang iyong pagmamalasakit sa iyong bansa, sa inyong mga mamamayan at nirecognize pa ako doon dahil kilalang kilala nila ang Gusi Peace Prize sa bundaigdig na parang Nobel Peace Prize. So I'm proud as a Filipino at maraming salamat Miss Jo na ipabatid natin dito sa buong Pilipinas at sa Southeast Asia at buong mundo, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Pilipino na ako ay nag-iisa at kauna-unahang Pilipino na binigyan ng Nikola Tesla Award sa Belgrade, Serbia. Napakaganda ng Belgrade. Hangang-hanga ako. Napakaganda ng Serbia.
1: Malamig po ba doon?
0: Nung pumunta kami spring, napakaganda. Napakagandang lugar. Very enchanting. At ang mga tao, parang ugaling Pilipino. Very hospitable. And very peaceful naman. At na-impress ako dun sa mga old building nila doon. But higit sa lahat, na-impress syempre ako dun sa mga nakilala kong mga tao, yung presidente ng Serbia, yung mga magigiting na professor doon, yung mga kilalang tao sa Serbia. At talaga naman kami ay pinarangalan na dala-dala ko ang bandira ng Pilipinas at ng aking lahing Pilipino. So, you know, hindi lang naman siguro si Lia Salonga sa performing art or si Manny Pacquiao nasa boxing. Salamat sa Panginoon. Iba kasi itong 40 ko eh. Una-una, wala ditong pera. Pangalawa, ito ay peace, kapayapaan. Para yung ginagawa nila Nelson Mandela ng South Africa, ni Martin Luther King ng United States of America, Atatürk of Turkey, and gayon na rin po si Margaret Thatcher of United Kingdom. Yung ginawa siyempre ng mga tulad ni Mohandas Gandhi ng India. So, kaya nga, minsan nililibil nila ako doon, sabi ko, hindi naman po siguro ganyan. So, pero, siyempre, nakikita-kita ko, mauuwi ako doon sa level na yon. Pero ayaw ko naman, ako'y sa maganda kong intention sa aking bansa at sa aking mga kababayan na minamahal ko sila at pinagtatanggol ko sila, hindi lang ang bansang ito, international community. Ayaw kong mapahamak balang araw na tulad ng nangyari kay Mohandas Gandhi o kay Martin Luther King o kay Nelson Mandela. Ayaw kong mangyayari sa akin yan.
1: Gusto niyo naman po ng buwi sa Panginoon ng mapayapa.
0: Yes. Luluha ang puso ko pag ginawa nila ito sa akin kasi hindi ko pinag-imbot ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Kaya hinihiling ko na lang nila na nag-iisa na lang ako dito sa Asia na gumagawa ng ganyan. Suportahan nyo na lang po ang mabuti kong hangarin at makakaasa kayo na sa kaibuturan ng puso ko, kasama ninyo ako at hindi po ako nakikiisa doon sa mga government corrupt officials kasi pag makikiisa ka doon, parang pinaghirap mo lalo yung bansa mo. Yun lang ang masasabi ko. At di bali ng ordinaryo lang ang tao ang pagtingin sa akin basta't hindi ako gumagawa ng masama. At sisiguraduhin ko sa bansang ito at sa aking mga kababayan, matino ang takbo ng kaisipan ko, malinis ang takbo ng puso ko. At kung pumanaw man ako sa bansang ito, I think Filipinos will love me. Kasi pinagtanggol ko po talaga sila. Yung iba hindi nila alam. Pero higit sa lahat, yung mga mahihirap, awang-awa ako sa kanila kung paano ano sila apihin sa ibang bansa. Anong magagawa ko? Hindi naman ako presidente ng Pilipinas. Pero may nagawa ko. Sapagkat lumalaban ako para sa kanila. At gagawin ko yan para sa kanila. So pasensya na kayo, medyo pumatak yung luha ko kasi totoo naman po yung pagkatao ko at ginagawa ko sa ating bansa. I don't need your sympathy. I need your respect. sa ginagawa ko, nakabutihan sa ating bansa. You make the Philippines, you make the

0: daigdigang relasyon sa diplomasya at pakikipagtulungan sa kapayapaan. Kaya nga nung nakausap ko si Empress Paradiba, sabi ko, you know, I am in between. I love the Israelis. I love the Palestine. I love also the Iranians. Let's go to the United Nations. Nandiyan sila, Secretary General Guterres. Sila ang magagawa ng solusyon para dyan. Pero kung ako'y makakatulong, tutulong ako. Lalo na kung ako ay sinasali nila na kailangan nila yung tulong ko. So far, kasali na rin naman ako dyan kasi ang Gusi Peace Prize is for peace. And Gusi Peace Prize is the Philippines and the Filipino people.
1: Mm-hmm.
0: Maraming salamat po.
1: Mm-hmm. Isa po sa mga pangunahing lakas ni Sir Ambassador Gusi, yung kanyang international public relations at networking. Kita nyo naman po, no? He make both ends meet na para tumulong sa marami po nating mga kababayan. Wala po siyang posisyon sa gobyerno, pero nagagawa po niya ng paraan na makatulong sa mga mahihirap at sa mga kapuspalad. At patuloy din pong pinalalakas ng Gusi Peace Prize ang ugnayan ng Pilipinas sa mga embahada sa iba't ibang bansa na nakabase sa Manila, kabilang din ang Embassy of India, para higit pang maisulong ang cultural exchange at pagkakaibigan ng Pilipinas at ng international community. Yes. Si Ambassador Gusi ay isa pong guerrilla sa larangan ng kapayapaan.
0: Sa ngayon. Yes.
1: And pinaglalaban po ninyo ang kapayapaan. Yes. Sa buong...
0: Pinapasalamatan ko ang Philippine Navy, Philippine Marines, mm-mm, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, and Philippine Medical Association for coordinating to uplift the Gusi Peace Prize. Pinapasalamatan ko na rin ang gobyerno ni President Ferdinand Marcos
1: Jr.
0: Pinapasalamatan ko rin ang gobyerno ni President Corazon Aquino, mm-hmm, sapagkat sabi nga ni President Noynoy Aquino, Tito Barry, hindi ako nagagalit kung nandyan yung Gusi Peace Prize sa EDSA taon-taon. Basta't ipagpatuloy nyo lang, sana sa gitna lang kayo palagi, wala kayong kakampihan.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Sabi ko, kakampihan ko ang tama, pero hindi ako kakampi sa mali. Kasi alam mo, maraming nagduro sa mali. Kaya tulad ng nangyayari sa bansa natin, just recently, yung katakot-takot na corruption. At ang nakakahiya, ang nangungura pa ay yung mga government officials. Imbis na sila ang magmalasakit para sa kapakanan ng mga mahihirap, eh hindi sila pa yung nagnanakaw. Ang bansang Pilipinas, napakayaman. Ang mga Pilipino, mababait, masisipag, matiisin. Paunlarin natin ang bansa natin. Walang ibang magmamahal sa ating bansa. Ngunit tayo lamang mga Pilipino.
1: Mm-hmm. Na-mention niyo po kanina, Ambassador Gusi, mag-isa lang kayo sa Pilipinas na nagtataguyod nga nitong Gusi Peace Prize International. Pero in the future po ba, may succession plan po ba kayo na sino po ang magdadala ng bandila ng Gusi Peace Prize International?
0: Actually, ang Gusi Peace Prize ay nandidiyan ang mga anak ko. Pero ito, sabi ko sa kanila, make the Filipino join with you and the international community,
1: mm-hmm,
0: para tuloy-tuloy ito. So, kaya kailangan sa bawat hakbang natin, ang pakikisama, ang pagturing at pagtrato sa ating mga kababayan, lagi tayong mapagkumbaba. Lagi natin silang mamahalin. Sapagkat kung mamahalin natin sila at tayo mapagkumbaba, mapagbigay, maunawain, mapagmahal, babalik din sa atin yun. Hindi naman tayo pwedeng mag-back out, nandiyan na tayo. Pag nag-back out tayo, lalabas tayong duwag. So, nandiyan na tayo. Kaya kailangan bawat galaw, bawat kilos natin ay sasamahan tayo higit sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino.
1: Amen. At panghuling katanungan na lang po, paano po maging isang ehemplo, Ambassador Gusi?
0: Una-una, kailangan matakutin ka sa Panginoon Diyos.
1: Yan, oo, may pananampalataya.
0: Pangalawa, lahat na ginagawa mo, ibigay mo sa Kanya upang, mm-mm, pagpalaing Kanya. Pangatlo, pagmamahal sa bansa at sa ating lahi, at pagmamahal sa iba't ibang lahi ng tao sa buong daigdig.

0: dig, humanity, the world is full of chaos, war, problem, deprivation, poverty, hunger. Kailangan may mga taong, I would say, isa na ako doon na nagpapaliwanag na tayo maging mabait at ituring natin ng fair at ng maganda ang ating kapwa-tao upang sa ganun mawawala ang gulo. Sapagkat yan ay isang ehemplo eh. Ang magulong bahay, magulong pamilya, ang hirap umangat kasi nakapokus ka sa gulo. Pero kung ikaw maunawain, marunong ka magpasensya, marunong ka magdisiplina, marunong ka gumawa ng mabuti, ayaw mong itolerate ang kamalian, yun ay babalik sa'yo.
1: Mm.
0: At wag na wag natin wawalain pagmamahal sa kapwa at ang pananampalataya sa Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa.
1: Maraming salamat
0: pag po. Pag meron tayo niyan, Miss Jo.
1: Yes.
0: Mr. Brian, pag meron tayo niyan, lahat ay magiging maganda. Hindi ko akalain ng Gusi Peace Prize dadakilain sa bundaigdig. Kasi with the extension of Presidential Proclamation 1476 na sinainan niyan ni President Gloria Macapagal Arroyo, lagi ko siyang pinapasalamatan. Napakabait ni President Gloria Macapagal Arroyo.
1: Mm-hmm.
0: Napakabait din ni President Fidel Ramos. Napakabait din ni, you know, Mrs. Imelda Marcos, higit sa lahat. Napakabait ni, you know, President Corazon Aquino. Mabait kasi yung pagturing nila sa Gusi Peace Prize.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre sila ang namumuno ng bansang ito. So, pagtrabahuhin natin sila kung sino man ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit si President Duterte, mabait yan sa Gusi Peace Prize. Suportahan natin sila. There is no perfect leadership. May problema yan. May lilitaw at lilitaw ng problema yan. Kung ano ang katayuan ng ating mamamayan, kung naghihirap sila, yan ay nakasalalay din sa namumuno ng ating bansa.
1: Okay.
0: Kung maganda ang takbo ng ating bansa, yan ay nakasalalay din sa namumuno ng ating bansa. At nakasalalay din yan sa disiplina, katapatan, at pagmamahal ng lahing Pilipino.
1: Mm-mm.
0: Sa kapwa Pilipino.
1: Mm-mm.
0: At natutuwa ako at ikinararangal ko na nandidiyan ako, isa ako sa pinapakinggan ng madlang bayan sa buong Pilipinas at ng mga Pilipino sa buong daigdig. At ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Maraming marami pong salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin, Miss Jo, Mr. Brian. Miss Jo, maraming maraming salamat sapagkat naipabatid natin higit sa lahat sa mga kanugnog lugar sa buong Pilipinas.
1: Kanugnog na lugar.
0: Yes. Mm. Na ang ating pakikipagkapwa-tao, pagmamalasakit sa ating lahing kayumanggi sa mga Pilipino ay nandidiyan. Marami namang nagmamalasakit. Sana na lang yung tapat, hindi yung pagnanakaw sa kabanambayan.
1: Okay. Thank you po at salamat po Ambassador Barry Gusi. At paalala ring muli ano, mula po sa hari, sa prinsipe ng kapayapaan, si Kristo. Mula po sa Isaiah 9:6, ang atin pong Mesiyas ay humbly he came to earth sa pamamagitan ng pagiging isang sanggol, batang ipinanganak, ibinigay sa atin ang isang lalaking anak. Sa balikat niya, ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang nakamamanghang tagapayo, nakapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay, prinsipe ng kapayapaan. Sa kabila ng kanyang mga accolades, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, status bilang anak ng Diyos, ang dakilang Mesiyas, hindi po siya nagyabang. Never po. At isang dakilang halimbawa po ng pagtulong din sa kapwa ng Diyos na nagmapagmahal, Diyos na nagbibigay ng karunungan at ng walang favoritism, no? Whether ano man ang iyong status sa buhay. At dito rin po tayo tumutungtong ano, mula sa ating pananampalataya sa sa ating Diyos at dala-dala po natin ang mensahe ng Panginoon, ang hindi nagbabagong mensahe ng Panginoon, mensahe ng pag-asa hanggang sa marinig ng lahat. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, ito nga po ang programang Ehemplo. Thank you po sa inyong pakikinig at kasama po natin, kanina pa po binabanggit ni Ambassador Barry, si Brian De La Cruz. Thank you rin kay Angelica Calayag, kay Benji Musura at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawit Transmitter Site. Salamat po, Ambassador.
0: Maraming salamat, Miss Alabastro. At pagpalain ka ng buong may kapal at tuloy-tuloy ang programa na ito, hindi ito matatapos.
1: Amen. Yes. Thank you po at kaagapay, ang challenge po sa ating lahat, kailanman, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaagapay. God bless you.

0: para sa talakayang praktikal na may kaugnayan sa mga usaping legal. Umpisahan na ang mga pag-uusap dito lamang sa Tabas ng Batas! Susunod na.
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan, narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
3: Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig sa atin via 1116 DXAS Radio Komunidad, Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga kaagapay sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayun din sa ating mga listeners sa 1197 DXFE Davao. At sa mga narito naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chana Cruz Gonzalez.
4: At ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Dito po lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo ay napakikinggan at napapanood rin po sa ating pong 702 DZAS AM band at sa ating pong Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan sa ating pong DZAS mobile application na pwede po ninyong i-download sa iyo pong Google Play Store o sa Apple App Store ng libre po.
3: At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon at ating protects as ina Benjo Murano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes at RTV na sina Aileen Valdez, Angelica Calayag, Jabez Mancho at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter Site.
4: At sa punto naman pong ito, nais naman po namin pasalamatan kayo pong lahat ng aming pong mga kaagapay na patuloy po namin nagiging at patuloy na kapartner ng ating pong ministeryo dito po sa FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyo pong suporta ay 78 years na po nating naibabahagi at naipapakalap ang mabuti at tamang balita ng ating Panginoong Hesukristo until all have heard. Sa mga nais naman pong maging kabahagi po ng ating ministeryo, maaari po kayong mag-message sa aming pong Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, ano? donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Ngayon ay dadako na po tayo sa atin pong pagkaing pangkaisipan. Ito po ay hango sa Unang Juan chapter 2 verse 15. Ang sabi po, huwag ninyong iibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama.
3: Muli namin kayong inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento at lalo na kung may legal na katanungan, maaari niyo ipadala sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas, FEBC. Tayo po ay magpo-pause for a break at sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa ating continuing discussion ng ating napakahalagang series ni September na may kinalaman po sa pamilya. Kaya huwag kayo maglilipat ng istasyon, kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa Tabas ng Batas.
2: Tabas ng Batas! Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto.
4: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating pong programang Tapas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
3: At ako naman po si Atty. Chana Cruz Gonzalez at tayo ay dadako sa isa pang mahalagang aspeto ng ating series na pinag-uusapan tung buwan ng Setyembre at yan ay may kinalaman sa protection and promotion of the Filipino family. At ito ay alinsunod doon sa pagdiriwang natin kasi ng Family Week, Family Day towards the end of the month. Kaya dapat malaman natin, Attorney, ang karapatan, ano ba ang proteksyon, ano ba ang pananagutan. At napakahalaga na sa nakaraan nating mga discussions, nakita natin, hindi lang basta mahalaga ang pamilya, kundi mismong konstitusyon ang nagsasabing ang Filipino family is the foundation of the nation. That's our week one, Noong nakaraang linggo naman o Sabado, pinag-usapan natin, anak mo, pananagutan mo. O parental authority, and children's rights. So ano ba ang mga batas, at anong mga panuntunan patungkol dyan. Ngayon, moving forward naman sa panibagong series natin, topic, sa series natin, palawakin pa natin ang ating pagtatalakay nito. Because we say family, hindi lang naman yung husband and wife, bagamat nagsisimula sa kanila, at ang kanilang mga anak, at napag-usapan na natin yan. Pero, bukod doon, sa asawa, lalaki, asawang babae, sa anak, meron din namang magulang, meron ding mga kapatid, meron ding mga half-brother or sister nga tayong tinatawag, may lolo at lola, may mga apo, ganyan din may adopted children, may legitimate at illegitimate children. Sama na rin natin, may mga biyanan, diba? Manugang, bayaw, hipag, bilas. Alam mo, ang maganda kasi sa Pilipino, di ba? May mga pangalan tayo doon sa mga bawat relasyon na yon. Hindi yan common, kasi sa ibang bansa, hindi naman ganun. So tayo meron pang bayaw, hipag, iba pa yung bilas. Oo. Ate, dete, sanse, biche. Di ba? May mga ganyan pa, di ba? Kaya habang lumalaki ang pamilya natin, ay dumarami rin naman ang mga posibleng maging katanungan. So, sino ba ang may obligasyon kanino? Sino ba ang dapat mag-support? Di ba? Ano ang rights ng husband and wife sa property? Pareho ba ang rights ng legitimate, illegitimate, adopted children? May ibang obligasyon ba tayo sa ating mga kapatid? O paano naman sa ating mga magulang? Kung meron pa tayong mga grandparents, hindi ba? O sa mga in-laws natin? Kaya ano ang topic natin ngayon, Attorney?
4: Kaya, yan, dami nating na-discuss sa intro natin. Ang topic natin ngayon ay sa bawat hamon ng pamilya, may gabay ang batas. No? Patungkol ito sa family rights, responsibilities, and legal remedies. Kaya ano pang pinakamagandang paraan na simulan nito, Attorney, kundi tingnan natin ang sinasabi ng Constitution. Di ba? So, syempre, ang sinabi ng 1987 Constitution sa Article 15, Section 1, the state recognizes the Filipino family as the foundation of the nation. Accordingly, it shall strengthen its solidarity and actively promote its total development. So itong past 2 weeks ay na-memorize na ng ating mga kaagapay yan. Article 15 na yan, no? Kasi pinapaalala na foundation, di ba? Foundation ng nation, ang family, di ba? Sinasabi, no? At napakaganda ng word na ginamit. Ang word na ginamit ay solidarity. Diba? Ibig sabihin, hindi lamang individual members na tinitingnan ng konstitusyon. May value mismo ang pagkakaisa ng pamilya. Diba? Pagkakaisa ng pamilya. Pero hindi ibig sabihin ng family solidarity na kailangan itago yung problema. Pero rather, gobyerno at ang batas ay kinakailangan na tumulong ng makapag-create ng conditions kung saan ang pamilya ay maaari nilang magampanan ang kanika nilang mga responsibilidad sa isa't isa. Diba? Okay. So, yun pala yan, ano? Ngayon, meron din sinabi sa Article 15 pa rin, Section 3, ang sinasabi that the state shall defend number one, the right of spouses to found a family in accordance with their religious convictions and the demands of responsible parenthood. Yan, na pagkausapan natin yan last week, ano?
3: Yes.
4: The right of children, ito, no? To assistance, including the proper care and nutrition, and special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty, exploitation, and other conditions prejudicial to their development. And sinasabi dito, inotice natin ang balance dito sa mga binasa natin, ano?
3: Mm-hmm.
4: May karapatan ang mga esposo, yung mga mag-asawa, pero meron ding karapatan ang mga kaibigan, ang mga anak,
3: yes,
4: diba? So,
3: yes.
4: At the same time, makikita rin natin sa konstitusyon, pinapaliwanag din, may meron ding economic rights ang pamilya. Diba? Kasi anong sinabi naman doon sa section 3, no? Noong section 3, subparagraph 3, no? The right of the family to a family living wage and income. Diba? So may karapatan pa rin. So, may karapatan ang families themselves na magkaroon ng boses din sa pamamahala dahil ang sinabi naman ng subparagraph 4,
3: mm-hmm,
4: the right of families or family association to participate in the planning and implementation of policies and programs, yeah, that affect them. So,
3: yes,
4: sa ang pamilya ay may karapatan na makisali sa mga usapin ng pulisiyan ng gobyerno na makakaapekto sa kanila.
3: Mm-hmm.
4: So family protection is not just one-dimensional. Multifaceted and multi-dimensions ang binibigay ng ating batas dahil ang pamilya natin ay talagang napakadaming mga players at interests diyan na kinakailangan protektahan.
3: Tama. Kaya naman, umpisahan na rin naman natin ano, ang pagtatalakay patungkol naman doon sa syempre primary na relasyon ano, sa isang pamilya. Yan yung relationship between husband and wife. Ayan. Mm. So, may karapatan, meron ding obligasyon ang bawat
4: yan
3: isa. At ano ba ang legal relationship? Pati ang batas ano define ang relasyon na ito ng mag-asawa, no? So yeah, Article 68 ng Family Code, alinsunod naman doon sa inilatag na ng ating saligang batas ay itong Family Code na kung saan ang Article 68 nagsasaad ng ganito, no? The husband and wife are obliged, so ito yung obligasyon, live together, observe mutual love, respect and fidelity, and render mutual help and support. So, makaganda nito, no? At inisa-isa. At imagine natin, batas mismo ang nagsasabi, no? At talagang in-institutionalize, no? Ika nga sabi, love, respect, fidelity, help, support. So, alam mo, attorney, ang kaibahan nito sa civil code, wala naman doon yung mutual love, no? Parang sabihin, given na yun eh, di ba? Dapat kapag nag-asawa, it is based on love, hindi ba? Pero dito, talagang kinilala ng batas, ano, na dapat
4: magmahal na kayo.
3: Yes. Yan ang pinaka-pundas. Oo, because God is love, hindi ba? And we enter into this very special relationship. Dapat based on love din yan. At of course, si Lord ang nasa center niyan, ano? Pero pansinin natin, attorney, sa batas, sinasabi hindi lang love, respect, fidelity, help, support. But, more importantly, it should be mutual.
4: That's right.
3: pareho, no, yung husband and wife, ano, hindi sinabing wife lang must respect husband, period, ano, hindi rin sinabing husband must provide everything, period. So, ang ganda ng pagkakalarawan, ano, ng family code, kasi dapat mutual responsibility, no, pareho, yes, no, na merong responsibilidad at obligasyon ang mag-asawa, ano, sa loob ng pamilya to observe love, hindi ba, and practice and demonstrate, ano, love, mutual respect and fidelity, so help and support, ano. So ang Article 70 naman ito, meron ding pagpapatibay pa dito. Ang sabi, spouses are jointly responsible for the support of the family. Pansinin natin, ano, dito sa family code, laging jointly. Kasi talaga naman magkatuwang naman yung husband and wife. Kaya, laging makikita natin yung word na yan. The expenses for the support and other conjugal obligations shall be paid from the community property and in the absence thereof from the income of the fruits of their separate properties. So kung insufficient yung mga pagkukuha na yun, yung income or fruits and obligations shall be satisfied from their separate properties. Again, ano lang ang punto dito? Jointly responsible ang mag-asawa. Mm-hmm. Hindi lang rights, ano yung karapatan ko dito, kundi meron ding shared responsibilities. No? Yeah. Merong shared obligations, duties and responsibility sa pamilya. Kasi binubuo niyong dalawa yung pamilya, so dapat magkatuwang kayo doon. So, Article 71, ito marami dito may gustong i-highlight ito, no? Management of the household shall be the right and duty of both spouses. The expenses for such management shall be paid in accordance with the provisions of Article 70. So, ano yung sabihin ito? Kahit household management, ang ganda lang pakinggan, attorney, no? Pero ang nitty-gritty nito, oo, yung mga gawaing bahay, ayan, sabi, jointly na raw, right and duty of both spouses. At alam mo, ang nakakatuwa lang when I make a discussion on family code at natungo na tayo dito sa particular article na to, sabi ko naman sa ating mga kapatiran, ano, hindi naman ho problema sa Christian household yan. Kasi ang mga asawang lalaki naman ho, lalo yung mga mananampalataya, ano, ay talagang tumutulong naman sa gawaing bahay. Hindi na po stereotype ngayon na ito gawain lang ni nanay, ito gawain lang ni tatay. Ngayon is a shared responsibility. Ngayon, attorney, eto na tayo, no? Sa medyo mas may konting problema na paano daw pag hindi na magkasundo ang mag-asawa patungo o tungkol, ano, lalo na sa property.
4: Yes. Kaya nga, yaman at nabanggit mo nga na shared responsibility yan, ano? Ako naman ay tumutulong sa gawain bahay kasi ako ang kumukuha ng kasambahay na kasama namin.
3: Help din doon.
4: So, oh, yeah. So, kapag hindi magkasundo ang mag-asawa, nabanggit mga attorney, especially ito na, sa property, ano? Pero sa real life, real talk naman tayo, di ba?
3: Yes.
4: Kapag nag-aaway ang mag-asawa, in-anticipate na rin ang ating batas yan. Kasi isa to sa pinaka-common na dahilan, ano? Pera at ari-arian. No, pera at property. So, sabi, ako ang bumili ng lupa, ako ang kumikita ng pera, sa pangalan ko inilagay ang mga titulo, ang titulo ng lupa, bakit kailangan ko pa ng permiso sa aking asawa, at maraming mga ganyang klase mga usapin. Pero ang sagot dyan, depende ho sa property regime, at paano at kailan po ninyo nakuha ang inyong pong ari-arian, di ba?
3: Yes.
4: Hindi natin kaya i-discuss ang lahat ng napag-usapan natin in the past, no?
3: Yes, we did. Yes.
4: Absolute community at conjugal partnership at mga rules na to. Pero papahapyawan lang natin, ano? Kasi ito'y isa sa mga maganda nating matalakay sa usapin ng relationship at responsibility. Pero ang mabuti at mainam na prinsipyo or principle na to ay simple lang, no? That marriage can create shared property rights. No? Marriage can create shared property rights. Kaya hindi safe na sabihin, na nakapangalan sa akin ito, therefore akin lang. Ay, hindi pala. No? Halimbawa, sa under conjugal partnership regime ng Article 124 begins with the rule that administration and enjoyment of conjugal partnership property belong to the spouses jointly.
3: Ayan.
4: Ano ibig sabihin jointly? Eh, magkasama kayo. Kayong dalawa, pareho kayong may karapatan na i-administer at pakinabangan at ma-enjoy din ang inyong mga ari-arian na sa inyong dalawa, no? At yes, at sa disposition or encumbrance of covered conjugal property, at the law requires authority of the court or written consent of the other spouse. Kaya pala pag nagbebenta ka ng lupa, ay kailangan ng written consent ng iyong asawa. Dahil ang practical lesson na to, bago magbenta, magsanla, mag-mortgage o mag-transfer ng isang major na ari-arian, huwag po kayong manghula. I-check nyo po ang property regime at ano ba yung kinakailanganan pa ng mga consent ng inyong asawa. Kasi ho, kaya nga, lalo na kapag kayo ay kinasal po nung after 1988, August 1988, na kung saan na pinagtibay na ang ating family code at wala naman po kayong prenuptial agreement, ay kayo po ay under sa regime ng absolute community of property. Eh, kailangan nyo po talaga ng consent sa inyong asawa kapag kayo po ay magbebenta ng ari-arian ninyong dalawa.
3: Yes, kaya meron tayong tinanggap na ganyang katanungan ano, recently, natungkol din sa marital consent na yan. But tayo ay tutungo naman, ano, very quickly lang din, doon sa pagitan ng magulang at ng anak at ang kanilang relasyon. We have discussed this extensively last Saturday, pero recap lang tayo, no? So, ang Article 220, napakaganda ito eh, no? Ng Family Code, kung saan ay nailagay doon, nailatag doon ang lahat ng responsibilidad ano, ng isang magulang over their children, ano? At ang gusto natin bigyan ng emphasis ay yung isang provision na nagsasabi to keep them in their company, to support, educate, and instruct them. So, attorney dito, no, mahalaga, bakit parang pinaghiwalay pa yung educate and instruct? Di ba? Hindi po sapat na pinag-aral natin yung ating mga anak, no? Kailangan we instruct them. Tayo mismo ang may responsibilidad na turuan po sila ng right precept and good example. So, we keep on emphasizing that. Siyempre, sinasabi rin natin sa sarili natin yan, hindi ba? Kasi ang batas natin may pagkilala doon. Natuturuan natin ang magulang, ang may responsibilidad, ang may katungkulan na, o may tungkulin rather, naturuan ng kanilang mga anak ng tama. Ano ba yung tamang precept? Ano yung good example? I-demonstrate natin. And to provide for their upbringing in keeping with their means. So kung ano lang yung kaya ng pamilya, hindi kinakailangang, di ba, sumunod sa uso o, di ba, sa luho ng iba, no? Hindi naman natin kaya, no? So kung ano lang kaya natin, and to give them love, di ba, para sabihin, kailangan pa ba i-memorize yan, no? Pero, I mean, the law says it, di ba, na to give them love, affection, advice, and counsel, tayo yun. Hindi po, hindi ba, hindi estado, hindi eskwelahan, hindi, di ba, not even, di ba, itong ating mga very faithful na mga kamanggagawa, ano, kasi tayong mga magulang may primary responsibility niyan. At hindi lang yun nagbibigay ka ng pera, kundi pag sinabi mong, di ba, may obligation to support, eh kinakailangan hindi lamang support na pera, kundi your presence, your guidance, with good example, syempre, and love. Kaya kahit magkaroon po ng conflict sa pamilya or even, yun nga, nakalungkot separation between parents, eh, hindi naman po nawawala. Ano, at talagang hindi mo mabubura, no? Yung legal, even the legal relationship, hindi na nga lang yung blood relationship kasi mahirap nang tanggalin talaga yan, di ba? Kundi yung legal relationship ay hindi rin po nawawala between a parent and a child. Now, attorney, ito magandang bigyan natin ng pansin. Kasi nga, merong pagbibigay ng pag-differentiation ano sa batas natin. Ano ba yung legitimate at illegitimate children?
4: Illegitimate children. Oh, yan. So kailangan natin pag-usapan dito, attorney, no? Para kailangan maingat natin pag-usapan, yes, dahil sa batas ng Pilipinas, nire-recognize ang legal distinction between a legitimate and illegitimate filiation.
3: Yes.
4: Ano? At may legal consequences ito, ha? Including yung certain questions, including yung pangapangalan, surnames, mm-hmm, parental authority, at pati yung usapin sa mana. Pero yes, hindi dapat ito i-trans ang isang illegitimate child. Hindi naman yung ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin lang yan, the circumstances surrounding ang pagkakapanganak ng isang bata ay hindi naman ho kasalanan ng bata. Na po. Pero pagdating po sa support, ang family code po natin ay expressly pong nire-recognize ang obligations involving both legitimate and illegitimate children. So meron pa rin pangananagutan ang magulang kahit mm-hmm sabihin mo na ito'y anak sa labas o hindi anak sa within marriage o mm-hmm sa pag-ng mag-asawa, ano, o at least hindi ng legal na kasal. So ang legal status may have consequences, no, pero yung dignidad ng isang bata ay hindi po ito nagbabago. Speaking na rin, attorney, sa mga batang hindi naman na legitimate o minsan illegitimate, pero meron din usapin patungkol sa mga inampon na bata or yung mga adopted child, di ba?
3: Yes, at alam mo, dito makaka-relate talaga tayo even biblically, no? But paano naman ang adopted child, no? Napakalinaw naman ang batas natin patungkol dito. Republic Act 11642, Section 41. The adoptee shall be, ito yung inampon, ano, shall be considered the legitimate child of the adopt, yung nag-ampon, for all intents and purposes, and as such is entitled to all the rights and obligations provided by law to legitimate children born to them without discrimination of any kind. Di ba napakaganda mm-hmm nito, no? And the law beautifully adds, to this end, the adoptee, yung inampon, is entitled to love, guidance, and support in keeping with the means of the family. Kaya hindi na po natin pwedeng sabihin na adopted lang or ampon lang yan. Alam mo ba, dala sa atin ganun eh, nung lalagyan ng lang, no? Parang namamaliit ano yung relasyon o even yung mga bagay sa buhay natin, like minsan sa trabaho, ang trabaho mo, di ba, driver lang. I mean, di ba, may dignity of work din naman, no? But that's another matter, no? Pero dito, wala po dapat na adopted lang or ampon lang. Kasi once adoption is completed according to law, kailangan dumaan mo naman sa legal na proseso. Dapat po ay merong adoption proceedings or dapat legally adopted ang isang bata, ano, para makamtan niya yung ganitong status, yung ganitong kalalagayan sa mata ng batas na siya ay ituturing na legitimate child. Kasi dumaan nga po sa proseso ng naghain ng petition sa korte para ideklara itong bata na ito na legally adopted, may decree of adoption. Doon lamang po mapapawalang bisa na yung kanyang relasyon o yung kanyang kaugnayan, ano, legally lang, ha, doon sa kanyang biological parents. At naibigay na, no, ng batas dito sa adopters o sa mga nag-ampon ang legal responsibility para maging magulang nitong inampon na bata. Ano, malinaw lang po yan, ha? Kailangan dumaan sa legal process. So, pag ganun po ang nangyari, ang pananaw at ang pagtingin ng bata sa batang ito na inampon, ano, legally adopted, ay legitimate child of the adopter. Kaya po, ang family by adoption is real family under the law. Walang iniwan, attorney, mm-hmm, sa atin, sa ating kalagayan, di ba? We are also adopted sons and daughters. At looking, amen, through the, diba, explanation ng family code, lumalabas sa tayo, itinuturo yung Panginoon na legitimate sons and daughters, amen, hindi ba?
4: Tama po yan. Kaya nga po, speaking of legitimate sons and daughters, meron ding mga responsibilidad ang magkakapatid, no? Full-blooded or half-blooded man yan, ano? So paano mo naman malalaman kung anong responsibilidad natin. Bagamat full-blooded, half-blooded, ibig sabihin magkapatid lamang sa tatay, magkapatid sa nanay, at marami sa mga Filipino families may siblings from different relationships or marriage, no? Marami tayong nakikinig na ganyan. So ang full-blood, ibig sabihin, pareho ang tatay, pareho ang nanay. Pero ang half-blood, pareho lamang ang nanay o pareho lamang ang tatay. Pero yung isang magulang nila ay hindi ho magkapareho. Pero ito po ang isang bagay that people don't usually realize. Ang batas po natin can impose obligations of support between siblings, ha? Suporta sa magkapatid.
3: Yes,
4: so ang family code natin expressly includes legitimate brothers and sisters, whether full or half, among persons mutually obliged to support one another. At ang Article 196 po separately recognizes support between brothers and sisters who are not legitimately related, whether full or half, subject to the qualifications stated by law. So, hindi po porket half-brother ko lang naman yan eh, ay ibig sabihin, wala na, hindi ko nabibigyan ng suporta. Automatic nang nagiging legally irrelevant yung relationship, hindi porket, no, na half-brother mo lang yan. Ibig sabihin, meron ka pa rin responsibility at obligation sa kanila.
3: Mm-mm. At mula roon, tungo naman tayo sa ating mga ascendants. Ayan. So, lolo, lola, apo, and other generations, I can relate to this kasi lumaki ako sa lolo at lola ko. Ayan. Mm. So, Filipino family, di ba, is often intergenerational yan. Dito sa ating mga pamilya, no, ng mga pamilya Pilipino, talagang hindi unusual na ayun na lolo at lola, kasama natin ang mga extended, sabi nga nila, para extended family, pero hindi sa ating family, no, walang extended ba yan, no? Ano, hindi, basta pamilya yan, kasama si lolo at si lola, at madalas nga, no, sila nag-aalaga sa apo, no, dahil nagtatrabaho ang mga magulang, and that's what happened to me, no, kasi yung mga parents ko ay both working, so syempre nandun ako kay lolo at lola, at sila ang nag-alaga, sila ang nagtuturo, hindi ba, kaya yung values, ano, talagang sabihin natin values na nakuha rin natin sa lolo at lola. At minsan naman yung mga nakakatandang mga anak ang nag-aalaga naman sa aging parents, hindi ba ang ganda nung ating kultura, tradisyon, yung ating values as a people, hindi ba? Kasi sa ibang bansa, alam natin, inilalagak na yung nakakatanda sa mga, hindi ba, may tawag, home for something, for the seniors, etc., or for the aged. Pero, syempre, merong mga ganoong mga pangyayari rin na na-abandonan, no? Hindi na makita yung pamilya. Kaya, meron tayong mga ganito rin, ano, na mga facilities para maalagaan ang mga lolo at lola natin. Pero, sa atin, usually, ay inaalagaan natin yung ating mga aging parents doon mismo sa ating bahay, no? Sa ating pamilya. Kaya, nag-express din ang ating family code ng support and obligations involving legitimate ascendants and descendants. Kaya nagsusustento ka, nagsusuporta ka sa mga anak mo, hindi ba? Sa mga apo mo. O syempre sa mga kapatid mo rin naman. Pero ganun din sa yung mga magulang at across generation. Kaya yung grandparent, ano, dun sa grandchild, madalas nga, kung hindi nakakapagbigay ng sustento ang mga magulang, eh pwedeng yung lolo at lola, no, ang nagbibigay, ano, at meron din ganyan provision sa family code. Kaya ang family responsibility hindi lang po parental kundi intergenerational, at yan ay naka-reflect sa ating mga
4: batas. Kaya speaking of that, napakadami pa natin pwedeng mapag-usapan, pero paano na natin siguro ang sinasabi ba ng salita ng Diyos? Okay. Diba? Kung ano ang binabanggit, no? Napakadami, at siguro kahit isang linggo kaya natin
3: oo, kasi may in-laws pa. May in-laws pa, hindi ba?
4: Mga in-laws, yung extended families, lahat po yan, ayon sa ating batas, ay meron po tayo mga obligasyon sa kanila. Pero tingnan natin mabilis ang tinasabi ng salita ng Diyos, no? Biblical principles ng una, ang husband and wife, no?
3: Yes.
4: No? Ibig sabihin, love that sacrifices, no? Sinasabi in Ephesians chapter 5 verse 25, Husbands, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. So napakataas ng standard. Hindi sinasabi na husband, control your wives, pero ang standard is love your wife the way Christ loved the church. At kung paano mo niya minahal ang kanyang body, ang iglesia, binigay po niya ang kanyang sarili. Ito po ay sacrificial love. Pangalawa, no? Yung sinabi ng salita ng Diyos, relationship between parents and children. Both have responsibilities. Ephesians chapter 6, verse 1 to 4, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and thy mother, which is the first commandment, with promise that it may be well with thee, and thou mayest live long on earth. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So ibig sabihin, balansyado, no? So children, obey and honor your parents. So parents, nurture and guide and do not provoke. So ang rights and responsibilities always goes together.
3: Mm-mm.
4: Ngayon, patungkol naman sa providing for family, ito ay isang seryosong responsibilidad. Sabi ng 1 Timothy chapter 5, verse 8, but if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he has denied the faith and is worse than an infidel or an unbeliever. Strong words to, ha?
3: Yes,
4: ang Bible ay tinitreat ang providing for family not merely as generosity. Diba? Uutang na loob. Ito ay responsibilidad. No, that fits beautifully sa ating sinasabi ng family code patungkol sa support. Ngayon, sinabi rin na to naman, ito mahalagang usapin din, yung honor and care for the elderly.
3: Yeah.
4: Leviticus chapter 19 verse 32, thou shalt rise up before the hoary head and honor the face of the old man and fear thy God, I am the Lord. Napakaganda na to sa Filipino context, no? To treat our elderly family members as burden simply because hindi na sila makapag-contribute financially. Ang age calls for honor, care, and dignity. Yeah. So, sa mga magkakapatid naman, sinasabi na Psalms 133 verse 1, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. We need to seek unity, no? Especially kapag may mana na, property, family business, money, eh kadalasan maraming mga pagtatalo-talo ang magkakapatid.
3: Uh-oh.
4: So, ang goal na to is to remain truth, justice, forgiveness, and reconciliation when possible. At number 6 is yung forgiveness within the family.
3: Okay?
4: Yes. Colossians chapter 3 verse 13. Ito ang pinaka-last principle natin na kailangan natin tandaan. Sinasabi, forbearing one another and forgiving one another if any man have a quarrel against any. So, every family will eventually have disagreements. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero, ang question ay hindi kung makakaroon ba kami ng conflict. Ang better question is, ano ang gagawin natin pag tayo'y nagkaroon ng conflict? Kapag tayo'y nagkasakitan ng damdamin, nasabi natin ang mga bagay na hindi natin sabihin, will we allow these disagreements over property, money, kung ano man, no, ugali to destroy ang ating relationships na binigay ng Diyos sa atin? Or can law, wisdom, humility, forgiveness help us find a better way? Kaya nga,
3: yes, so, ang batas, no? Attorney, in other words, ay gabay lang. Oo,
4: yes.
3: That's, may pagkilala sa mga karapatan, pero hindi ito gagamitin na panlaban. Kaya nga sabi, di ba, we don't weaponize, di ba, using the law. No? Kasi minsan sinabi natin, alamin mo ang rights mo, pero sa back of mind natin, ano ba ang pwede ko ikaso dito? Paano ba ako makakaganti dito? Paano ba ako hahabulin to? No? But the family law ay meron pong deeper purpose. At ano lang yon, hindi dapat malaman lang ang batas kasi gusto nating kasuhan yung pamilya natin. Ano? Kundi, we know the law so that we can avoid violating the rights of the people, especially our family members. So bago pa magkaroon demand letter, bigay muna ng tamang support. Bago pa magkaroon ng custody battle, unahin muna ano ang kapakanan ng bata. Bago mag-away tungkol sa property, attorney, di ba? Mag-usap, mag-consult, igalang ang rights ng mag-asawa. Bago mapabayaan ng matatandang magulang, alalahanin natin, meron tayong responsibility sa ating pamilya. Bago masira ang relasyon ng magkakapatid dahil sa inheritance, pairalin ang fairness, respeto, paggalang at pagmamahalan. And when there is genuine abuse or violence, eh syempre, huwag din naman gamitin na sanggalang yung o depensa, oy pamilya tayo kaya dapat eh hindi tayo dapat hinahayaan lang natin ang mga abuse and violence. Hindi ho, hindi para patahimikin ang biktima. Protecting the family means protecting every person inside that family.
4: Ma, kaya nga sa ating susunod na linggo,
3: ayan
4: pag-uusapan natin for next week ang pamilya muna. At dito tayo pupunta sa final episode na natin. Ano? Week 1, pinag-usapan natin pamilyang Pilipino, protektado ng konstitusyon. Last week, anak mo, pananagutan mo. Ngayon, ang bawat hamon ng pamilya at gabay ng batas. At next week ay pag-usapan na po natin pamilya muna, the state's duty and family mainstreaming. Kaya, huwag mo kayong aalis sa aming pagbabalik. Ni Attorney Chona ay sasagutin na ho namin ng ilay niyong mga katanungang legal sa payo di asunto. Kaya huwag mo kayong aalis, babalik kami dito lamang sa Tabas ng Batas.
5: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin. Yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto!
4: Alright, so tayo po'y nagbabalik muli sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belica.
3: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At sa punto ito, Attorney, ay kailangan bigyan daan natin ang first question mula sa ating listener.
6: Pwede po kaya gumawa ako ng holographic will at tanggalan ng mana ang nag-iisang kong anak dahil sobrang suwail siya at hindi naman niya ako itinuturing na magulang. Naging OFW kasi ako at iniwan siyang bata pa, pero dahil sa pagiging OFW ko kaya siya nakaranas ng mga maginhawang buhay na di ko naranasan noong kabataan ko pa. Bigla kasi siyang nag-asawa ngayon at balita ko inaasahan ng naging asawa niya at pamilya nito na may kaya ang parent ng anak ko. Single parent po ako no. Kaya sa malamang inaasahan nila na mamanahin ng anak ko yung mga ipinundar ko. Salamat po.
3: Ayan. So attorney, hindi natin usually natatanggap ang ganitong katanungan. Ano? So, pero magandang bigyan natin ng pansin. So minabanggit siya holographic will. So ano ba yun? Hindi ba? Alam po ninyo, paggawa po kasi ng testamento, last will and testament, may dalawang klase po at dalawang pamamaraan. Nabanggit po ng ating listener yung tungkol sa holographic will. Ang holographic will po ay isang uri ng last will and testament na kailangan po ay completely handwritten. Susulat kamay, no? Dated, signed, mismo noong testator o yung nagpapamana o magbibigay ng mana. At it requires no witnesses or notarization during the execution. So it is private, it is easy to write independently, no? So lahat handwritten po yan. Pag sinabi naman nating notarial will, yan po strictly requires at least 3 witnesses who watch the testator sign. So kinakaila po, nandun yung 3 witnesses, nakita po, nag-sign kayo in front of each other, plus a formal acknowledgement before a notary public. So parehong sinasaad ng mga wills na ito, whether holographic or notarial, yung wishes. Ano ba yung nais nito magpapamana ng property, no? Pero magkaibang pamamaraan. Yung isa totally, completely handwritten. Yung isa maaring hindi handwritten, pero meron kang 3 witnesses na makakasaksi ng pagpirma at pag-sign ito, no? At may acknowledgement sa isang notarial or notary public. So attorney, ano naman ang grounds for this inheritance?
4: Yan, magandang katanungan kasi hindi basta-basta maaaring i-disinherit sa ating jurisdiction sa Pilipinas ang mga legal heirs, no? Kasi meron silang karapatan sa batas Pero kailangan lang merong malinaw na grounds na pinapayagan ng batas sa Article 919 ng ating new civil code, no? Na ang children at o mga descendants maaari may ma-disinherit on the following grounds. Una, yung accusation of a crime against a testator, no? Kailangan dito may conviction of a crime involving attempts sa buhay noong taong magpapamana, no, ta sa kanya o kaya sa kanyang asawa, sa kanyang ascendant o descendant, at kinakailangan mapatunayan ng final judgment na talagang may pagbabantang ginawa.
3: Oo.
4: No? Yes. Attempt na siya ay patayin o kaya ang kanyang asawa o sino man kanyang apo, descendant or ascendant. Pangalawa, cruelty or maltreatment. No, kung ang isang bata o ascend o descendant causes physical or mental harm doon sa tagapagmana, physical or mental harm. So buwan doon sa kanya kinikwento para nga may mental harm, ano?
3: Yes.
4: So pangatlo, yung insult or dishonor, no, kung ang isang bata or descendant ay guilty ng serious acts of insult or dishonor toward dun sa tagapagmana.
3: Mm.
4: No, pang-apat, kung undue influence, using force, deceit, intimidation, or undue influence to compel the testator to change their will. Ibig sabihin, iniimpluwensyahan niya ng hindi makatarungang pang-impluwensya. Para baguhin yung nakasulat
3: pinupuwersa
4: sa kanyang last will and testament.
3: Yes.
4: O kaya naman, refusal to support, no, failing to comply with a legal obligation to support yung tao na mamamatay nung kanyang oras ng pangangailangan. Pang-anig is yung adulterous relationship leading to a dishonorable life or engaging in acts that bring disgrace to the family. So yan yung tinatawag na grounds for disinheritance ng mga bata o mga descendants. Meron din naman grounds for disinheritance ng mga magulang, kasi kung yung bata naman magpapadisinherit sa kanyang magulang o kanyang mga lolo. Medyo similar din, no? Attempt to the life of the testator, cruelty, ito, compelling the will, yun din, no? Tsaka ito, prostitution or corruption. Yan, ibig sabihin, nung bata ka pa ay ikaw ay ibinebenta, no, to prostitution, yan ay mga iba't grounds, ibang mga
3: yes.
4: grounds. So, marami yan. Makikita ho natin yan sa ating yung civil code sa Article 921, 920, at saka 919. Pwede nyo hong basahin dyan. Pero hindi ho basta-basta, kaya kailangan po munang patunayan.
3: Oo. So mabibigat ano yung grounds, no, for disinheritance, ano. So bigyan tayo natin ano, may isa pang katanungan mula sa ating listener.
7: Hello po. Need ko po sana ng advice. Renting po kasi ako at pinapaalis na ako nung August 30 pa ng landlord. May price increase daw kasi starting September. Kaya sinabi ko na sana gamitin na lang yung deposit ko for August. Pero sabi ng landlord, September pa raw pwedeng gamitin. Tapos biglang sinabi na non-refundable daw yung deposit kahit wala naman kaming pinag-usapan na ganun. Verbal lang daw at may tenant GC na hindi rin ako na-add. Ano po kayang pwede kong gawin? May batas po ba patungkol dito? Salamat po.
3: Ayan, attorney. So, kasi kinakailangan na yung non-refund, di ba, yung hindi pagsasauli ng deposit, ano, eh, yan, eh, nakasaad yan, eh, no? Doon sa kontrata.
4: Yeah, sa usapan.
3: Ano, sa usapan. Ano? Pero dito, hindi raw nila napag-usapan yun, na hindi i-refund yun. So, ang tinatanong na lang din naman niya, eh, yung pang kanyang advance deposit na yun, eh pwede bang magamit as payment? Kasi tapos na yung ano niya, eh, renta niya nitong August, at i-apply na lang niya sana, no, yung deposit na yun doon sa nalalabi pang deposit na yun doon sa nalalabi pang

0: O kailan na wala po kayong napag-usapan na ibabalik, ay hindi na ho kinakailangan patunay o usapan kung sobra naman po ang binigay po ninyong kabayaran. Pero kung ang deposit naman po ay mababayaran na yung utang o yung kulang, ay dapat po sigurong isulat nyo sa demand letter at sabihin ho ninyo na i-apply na kung ano man ang utang
1: Oo.
0: ninyo, gamitin na po yung deposito na yan. At kung ayaw naman po, ay ibalik ho sa inyo yung deposito.
1: Yes, ayan po ang nagitala kaya natin, kaya 'wag niyong kaligtaan na balikan ano, yung naging kasagutan kung hindi po ninyo napakinggan ng kabuuan nito. So ito po ay bababalikan sa ating Facebook page ang 702-DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC.
0: Kung hindi ho namin nasagot ang inyong mga katanungan na ipadala na sa amin ni Attorney Chona, abangan nyo na lamang po sa susunod na mga Sabado. Sa mga may legal concerns, maaari ho kayo mag-message sa amin pong Facebook page at amin pong susubukan itong sagutin. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa iyo pong kabutihan. We pray for your guidance and your wisdom sa oras na ito.
1: Yes.
0: At ikaw, Panginoon, ang tumulong sa bawat isang may mga pinagdadaanan na bibigitan, O Diyos, at sa iba't iba pa pong mga kinakaharap na amin, Lord God, for burdens, Lord, legally, relationally, Lord. At salamat rin, O Lord, sa pamilya naming lahat, Panginoon,
1: yes,
0: na binigay mo
1: yes
0: sa amin. Salamat rin, O Diyos, na Ikaw, Lord, ang ama ng mga walang tatay. Panginoon, Ikaw rin ang asawa ng mga balo, O Diyos. Maraming salamat,
1: Lord,
0: dahil hindi ka nagkukulang. You are our family, Lord, that You are our Father, that You make us complete, Lord God, even, Lord God, sa amin pong mga pagkukulang. Ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na nagiging tapat. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa, Lord, na inaabot ng aming tinig na ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Amen.
0: Marami pong salamat mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo online via Facebook, via YouTube at sa 702-DZAS mobile app. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. Nagdaanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado, parehong oras, himpilan at sa ating mga social media platforms. Kaya po, ito ang ating tatandaan. Kung unawain at susundin,
0: pampi mo ang batas.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Tabas ng batas!
4: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
5: Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702-DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Jesucristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Jesucristo sa mundo. hanggang marinig ng

0: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y Kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Mga kaagapay, naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Gising kapatid kong Pinoy! Nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. 8 na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang unay mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: ata. Alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Magandang araw, Okidos! Isang maaliwalas at pinagpalang araw muli sa inyong lahat, saan man kayo nakatutok ngayon sa inyong mga radyo. Ako ang inyong Ate Michelle, kasama ang ating paboritong radio, On The Air Squad.
2: Hello, Kidos! I'm Angel Faltado.
3: Present! Ako po si Keisha Esperanza.
4: Rich Gabriel here, para makakwentuhan ng ating mga bibong listeners.
5: At hindi mawawa, Amir Kuya TJ, welcome sa ating paboritong tambayan at kaagapay sa Himpapawid. Welcome to
6: Okido, the 414 Kids Show!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at World Vision.
5: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
2: Hello din sa kapwa ko, kiddos, dyan sa Kabikulan na nakikinig sa atin through Care 104.3.
3: Tawagin na ang barkada at pamilya at samahan kami isang makabuluhang programa!
1: Kiddos, bago tayo pumasok sa studio kanina, nakikinig ako sa mga kwentuhan ninyo at natuwa ako sa aking narinig.
4: Naku, Ate Michelle, yung tungkol po ba sa baon niyang homemade cookies at extra sandwich na ibinahagi ni TJ sa classmate niyang nakalimutan ng baon sa school?
1: Yes, Rich, yan nga. Ituloy nyo at ikwento nyo na rin sa ating mga tagapakinig.
5: Nakikinig ka po pala. Kiddos, kasi kahapon sa school, napansin ko na malungkot yung classmate ko kasi sa canteen during recess. Naiwan niya kasi yung lunchbox niya sa school bus. Naisip ko, sakto dalawa yung sandwich na binigay sa akin ni mommy, kaya shinare ko yung isa sa kanya. Ayun, hindi lang chan ko ang nabusog. Nabusog din yung puso ko at makita na busog ang kaklase ko.
2: Wow! Kuya TJ, dahil sa simpleng pagbabahagi mo, TJ, for sure nararamdaman ng classmate mo ang care mo.
3: For sure! Pinasaya mo ang kaklase mo, Kuya TJ. Sharing is caring.
5: Tama kayo. Pareho kaming happy sa nangyari.
1: Kaya nga, pinashare ko yan. Kasi nga, napakaswak ng kwento ng ating episode ngayon sa ating bagong tema na Liwanag ni Jesus sa Araw-Araw. Pasok ang story sharing mo, TJ. Today, ang ating episode title ay Magbahagi Tulad ni Jesus.
5: Wow! Oo nga! Tama ka, Ate Michelle!
4: Kiddos, pag-usapan natin ang kahalagahan ng generosity o ang pagiging mapagbigay. Kapag tayo ay nagbabahagi ng kung anong meron tayo, nagiging liwanag tayo ni Jesus sa ating kapwa.
6: Amen!
5: Oras na para sa paborito kong bahagi ng programa. Ihanda ang inyong mga tenga para sa ating memory verse.
3: Ating buksan ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 5 verse 14.
2: Ready na, kiddos? Sabayan niyo ako, ha? Mateo chapter 5 verse 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mateo chapter 5 verse 14.
4: Mabilis at madaling tandaan, 'di ba? Para sa ating listeners sa bahay o sa biyahe, sabay-sabay natin itong ulitin na parang isang radio chant.
2: Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mateo chapter 5 verse 14.
4: Nice. Ang galing ng chant natin. Pero alam niyo ba, mga ka-okido, kapag sinabing kayo ang ilaw ng sanlibutan, hindi natin kailangang maging adult o gumawa ng higanting bagay agad-agad para mag-shine.
2: Oo nga! Katulad nung ikinuwento ni Kuya TJ kanina, maliit man sa tingin ang pagbabahagi ng isang sandwich sa classmate, pero malaking liwanag na yun para sa classmate niya.
1: Correct! At alam niyo ba na may isang bata rin sa Bible na eksaktong katulad ni TJ, nag-umpisa rin ang lahat sa isang simpleng baon na kanyang ibinahagi sa iba.
3: Wow! Talaga po, Ate Michelle? Isa ring bata ang nagbabahagi. Nabaon niya sa kwento sa Biblia?
1: Yes, ito ang kwento ng isang maliit na bata at mahigit 5,000 gutom na tao.
4: Ooh, alam ko ito. Ito yung 5 loaves and 2 fishes story. I-share natin sa kanila, Ate Michelle.
1: Isang araw, napakaraming tao ang sumusunod kay Jesus para makinig sa kanyang mga turo. Mahigit 5,000 kalalakihan, bukod pa ang mga babae at bata. Nang gumagabi na, nagutom ang mga tao. Walang sapat na bilihan ng pagkain sa lugar na yon.
4: Pero may isang maliit na bata doon na may dalang baon, 5 tinapay at 2 isda.
5: Kahit na tila napakaliit nito para sa napakaraming tao, hindi pinagkait ng bata ang kanyang pagkain. Ibinigay niya ito sa mga disciples ni Jesus para dalhin sa kanya.
1: Nang makuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, nagpasalamat siya sa Diyos at ipinamahagi ito sa lahat ng tao. At alam niyo ba kung ano ang nangyari?
4: Lahat ay nakakain at nabusog at may lumabis pa na 12 bakol ng pagkain.
1: Ipinakita ng batang yon na kapag bukal sa loob tayong nagbabahagi ng kung anong meron tayo, maliit man o malaki, gagamitin ito ng Diyos para maging malaking pagpapala sa marami.
2: Naisip ko po, Ate Michelle, hindi lang pala pagkain ang pwede nating ibahagi. Pwede rin nating ibabahagi ang ating oras, lakas at kakayahan para makatulong sa iba.
1: Tama ka dyan, Angel. Kapag nagpapakita tayo ng generosity sa ating mga kaibigan at kapwa, nagiging totoong saksi tayo ng pagmamahal ni Jesus.
4: Nakaka-inspire talaga. Naisip ko, noong ibinigay ng batang yon yung baon niya kay Jesus, hindi lang siya simpleng nagbigay ng pagkain. Ipinakita niya sa lahat ng tao doon ang kabutihan ni Lord.
2: Tama ka, Ate Rich. Kapag nagbabahagi tayo ng ating oras, talento o gamit sa kapwa, nagiging buhay na patotoo tayo ng kabutihan ng Panginoon.
1: At yan ang ibig sabihin ng ating Bible verse for today. Hindi sinabi ni Jesus na subukan ninyong maging ilaw. Ang sabi niya ay, kayo ay ilaw na. At ang trabaho ng ilaw ay magliwanag sa pamamagitan ng mabubuting gawa.
3: Mga kiddos, remember, ang ilaw ay hindi itinatago sa ilalim ng lamesa.
5: Ang ilaw ay inilalagay sa ibabaw o sa lugar na makikita ang liwanag nito.
4: Kapag tayo ay nagpapakita ng generosity o pagiging mapagbigay, nagiging liwanag tayo ni Jesus sa mundo.
7: Amen! Tawanan! Tiruan! Joke-joke lang! Just kidding!
5: Anong tawag sa matalinong babaeng manok?
2: Ano po?
5: Eddie Henyo!
7: Just kidding!
4: Ano ang tawag sa kambal na puppies?
5: Ano daw?
4: Eddie Tuta!
7: Just kidding!
4: Alam niyo ba kung bakit laging happy si Jesus?
5: Bakit daw?
4: Eh kasi may saya siya.
7: Just kidding!
1: Ano ang tawag sa friend mo na mahilig sa gulay?
3: Ano po?
1: Eh di, kaibigan.
7: Just kidding!
3: If you have jokes, share niyo na rin yan sa amin.
2: Post in our comments, kiddos!
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
3: At ngayon, oras na para sa paborito nating Brain Booster segment.
4: Let us think of pag-practical ways kung paano natin maipapamuhay ang salita ng Diyos.
5: Ayon sa ating tema ngayong araw na magbahagi tulad ni Jesus, gusto naming hamunin ang inyong malikhayang pag-iisip at mga puso.
4: Kaya para sa ating mga kiddos na nakikinig sa kanilang mga radyo, bahay o sasakyan, ito ang ating Isip Bata Challenge Question.
1: Ano ang isang bagay na meron ka ngayon? Maging pagkain man yan, lumang laruan, kwaderno o simpleng tulong at ngiti na pwede mong ibahagi sa kapwa mong nangangailangan.
2: Ayan! Hihinto muna kami ng 5 segundo para makapag-isip kayo. kids. Ready, set, think!
1: Time's up! Pakinggan muna natin ng mabilis ang sagot ng ating mga radio barkada.
2: Ako po, Ate Michelle. Sa paaralan, kapag may classmate akong nakalimutan ang lapis o papel, magiging ilaw ako sa pamamagitan ng kusang pagpapahiram ng aking extra school supplies.
5: Ako naman, ibabahagi ko ang aking oras para tulungan ang aking mas batang kapatid o kalaro kapag nahihirapan sila sa kanilang takdang aralin.
4: Ako naman, ibabahagi ko ang aking baong prutas o merienda sa aming school guard or janitor bilang simpleng paraan ng pagpapasalamat sa pag-aalaga nila sa amin.
3: Ako po, ibabahagi ko ang aking mga laruan sa aking mga kalaro ng masaya at walang away.
1: Napakagagandang mga ideas. Kiddos, kayo naman, ano ang naisip ninyong gagawin ngayong araw? Isulat ninyo sa papel o sabihin sa kasama mo sa bahay para magawa mo agad mamaya.
3: Tandaan, ang batang maka-Diyos hindi lang marunong mag-isip, mabilis ding magbahagi.
0: Dagdag kaalaman sa batang kaisipan dito sa Trivia Time!
3: At ngayon, oras na para sa ating trivia time!
4: May nahanap akong super interesting trivia. Alam nyo ba na noong unang araw pa lang ng paglikha o creation sa Genesis chapter 1 verse 3, ang kauna-unahang nilikha ng Diyos sa buong mundo ay ang liwanag?
2: Tama, Ate Rich! Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Ipinapakita lang niyon na ang liwanag ang nag-aalis ng dilim at nagdadala ng buhay.
5: Another trivia para sa ating mga kiddos. Alam niyo ba kung gaano kagandang magagawang himala kapag nagbabahagi tayo? Noong pinagpala ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda ng bata, nabusog ang mahigit 5,000 tao at may lumabis pa na 12 bakul ng pagkain.
3: Ibig sabihin po, kapag nagbabahagi tayo ng bukal sa puso, sobra-sobra pa po ang ibinabalik ng Diyos na pagpapala.
4: Another trivia, alam nyo ba na ngayong buwan ng Setyembre, pumasok na tayo sa tinatawag na Burr Month dito sa Pilipinas? Ito ang panahon kung kailan nagsisimula ng magkabit ng mga makukulay na ilaw at parol sa ating mga kalsada at tahanan bilang paghahanda sa Pasko. Nagpapaalala ito sa atin na saan man tayo magpunta, tinatawag tayo ni Jesus sa Mateo chapter 5 verse 14 na maging totoong ilaw ng sanlibutan sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa.
0: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kid.
4: Belna, makapunta na nga sa library?
5: Oh, Shane, saan ka pupunta?
4: Pupunta lang muna ako sa library. May hinahanap lang ako na book na kailangan kong basahin.
5: Hindi ka ba mag-snacks? Baka maubusan ka ng oras na kumain.
4: Okay lang ako, Joel. Hindi naman ako nagugutom pa.
2: Fried chicken at fries ang ipinabaon sa akin ng mama ko.
3: Ako naman ay tinolang manok. Gusto kasi ni nanay na may masarap na sabaw akong baon.
5: Teka muna. Asan na kaya si Shane? Saan kaya siya kumakain?
2: Ah, si Shane. Nakita ko siyang kumakain doon sa upuan na malapit sa garden ng school.
3: Bakit doon siya kumakain?
2: Parang nahihiya yata siya sa baon niya. Itlog na naman kasi ang ulam niya.
5: Araw-araw na lang yata itlog ang baon niya. Kanina naman, during snacks ay pumunta siya sa library. Mukhang wala siyang baon na snacks.
3: Madalas nga ay inom lang siya ng inom ng tubig. Nabubusog kaya siya sa tubig?
2: Sana ay sumabay siya sa atin para nai-share natin ang mga ulam natin sa kanya.
5: Eh, mukhang nahihiya siya na makishare sa atin eh. Kasi nga, itlog lang ang ulam niya araw-araw.
3: Sobrang mahihiyain kasi ang iyong classmate natin na yon. Hindi katulad natin, hindi tayo nahihiya sa isa't isa.
2: Bukas, sasabihin ko sa mama ko na dagdagan ang ulam ko para may ma-share ako kay Shane.
5: Ako naman, magdala ako ng extra baon sa snacks para may maibigay tayo sa kanya.
3: Ako? Tubig lang ang pwede kong i-share.
8: Ha Magandang araw sa inyong lahat.
9: Magandang araw din po, Teacher Mark.
8: Ang pag-aaralan natin ngayon sa GMRC or Good Manners and Right Conduct ay ang tungkol sa pagbabahagi.
3: Pagbabahagi po? Hindi po ba ang pagbabahagi ay samat na subject po, Teacher? Yun di po ba ang division?
8: Hindi tungkol sa division ang pag-aaralan natin, Mandy. Ang pagbabahagi na tinutukoy ko ay ang tungkol sa sharing.
2: Alam ko po yan, Teacher Mark. Ang sharing ay ang pagbibigay ng mga bagay na mayroon ka para po makatulong sa ibang tao.
8: Tama ka dyan, Shiana. Ang Panginoon ay ang pinakadakilang modelo ng pagbabahagi. Una, binahagi niya ang kanyang panahon sa maraming mga tao noong nandito pa siya sa mundo.
5: Alam ko po yan, Teacher. Si Lord Jesus po ay nagturo sa maraming tao tungkol sa kaharian ng Diyos. Nagpagaling din po siya ng may mga sakit.
2: Pinalaya rin po niya ang mga taong possessed ng evil spirits.
3: Binago po niya ang buhay ng mga sasamang tao.
8: At alam ba ninyo na pinakain niya ang higit sa 5,000 mga tao? Sa halip na pauwiin niya ang mga ito upang sa kani-kanilang bahay na lang magsikain, siya ay gumawa ng himala.
5: At nakakatawa po na may isang batang lalaki ang nag-share ng kanyang baon.
3: Nag-share po ang batang iyon ng kanyang baon na 5 tinapay at 2 isda.
8: Tama, isang batang hindi naging maramot sa kanyang baon. Binahagi niya ang kanyang pagkain kay Jesus. At si Lord Jesus naman, matapos siyang manalangin sa kanyang Diyos Ama, ay ibinahagi ang mga ito sa napakaraming tao.
2: At ang 5 tinapay at 2 isda po ay dumami ng dumami.
5: At sobrang dami po ng mga tao nakakain. At may sobra po na 12 malalaking basket. At imagine, ito ay mula sa baon ng isang bata na nag-share ng kanyang food.
8: Ganun na nga ang nangyari.
3: Ang galing-galing naman ni Lord. At ang galing rin po ng batang nag-share. Sayang nga lang at hindi naisulat ang kanyang pangalan.
5: Ang kanyang ginawa ay hindi nakalimutan ng maraming tao na nagbasa at nakarinig ng kwentong ito.
8: Ito ay isang aral na hindi kailangang ibandera ang ating mga pangalan tuwing gagawa tayo ng kabutihan.
2: Napakaganda pong gayahin ang mga ginawa ni Jesus sa mga tao noong siya po ay nabubuhay pa dito sa mundo.
8: At hindi lang pagkain ang binahagi ni Lord Jesus sa mga tao. Maging ang kanyang sariling buhay ay ibinahagi niya upang ang mga tao ay maligtas sa kasalanan.
3: Salamat kay Lord sa pag-share niya sa atin ng kanyang buhay.
5: Mami, pwede po ba mag-request?
10: Ano naman ang request mo, anak?
5: Kasi po, may classmate po ako na laging walang baong snacks. Hindi po siya kumakain kapag tayo na snacks. Tapos po, binubusog na lang po yung sarili niya sa pag-inom ng maraming tubig.
10: Ganoon ba? Ano naman ang gusto mong gawin?
5: Pwede po ba nagdagan niyo po ninyo ang baon kong snacks para makapag-share po kay Shane?
10: Pwede naman. Wala namang problema kung dadagdagan ko ang snacks mo. Mabuti nga at naisip mo yan, anak. May concern ka sa classmate mo.
5: Talaga po, Mommy. You're the best!
10: Nadagdagan ng anak ko na pababaunan.
5: Hayaan po ninyo, Mommy. Tulungan ko po kayo sa pag-prepare ng mga baon namin magkakapatid para hindi po kayo mapagod.
10: Okay, kung yan ba ang magpapasaya sa'yo eh.
5: Thank you, Mommy! Oh, Shane, saan ka na naman pupunta?
11: Pupunta ako sa library.
5: Punta rin ako dun. Wait for me. Kaya lang, mag-snacks muna ako. Hindi ko mauubos itong snacks. Tulong mo kaya akong kumain.
11: Ha? Tutulungan kitang kumain?
5: Oo. May 2 sandwiches ako dito. Baka kasi masirang palaman itong egg spread na may mayonnaise kung hindi ko mauubos itong mga ito ngayon.
11: Ganoon ba? O sige, maraming salamat, Joel. Gutom na nga rin ako eh.
5: Oh, kunin mo na to. Kumain muna tayo bago pumunta sa library.
11: Ang sarap naman itong egg sandwich na baon mo.
5: Masarap gumawa ng sandwich ang mami ko.
2: Shane, sumama ka naman sa amin sa lunchtime. Sabay-sabay tayong kumain.
11: Nahihiya kasi ako sumabay sa inyo eh.
3: Huwag ka nang mahiya. Gusto ka namin maging kaibigan. Tara na!
2: Mukhang masarap yung pritong itlog na baon mo, Shane. Pwedeng humingi? Tapos kumuha ka rin ng ulam ko. Kumakain ka ba nito? Ginis ang kalabasa na may giniling na baboy at malunggay.
11: Oo, kumakain ako niyan. Mukhang masarap nga yan eh.
3: Pahingi rin ako!
11: Ang saya pala kapag kasama ko kayong kumain. Thank you sa inyong lahat!
2: Kaya, araw-araw ay sumabay ka na sa aming kumain, Shane. It's more fun to eat together.
3: And sharing is fun!

0: birthday nyo or may special occasion kayo. Ang segment na ito ay para sa inyo.
1: Binabati namin kayo ng happy birthday, happy anniversary at congratulations. Kung meron kayong gusto ipabati o ipa-shoutout, i-message o ipiin nyo lang kami sa Okido the 414 Kids Show Facebook page.
0: Happy birthday sa ating mga birthday celebrants ngayong September.
2: Mag-thank you tayo at i-appreciate ang mga loved ones natin. Sino-sino nga ba ang mga dapat nating pasalamatan?
3: Siyempre, una na dyan ang ating mga magulang at lolo at lola na nag-aasikasa sa bahay.
0: Ang ating mga guro or teachers na nagtuturo sa atin at ang ating mga helpers or kasambahay.
2: Mga barangay workers, mga security guards at marami pang iba. Isip-isip pa tayo mga kiddos at lagi niya silang pasalamatan.
0: Happy anniversary to my mommy and tatay. God bless you!
4: Napakagandang mga kaalaman. Kaya mga bata, saan man kayo naroroon, sa paaralan, sa bahay o sa komunidad, magliwanag tayo at magbahagi tulad ni Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagiging liwanag ninyo sa aming buhay. Salamat po sa aming mga magulang, lolo, lola, guro at mga helpers na patuloy na nag-aalaga sa amin. Tulungan niyo po ang bawat batang nakikinig ngayon na maging mapagbigay at matulungin at mapagpasalamat sa araw-araw. Gamitin niyo po kami upang maging ilaw sa aming kapwa. Panginoong Jesus, ipinapanalangin din po namin na punuin ninyo ng inyong pagmamahal, kagalakan, at masaganang pagpapala ang buhay ng aming mga birthday celebrant sa panibagong taon na ito. Sa pangalan ni Jesus, amen.
0: Amen!
4: Napakabilis talaga ng oras kapag masaya ang ating kwentuhan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw mga ka-Okido.
1: Bago tayo magpaalam, gusto po natin magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong upang maihatid ang episode na ito sa inyong mga radyo.
0: Maraming salamat po sa ating program partners, 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
2: Thank you din po kay Tita Tini, Tadeo, Castillo, at sa World Vision para sa ating napakagandang kwento ngayong araw.
3: Maraming salamat din sa pamilya ng radio station na ito sa patuloy na pagbubukas ng pinto para sa mga kabataan at walang sawang naghahanda ng ating mga episodes week after week.
1: Maraming salamat po kay Tita Marvelous, Marisa Limbides, Ate Favorite Ganda, Dashing Kuya Piatas, Edward Baloha, Mami Wonderful Wing Lazo, Kuya Kelechi de Pogi, at Phil Faithful Fetty, at Mami Lovely Leia Murada.
4: Higit sa lahat, maraming salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na liwanag at gabay. Tandaan mga bata, saan man kayo magpunta ngayong linggo, magbahagi tulad ni Jesus at maging ilaw sa sanlibutan.
3: Gawin ninyong best day ever araw-araw para sa inyong loved ones at palaging magpasalamat. Ako si Rich.
1: TJ here.
0: Ako po si Ate Angel.
2: Ako po si Keisha Esperanza.
4: At ako naman si Ate Michelle Tolentino. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo. Dito lang sa paborito ninyo.
0: Okay, no.

0: para sa inyong feedback at requests sa Okidoo, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okidoo414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okidoo414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okidoo, the 414 Kids Show ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station. 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Gapay ng sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

to a caterpillar, crawling fuzzily up ahead.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay!
1: Pwede bang makialam ang Supreme Court sa impeachment? Yes, but with limits. Maaaring suriin ng Supreme Court kung nasunod ang mga itinakdang proseso sa konstitusyon sa impeachment proceedings. Pero pagdating sa desisyon ng House na mag-impeach o ng Senate na mag-convict o mag-acquit, hindi ito maaaring baliktarin ng Korte Suprema. Sa madaling salita, the Supreme Court may review the process but not the final political decision of Congress.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Kailangan bang naka-live stream ang impeachment proceeding? Yes, dahil ang impeachment ay hindi lamang usaping legal o politikal. Ito ay isang proseso ng pananagutan sa taong bayan at isa ito sa mga privilege ng isang demokratikong pamahalaan. Habang nililitis ang kaso sa Senado, dapat lang na magkaroon ng access ang mga mamamayan sa mga proceedings kabilang ang live stream. Ano ang exemption to the rule? Kung may malinaw na legal na dahilan para magsagawa ng executive session sa ilang bahagi ng pagdinig. Ang pagiging open nito sa public ay nag-i-encourage ng transparency, accountability, at public trust. Pinapakita sa publiko ang lahat ng presentation of evidence, ang arguments ng dalawang panig, at ang pagganap ng mga senador sa impeachment court.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
2: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin.
3: Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa at ang iyong pabor, Panginoong Diyos, ang iyong ibigay at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon dahil sila ang lubhang apektado ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
4: Sumasay pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan.
6: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kapag po ba tayo ay umuuwi sa ating mga tahanan, ay talagang natatahan ang ating mga puso na pagod, malungkot at nais nang bumitiw at mag-give up. tahanan. Napakagandang salita. Sana nga ang katotohanan sa bawat pamilya natin at bawat tahanan natin, nakararanas tayo ng safe space pag-uwi natin sa piling ng ating mga pamilya. Pero ang katotohanan, maraming mga bata umuuwi ng may takot. Umuuwi na ang pakiramdam nila, hindi sila nakikita, hindi sila naririnig. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating kwentuhang pampamilya na hatid sa inyo ng 702 DZAS Far East Broadcasting Company. Samahan niyo po kami at wala sanang bibitiw mga kapitbahay dahil napakaganda ng ating pag-uusapan at pagkukwentuhan ngayong araw na ito, Being Safe in God's Embrace. Pero bago yan, atin munang puntahan at bisitahin ang ating inaanak, ang ating bibang nanay na si Mommy Dorcas Liedo Brion para naman sa mga tips kung paano natin palalakihin ang ating mga chikiting. Eto po at pakinggan na natin ang ating very biba na mommy.
7: So how do we implement a tablet protocol without a daily explosion? So here are your bibog pinay moves. First, no screen transitions. The hardest part for a child is the switch off. Don't just walk up and grab it. Give them the 5 minute and 1 minute warning. But here's the secret sauce. Give them a bridge activity. Huwag mong sabihin turn it off and go to sleep. Sabihin mo when the timer go off, it's time to help me mix the pancake batter. You have to give their brain something to land on. Second, the earned, not given rule. In this house, screens are not a right. They are a privilege. Chores, reading, outdoor play must happen first. We teach them the value of work before the reward of entertainment. If they complain or throw a tantrum when the time is up, the privilege is suspended for the next day. No yelling needed, just calm consequences. And third, become the chief boredom officer. Many moms feel guilty when their kid says, "Mommy, I'm bored," and we immediately hand them a phone. Stop. Boredom is the birthplace of creativity and grit. Let them be bored. Let them figure out how to play with sticks and or draw a picture. When you rescue them from boredom with a screen, you are stealing their opportunity to develop a resourceful mind. So mga inay, we are training them to be masters of technology, not slaves to it. We want kids who can look up at the world God made and not just down at the glowing rectangle. I'm your bibong inay, put the gadgets down, pick the connection up, and I'll see you at the next war.
6: Maraming salamat sa ating inaanak Dorcas Liedo Brion, also known as Bibang Nanay ng Masayang Tahanan. Hello sa lahat ng ating mga kaagapay, sa lahat ng ating mga kapitbahay. Ako nga po ang inyong kumaring Maloy na nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpa-register na sa atin pong Cross-Gen Family Summit. Sarado na po ang ating registration dahil punong-puno na tayo and we are all excited to see you. Lahat po ng nakapagparehistro, see you on September 26. Mamaya ibibigyan namin kayo ng ilang mga paalala as we await our very first Cross-Gen Family Summit na hatid po sa inyo ng PCEC Family Commission. And of course, ang ating partner church dito ay ang GCF South Metro. Sa pangunguna po yan ni Pastor Dr. Lito Villoria. Ngayong araw na ito, ang kasama po natin ay isang napakabatang pastor's wife. 16 years na silang kasal, pero hindi nyo po mapapansin sa kanyang itsura na 16 years na siyang married, ano? Ang atin pong kasama ay isang pastor's wife. Sila po ng kanyang asawa na si Pastor Jonar ay bahagi ng Family Builders and Counseling Ministry ng GCF South Metro. Una ko siyang nakilala sa ministry ng Church Strengthening Ministry o CSM. Pero ngayon, full-time na pastor's wife at umaabot sa maraming mga kabataan through their outreach. Kasama natin ngayong araw na ito si Grace Ann Garcia. Hello, Grace.
8: Magandang araw, mga kaagapay.
6: Nako, una sa lahat, napapansin niyo po ba ang magaganda naming mga bling-bling? Maraming salamat, Grace, sa iyong pasalubong sa akin na napakagandang hikaw.
8: May free plug pa, Ate Manoy.
6: Oo, diba? Paano ka ba nahilig sa mga accessories at mga hikaw? Ngayon, pangkabuhayan showcase mo na
8: yes,
6: siya.
8: Yes, opo. Dahil nagmamaganda po tayo nung tayo'y kabataan pa, parang akala mo matanda na eh, no? Ayun, nung ako po ay sumasali sa mga school pageants, doon po nagsimula. So that was 17, 18 years ago.
6: Talaga? Nakakatuwa naman. At ngayon, isa na siyang hanap buhay, no? Nakakatulong sa inyong ministry ni Pastor. Baka meron kang mga gustong batiin muna sa inyong church, sa inyong ministry.
8: Ay, sige po. Unang-una, gusto kong batiin ang aming mga anak-anakan. Hello, mga anak! At sa Family Builders and of course GCF South Metro. Hello everyone.
6: Mm-mm. Kamusta ang buhay? The last time that we really saw each other, ikaw ay bahagi pa ng Church Strengthening Ministry. Ano yung trabaho mo noon? At ano yung mga nangyari in between the time that you were with CSM at ngayon na ikaw ay isa ng pastor's wife?
8: That time, that was my first job actually in CSM after college. I was in marketing, and then after 4 years or 4.5 years, I resigned kasi ang tawag ng Panginoon, married na ako ng time na yun, ang tawag ng Panginoon is to be in full-time ministry with my husband. So I followed the call, and then from then on, nagnegosyo, ng kainan, pumasok ng kung ano-anong mga iba-ibang business, mga sideline, side hustle, nag-instructor. Pero talagang ang tawag sa akin ng Panginoon ay maging full-time na pastor's wife. Mm-hmm. Kaya ito po, ngayon ang ginagawa ko yun talaga ay maging number one support ng aking asawa at mangalaga ng mga kabataan.
6: Ayun. Talagang ang ibinigay sa inyo ng Panginoon ay malaking heart para sa mga kabataan. Although kayo ni Pastor hanggang ngayon naghihintay pa rin ano, ng inyong sariling magiging supling.
8: In our 16 years of marriage, we are not now praying anymore because the Lord has given us so many children to love. Mm. Napakasarap sa pakiramdam na maging tatay at tanay ng mga kabataang ito. Actually, hindi na nga sila bata kasi ang dami na nilang kinakasal.
6: Oo.
8: At may mga anak na yung iba.
6: So, meron na kayong mga apo.
8: Yes, alam niyo po, hindi na sila na yung mga apo namin sa spiritual children. Mm-mm. Pinapakilala kaming lolo, lolo. Tumitingin silang ganun. Kasi inisip nila, ang lolo-lola, isip nila matanda. Uh-oh. Bakit hindi naman siya mukhang matanda? So, nagtatawanan lang kami. Yung isa sabi niya, no lola, mommy. So, mommy rin yung tawag nung mga nagiging anak nila.
6: Oo. Nakakatuwa at malaking encouragement for couples ano na for one reason or the other walang biological children pero hindi doon nahihinto eh. We belong to a bigger family at pwede tayong magkaroon ng maraming mga spiritual children and spiritual grandchildren, hindi ba? Ano yung impact sa buhay mo ng pagiging isang mananampalataya at bahagi ng family of God?
8: Dahil ako po ay lumaki sa hindi magandang klase ng environment ng pamilya, ang tagal kong naglong na matagpuan yung pagmamahal ng pamilya, yung pagmamahal ng tatay, pagmamahal ng nanay, yung belongingness mo. And so, nung nakilala ko ang Panginoon, when I was 15, hindi naman siya automatically na naging okay na ako. Pero from then on, na-realize ko, kasi ang nakilala ko sa ang Panginoon, mahal ka ng Panginoon, doon ko sinurrender yung life ko sa Panginoon nung sinabi ng pastor namin na, God loves you, Jesus loves you. At naramdaman ko yon. So, ang naging impact sa akin noon ay lumakad ng tama sa Panginoon. Kasi pagka teenager ka, rebelde ka, gusto mong gawin yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Gusto mong maghanap ng pagmamahal sa labas, yung mga gano'n na in the wrong way. Pero nung habang nakikilala ko ang Panginoon at nagpapakilala ang Panginoon ng mga tao sa buhay ko na pinapakita nila what the love of Jesus means, nagkaroon ng purpose yung buhay ko. And only to find out na ngayon ko nga lang po na-realize, ate mo, late ko na pala na-realize na yung kahit na hindi ka pala lumaki dun sa environment na sobra kang mahal, hindi pala yun hindrance sa'yo para magmahal ka, para magkaroon ka ng malaking puso para sa mga tao. And that what God made me. Mm-hmm. Na ang daming mga bata sa buhay namin ng asawa ko na dinadala ang Panginoon. And yet, lumalaki nang nag-expand yung puso mo kasi lahat sila minamahal mo. Mm-hmm. So, yung ko na-realize na, wow, grabe ka, Lord, magmahal. Kasi, paano mo kami nagagawang mahalin lahat? So, ganun pala yun. When you just realize na dahil may capacity kang magmahal ng ganun, so, galing sa Panginoon talaga yun.
6: Ibang klase talaga ang genuine love ng Panginoon. Ano? Ang sabi nga sa Bible, we love because He first loved us.
8: Yes.
6: At kahit na galing tayo sa pamilya na hindi naman ganong naging ka-expressive ng kanilang pagmamahal, or sometimes may mga families na wasak talaga eh, hindi ba? Pero hindi yon dahilan para hindi tayo makapagbigay ng pagmamahal if we are recipients of God's love.
8: Yes.
6: Sabi mo, 15 years old ka nang ikaw ay mapabilang sa loving family ni God.
8: Yes.
6: How was the first 15 years of your life nung wala ka pang nararanasan na sense of belongingness at yung pag-ibig buhat sa pamilya ng Panginoon?
8: Alam mo, Ate Maloy, kanina nagkikwentuhan tayo bago to, no? And I was so afraid din talaga to tell about my story, especially in this, you know, kind of
6: platform.
8: Because many would hear and many would not understand. Hindi lahat talaga maiintindihan. Maraming komento ang masasaktan ako talaga. Kaya mas gugustuhin ko na lang na piliin kung sino yung makakaalam ng story ako. Sapagkat ang laging komento ay, baka hindi naman ganun. Baka akala mo lang. Pero pag ikaw yung nasa sitwasyon na yon, pag wala ka sa sitwasyon na yon, hindi mo talaga maiintindihan. So, ako po ay panganay sa limang magkakapatid. Hindi ko na nakilala ang tatay ko. Nakilala ko late na in 2011, 2012. But he's already dead, so wala na akong chance na malaman ng side ng storya niya, ng tatay ko. And then, I do not want to dishonor anybody. Wala naman akong galit sa puso ko talaga. May hurt, paminsan-minsan. May trauma, yes, definitely, marami. Pero, sabi nga, di ba, pag naalala mo yung sakit, or merong nag-trigger sa inang sakit, patatawarin mo ulit. So, I live talaga in brokenness, in abuse, in neglect. Maaga kong tumayong nanay sa mga kapatid ko. Kaya pala, kahit mga high school classmates ko, ang tawag sa akin ay mami, yung iba, hanggang college. Hanggang ngayon po, mami ang tawag nila sa akin. Nung nag-asawa na ako, dun ko lang na napagtanto na, may pagkananay pala ang dating ko na talaga sa lahat noon pa. Kasi nga ganun na ako, bata pa lang ako. I was like 7 years old nung tumayo ako. Kumbaga, ngayon may label na po ngayon eh, di ba? Parentified daughter.
6: Mm-mm.
8: So yun po, talagang hindi ko fully na-enjoy
6: ang pagkabata,
8: yung childhood.
6: Mm-mm. Hindi ka nakapaglaro?
8: Nakapaglaro, pero may takot or may kapalit.
6: Mm-mm.
8: Dapat palitan.
6: Mm-mm.
8: Parang
6: bakit kinakailangan na ikaw ang tumayong nanay sa mga kapatid mo at a very young age?
8: Kami lang dalawa ng mama ko ang nandun. And sa kultura talaga natin, na Pilipino, kapag panganay ka, automatically, dapat kaya mo na kaagad. Ating-ate ka na, nanay ka pa, lalo na pagka mag-isa yung nanay mo, so ikaw yung tatayo na second na magulang.
6: Mm-mm. Mga kamag-anak, di ba karaniwan, merong, ang mga Pilipino, extended families tayo eh, hindi ba? Tapos kapag merong absent na magulang, kadalasan, pero hindi sa lahat ng panahon, merong tumatayo na parang mga pangalawang magulang among the relatives. Sa inyong sitwasyon, ano yung naging setup?
8: Kami lang talaga. May mga kamag-anak naman. May mga lolo, lola, tita. But hindi talaga involved sa pag-aalaga. Every once in a while, I believe meron. Ganyan. Pagbakasyon, mga ganon. But ultimately, yung all year round, lahat ng gawain sa bahay, ganyan. Yun, ako yun. Hindi siya madaling ikwento, Ate Maloy.
6: At may pagkakataon na dahil iisa nga lamang yung nagtataguyod sa family ninyo, ang mother mo, no? Kinailangan ba niyang umalis ng bansa para makapag-provide sa inyong magkakapatid?
8: Hindi. Nung ako yung pinanganak, saka siya umalis.
6: And then after that?
8: Then bumalik siya after several years. Then yun, nagkaroon ako ng kapatid.
6: So nadagdagan hanggang
8: nadagdagan
6: sa na naging lima kayo?
8: Naging lima kami.
6: Pag-usapan natin, papaano yung pagdating doon sa punto na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon? Who led you to Christ?
8: Dahil ako ay nag-aral sa isang school, sa Las Piñas College, ng high school. At nandun yung church namin. May church doon. So, merong chapel hour every Tuesday, every week may chapel hour. And then the pastor would always share the gospel sa mga estudyante. So, doon ako talagang nakakilala. Pero I think mga 7, 8, 9 years old, naririnig ko na yung gospel. Meron ng kaibigan si mama na nadadala kami sa Christian church. Pero nung high school na ako, dun ko talaga mas naunawaan po kung ano ba yung gospel. Ano ba yung ino-offer ng Panginoong Jesus.
6: And then, when you heard the gospel, ano yung naging response mo? Lalo na nasa isa kang sitwasyon o isang family, sabi mo nga, you grew up in brokenness, ano? Malayong malayo doon sa disenyo ng Panginoon pagdating sa pamilya. So, ano yung naging impact sa iyo when you heard that good news? Mahal ka ng Diyos, ito ang plano ng Diyos para sa iyo, and you can be part of a bigger family.
8: It was December 2001. Siyempre, paulit-ulit ka ng ano. So, para, yun, paulit-ulit din akong tumatanggap. Pero nung December 2001, dun talaga ako sumurrender sa Panginoon. Umiiyak ako. Iyak ako ng iyak na sinasabi ko, Lord, gusto ko yung pagmamahal na yan. Gusto ko yan. Para bang yung puso ng Panginoon, kinukuha kong ganun para ilapat sa puso ko. Dahil yun yung gustong-gusto ko talaga. And then, pero hindi nga siya automatic na naging okay ka na. Pero you look forward every day sa school. Kasi masaya ka sa school eh. May student ministry, merong chapel hour. So yun yung nilook forward mo. So every day, masaya akong gigising kahit na magulo sa bahay nyo or takot ka, pero masaya kang gigising kasi you are looking forward na doon sa pupuntahan mo, merong nagmamahal sa'yo doon.
6: Ang naging masayang tahanan mo, yung eskwelahan.
8: Yes.
6: Paano mo i-describe yung relationship ninyong magnanay nung mga panahong iyon?
8: Masalimuot. And naniniwala naman ako na siyempre, as you grow older, totoo naman po yun, Ate Maloy, na kailangan na meron silang mga wounds din na hindi na-heal. Especially that I studied counseling at saka sa pagbabasa ko, meron din talaga silang wound, kaya ganun yung nangyari. Mm-hmm. Na naipasa nila, naipapasa talaga yung kapag ka hindi ka na-heal, hindi mo naunawaan, naipapasa mo talaga yung wound, hindi mo rin alam kung paano dapat.
6: Mm-hmm.
8: But naniniwala din naman ako na it is not an excuse for anybody to hurt your child or to make their life parang worst or ano ba, painful dahil nasaktan ka or because you are unliked, yung hindi ka pinlano, yung ganun, no? Hindi siya reason para magawa mo rin yun sa mga anak mo.
6: Merong kasabihan, hurt people hurt people, di ba? At dahil nga lahat naman tayo wounded, lahat tayo merong mga karanasan na malayo doon sa ideal, malayo doon sa disenyo ng Panginoon. Minsan nagiging dahilan, hindi, kaya ako naging ganito kasi napabayaan din naman ako nung ako'y lumalaki. Pero malinaw yung mensahe mo hindi porke wounded tayo ay mananakit na rin at susugat sa buhay ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga bata o anak na ipinagkatiwala sa atin, because there is healing in Christ.
8: Yes.
6: There is healing in God. Na-heal ba yung relationship ninyong magnanay?
8: Definitely. Definitely na-heal. Especially when she saw that I now have a blessed life. And nakita din niya yung kung gaano ka buti yung Panginoon na pinagkalooban niya ako ng napakabuting asawa. Yun talaga. Pag kinikwento ko yan talaga, naiyak ako, Ate Maloy, because sinong mag-aakala that I will be found by someone who is so loved by his family and culture shocked siya sa klase ng background ko, ng pamilya ko. At ito ko ngayon, nanay ako ng marami at tatay siya ng marami. So, yun po, I have no reason talaga para magtanim ng galit. Pero ang katotohanan niyan, hindi ko masasabi na magiging komportable ako to really sit down with her for a long time. That's the truth.
6: Nasa proseso pa rin,
8: yes,
6: ang paghilom.
8: Yes, but I can say that we're okay. She knows that very well.
6: Sa mga trauma na na-inflict sa iyo noong bata ka pa, were you able to extend forgiveness already? At napag-usapan niyo ba to?
8: Forgiveness, yes. And ano, bumabalik pa rin Ate Maloy. May mga times talaga na matitrigger ka kasi may nangyari, may nagawa, kahit hindi sa'yo, mayroon na naman ikaw narinig, parang ganon. O kaya mayroong eksena sa bahay ninyo na sa aming mag-asawa na hindi naman niya sinasadya. So may naalala ka, so nag-resurface yung trauma mo, mayroong kang naaalala. Pero yung napag-usapan, hindi. Wala pa kami sa point na yon. And I'm still praying for that time to happen, not only for me, but for my siblings as well. So, itong interview na to ay isang lakas ng loob. Kasi marami talagang magkokomento na magulang mo pa rin yan. Which is very true, very true. And it does not mean that you are ungrateful as a child. But it does not automatically erase everything kapag ka naging Kristiyano ka. It's a process talaga. Kaya kapag naaalala mo na may masakit or nasasaktan ka, that's an opportunity for me to forgive again. And that's what the Bible says, forgive 7 times 7.
6: Mm-mm. Walang katapusang
8: walang
6: pagpapatawad.
8: Walang katapusang pagpapatawad kahit araw-araw pa nga yan.
6: Oo. And every time you forgive, yung iba ayaw magpatawad kasi lugi daw sila. Hindi naman daw nagso-sorry eh. At saka hindi naman daw nagbabago, bakit magpapatawad? Ano yung power of forgiveness na naranasan mo when you decided and when you chose to forgive the people who hurt you, nag-cause ng very traumatic experiences sa iyo noong bata ka pa?
8: Yung kapangyarihan nun, yung power nun, is that I am able to love people from a heart, from a forgiving heart.
6: Mm-mm.
8: Kasi kung ako ay punong-puno ng bitterness, hindi ko magagawang magmahal ng mga tao talaga. Siguro kung magmamahal ako, it's always because I wanted to be loved as well. Eh, hindi naman lahat papalitan ng pagmamahal yung pagmamahal mo eh. So, yun po sa akin talaga na patuloy kang magpatawad para mas lalong lumaki yung puso mo na magmahal pa ng marami ng iba. At maa-amaze ka na magkakaroon ka pa ng mas malaki pang capacity para umibig.
6: Alam mo, ang gandang picture noon, ano? Habang may bitterness sa puso natin, yung bitterness ang pumupuno doon sa espasyo na dapat pag-ibig ang naroroon. And so every time we choose to forgive, nagkakaroon ng space ang love. Nagkakaroon ng space ang grace. Let's talk about your name. Ang ganda ng pangalan mo, Grace. And it is one of the gifts of God to us. Dahil lamang sa biyaya niya, kaya tayo naligtas. Hindi tayo karapat-dapat ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad, pero ganun si God eh. He is such a gracious God. Ironic ba para sa iyo na ang ipinangalan sa iyo ng nanay mo?
8: It is sobra, Ate Maloy, grabe.
6: Grace Anne.
8: Ang kwento ko dyan, matatawa ko, pero may mga nakakaalam na nito.
6: Oo.
8: Alam mo yung nung bata ka, ang alam ko noon, pwede mong palitan yung pangalan mo by the time you're 18. Okay. Gusto kong palitan yung pangalan ko because I do not want to be associated with my name. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong magpalit ng pamilya entirely. When you have a friend na ang perfect ng family, mukhang perfect, mukhang masaya, kasi wala naman talaga. Naiinggit ka kasi gusto mo yun yung maging sana ako yun. So nag-decide ako, sabi ko, by the time I'm 18, magpapalit ako ng pangalan. Nakapili pa ako ng pangalan ko.
6: Ano dapat yung ipapalit mo?
8: Rosemary. San ko nakita? Sa sorbetero.
6: Sa
8: yung
6: cart,
8: ice cream cart.
6: Sa cart ng sorbetero,
8: yun,
6: Rosemary.
8: Oo. Kasama sa testimony ko talaga yung dati ayaw ko ng name na Grace. Gusto kong palitan. Now I realized bakit Grace ang pangalan ko.
6: Actually, yung name mo double Grace eh. Kasi ang ibig sabihin ng Anna, Grace din eh.
8: Oh wow! Ngayon ko lang nalaman, so, Ate double, Maloy.
6: Kasi ang mga anak ko, Anna Blesilda, Anna Beatrice. Yung Anna, Grace ang ibig sabihin niya. So, double grace ka talaga.
8: Thank you, Lord. Ngayon ko lang nalaman.
6: Oo.
8: Ayun po.
6: So, anong tulak sa'yo, nag-motivate sa'yo to keep your name at hindi mo na pinursu
8: hindi
6: yung plano?
8: Hindi pala pwedeng palitan. Hindi ko talaga alam kung bakit ko naisip na mapapalitan siya by the time you're 18.
6: Oo.
8: Kasi nga, siguro, dahil ang pangalan ko, ang nickname ko nung bata ako, ang nickname ko sa mga kamag-anak namin, Kring Kring. So, hindi Grace ang tawag sa akin
6: Pilipino,
8: sa
6: Pilipino, no?
8: Sa pamilya namin, mas marami pa yung spelling ng kring-kring sa Grace Anne. Tapos, galit na galit din ako pag tinatawag akong Grace.
6: Mm.
8: Sa school, syempre, real name na Grace.
6: Uh-oh.
8: Dapat Grace Anne, hindi Grace. So, ngayon ko lang talaga nung syempre, nag-asawa ka na, naiintindihan mo na ano ba yung Grace. Doon ko na tinatanggap na ang tawag sa akin ng mga tao, Grace, hindi Grace Anne. So, thank you, Lord, that you have named me Grace. Na everyday grace talaga ang nararanasan ko sa Panginoon.
6: Oo. At yun pa lang, ano, biruin mo, ipinagbubuntis ka pa lang ng nanay mo, ipinanganak ka, kumikilos na ang Panginoon. Yes. Siya rin ang nag-lead sa nanay mo na ibigay sa iyo ang napakagandang pangalan. Prophetic in a way, hindi ba? Because that is your ministry right now, extending grace and communicating God's grace to a lot of people. Ang dami ko pang itatanong sa iyo, Grace, ha? Patungkol sa healing journey mo. Of course, inamin mo kanina, may mga panahon na natitrigger ka pa rin. May mga panahon kinakailangang piliin mo pa rin ang pagpapatawad. Ano yung mga nakakatulong for you to be able to continue on with the healing process? Pag-usapan natin yan mamaya sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan dito sa inyong masayang tahanan. In the meantime, eto at bibigyan naman tayo ng bagong song ng mag-asawang Pastor Romel and Susan Guevara sa ating Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat kina Pastor Romel and Mar Susan Guevara sa napakagandang song na pwede nating gamitin sa atin pong mga family worship. Ayan, muli tayong nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpa-register para sa CrossGen Family Summit. At yan nga po ay magaganap sa September 26. Ang partner church po natin dyan, ang host church ay ang GCF South Metro, kung saan members at doon po nagsiserve ang asawa ni Grace na si Pastor Jonar, hindi ba? Ayan, Grace, pag-usapan natin. Sabi mo kanina, ikaw ay na-culture shock nang ikaw ay mapabilang sa family nila Pastor Jonar dahil napaka-loving, talagang exact opposite ng pamilya na iyong pinanggalingan. So, sa papaanong paraan ka winelcome ng Garcia family? Ano yung mga bagay na na-shock ka doon sa kanilang kabaitan at pagmamahal?
1: Yun na nga. Yung kabaitan at pagmamahal. Actually, siya ngayong na-culture shock eh. Kasi mm-mm, hindi siya sanay sa klase ng kinalakihan ko. Mm-mm. Pero ako, in a way na nagulat ako na meron palang ganun. Mm-mm. Na hindi lang yung pamilya niya, kasi tatlo silang magkakapatid. Mm-mm. Hindi lang itong maliit nilang pamilya, kundi entire clan. Mm-mm. Napakabait nila. Mm-mm. Actually, yung father-in-law ko yung unang naging Christian sa kanila. And then, unti-unti na, lahat na ng mga kapatid nila. Mm-mm. Ng father-in-law ko. Father-in-love, yan. Mm-mm. Parents-in-love. And then, mama, si mama, my mother-in-law, sa kanya ko naranasan yung holding hands sa mall. Na pwede...
0: Inibago ka nung una.
1: Inibago. Pero siguro dahil innate sa akin, yung gift sa akin ng Panginoon is physical touch, yung spiritual, ano ba, yung love language mo. Ko. So hindi ako nailang sa touch, ganyan. Nilolong ko yun eh, yung yakap, yung halik. Mm-hmm. So every time, na-weird ako pero gustong gusto ko yung pakiramdam. Mm-hmm. At hindi ako nakaramdam na wala akong place sa pamilya nila. Mm-hmm. Hindi nga lang nga, sabi ko, hindi lang sa pamilya nila, kundi sa entire clan nila. Ang babait talaga, wala akong masabi. Pag nagkikita-kita, walang nagchichismisan, walang nagliligwakan. Mm-hmm. Opposite talaga sa amin. Wala yung nagbibilangan kung ilan na yung kinain ng isa. Walang ganun. Mm-hmm. Sa kanila, enjoy ka lang dyan. Mm-hmm. You are welcome here. You are a family here.
0: Tahanan.
1: Tahanan talaga.
0: Natatahan ang puso mo at welcome na welcome, welcome naroon na welcome ang pagtanggapin, di ba?
1: Thank you, Lord.
0: Thank you, Lord. Talagang in God's embrace, we are safe.
1: Sabi nga nila, dahil nga Grace ang pangalan ko, lagi siyang binibiro, lagi daw may Grace ang asawa ko. I'd always tell them in a serious note talaga, no, I received Grace through them. He is my Grace, actually. Yun ang totoo. He is my small S. Mm-mm. Jesus Christ is my Savior. Mm-mm. He is the S, small Savior.
0: Mm-mm. Sabi mo, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na maging bata. Kasi nga, 7 years old ka palang, inaasahan ka na parang ikaw yung maging mini-nanay, yes, sa inyong tahanan, sa inyong mga magkakapatid. At kahit sa mga kaibigan mo, kaklase mo, parang mommy ka rin nila, hindi ba? Binigyan ka ba ng Panginoon ng pagkakataon na maranasan mo rin na yung ikaw yung binebaby, yung makapaglaro, ma-enjoy mo yung kabataan mo?
1: Ito na lang, nung naging may asawa na ako, nung nag-asawa na ako, doon ko naranasan yung kalayaan na matulog ng mahimbing. Isa yun eh, na hindi mo kailangang palitan yung tulog mo ng trabaho. At saka sa asawa ko, ako yung baby.
0: Bine-baby ka niya. Talaga. Hindi lang babes ang tawag sa'yo. Ikaw talaga ang kanyang bebe.
1: Tsaka ano kasi siya, playful siya in a way na naglalaro talaga ng board games yan. Ganyan. So nagpupunta sa mga Tom's World, yung mga ganon.
0: Arcade.
1: Yan, mga ganyan. Oo. So, Doon ko naranasan. At saka kasi yung mga anak namin na young adult, na akala mo naman, ang tanda ko na, 10 years gap lang ako sa kanila.
0: Uh-oh.
1: Dahil nga ganun lang yung gap namin. So we get to play.
0: Uh-oh.
1: So I was 24 years old when I got married. Mm. Pero may mga, bago pa kami ikasal, may mga dinidisciple na ako na ang tawag talaga sa akin is mommy.
0: Hmm.
1: Kaya sabi ko sa kanya, kaya naging instant tatay siya nung naging mag-boyfriend na kami. Kasi nga, bago pa man din siya, bago pa kami maging mag-boyfriend, o sabi ko sa kanya, ay sorry ka dahil ako'y dalagang nanay. Meron na akong mga anak.
0: Pero
1: mga,
0: anak po, ano yon ha? Mga dinidisciple
1: niya. Mga dinidisciple po. Mga dinidisciple ko.
0: Oo.
1: So, mami ako ng mga dinidisciple ko. No,
0: so,
1: ako.
0: Nagkaroon sila ng spiritual daddy.
1: Yes. Oh. So, ayun po, yun.
0: Napakahusay ng Panginoon, ano? Talagang yung mga na-miss natin growing up because of the imperfections and dysfunctions of our families. Ito ay paghihilumi ng Diyos. Meron siya ang kaparaanan para i-heal yung wounded na inner child, hindi ba? At meron nga akong nabasa, kung tayo ay magiging mga epektibong magulang, we owe it to our children to heal. We owe it to our children that we heal. Dahil, sabi mo nga, yung mga unresolved wounds pwede nating maipasa sa pamilya at mga anak natin eh. Hindi ba?
1: Yes po.
0: Ngayon, ano yung mga kaparaanan na nakatulong sa iyo for that inner child to be healed? Na-mention mo kanina ang importance ng counseling.
1: Yes, isa yan. Napakahalaga that you are aware.
0: Mm-mm.
1: Aware tayo, aware kayo na merong mga hurts na hindi mo ide-deny na ikaw ay nasaktan. Pangalawa, ipanalangin mo yung mga tao na pwede mong lapitan, yung pwede mong sabihan, na confident ka na aalagaan nila yung iyong, hindi naman sikreto, pero private life.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi siya madaling ikwento kung kani-kanino. Hindi siya din basta-basta mo maikikwento. Dahil may mga tao na mabilis silang magkomento, mabilis nilang sabihin na, ano ka ba? Ano lang naman yan? Magulang mo pa rin yan? Or matanda ka na, magiging nanay ka rin? Malalagpasan mo rin yan? Or maiintindihan mo rin? Yun ang isa sa mga comment that I was very hurt na until now hindi ko makalimutan.
0: Mm-hmm.
1: Nung sinabi niya sa akin, isang adult woman to, na nagsabi sa akin when I was a teenager, sabi niya, magiging nanay ka rin, maiintindihan mo rin ang nanay mo. Naintindihan ko in a way na, oo, wounded siya, pero hindi ko maiintindihan kung bakit niya kailangang magawa yung mga bagay na yon. And hindi ko na kailangan i-elaborate kung ano ba yung mga nangyari pa sa buhay ko. Dahil talagang masakit, hindi ka panipaniwala, dahil sa ganda nating ito ngayon, hindi ka na maniniwala na, ah, talaga ba? Ganun pala yung nangyari sa'yo. Mahalaga yung you pray about it. And then, magsalita ka. Magkaroon ka ng courage na ikwento yon sa mga taong confident ka na ikwento. At syempre, by the power of the Holy Spirit, mag-heal ka unti-unti. Pero unang-una, kilalanin ang Panginoon and recognize that He heals wounds, that He sees you, and that He is able to redeem and restore what was lost in you. So walang panahon na wasted, walang sugat na maaaksaya kapag nasa Panginoon ka talaga. And yun yung masaya ako ngayon. Hindi ko sasabing uulitin ko yung buhay ko in the same way. Parang walang, hindi ko rin sasabihin na sana Ate Maloy naranasan mo rin. Hindi eh. Hindi mo kailangang maranasan yun para maging ganito ka rin katulad sa akin. Hindi yun dahilan. Pero nagpapasalamat ako na walang naaksaya sa lahat ng yun. Walang sugat na hindi ginamit ng Panginoon so that I'm able to reach out and understand in the way I understand yung hurt ng ibang tao. Dahil ito yung pagtutulungan namin ng aking asawa. Dahil siya, nanggaling siya sa isang safe na environment, mapagmahal na magulang. noon, maiksi ang kanyang pasensya. Sa mga, kasi youth ministry ang una naming ministry eh. Ang mga youth talagang, syempre na rebellious.
0: At saka iba-iba mga pinagdaraanan
1: eh. Yan yung time na
0: hinahanap ang identity nila.
1: At saka yung, I wanna be free. Lahat naman tayo dumating sa ganun. So, pero ako, ang lawak ng pang-unawa ko talaga at saka pasensya ko kasi na-recognize ko na hindi may pinagdadaanan yan. So, yun yung, yun, dun kami nagtulungan. Sabi ko, mahal, pagpasensyahan mo. May pinagdadaanan yan or mayroong mga sugat yan. So, dun kami, dun naging mas effective yung aming ministry sa mga kabataan. Na ngayon nga, malalaki na sila at pinalitan na ng Panginoon ng mga bagong bata, bagong kabataan. So, yung mga anak namin, yung mga unang anak namin sa Panginoon, sila na ngayon yung mga katuwang namin sa gawain.
0: Grace, nung ikinasal kayo ni Pastor Jonar, you were 24 at kadalasan sa Christian wedding, merong honoring of parents.
1: Yes.
0: Paano mo in-honor ang mother mo?
1: That was very hard for me. So I honored her in what I learned from her. Kasi meron pa rin naman. Unang-una, lalong-lalo na like sa kalinisan sa bahay, ayan, in-honor ko siya in that manner. Tsaka nung kasal namin, nagpapasalamat ako na nagpunta siya. So yun pa lang ay panalo na. Kaya yun yung pag-honor ko sa kanya na, at sinabi ko sa kanya na, mamahal kita. And hindi ako magsisinungaling kahit sa mga viewers ngayon na hindi yung pagmamahal nang galing na tao sa puso. Hindi eh. Yung pagmamahal na yon, it was really coming from the overflow of the love of Jesus. So the words I love you for her was not really from me. Wala sa akin yun. Meron ba akong pagmamahal sa mama ko nung mga panahon na yon? O sa mahabang panahon, wala. Wala talaga. Pero merong pagmamahal yung Panginoon na umaapaw. Kaya I was also able to love. Kaya, ba't ko sinasabi yun? Dahil ang credit ng pagmamahal na yun, yung Panginoon lang. Bilang tao talaga, mas malakas yung urge mo na talikuran na lang. Pero dahil merong Panginoon na lagi pa rin nagpapatawad, lagi kang tinatanggap, same compassionate eyes. So, yun din ang i-extend mo. Mahirap, Ate Maloy, napakahirap. Pero araw-araw mong i-re-recite, araw-araw mong i-re-reflect na oo nga pala, ganito nga pala si Lord,
0: Hindi mahirap o hindi madali ang magmahal, lalong-lalo na sa mga tao na nakasakit at nakasugat sa atin. Yung natural na tayo, gusto natin maghiganti. Eh.
1: Yes.
0: Nasaktan mo ko, gusto kong saktan ka rin. Hindi ba? Yun yung natural na tayo. Pero hindi imposible na magmahal. Lalo na't kung ang pinaghuhugutan at pinanggagalingan ng pagmamahal na ibibigay natin ay ang Diyos. Kasi ang pagmamahal ng Diyos nakapagpapatawad, ang pagmamahal ng Diyos nagbibigay ng paghilom, ang pagmamahal ng Diyos can overlook all offenses and all wounds that were inflicted on us. So yun yung sinasabi ni Grace. Nasabi niyang, I love you, Mama. Hindi sa sarili niyang lakas, kundi dahil sa una siyang minahal ng Panginoon. Marami ang mga kabataan ngayon, hindi pa kayang magpatawad. Naandun pa sa sitwasyon na nasasaktan sila, wala silang mapagsumbungan. Maaring may pinagsabihan pero hindi sila pinaniwalaan. Ano ang words of encouragement mo para sa kanila, Grace?
1: Naiyak ako dyan sa tanong mo. Sinabi mo, Ate Moloy, sapagkat totoo talaga yan na kaya maraming na pinipili na manahimik na lang. Dahil kapag dito sa atin, lalo na sa atin, kapag anak ka, susunod ka lang. Parang ganun yung naging, yung kultura. So, para sa mga kabataan, sa mga, or kahit hindi na bata, sa lahat ng mga anak na nasasaktan, nasaktan, you were emotionally neglected. Maybe your parents are there, but they were always absent in your life dahil may iba silang pinagkakabalahan. Maybe you are a parentified child. Maybe you were abused physically, verbally. Wala pong abuse na tama or mas mababaw. Maybe psychological, you have many traumas. Mahal ka ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Kasi lahat ng tao, hanggat nabubuhay, merong pag-asa, merong redemption sa Panginoon. Even our parents, meron pa ring redemption at restoration na pwedeng mangyari kapag ka sumurrender sa Panginoon, kapag kinilala ang Panginoon. Humanap ka ng tao na mapagkakatiwalaan mo. At sana nga talagang makilala mo ang Panginoon ng lubusan para ang buhay mo, lahat ng sakit na yan, magamit niya para sa purpose niya. And your life will be fulfilled. And your life will be honored by God. At walang aaksayin ang ng Panginoon sa buhay mo basta manalig ka lang. At mayroong mga tao pa rin, magtiwala ka pa rin kahit na may mga taong nakasakit sa'yo, may mga taong hindi naniwala sa'yo, magtiwala ka pa rin na magpapadala ang Diyos ng mga taong genuine yung love. Mga tao na gagamitin niya as his hands and feet para maparana sa'yo yung pagmamahal ng Panginoon. At para sa mga magulang, gusto ko po talagang i-address, no? The first thing talaga that we long for, even now, right now, in my heart, heart of hearts, the number one talaga ay apologize to your children. Ask them what hurt them. And definitely, they will open up to you. Kahit hindi man agad-agad, but their hearts will soften. Apologize to them. Say sorry. Pangalawa nun, after apology, of course, we make sure that we live a life that we're truly, really sorry sa kung anong nagawa natin. And from then on, maniwala kayo, mare-restore yung relationship. Mare-restore yung relationship. Maniwala.

0: At sinabi nilang, anak, sorry, hindi ko alam. Pwede naman talagang hindi nila alam.
1: Totoo.
0: Pero first step na yon.
1: That is so powerful. Hindi common sa kultura natin na ang mga magulang ang humihingi ng tawad sa kanilang mga anak. Pero tama yung sinabi mo, Grace, eh. Minsan it only takes a sincere and heartfelt apology. Anak, I'm sorry. Para yung walls ay mawala at mapalitan ng bridge, mapalitan ng tulay. Mag-open ang communication lines at magkaroon ng connection puso sa puso. Buhat sa magulang, patungo sa anak. Grace, maraming salamat ha. I know
0: maraming
1: that this is not
0: po.
1: An easy thing for you to do. Ang mga ibinahagi mo, iilan lamang ang nakaaalam, maaaring na ibahagi mo in some of your testimonies. But to share that dito sa platform natin, dito sa palatuntunan natin, salamat sa tiwala, salamat sa puso at panahon mo.
0: Thank you so much, Ate Maloy. This is such a dream for me, but also a courageous act. And something na matagal ko nang inaantay. So that, inaantay ko pala nang hindi ko alam. Pangarap pala na hindi ko alam. Because I really want to address people, children, and parents sa mga ganitong bagay.
1: Maraming salamat. Thank you, Grace. Nais po nating ipanalangin si Grace, ang mga kapitbahay at kaagapay natin na nanonood at nakikinig ngayon. Baka merong naungkat, nasugat sa puso ninyo. Andito po ang inyong masayang tahanan at maraming palatuntunan ang Far East Broadcasting Company para umagapay sa inyo. Nariyan ang Heartline at meron tayong mga ministry partners gaya ng Back to the Bible Philippines at ilang mga counseling groups na pwede po naming irekomenda sa inyo. So drop us a note if you want to talk to somebody at meron kayong mga pinagdaraanan, sabihan niyo po kami nang mai-refer namin kayo sa isang simbahan o isang grupo na maaaring umagapay sa inyo. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you so much because you are the God who sees our tears and our cries. Kayo ang Diyos na nakaalam ng lahat ng aming mga pinagdaraanan, ang sugat sa aming mga puso na matagal na itinago, matagal na amin pong isinaisang tabi, pero naroroon at malalim ang epekto sa aming mga buhay. Heavenly Father, you see our kaagapays na maaaring meron silang mga unresolved na childhood trauma at childhood wounds. Dalangin namin na padaluyin ninyo ang inyong paghilom, Panginoon. Gumamit kayo ng mga tao gaya ng naranasan ni Grace, pamilya, simbahan, counselor, na magiging tainga, kamay at paa ninyo upang maramdaman ng mga sugatang puso na kayo ang Diyos na nagmamahal. You are the God who is close to the brokenhearted. Lord, sa mga magulang na nanonood at nakikinig ngayon at na-realize nila, I have hurt my child. I have caused deep wounds in my children. Lord, would you give them the humility to be able to acknowledge yun pong naging responsibility nila? At kayo rin ang magbigay sa kanila ng lakas ng loob upang abutin ang kanilang mga anak at humingi ng tawad sa mga kabataan na kanilang nasaktan. Panginoon, dalangin din namin ang mga kabataan na nanonood at nakikinig ngayon. We pray, O Father, that they will choose to embrace your grace rather than bitterness in their hearts. Ang panalangin namin sa bawat pamilya na naririto, that there will be genuine healing and reconciliation that they will experience, healing that only you can give, reconciliation that only you can make possible. Panginoon, dalangin namin na ang aming mga tahanan ay maging ligtas na espasyo para sa bawat miyembro ng pamilya, kung saan ang aming mga pagod at sugatang puso ay matatahan. Panginoon, you see the conditions and the situations in our families right now. Ang mga may

0: sugat, paghilumin. Ang mga hindi nag-uusap, pag-ugnayin. Ang mga may alitan, pagbatiin. Sa inyo, hindi ito imposible, Panginoon. Salamat sa inyong sagot. Salamat sa inyong ginagawa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Grace.
1: Thank you.
0: At maraming salamat din sa iyong asawa na nagbe-baby sa iyo.
1: Yes.
0: Kung kaya't ngayon ikaw ay meron ng tapang para magbahagi, magkwento. Marami ang napagpala sa iyong mga ibinahagi sa amin ngayong araw na ito.
1: Thank you very much, Ate Malo.
0: Yan po ang ating nakasama dito sa inyong masayang tahanan, Everyday Grace. Talagang nakikita natin ang awa, habag at ang pagmamahal ng Panginoon sa kwentong ating napakinggan ngayon. Maraming salamat din kay Ara, Jabez, kay Natnat at kay Precious na atin pong kasama para tahiin at buuin ang palatuntunang ito. Maraming salamat sa inyo mga kapitbahay at kaagapay. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala kung gusto ninyo ng tahanang masaya, si Kristo ang ating iuna. God bless you, God bless your family.
2: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
3: Saan magsisimula ang impeachment? Sa House of Representatives o sa Congress? Very clear ang Constitution dito. The House has the exclusive power to initiate all cases of impeachment. So ang lower house ang unang gate. Maaring magsimula ang impeachment complaint sa dalawang paraan. Una, isang House member ang nag-file ng verified complaint. Ikalawa, isang citizen ang mag-file, pero kailangan itong i-endorse ng isang member of the House. Ano ang ibig sabihin ng verified complaint? Ito ay isang complaint na may formal verification. Hindi lamang simpleng social media post o public accusation.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Like, share, subscribe, spread the word. Usong-uso yan ng mga invitation sa social media. Actually, ganito rin ang reminder sa atin sa Hebrews 13:16. Huwag niyong kalimutang gumawa ng mabuti at i-share sa iba kung anong meron kayo. Kasi ito ang mga sacrifice na nagpapasaya sa Diyos. Sharing is caring. Sa pamamagitan ng simple acts of kindness o ang willing to serve attitude sa house chores o sa maaari mong maitulong sa kapwa, maging sa pamilya, paglilinis ng paligid, pagtapon ng kalat sa basurahan, at marami pang iba. Marami ng problema ang mundo, friend. Huwag na tayong magpakarga. Ipakita ang concern sa kapwa.
5: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpila.
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan. Kwentong kalusugan.
7: Kwentong kalusugan.
5: Panahon na para unahin ang kalusugan.
7: Kwentong kalusugan. Usapang wellness and proper diet
5: para sa healthy and happy family.
7: Kwentong kalusugan.
8: Hello, kaagapay. Magandang araw sa iyo. Welcome po sa programang Kwentong Kalusugan, kung saan tuwing araw po ng Sabado, kayo ay pinapaalalahanan ng tamang pangangalaga sa inyong kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
9: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
8: Magandang araw, Miss Mirna, at magandang araw din sa ating mga kaagapay. Hello po sa inyo. Saan man po kayo nakakapakinig ng programang ito? At ito po rin ay napapakinggan mula sa iba't ibang himpilan po ng FEBC. At pwede nyo rin po sa amin i-chat ano po ang mga inihahanda ninyong pananghalian para po sa araw na ito. At ang ganda po ng ating pag-uusapan kasi marami sa atin yung kakakain pa lang pero parang nagugutom agad, ano? O kaya ay madalas kumalam ang sikmura. Ano po kaya ang senyales nito at ano ang pwede natin gawin? Kasama po natin Ms. Mirna Arcega.
9: Okay, ang ating pag-uusapan ngayon ay natural remedy para sa hyperactivity. Pero bago tayo mag-discuss ng mga natural remedies para sa hyperactivity, ating muna talakayin ano ba itong pinag-uusapan natin. Ano? Hyperactivity ay may apat na yugto yan. Level 1, may tinatawag tayong hyperactivity lang na nagsisimula na sa loob ng tiyan nararamdaman mo na parang acidic ka, no? Sobrang acidic ako. Dahil sobrang acid ang pinoproduce ng gastric gland. So, na maasim na lalasahan mo at kumukulo lagi ang tiyan mo. Ito yung level 1 na hyperacidity. Kulo ng kulo ang tiyan mo, may tumutunog, no? Dahil nasa loob pa lang ng tiyan ang problema. So, level 2, acid reflux na ay yung umakyat na yung asido mula sa tiyan, umaakyat na siya sa bandang itaas, like esophagus, no? So, ano bang dahilan? So, dahil sa sobrang acid o pressure, no? Let's say, busog na busog ka, humiga ka bago after ng kumain ka, bumubukas yung sphincter valve natin kasi itong sphincter valve natin between esophagus and stomach ay nagko-close open yan. Pagka sobrang pressure, sobrang puno na, i-open yan. So, nagpupunta na sa itaas, sa esophagus natin. So, umaakit na yung acid pa itaas hanggang lalamunan o bibig. Yan. Yan ay acid reflux sa tao. Diyan, level 2 na yan. Sa level 3, heartburn na. No, epekto sa dibdib, na ang sumasakit. Imaginein mo no, ang sugat, buhusan mo ng asido, ganun katindi ang hapdi at sakit, no? So nasusunog niya at naiirita ng asid ang tissue mula sa ating esophagus sa mga tissues na diyan at sa ating breastbone. Kaya ang tindi ng sakit ay nasa gitna ng dibdib. Heartburn ang tawag. Usually, pag may heartburn, ang tindi talaga ng sakit. Akala mo maha-heart attack ka, hindi ka makahinga, pagpapawisan ka. Yan ay nangyayari sa level 3. Kasi, as I mentioned, ganun katindi ang epekto ng acid pag binuhusan mo yung sugat, di ba? So, yung iba, napagkakamala na heart attack, no? So, gusto ko lang i-describe dito sa level 3 na ito ngayon pa lang ay anong ba ang diferensya ng ang simptomas para malaman mo naha-heart attack ka o may acid, may tinatawag ka lang na heartburn. So, ang heartburn, matindi ang sakit, talagang ubod ng hapdi ang iyong dibdib at ikaw'y pinagpapawisan. Pero ang heart attack naman ay talagang kamao ang ilalagay mo sa puso mo sa may bandang kaliwa dahil ubo talaga ng sakit kasi walang oxygen yan. So, saksakan ng sakit yan. Yan ay it needs medical attention right away. Takbo na sa hospital. Ang heartburn, pwede mo nang yan na remedyohan sa bahay. Kain ka lang ng saging. Kung may saging ka, kung wala kayong saging. Baking soda. Kanlawan mo. Inumin mo. Yun. Mariresolve na yung heartburn mo. So, yan. Okay, nasa level 3 na tayo. Ngayon, last level ay level 4. Ito ay GERD. Para maintindihan natin, gastroesophageal regurgitation disease. So, GERD. So, ano naman itong GERD? So, level 4 na ito. Yung kapag ang acid reflux at yung heartburn ay paulit-ulit na nararamdaman ng isang pasyente na within more than 2 weeks, ano, tuloy-tuloy yan, nagkakaroon ng permanenteng pinsala ito sa linings ng ating stomach. So, ano nangyayari? Eh, nagiging ano na, chronic na yung sakit dahil may sugat, may irritation. So, nagiging GERD na yung disease. Yun ay level 4 na yung pasyente. So, yan. So, kailangan maintindihan natin na ang hyperacidity ay isang tulad ng isang maliit na apoy. Pag hindi mo pinansin ng habang maaga pa, patuloy ating i-discuss mamaya anong mga dahilan ba't nagkakaroon ng hyperacidity, no? Pag hindi mo to pinansin, parang usok yan. no, parang umuusok pa lang simula. Pag di mo pinansin, maglalagablab na yung apoy. Sisirain na niya, susunugin niya na buong bahay. So meron ka ng lalagablab na buong bahay. So magkakaroon ka ng yung can turn into a deadly disease, no? Itong a simple symptom can turn into a deadly disease na mahirap na masuko, tulad ng cancer na i-discuss ko rin mamaya. So yan ang ating liliwanagin ngayon. Ano bang dahilan bakit nagkakaroon ng hyperacidity? Doon muna tayo sa common mistakes na ginagawa natin kaya tayo ay nagkakaroon ng hyperacidity. Yung hindi pagkain sa tamang oras, yung nalilipasan ka ng gutom, alam mo, kasi tayo ay merong parang built-in na clock sa ating katawan. Pag oras alwalad sa alas 12 na, may oras yan eh, magugutom ka na o kaya ikaw ay magpuputos na ng mga acid na, no, yung magre-release ng hydrochloric acid, HCl, ang iyong katawan, no, para madigest ang pagkain. Kasi ang hydrochloric acid ay kailangan para madigest ang pagkain. So, syempre, acid ito, mahapti ito, i-release na ito. Kaya nagugutom ka na pagdating ng alas 12, parang nagugutom ka. At hindi ka pa kumain, humahapti na yung sikmura. Yan ang common na nararamdaman natin. So, wag kang mag-i-skip ng meals o hindi ka kakain sa tamang oras dahil may built-in clock ang ating chan.
8: Miss Mirna, may tanong po ako dyan. Kasi nauuso din po ngayon yung intermittent fasting. So, ibig sabihin, meron ka talagang mamimiss na masiskip na meal, whether it's breakfast, lunch, or dinner. Ano po ang perspective po ninyo dito sa yung iba kasi 18 hours silang di kakain, tapos may window lang ng pagkain. Which, sabi nyo nga po, hindi maganda na nagsiskip ng meal. So, ano po ang perspective nyo on that?
9: Yung intermittent fasting naman ay ang ating katawan ay may kanya-kanyang body clock, diba? Kung ano yung kaya ng ating katawan. Kaya nga, intermittent fasting, after 6, hindi ka nakakain. Upang ang purpose naman dito ay mabigyan mo ng time to rest at relax ang iyong kidney at ang iyong liver na filtering organ ng ating katawan para makarecharge. At pag nakarecharge ito, mababack to function lahat ng ating mga katawan. Ano? So, ito ay dahil nga ang katawan natin ay may built-in body clock. So, meron yan time kung ano yung oras mo. So, kung let's say, intermittent fasting, anong kaya mo? So, after 6, hindi ka nakakain. Tapos, mag-resume ka na, like, let's say, 16 hours. So, ang next na kain mo ay late. Pwede, mabibilang ka kasi pagka after 6, hindi ka nakakain. Kasi matutulog ka na, no? Mag-recharge na yung kidney and liver mo. Yung iba, walang effect yon kasi nagre-recharge, tulog ka pa na. Pag-ising mo, mga 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock. Yung time to eat again breakfast. So, tamang-tama lang yung body clock mo na tinatawag. So, yun ang aking pananaw doon. Hindi ka nag-skip ng meals, but rather recharging your organ para makapag-function muli, makarecharge, no? Makapag-repair. So, may mga purpose yan. Okay. May mga purpose yan. So, tama lang yung oras. Bibi lang ka 16 hours yun eh. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, mga 14 hours. So, depende sa kakayanan ng iyong katawan, ang intermittent fasting. Kaya kailangan hindi basta-basta rin ito. No? So, isa yon. Pero hindi affected kasi tama pa rin sa oras eh. Oras ng body clock mo. So, patuloy tayo sa ating mga common mistakes, yung hindi pagkain ng tama. No? Isa pa rin common mistake natin, yung pagkakain mo, siyempre, busog ka, naaantok ka na kasi ang dami mong kinain, mga processed meat, processed food, nakakaantok yun. So, tutulog ka na, hihiga ka na. Yung pala, ito ay common mistake na ginagawa natin. Bakit? Pagtapos mo kumain, di nadadigest ang pagkain mo kapag ikaw ay humiga agad o natulog. Yan ang common. So, nagpo-put pressure doon sa sphincter valve may pressure doon. So, bubuka yun kasi may pressure eh. Yun ang common mistake natin. So, lahat ng mga kinain mo na hindi mailabas pababa, eh, kailangan ilakad mo. Kaya nga, iba, lakad-lakad muna natin para ma-digest ang pagkain natin ng pasyado time busog. Yan ang kagawian natin pag, lalo na pag nabuffet ka. Naku, lakad-lakad ka. Huwag mo itutulog yan. Yan ang common mistake. Pag itinulog mo yan, naku, isa pa yan magiging dahilan para magkaroon ka ng hyperacidity. O kaya, kung matulog ka sa kanan, yung meron palang efekto dito rin yun eh, yung pagtulog sa kanan, dapat sa kaliwa ka, sa kaliwa ka matutulog at saka nakataas ang iyong ulo upang sa ganun hindi mahirapan yung sa bandang heart mo dito sa pagdadigest ng pagkain para maiwasan ang pag-akyat ng acid. Yan ang mga common mistakes natin, ano? So overeating, naku, busog ka na, hindi ka nabubusog, kain ka pa rin ng kain. Tapos, siyempre, dahil kain ka ng kain, kailangan mag-produce ng more acid dahil para ma-digest yung mga kinakain mo, no? Alam natin na ang hydrochloric acid ay para ma-digest ang pagkain mo. So, meron yung signal sa brain mo. So, more acids, more food, more acid. Kaya, huwag kang mag-overeating as much as possible kung pwedeng kumain ka ng slow, no? I-chew mo slowly at small frequency feedings ay makakatulong para sa hyperacidity. At ito pa mga common mistakes natin. Pagkatapos natin kumain, inom na agad tayo ng tubig, di ba? Alam mo ba sa Hong Kong, di uminom na walang tubig? Eh, tayo eh, inom agad ng tubig, ano? Kasi yan ang culture natin, no? Dapat 1 hour.
8: Sa Hong Kong, maligam-gam ang tubig. Sa lahat ng restaurant, di ba? Sa fast food. Hindi sila nag-ice.
9: Hindi sila nagbibigay ng tubig. Yung iba, yung ibang country, ewan kung saan sa Europe, iba, hindi rin nagbibigay ng tubig. Nako, napakahalaga ng tubig. So ito, 1 hour before and after ng pagkain mo, nakakaiinom ng tubig. Bakit? Ano ang rational dito? Kasi sa tubig, dinadilute niya yung mga gastric juices. Dinadilute niya na magkukos ng indigestion at tumaas ang hydrochloric acid. Yung pala ang dahilan. So, ayan ang mga common mistakes natin, no? At saka, yung pag-inom ng coffee, kung ikaw ay coffee drinker, okay lang uminom ng coffee, pero yung iba talaga naman, no? Ginagawang tubig ang coffee, ang soft drinks, ang alcohol, eh, lalo na ang coffee, 3-in-1. Ito pala ay irritant sa bituka. Irritant. So, ang coffee, lalo-lalo na ang 3-in-1, as double acid production yan. Kaya, alam mo naman, pagka, as I said, kayang tumunaw ng isang bakal ang acid. So you can just imagine buhusan ng asido ang sugat sa iyong linings ng iyong stomach. Talagang ganun kahapdi at ganun talaga katindi ang sakit niya, na so yan ang mga common mistakes natin, no? Pag-inom ng gamot na with an empty stomach, so inom lang, so kailangan pag uminom ka ng gamot kasi irritant siya, tandaan mo, any irritant like antibiotic, pain medication, aspirin, any gamot, ano, may mga irritant sa stomach linings natin na nakakapag-produce ng acid at nakaka-irritate sa mga linings ng ating mga stomach. Yan ang mga common mistakes natin na dapat nating iwasan na kapag may hyperacidity ka. Ngayon, yung mga pagkain, syempre, ano yung mga acidic food? Ito ay trigger. Trigger yan, mga acidic food. Ano-ano ito, kailangan alam din natin ito. Ano-ano yung mga processed meat, mga oily foods, sugary, junk foods, spicy, mahirap kasi siyang i-digest. Kaya tumataas ang production ng acid, hydrochloric acid, para tunawin itong mga pagkain ng mga junk. Kaya ikaw ay mga ngasim, hahabi ang iyong sikmura, magiging bloated ka, at dighay ka ng dighay. So last but not the least, anong mga dahilan bakit nagkakaroon ng dapat natin malaman na nagkakaroon ng hyperacidity, yung excessive stress. Dahil ang emotion pala ay may connection sa ating stomach. May, so kapag ikaw ay highly stressed, meron kang mga sa workload mo, sa trabaho, sa pamilya, marami kang problema, na-stress ka, hindi ka marunong mag-control ng stress, nag-i-increase ang acid production sa ating stomach, kaya nagiging irritant siya at nagko-cause ng pressure para mabutas. Dahil syempre dadami ang hydrochloric acid, mabibutas ang lining ng iyong stomach dahil nga sa connection ng stress ang ng emotion sa stomach. Yan ay proven na yan kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang masyadong hectic na schedules, nakaka-stress na environment, o kaya ikaw ay maraming problemang nakaka-stress, yan ay may connection ang stomach sa iyong emotion na nagproproduce ng acid. So, yan ang ating tatandaan na pagka ikaw ay may hyperacidity, anong connection nito sa work na maraming stress o sa pamilya na nakaka-stress, kailangan you have to control your emotion. Yung bitterness, baka maraming kang bitterness sa buhay, yan ay may connection sa ating stomach ang hyperacidity. Kailangan learn to let go and forgive para hindi ka magkaroon ng hyperacidity. Ayan. So, ano pa ang dapat nating malaman, no, sa hyperacidity? Ito pala ay so let's say mahilig ka sa mga meat, ang meat ay meat and meat products, processed meat, ito ay hindi nadadigest, naiipon sa colon, nagiging toxin, dumadami ang nagkakaroon ng mucoid plaque. So, ang toxin, so let's say maraming undigested food sa stomach, maraming naka-impact ng mga hindi nadadigest na pagkain, ito ay nagiging acid. So, itong toxin equals acid. Yung acid, pag naging acidic ang environment, 60% ng oxygen, hindi na makapasok sa ating katawan. So acid equals anaerobic environment equals cancer, dahil ang acidic environment and anaerobic environment o walang oxygen ay tirahan ng cancer. So ang tirahan ng cancer sila, ibig sabihin, they multiply fast, they grow fast, they grow fast and multiply fast dyan sa tirahan ng cancer. So, tatandaan natin yan. Kaya wag natin i-allow na magkaroon ka na isang acidic environment kasi nagbibigay daan ka para sa tirahan ng cancer where they grow and multiply fast, no? So, ito pa ang common mistake natin, knowledge natin. Siyempre, pagka ikaw ay may hyperacidity, ang unang iinumin mo, antacid. Yung pala ito, yung worst things that you can ever do to treat hyperacidity. Bakit? Ang pag-inom ng antacid, kaya ang title natin, Beyond Antacid, ang pangunahing dahilan kung bakit lalong lumalala ang iyong sakit na hyperacidity. Ano-ano itong mga antacid na anti-hyperacidity na mga gamot tulad ng proton pump inhibitor, Nexium, Prevacid, Santac, Pepcid, Tagamet. So, minention ko lang, sinusuppress niya ang production ng hydrochloric acid, kaya kala mo gumagaling ka. Pero ang hydrochloric acid ay ang ating primary defense. Itong ginagamit, ito yung produce ng ating katawan para nga defensa para against mga bakterya na makikita natin, mapuproduce dun sa mga pagkain kinakain natin doon. Ang hydrochloric acid ay ginagamit para sa digestion at saka sa pag-prevent ng bacteria, pagrami ng bacteria. So, pagka sinupress mo ang production ng hydrochloric acid, yung primary defense natin against bacteria, against infection, well, mawawalan ka ng the best defense para sa mga bacterial growth, di ba? Dadami ang bacteria ngayon. So, para butasin lalo ang iyong linings ng iyong stomach. At so, akala mo, ito ang kasagutan. Yung pala, lalo kang lalala at iinumin mo for life dahil nakakaroon ka ng temporary relief, yung pala, lumalala ang iyong sakit. Okay? Okay. At ito pa mga common mistakes natin, ano, iinom ka ng milk kasi yun ang akala mo na nakakatulong sa iyo para sa hyperacidity. Yun pala, ito ay isang maling ito ay common mistake pala natin dahil nakakarilig nga siya ng hapdi sa stomach. Pero may chemical ito eh na meron ang milk na kakatrigger ng pag-increase ng acid production. Yun ang dapat nating malaman na makakasira sa lining ng ating stomach. So, lalong lalala. So, kung gusto mo ng milk, gumamit ka ng no chemical na mga milk. Marami naman dyan na pwede nating inumin na milk na no chemical, natural, no? Pwede gumawa ng sariling milk eh.
8: How about yung almond milk, Miss Mirna?
9: Yun, almond milk. Almond milk is good. Natural. Yung walang chemical.
8: Soya
9: milk. Okay. So, wag yung may chemical na milk. Yun ang common mistake natin kasi yun ay
8: nakakalala. Ano ba yung may chemical na milk? Processed milk?
9: Oo, processed milk. Yung nabibili natin. Halos lahat na yun ay may chemical. So, kailangan almond milk yan. Specifically, almond milk ay walang chemical yan. Natural yan. So, yan ay makakatulong sa'yo. So, yan ang ating mga, yan ang ating. So, pagkahalimbawang ikaw ay, anong iinumin mo na lang kung hindi ka iinom ng milk or antacid? Ito ang common na pwede mong gawin. Na-mention ko na ka na, magkanlaw ka ng 1/4 teaspoon na baking soda. Napakamura lang yan. Ay, bibili ka siyempre no, sa pharmacy o sa grocery. Lagyan mo ng 1/4 cup ng water. At inumin mo every hour, alam mo tanggal ang hyperacidity mo, guaranteed, napakadali, makikita mo lang sa iyong kitchen, ito remedy na to, eh napakadali lang. At kung bumili ka ng saging at abukado, ito ay may natural antacid ito, at para pangungunta ng pangangasim mo, pagtikhay, gamot ito sa hyperacidity. Ito pa, i-juice mo ang cabbage or i-blender mo. Ito ay ang tawag dito, ulcer repairer ang cabbage. Ulcer repairer, nini-neutralize niya ang acid at may healing effect ito sa ating stomach. Probiotic at honey, may natural antibiotic na pwede mong panlaban sa infection dulot ng sugat sa iyong stomach at nagkaroon ng pyloric bacteria na tinatawag yan. So, na-mention ko rin, kung meron ka sa halamanan mo ng basil at mint leaves, yan, kagat-kagat, kain-kainin mo, nagbibigay ito ng fast relief para sa burning sensation at may cooling effect ito. At madidecrease ang hyperacidity po. Yung cucumber, yan, nako, kasi, anong meron sa cucumber? Di ba parang may cooling effect kasi ang cucumber eh? O pipino? Oo, may cooling effect siya, nakakatulong sa yung pag-relieve ng burning sensation. Buko juice, isa pa rin pang kalma ng digestive system, maganda yan. Huwag lang yung nabibili sa mall, no? Akala natin, buko juice yung pala, may preservative, may asukal na yun. So, hindi yun. Yung fresh, no? Ito pa, aloe vera gel para maheal ang ulcer. Ito ay nakakatulong rin, aloe vera gel. So, kung meron kayong aloe vera, sa inyong may tanim kayong aloe vera, ito ay pinaka-famous na natural healer, healing agent para sa hyperacidity. So, mag-blend ka lang, mag-scrape ka lang ng aloe vera gel dun sa isang aloe vera na plant, no? I-scrape mo yon, lagyan mo ng cabbage na raw. At at lagyan mo ng buko juice, yun, magandang panlaban sa hyperacidity. Ito pa, okra, yung ano ng okra, yung tinatawag na likido.
8: Parang slime?
9: Yung madulas? Slime. Mm. Oo. yun ay nakakatulong para matanggal ang hyperacidity mo. Siyempre, ang may isa pang may malunggay ay may antacid effect pala ito sa ating katawan, ang malunggay. Dahil high in fiber, kaya ito ay nakakatulong para ma-flush ang ating toxin. So, ginger, di ba ang ginger shape niya ay isang stomach, good for the stomach yun. So, kung may hyperacidity ka, sa umaga, wag ka nang magkape, uminom ka na lang ng ginger or sa Tagalog, salabat. Ayun, inom ka na, lalagyan mo ng honey. Yan, makakatulong yan sa'yo. At so, dahil itong lahat na ito na nasabi ko ay mayroong antacid effect upang ikaw ay matulungan sa iyong hyperacidity. Siyempre, kapag ikaw ay may hyperacidity, para hindi ito lumala, pansinin mo agad, gawan mo na agad ng paraan. Siyempre, i-check mo ang sarili mo. Ano bang dahilan? Kung nasabi ko na sa iyo, kung bakit nasa inyo, kung bakit nagkakaroon ng hyperacidity. Mahilig ka ba sa mga matatamis, may oily, mahilig ka ba sa mga processed meat? Siyempre, switch to healthy lifestyle ka na. Kung ito ang naging, marami kang stress, dalawa lang nga yung mga pagkain kinakain, mahilig ka sa junk food. So, kailangan, mag-switch ka na sa lifestyle, mag-lifestyle change ka na, switch ka na sa whole food, plant-based diet. Ang whole food, hindi siya processed, natural lang siya, plant-based ay gulay. Dahil ito ay madaling madigest at madali mag-flush ng toxin. So, walang naiipon na toxin sa iyong sa loob ng iyong tiyan dahil naka-flush lahat ang toxins. So, kapag ito ay na-flush na ang mga toxin sa iyong katawan, hindi ka na magkakaroon ng hyper... Magre-reflux sa iyong esophagus dahil na-flush ng pababa lahat ng mga toxins. At ito pa, kaya mag-juicing therapy ka kasi kailangan natin ng enzymes para ma-digest ang ating pagkain. At pag niluto ang iyong pagkain, 35% noon ay namamatay, no, at high temperature. So kung raw food, raw juice, so blended or ginuice sa mga vegetables and food, ito ay nakakagaling sa'yo dahil hindi mo na kailangan pa mag-go through the normal na digestion, no? Ito ay diretso na sa katawan mo para natural na ipa-flush ang toxins mo. In 1 to 2 hours, na-flush na yung toxins mo kumpara sa pagkanginuya, mga 4 to 6 hours. Kumpara sa niluto, mga 35% ng living ng enzymes mo ay napapatay. So, wala kang enzymes para i-digest ang pagkain mo. So, napakahalaga mag-juicing therapy ka.
8: Okay.
9: No? Tumawag lang kayo sa amin, nagbibigay kami ng libreng konsultasyon at lagi kami merong scheduled na health forum once a month. Attend lang kayo at upang sa ganun, mas marami kayong matutunan sapagkat an ounce of prevention is better than a pound of cure.
8: Maraming salamat po, Ms. Mirna, sa panibagong paalala na naman sa atin ngayong araw ng Sabado ng pangalaga sa tamang kalusugan. Kailangan po natin yan. Merong nagpapaalala po sa atin para intentionally maging maganda, maayos yung preparation natin sa pagkain. Ako po si Jo Cabrera Alabastro.
9: Ako si Mirna Arcega from Tree of Life Wellness Center.
8: Hanggang sa susunod na episode ng Kwentong Kalusugan. God bless you po.
2: Kwentong Kalusugan.
10: Ito ang 702 DZAS.
11: 702 DZAS.
10: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
11: sa febc.ph
10: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
12: Batok!
13: Listahan ng mga hit, pop, at swak sa panlasa ng masa.
12: Batok!
14: Lahat ng the best, pasok!
13: Batok!
15: Batok! Magandang tanghali po sa inyo mga kaagapay, ikaw pa rin yung nakikinig dito sa nag-iisang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud member ng KBP o ang Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kaagapay, live na live tayong napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page na 702-DZAS FEBC Radio. At mga kaagapay, kung ikaw ay nakatune in na, aba, ito na ang pagkakataon mo upang makapakinig ng panibagong negosyo. Kaagapay, ikaw ba noong bata ka ay mahilig maglaro ng clay? Yan ang ating pag-uusapan. Alam nyo ako, kaagapay, no? Hindi ako yung tipo ng taong mahilig sa art, pero pag alam mo yun, kapag clay o di kaya yung mga pwede nating gawin, masasabi kong kayang-kaya ko. Pero this time, kaagapay, ang pag-uusapan natin ay isa nating kaagapay na isang business owner na ginamit ang kanyang husay at talino sa larangan ng sining. Kaya naman, kaagapay, sa pagkakataon na to, ipinapakilala ko na po ang owner ng Kinamay at iba pa, walang iba kundi si Miss Mika Merasol. Good afternoon, Ma'am Mika!
16: Hello, good afternoon po, and good afternoon po sa mga listeners nyo.
15: Ayan, sige Ma'am Mika, bago tayo mag-start, baka may mga gusto kang batiin na sumusuporta sa'yo ng 100% dyan sa iyong negosyo.
16: Gusto ko lang batiin syempre yung family ko, as yung mga tito ko sa Bulacan na talagang nakikinig sila sa inyo, kilala nila kayo.
15: Nung
16: sinabi ko na may interview ako ng DZAR, sabi nila, ay, nakikinig ka ba?
15: Okay.
16: So, shout out natin sila sa Bulacan.
15: Ayan, hello po, hello po, hello po. Maraming salamat po sa pakikinig dyan. Ang family Merasol, no? Maraming salamat po sa pakikinig.
16: Makirang po.
15: Okay, okay, makirang. Okay. Yan, sige ma'am, bago tayo magsimula, pwede nyo bang ipakilala kung sino si Miss Mika bago nagkaroon ng kanyang sariling negosyo?
16: My name is Mika Merasol. I'm 31. And before po ako nag-start na mag-business, isa po ako corporate slave talaga. So, nag-work po ako sa corporate. Even before nung nakagraduate ako, hindi po ako nag-start agad sa design. Nag-start po ako sa BPO. So, talagang sobrang na-deprive po ako artistically kasi nga, hindi naman ako nakapag, feeling ko wala akong growth as a designer. So, before ako mag-business, palipat-lipat ako ng BPOs. That's because I'm the breadwinner. So, nung nakagraduate yung kapatid ko, doon ako nagsabi na, baka pwede ko nang i-pursue kasi I'm an industrial design major. So, sabi ko this time, baka pwede naman na mag-design na ako. So, after kong mag-BPO, naging event stylist ako for weddings. And after that, naging display supervisor ako sa retail. So, doon. Pero nung nasa BPO ako, nag-start na din doon yung business. Pero hindi siya full-time. Parang kwentuhan lang. Parang hobby lang talaga siya.
15: Ano, so, no? Sobrang awang-awa ako sa mga katulad natin. Ako kasi, ang sining ko is about talking. Pero ikaw ang sining mo kasi, ano yan eh, passion. Hindi lang passion, kung hindi yung physical work. Gusto mo makita yung madaming taong nai-inspire sa pamamagitan ng ginagawa mong art. And hindi po biro, mga kaagapay. Madami po tayo mga kababayan na hindi ma-pursue yung kanilang gusto sa buhay dahil breadwinner. Kaya naman po sa mga kaagapay natin na breadwinner, saludo po tayo sa inyo dahil handa yung isang tabi yung mga pangarap nyo para sa pangarap ng ibang tao niyong mahal. Sige nga ma'am, gaano ba kahirap paging isang breadwinner?
16: For me that time, sobra yung pressure kasi gumraduate ako ng March, then darating na yung June, pasukan na. So, nagtry akong mag-apply as a designer, pero back in 2013, hindi pa ganun kaboom yung industry ng design, plus hindi competitive yung sahod. And since ganun nga na breadwinner ako, kailangan kong mag-sacrifice talaga. Kailangan ko ng trabaho na i-hire ako agad. Tapos competitive din yung salary. So, bukod doon, kahit gustong-gusto ko talaga, taming sinabi mo, kahit gusto mo i-pursue yung passion mo, hindi talaga kasi meron kang priorities eh. Pero, ayun nga, in God's will talaga, parang ano, may right time talaga eh. Hindi niya ibibigay muna sa'yo talaga kung hindi pa para sa'yo. So, wala, nagintay lang ako. Tapos, dumating na yung right time, nakagraduate yung kapatid ko, nag-usap kami na ako naman, since siya, nakagraduate na rin siya. So, ayun, tinake ko yung risk talaga kasi papasok ako sa isang trabaho after 7 years or 5 years ko nag-graduate and kalaban ko yung mga fresh grad. Sobrang pressure talaga yun kasi feeling ko, nako, baka wala na mag-hire sa akin. Though sa isip ko naman, I can always come back naman sa BPO. Pero still, sa isip ko that time, if hindi ko pa siya i-pursue, I'm 25 ata nung time na yon. Kung hindi ko pa siya i-pursue na magbumalik sa design, hindi na talaga ako makabalik. Parang sa isip ko, it's now or never. Pero thankful talaga ako kasi talagang binigay ni Lord sa akin yung parang nag-open siya ng opportunity. Tapos after nun, hindi niya na ako pinabalik sa BPO. Hindi na ako pinabalik dun sa path na hindi ko naman talaga pa.
15: Ang ano na no, ang pinakagusto kong sinabi yun is pwedeng ako naman muna. At ang maganda dito talagang hindi ka kaagad nagdesisyon para lang sa sarili mo. Kundi syempre ang pagdedesisyon ng isang breadwinner, laging buong pamilya. At hindi lang buong pamilya, kundi yung kalagayan ng mga kapatid mo. And sabi mo nga na no, baka naman ako na muna. Kasi, and ang nakakatawa dito, kasi pag sinabi natin pagninegosyo, ano eh, matatanggal yung sarili mong pinagkakitaan. Siyempre, ang bread and butter mo is yung pagiging isang call center. Pero hindi mo hinayaan na matakot ka, Ma'am Mika. Kundi, you inspire me. Ako even though, ang ganda pakinggan ng storya mo na natakot ako eh. Nandun yung pag-take ng risk. Pero handa mong gawin upang i-pursue yung pagkakaroon mo ng sariling negosyo. Pero sige, Ma'am Mika, no, ikuwento mo naman sa akin. Balik tayo sa day one. Paano ka nagsimula sa iyong pagnenegosyo?
16: So yung day one talaga is nasa BPO pa rin ako. Since yun nga, feeling ko deprived ako artistically. Ano kaya eh, bukod pa sa burnout ka na sa trabaho, nakadagdag pa yung parang may gusto kong gawin pero hindi mo magawa. So, that time, naghahanap talaga ako ng way para mailabas ko yung artistic skills ko kung kahit saan. I even tried sewing, na nananahi ako, nagpa-felt ako. Kasi mahilig ako sa hobby hoarder ako eh. So, nung time na yon nakita ko yung polymer clay. Actually, nung nakita ko siya, mga maliliit na donut na sobrang realistic. Tapos na-fascinate lang ako, ano to? Paano to ginagawa? Ano yung materials? So, doon nag-start ako na naghanap na ako ng suppliers. Pero for myself lang. Parang beginner's
15: kit. Parang hobby, ganon.
16: Oh, beginner's kit. Like yung mga 25 grams na maliliit na clay. So, mga ganon lang. Tapos, after that, yung mga colleagues ko, nakikita nila ako na, uy, ano yan? Bakit ano? Nagsa-search ka ng mga ganyan. Tapos, yun yung share ko sa kanila na, ayan nga, meron kong bagong hobby. Hanggang sa nagtatanong sila, kaya mo ba itong gawin? Then nag-start yung commission sa mga colleagues, friends, sa mga nire-refer lang, ganyan. Tapos, wala pa akong business name that time. Wala akong business page. So, talagang ano lang, talagang hindi ko pa siya naiisip as hindi ko siya nakikitaan ng potential. Hindi pa. Kasi syempre, yung kinikita ko doon sobrang minimal. Parang ano lang.
15: Parang normal.
16: So hindi talaga siya sobrang laki that time kasi nga hindi ko rin alam yung tamang pricing. Hindi ko rin alam yung tamang, I mean, aminado ko hindi rin flawless yung pagkakagawa noon. So parang pinractice ko lang din eh. Ano lang talaga, practice lang ng practice. Tapos doon na nag-start na nagkakabiruan na kami na, uy, mag-open ka na ng business page. Uy, tingnan mo ng pangalan. Tapos masaya eh, kasi parang nagkakwentuhan lang kayo na friends, tapos nagba-brainstorming lang kayo, no? Ay, what if gawin mo to? What if? Hanggang sa nagkaroon pa kami ng biruan, this was 7 years ago or 6 years ago, na parang sinasabi nila, uy, baka makita ka na namin sa TV, ah. Ay, ganun sila. So, parang kapag binabalikan din namin, natatawa kami kasi dati kwentuhan lang namin. Tapos ngayon,
15: totoo na.
16: Oo. Kaya yun, nakakatawa. Doon lang siya nagsimula talaga, kwentuhan lang.
15: Nakakatawa, no? I mean, napaka-humble ng puso mo, Miss Mika. Kasi, ano eh, sabi mo nga, Bri, 7 hanggang 5 taon na ako nagkatrabaho sa BPO, pero pinili ko lang ngayon. Kumbaga parang ngayon mo lang naman pinili yung sarili mo na kung saan dito mo makikita yung sarili mo. And at the same time, Ma'am Mika, no, salut po ako sa mga kababayan nating handang tumalon sa iba't ibang uri ng profesyon para makita yung sarili nila kung hanggang saan pa yung maipapakita nila. And sabi mo nga, Ma'am, sabi mo nahilig ka sa mga pananahe, nahilig ka din sa mga buting-ting. Ma'am, paano mo naman, ang tanong ko naman sa'yo, di ba po, since kayo ay nag-graduate po ng kurso, ano naman po yung masasabi nyo sa ating mga kababayan na pag nagnegosyo daw, kailangan ang diploma mo o meron ka dapat narating sa buhay? Naniniwala ka po ba na ang pagninegosyo ay para lamang sa mga taong nakatapos ng pag-aaral o ang negosyo ba ay para lang sa taong madiskarte? And ang katanungan nito, Ma'am, naniniwala ka ba na ang pagninegosyo kailangan may diploma o kailangan may diskarte?
16: Naniniwala ako na ang negosyo ay dapat may diskarte at may tamang pag-aaral. Kasi hindi ka pwedeng didiscarte lang, kailangan in any line of business, kailangan na research mo yung kung paano talaga i-set up yung business para mag-work. So kung yung discarte mo eh, hindi mo naman sinabayan talaga ng effort, commitment and time, I don't think na mag-work yung business. Kasi ako nag-start ako na hindi naman talaga ako fully committed dun sa business. Pero nung binigyan ko siya ng oras, binigyan ko siya ng commitment, binigay ko yung full effort ko, nag-research ako, inisip ko ng mabuti kung paano ma-execute to, ano yung mga trends pwede kong i-showcase sa market. So, doon siya nag-work. So, hindi lang sa diploma, pero I can say na yung pinag-aralan ko somehow impacted doon sa business. Kasi yung business ko is arts, and graduate ako ng arts. So, malaking impact siya talaga. Kasi iba pa rin yung may mga taong may mata sa art. So, malaking bagay siya sa akin. Hindi ako sobrang nahirapan. Compare sa, I know some people na hindi mga art graduates, pero nag-business ng same ng business ko. And I'm not comparing, pero iba pa rin kapag talagang may practice ka, meron kang eye for art. So, sa mga masasabi ko na yung diploma helps. Pero, syempre, number one pa lang yung diskarte. Aanhin mo naman yung diploma mo kung wala kang diskarte. And ayun nga, commitment, effort, and time talaga. Research.
15: Ma'am, napakaganda nito, no? Kasi ngayon kasi talamak na sa social media na ay pinaglalaban palagi si diploma, pinaglalaban palagi si diskarte, no? Pero yun nga, mga kaagapay, no? Napakagandang payo nito sa isang taong dumaan, katulad ni Miss Mika, bilang isang empleyado, bilang isang taong nakapagtapos ng kolehiyo. At the same time, ngayon na isa ng business owner ng sarili niyang mga likha. Ay siguro ang maganda makukuha natin dito, mga kaagapay, no, is gawin natin, ba't di natin pagsamahin, di ba, ang pagkakaroon ng diploma, ang pagkakaroon ng diskarte, upang mas maging maganda yung negosyong patatakbuhin natin. Kaya naman sa mga kaagapay na nakikinig sa atin, no, sana wag natin isarado yung pinto ng edukasyon at wag din natin isarado yung pinto ng paggawa mismo ng mga bagay. Kasi ang sabi nga ni Ma'am Mika, no, na iba rin kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral dahil alam mo yung mga mangyayari, alam mo yung mga gagawin. And saludo po ako sa inyo, Miss Mika, dahil kayo po ay isang ehemplo po ng ating po mga kaagapay ukol sa pagnenegosyo at iba pa. Pero yun nga, Ma'am Mika, no, so interesado ako. Sabi ko, yung una kong search dito, ito po ay galing kay Ram, na kaibigan namin, both common friend namin ni Miss Mika. Sige nga, Ma'am Mika, bakit naman kinamay at iba pa? Kasi 'di ba pag ito, pag sayo kinamay, parang may dinukot, o di kaya parang may ginawa. At bakit ba kinamay at iba pa ang pangalan ng iyong negosyo?
16: Well, nung umpisa talaga, unang pangalan ng business is Polymer Clay Crafts by Mika Mirasol. Sobrang haba.
15: Sobrang tapos, plain. Parang hindi ikaw.
16: Walang catch. So, nag-isip kami, actually, sister ko yung katulong ko doon. So, nag-isip kami ng, ano pong pwede nating ipangalan na catchy? Pero kasi, sabi ko din, gusto ko rin na i-showcase na local artist ako.
15: Mm-hmm.
16: And, yung art ko is made by hand. Parang, the word kinamizes it all. So parang yun na yung bigla nilang nag-pop up, kinamay. Parang gawang kamay.
15: Kinamay, ganun lang.
16: Gawang kamay, pero let's make it parang hindi sobrang formal. Kinamay. So yun. So parang one word, pero yun na siya lahat. Tagalog siya, handmade. So yun, ang gusto ko lang naman kasi talaga i-highlight nung time na yun is yung mga small business owner na mga handmade artists, mga small business, ganyan. So, gusto ko na na sweet lang.
15: Sweet pero iba yung atake, no?
16: Oo, pero sobrang catchy niya. Tapos, that time, kinamay lang yon. Then, eventually, bukod sa pagki-clay, nag-start na ako mag-macrame, mag-resin. Dahil nga hobby hoarder ako, ang dami kong tinry na mga hobbies, even candle making, yan. So, doon ko na pag-desisyon na lagyan ko nung at iba pa para in case na maglagay ako ng iba pang items bukod sa handmade or if you, kunyari nag 3D print ako, pasok pa rin siya dun sa business name. Pero yung pinaka-original is kinamay lang talaga.
15: Mm-hmm, yun na. So, kinamay lang mga kaagapay. At saka, no, ako sobrang galing na galing ako sa mga taong gumagawa ng pagnenegosyo sa pamamagitan ng sining nila. Kasi ano yan eh, hindi lang siya basta negosyo yung iniisip, kundi iniisip po yung kalidad. Kasi alam mo, yung customer noon, magiging customer mo siya ulit. At magkakaroon siya ng magandang relasyon. Kaya nga naman ma'am, no, ako ma'am, mas gusto ko po yung ganitong uri ng negosyo na talaga namang handmade na kung saan talagang pinaglaanan ng owner ng oras, panahon upang maipakita yung husay ng kanilang produkto na mula mismo sa kanila. Yun naman ma'am, no. Ma'am, syempre, punta na tayo sa negosyo. Mo. So, magkano ba ang price range ng kinamay na to? Ano ba itong mga kinakamay mo dyan, ma'am?
16: Magpapakita ako ng ilang items. Sige. Meron ako niready. So, meron kasing iba-ibang sizes yung standy. Yun kasing kinaka-bread and butter nung business ngayon. Pero actually, gumagawa ko ng iba pang custom. Depende sa request ng clients. Pero this keychains, wow. Nagsistart 350.
15: Ano pong tawag dyan, ma'am? Ano po ba? Yun mga kaagapay, no, sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, inaanyayahan ko po kayo na pwede po kayo mag-switch sa Facebook upang makita nyo ng personal ang mga handmade na ginagawa ni Miss Mika sa pamamagitan po ng clay. Sige, go ahead po, Ma'am Mika.
16: Ayun, so meron kasi iba't ibang sizes yun. So yung pinakamaliit are the keychains. So, yun is nag-range ng 350. Yun yung pinaka-base price. Meron din ako mga dogs. Ay, sorry. Yan, mga dogs. Dog faces, ganyan. So, nag-range siya ng 450. Depende talaga sa design and dun sa details talaga. Then, I have this medium size ng...
15: Wow!
16: Medium size. Ito na display ng standee. Ito naman nagsistart siya at 950. Depende din sa details, of course. Tapos, ito yung biggest. So, ito naman nagsistart siya at 1,500. And depende din, again, sa details. Pero yun yung pinaka-base price. Mm.
15: Ma'am, di ba sinabi nyo ito ay mula sa clay? So, syempre, ano to eh, proseso. So, ilang araw, ilang buwan, o... ilang oras mo ginagawa yung, sige, doon muna tayo doon sa keychain, tapos yung 350 pesos. Magkano siya?
16: Nung talagang hindi ko pa siya gamay, parang umaabot ako ng 2 hours. Isa.
15: I thought it's a day.
16: Pero ngayon, ano pa lang yun? Minomold ko pa lang siya. So talagang sa production pa lang ako, wala pa ako sa finish. So, yung ganito kalalait, umabot ng 2 hours. Tapos yung mga ganito kalalaki, parang half a day ko siyang ginagawa. Pero ngayon, kaya ko na mag-produce ng 10 ganito in a day. So, araw-araw ko siyang ginagawa. Practice lang talaga. Ito naman, kaya ko na mag-produce ng 20 in a day. So, ayun, talagang kapag na-practice mo na practice, bibilis at bibilis ka din. Kasi alam mo, techniques.
15: Ang nakakatawa dito mga kaagapay, no? Kung napapanood niyo po ngayon sa Facebook o sa iba't ibang plataforma po ng social media kami, makikita niyo yung happiness ni Miss Mika habang kinikwento niya yung business na meron siya. And mga kaagapay, no? Ito ay mula sa meron siya. And mga kaagapay,

0: tao na pagbibigyan or gagayahin. So, magsisend sila sa akin ng picture. Iche-check ko yung details ng outfit, kung yung hair ba ay mahaba, kung meron ba silang eyeglasses. Ayun, tapos doon ako magpa-price. So, talagang pag may client ako, kailangan personal, hindi naman personal, pero kailangan ako yung kausap. Hindi admin. Hindi admin ng page. Kasi akin yung final say, kasi ako yung nagpo-produce. Ako yung gumagawa.
1: Ang ganda nito, ma'am, no? Kasi gusto mo maging personal yung pagiging bahagi mo doon sa mga kaagapay natin na gustong magpagawa sa'yo. And at the same time, nakikita ko yung dedication mo and yung hard work mo na makita din nila yung quality na ginagawa sa kinamay at iba pa. Sige ma'am, bago tayo magtapos sa pagkakataon na to, grabe, ang bilis ng oras sa atin, hindi ko na pansin. Pero ma'am, ano po ba ang dinaanan yung pagsubok sa kinamay at iba pa? Siyempre po, kung ang ating mga agapay nitong pandemya ay nakaranas ng matinding dagok sa kailang negosyo. Kaya po ba, ano po ba ang dinaan ng pagsubok ni Miss Mika habang itinatayo itong kinamay at iba pa?
0: Ang number one na pagsubok sa akin is deciding if ipa-full-time ko ba siya or hindi. Kasi yun yung pinakamalaking malaking question kung kaya ko ba siyang i-handle na wala na akong job, na wala na talaga akong day job, na magiging full-time na ako dito. Aside from that, time talaga, since nga yung items ko are handmade, yung oras kasi, kasama sa computation talaga yan ng pricing. So, isa yan sa mga kinoconsider kong struggle talaga. Tapos, wala nang masyadong struggles ngayon. Yung before lang talaga nung nag-uumpisa kasi hindi ko siya masabay sa day job. Kahit na gusto ko siyang i-pursue full-time, may time na hindi pa pala kaya. Tapos, nung nakita ko na kaya na, ayun, tapos nakita ko na rin, nag-trial ako na, kaya nung oras. So, meron akong sacrifice. Meron talaga ako. Pero as of now, mostly time lang talaga yung problema. Dahil handmade yung craft.
1: And naniniwala ako ma'am yung ginawa mong sakripisyo, yung ginawa mong pagtalon sa negosyong akala mo hindi mo kaya, akala mo hindi mo alam, pero nakita mo na may kakayahan pala. And ma'am, bago tayo magtapos, ang isa sa mga tanong ko, paano ba maging patok ang isang negosyo?
0: Paano maging patok? Based from my experience, naging patok siya nung sinipagan kong mag-advertise and mag-market. So, kahit anong business, kung hindi mo naman siya pinapaingay, kung hindi mo siya sinushow sa right market, naganap kasi ako ng right market na pumasok ako sa mga groups ng weddings, ng souvenirs. Sisipagan mo lang talaga, hanap ka ng kliyente. Totoo yun, nahanap ka ng kliyente. May mga time na hindi naman talaga kliyente yung lalapit sa'yo. So, kailangan ikaw mismo maghahanap ka ng kliyente mo. Dapat ganun kakapursigido. So, para maging patok yung negosyo mo, hindi lang dahil maganda yung marketing, maganda yung posters. Hindi, kailangan on hand ka sa mga clients mo. At sa paghanap ng clients, of course.
1: Ayun. Sipag, tiyaga, dedikasyon at syempre yung tiwala sa sarili, no? Sige Ma'am Mika, bago po alit tayong magtapos, isang-isa na lang, ano ba ang payo mo sa mga kabataan o sa mga young professionals na gustong gawin ng ganitong uri ng negosyo at syempre sa ginawa mong taking the risk na umalis sa pagiging isang empleyado?
0: Ang masasabi ko lang po, it may sound cliche pero follow your passion talaga. At parang maririnig mo na siya kahit saan. Parang yun yung mga basic na sinasabi sa'yo. Pero until you take that leap, hindi siya mangyayari. So, kailangan, tignan mo kung anong dapat mo. May tamang oras. And huwag kang mag-give up talaga. Kasi I've experienced na yung ito, hindi ko siya nakita as passion before. Hobby lang talaga. Pero eventually, share ko lang I have this colleague na design din siya. So, nag-usap kami about the business, tapos nakita niya yung business ko, hindi naman full-time. Then sabi niya sa akin, ang swerte mo, no? Kasi sa laki ng art, kasi sobrang broad na

0: arte, may music, you can paint, you can sculpt. Sabi niya, nakita mo kung saan ka. And doon ko na-realize na, oo nga, no, sa laki ng, doon ko siya mas na-appreciate. So, lalo na sa mga young artists, sa mga art students, art majors, pwede niyong gawin lahat, pero definitely may isang form ng art na kung saan ka talaga mag-e-excel. And maybe that's your passion. So you have to pursue that kasi hindi mo man siya makita ngayon, darating yung time mo talaga. Tapos, ayun, magtutuloy-tuloy na siya. So huwag kang mag-give up, lalo na sa mga young artists, lalo na kapag hindi napapansin yung art nila, huwag kayong mag-give up. Kasi at one point, may makakakita, lalo na sa mga bagong nagdanegosyo ng mga ganitong arts, post lang kayo ng post kasi may isa dyan na makakakita tapos mag-order sa inyo na magtitiwala doon sa talent nyo. Tapos yun, magtutuloy-tuloy na siya. Huwag kang mahihiya and huwag kang titigil. Yun lang.
1: Yan, maraming maraming salamat, Miss Mika. No, gusto ko man bang kausapin ka ng isang oras pero limitado lamang ang ating panahon para lamang makausap ka. Pero naniniwala ako na natuto ang ating mga kaagapay, ang mga nanonood, syempre maging nakikinig sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kaagapay, muli po nakasama po natin si Miss Mika Mirasol, ang owner po ng Kinamay at iba pa. Kaagapay, maliit lang ang ating oras pero bago po ako magpaalam sa inyo, pinasasalamatan ko po ang ating mga nakaagapay sa RTV team na si Raymond Paner. Siyempre po, ang ating production technicians po na talaga namang umalalay sa ating tono o sa ang inyo pong nadidinig. Siyempre po, sa ating station manager na si Miss Jo Cabrera Alabastro. Muli kaagapay, ito po ang programang patok na napapakinggan sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Muli kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
2: Patok! Listahan ng mga hit, pop at swak sa panlasa ng masa.
3: Patok! Lahat ng the best, pasok!
2: Patok!

0: narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim pampawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Inihahandog ng Far East Broadcasting Company Philippines ang Noli Metalire.

0: Uma canção aparece. Mas com sua mamãe, você é um ganhão, você salu salu.
1: Não.
0: Por quê?
1: Hindi ka maaari na sumama sa akin. Tingnan mo ang itsura mo. Ang iyo na ayos. Palagi kang may nakasupalpal na tabako sa bibig mo. Ayusin mo nga iyo na kostumbre. Nakatunga nga ka palagi. Para kang puyat na unggoy. Palagi kang naghihikab. Maingiting ka pa. Kitang-kita ko sa iyo na mga mata.
0: Bakit? Ano naman masama sa ugali ko?
1: Huh?
0: Ako ang iyong senyora. Ang paraluman ng iyong mga gwardiya sibil. Ang legal na asawa mo sa mata ng tao at sa batas na iyong pinaglilingkuran. Kaya huwag mo akong laitin at ipagtabuyan. Silbingwensa ka.
1: Kaya nga, ayusin mo iyon ang ugali. Paano kita maipagmamalaki sa alta sosyedad kung ang ugali mo pa rin na hindi nagbabago? Mahalay ka kung manalita. Hindi mawala ang masangsang mong amoy. Hindi mo tigil ang iyong pananabako.
0: Ito lang na walang libangan ko. Bakit? Ano bang pinagmamalaki mo sa akin, ha? Isang kamo ka lang. Noong napangasawa kita. Kailan ka lang naging actress? Wala ka namang silbi.
1: At ikaw, may silbi sa akin? Isang dating labandera na pinakasalan ko. Pasalamat ka.
0: Ah, ganun, ha? Ito sa'yo.
1: Sir Bingwensa, bakit mo ako binato, ha? Ito sa'yo!
0: Walang kamatok!
1: Sige!
0: Bakit ako sinuntok, ha?
1: Ano sinuntok?
0: Akala mo hindi kita lalabanan!
1: Tumigil ka! Ito sa'yo! Papatayin kita na, babae ka! Papatayin kita!
2: Oh, nga! Grabe naman yung mag-asawa na yan. Parang wala nang kahihiyan. Sila nalang palagi yung pinapanood ng mga taga rito.
3: Oh, ayaw nga sila. Away mag-asawa yan eh. Ba't sila ganyan magmahalan? Isa't isa nagbubugbugan.
1: Paparating na pala ang prosesyon. At dito sa tapat ng bahay ng Alperes, daraan ng prosesyon.
4: Kaya dapat, talasan natin ang ating mga mata. Baka may mga humalong tulisan sa prosesyon.
5: Panyero?
6: Oy, panyero.
5: Pinatatawag kasi itaas ni Doña Consolacion. May iutos sa'yo.
1: O sige, aakit na ako ng bahay. Maiwan ko muna kayo rito. Baka iutos na buksan na buksan ko ang bintana ng bahay. Panonoorin niya marahil ang prosesyon na darating.
4: Nako. Huwag sanang magtangkang dumungaw sa bintana. Baka kung manungaw siya ay matakot ang mga umiilaw sa prosesyon, panyero. Makikita ng mga tao ang malalapan niyang noo na may malalaking ugat na sa halip na magkulay dugoy, kulay suka at apdo.
5: At makikita rin ang malalaking tabakong nakasupalpal sa labi niyang itim na kulay talong.
7: Gwardiya!
5: Huh? Tawag ka ni Doña Consolacion. Nagagalit na ang paraluman ng Gwardiya Sibil.

0: Bakit kaya ganun ang pagkakaawit ni Maria Clara sa awiting Ave Maria? Ano kaya ang dahilan?
1: Ginoong Ibarra.
0: Kapitan, General?
1: Hintayin ko kayo sa hapunan. Ibig kong mapag-usapan natin ang tungkol sa mga batang nawawala. Yung dalawang sakristan na anak na baliw na babae.
0: Sige ho, Kapitan General. Susunod na ho ako.
1: Tila napukaw ko yata ang iyong pagbubulay-bulay, Ginoong Ibarra.
0: Kapitan
1: General. Sino ba ang iyong iniisip? Ang anak ni Don Santiago? Mahusay siyang kumanta. Nahipo ako ng kanyang magandang tinig. Tara na at tayo na lang dalawa ang hinihintay nila.
0: Marami lang akong iniisip, Kapitan General.
1: Ano
0: kaya ang dahilan ng kalungkutan ni Maria? Masyado akong nababagabag sa pag-aalala sa kanya. Sige, Kapitan General. Susunod na ako.
2: Kapitan General! Parinin na kayo. Ginoong Ibarra, tara na kayo at nakahay na.
1: Parian na kami, Alperez!

0: Salamat at hindi mo ginambala ang pagdaraan ng prosesyon kagabi. Dahil kung dumungaw ka ng bintana, malamang na ang mga tao ay nagulo sa kanilang pag-iilaw sa prosesyon. Sa itsura mong na yan.
1: Ilan kaya ako makakaganti sa iyo?
2: Magsisimba ako ngayong umaga. Gusto kong makinig ng sermon sa misa ng pare.
0: Hindi ka na pwede magsimba ngayong umaga.
2: Bakit hindi?
0: Hindi ko pa hintulutan na ikaw ay lumabas ng bahay. Dito ka lang sa loob ng bahay. Naiintindihan mo ba ang konsolasyon?
2: Ano na naman ba ang problema mo? Mahal kong asawang Alperes. At tila nguso ng toro na nag-aapoy ang iyong ilong. Ikaw ba'y nagagalit sa akin? At bakit ka naman magagalit sa akin?
0: Hindi mo alam.
2: Hindi.
0: Bakit hindi ka humarap sa salamin? Para maalaman mo na hindi ka karapat dapat na lumabas ng bahay at magpakita sa mga tao na ganyan ang itsura mo at ang iyong pananamit.
2: Bakit naman ako haharap sa aking salamin? Ano ba ang itsura ko? Mas maganda pa nga akong manamit kaysa sa anak ni Don Santiago. Mamahalin ang mga kasuot ang sinusuot ko.
0: Hindi mo ba natatanto na kung magbis ka ay hindi ka puri-puri, kundi nakakatawa? At ang amoy mo ay tulad ng mga babae na kasuyo ng mga sundalo. Kaya hindi ka dapat makita ng mga taong Kastila at ng mga nakakariwasang tagalalawigan. Ikaw na asawa ng Alperes, ano ang sasabihin nila sa akin nang asawa ko ay isang babaeng kapre, may tabakong sindi-sindi?
2: Pinagbibintangan mo ba ako, mahal kong Alperes, na ako'y isang pangit at nakakatawang manamit? Hindi ganyan ang pagkakilala ko sa aking sarili. Matagal ko nang alam na ako'y maganda, kaakit-akit na nilikha, at ang bawat kilos ko't galaw ay aral. Ako ay reyna mo, mahal kong asawa. At higit sa lahat, inuulit ko sa iyo, mahal na Alperes, mas magara akong manamit kaysa kay Maria Clara ang nagtatapis lamang. Samantalang ako, ang mga damit ko'y diswerta.
0: Akin na inuulit. Manalamin ka muna. At gusto ko dito ka lang sa loob ng bahay. Kapag nagpumilit ka ng lumabas ng bahay, ay makakatikim ka ng tadyak sa akin. At makakadinig ka ng masasakit na salita. Tandaan mo yan.
2: Naku, kailan kaya ako makakaganti sa iyo? Ngayon, ay wala nang aabala sa akin dahil ang Alperes ay naanyayahan sa piging at hindi na naman ako isinama. Nararamdaman ko na ako'y muhing-muhi sa asawa kong Alperes. Sino naman ang aking pagbabalingan ng puot na namamahay sa aking dibdib? Sino?
3: Panyero!
4: Panyero!
3: Ikaw na ang umakyat sa itaas at tinatawag na naman tayo ng paraluman natin.
4: Ako na naman ang uutusan mo. Siyempre. May hirapan na naman akong makipag-usap sa Alperesa.
5: Guardia! Guardia!
4: Nako! Galit na ang Donya. Sige, ako na ang lalapit sa kanya. Sige. Mahal na Alperesa?
5: Isarado muna ang mga bintana, ha? Ayokong marinig ang pagsasaya ng mga tao na sa lansangan.
4: Masusunod po.
5: At huwag na huwag kayong magpapapasok ng sino man na tao. Entiende?
4: Opo, Alperesa. Masusunod ho.
5: Sindihan mo ang ilaw. Madilim. Ayaw ka ng madilim.
4: Opo. Sisindihan ko na po ang ilaw. Ano ba naman tong donyang ito? Pinasara ang lahat ng bintana at pagkatapos, ipinasindi naman ang ilaw. Paanong dididilim? Tanghaling tapat, nakasindi ang ilaw. Pihira.
5: May winubulong ka ba? Ha? Guardia? Sira ka ba at nagsasalita ka ng walang kausap?
4: Wala po, Alperesa. Wala po.

0: pasillo. Crispin! Nasaan na kayo? Mag-anak ko! Umuwi na tayo sa bahay.
1: Panyero, tingnan mo. Dumarating ang babaeng baliw. Umanda kayo. Baka manggulo yan dito.
2: Gaya ng alam ko, hinuli niya siya at kinulong dahil nangguguloy ang babae na yan. Pero bakit? Bakit naman pinalaya na naman yan?
3: Basta, huwag natin hayaan magingay. Baka marinig siya ng alperesa. Tayo pagalitan ng donya.
0: Magagawa niya si Belle. Huwag niya kuhulihin. Hinahanap ko lang ang mga anak ko. May nakita ba kayo, dalawang bata? Si Basilio at si Crispin.
2: Baliw talaga to.
1: Wala kami nakikita mga bata. Kaya umalis ka na, huy. Doon ka maghanap ng sagubat.
3: Umalis dito.
0: Ang sungit mo naman. Nagtatanong lang eh.
1: Pariling kita eh.
0: Sige! Doon ako sagubat

0: Sinong boses iyon? Sinong babae ang kumakanta? Teka nga, kilala ko kung sino ang umaawit na iyon. Si Sisa! Sa kanyo ko'y bubuhos ang galit ko sa Alperes. Ipatatawag ko siya sa aking mga gwardiya. Gwardiya! Gwardiya!
1: Danya ka sa lahat niya. Bakit po?
0: Dalhin dito si Sisa, ang babae na baliw. Madali ka!
1: Yung baliw... ako dadalhin. Nandiyan kay anak ko. Ha? Salamat.
2: Doon ako sa lahat. Yun, narito na po si Sisa.
0: Sisa!
1: Ay, kapre! Gordia! Gordia, sino siya? Ha? Sino siya?
2: Manahimik ka! Doña, siya ang Doña Consolacion. Siya ang asawa ng Alperez.
1: Doña...
0: Walang galang na baliw.
1: Asawa ng Alperez.
0: Hindi man lamang magandang gabi sa akin. Ang latigo ng Alperez. Kukuhanin ko sa pagkakasabit nito. Vamos! Magkantari ka! Vamos!
2: Todo pa si Doña Consolacion. Kung managalag siya ipa-utal, utal.
1: Ano raw ang sabi ng matandang kapre? Hindi kita maintindihan. Ay, managalag ka nga, babae. Managalag.
0: Gordia! Sabihin mo sa babaeng baliw na ito na kumanta siya ng Tagalog. Hindi niya ako maintindihan dahil hindi siya marunong umintindi ng Kastila.
2: Sisa, oy. Ang utos ni Doña Consolacion ay kantahin mo ang kundiman ngayong gabi.
1: Kakantahin ko kundiman ng gabi. Yun lang pala.
2: Sige.
1: Kasi naman, bakas di Kastila pa kung makipag-usap sa akin.
2: Kastila yan.
1: Sige. Kakantahin kong kundiman ng gabi. Kasi bata pa ako nung kinakanta ko na to eh. Kay lungkot ng buhay kung wala ka iron, ako'y nananabik sa iyong pagbabalik, puso mo haw sa iyong pagmamahal. Kahit na umuulan.
0: Magandang awitin.
1: Sa aking pag-iisa.
0: Totoo nga. Nakakalungkot kung nag-iisa. Teka. Parang akong pinariringgan ng awitin niya, ha? Tigil! Huwag ka nang kumanta. Tigil na!
1: Tigil daw?
0: Nakakalungkot ang mga tulang iyan.
1: Tula? Akala ko kanta.
2: Marunong pala managalog ang Doña. Isa pala siyang Indio. At hindi tunay na Kastila. May inililihim pala ang Doña ang ito. Isa siyang impostor.
0: Gordia! Alis!
2: Doña!
0: Iwan mo na kami!
2: Opo, Doña Consolacion. Ngayon din po.
0: Ayla!
1: Ha? Di kita maintindihan.
0: Bayla! Bayla!
1: Baila?
0: Baila! Baila!
1: Ay, umiinda ka. Baila?
0: Baila! Pinagtatawanan mo ako? Ngayon, ikaw naman ang sumayaw.
1: Sayaw?
0: Kung hindi ka sasayaw, lalatiguhin kita.
1: Ay.
0: Nakikita mo itong latigo ng asawa ko? Sige, sayaw na!
1: Sayaw?
0: Ayaw mong sumayaw, ha? Talaga nga palang ginagalit mo ako. Gusto mo talagang makatikim ng latigo, ha?
1: Aray! Anong ko?
0: Baila! Baila! Sayaw na!
1: Sasayaw na!
0: Sasayaw ka ba?
1: Ayan na! Ayan na!
0: Hindi, ha?
1: Sasayaw na nga! Aray ko! Aray ko! Tama na po!
0: Sayaw na! Indak pa! Indak pa! Sige, sumayaw ka!
1: Tama na po!
0: Baila! Kandenyada! Salbahe!
3: Santa Cruz!
0: Nandyan ka na pala. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka man lamang nagbigay sa akin ng magandang gabi. Mahal kong Alperez?
3: Guardia! Guardia!
4: Alperez!
3: Dalhin mo ang baliw na ito. Sabi mo kay Marta na bigyan siya ng ibang damit at gamutin ang kanyang mga sugat sa kanyang braso at sa mga paa. Pakainin siya, busugin at bigyan ng mahihigaan. Mag-iingat kayo sa akin. Huwag ninyong lalapastanganin ang babae na yan. Bukas ay hatid siya sa bahay ni Ginoong Ibarra.
2: Opo. Opo, mahal na Arperez. Tara na, Sisa.
1: Ay, saan niyo ako dadalhin?
2: Saan ka?
1: Sundali lang ang mga pisugat ko, ha?
2: Halika na, makakainin ka ni Marta. Halika na, tara na. Kakain tayo, kakain tayo.
1: Ay, oh, ang dali lang. Pago. Ay, aray
0: ko. Kahit hindi ka kumikibo, nararamdaman ko na kinasusuklaman mo ako. Kailan ako makakaganti sa iyo? Nakilang Alperez, matagal mo na akong pinagmamalupitan. Kahit nung una pa man, tandang-tanda ko pa ito. Ano? Tataas na ang iyong ranggo? Magiging isa ka ng Alperez at hindi na isang kabo? Kailan ito?
3: Hindi na magtatagal.
0: Pa, ang asawa ko, magiging Alperez na ng Pilipinas.
3: Konsolasyon. Sabihin mong Filipinas. Huwag kang hayop. Dapat sa'yo ay kutusan.
0: Ay, Filipinas.
3: Di mo ba alam nang iyong bayan ay ipinangalan kay Felipe? Idagdag mo lang ang pantig na nas. Filipinas na. At ang ibig sabihin nito sa Latin ay isla ng mga kagaya mong Indio.
0: Ganun ba? Filipinas.
3: Bakit naging Filipinas sa halip na Filipinas? Alin ba sa dalawa? Filipinas, Felipe.
2: Tao ko pala. Ayon sa kinagawian nyo nung unang panahon, ang tamang pagbigkas ay Filipinas.
3: Ha? Filipinas ba? Hindi Filipinas? Di ba isinunod ito kay Felipe? Kaya Filipinas? Paano naging Filipinas ito, Sargento Gomez?
2: Ano ka ba naman, Cabo? Filipinas ang tamang pagbigkas sa bayan ng mga Indio.
3: Konsolasyon, paano ba ang tawag mo sa iyong bayan?
0: Paano pa? Gaya ng turo mo sa akin, di ba? Ang tamang pagbigkas ay Filipinas.
3: Ang tanga mo talaga.
0: Huh?
3: Filipinas. Filipinas na ang pagbigkas nito. Ito ang wastong pagbigkas.

0: Mga alas 10 na kami. Kadya, mga paghuling kwitis na ang napapanood natin na pumapailan lang sa kalawakan. Abo, dalhin na natin ang mga bata sa liwasan ng bayan upang mapanood natin ang mga dulang itatanghal. May mapapanood pa tayong mga luces de Bengala. Mas nakasisilaw ang liwanag noon at kay gandang pagmasdan ng mga liwanag habang naglalaro sa dilim ng langit.
1: Mapanood ng mga bata ang huling kuwites. Mas maganda raw ito kaysa nung isang taon na pinaputok dito sa San Diego.
2: Oo nga po, tatang. Itayin na lang po natin ang panghuling kuwites.
3: Ay, baka naman kuya, wala na tayong mapanood na dula sa diwasan kung iintayin natin ang huling kuwites. Eh. Sabi naman ng inang eh, mas maganda raw yung mga luces sa bayan.
2: Oo nga, pero...
0: Wag anak. Oh, tama na yan. Huwag na kayong magtalo. Pagbigyan na natin ng kuya, anak ha? At pag napanood natin ang huling kuwitis ay alis na tayo at tutungo tayo sa liwasang bayan.

0: at maganda ang pagkakaayos ng entreplano para sa lahat ng Pilipo.
1: Kahit hindi ka tinulungan ng kapitan na mas binigyan pa nito ng halaga ang kanyang pagkalulong sa pagsasugal na larong monte.
2: Hinayaan ko na lamang yan dahil mas gusto kong harapin ang isang problema.
1: Eh, ano po bang problema ang gumugol sa inyo, Tininti Mayor?
2: Eh, Juan Tandangtasyo. Gusto ko pong itanong sa inyo, ano po ba ang gagawin ko? Na di tinanggap ng alkalde ang aking pagbibitiw bilang Tininti Mayor. Tinanong pa ako ng alkalde na kung naniniwala raw ba ako na ako ay walang kakayahang tumupad sa aking tungkulin.
1: Oh, eh ano naman ang isinagot mo sa alkalde, Tininti?
2: Ang sinabi ko po sa alkalde ang pagkakaalam ko na ang isang tungkulin na ipinagkatiwala sa isang tao ay may kakabit na kapangyarihan. Eh ang nakikita ko po sa aking tungkulin ay wala. Kaya anong saysay po nito? Kaya ako po'y magbibitiw bilang isang Tininti Mayor. Hindi ito tinanggap ng alkalde. Nilibak pa ako sa pagsasabi niya na baka raw hindi ko kayang gampanan ang aking tungkulin. Saka na lamang daw kami mag-usap pagkalipas ng pista.
1: Ang pag-isipan mo pang mabuti. Huwag kang para-bara sa iyong desisyon. Ang gawin mo ay ganito.
2: Eh, pasensya na po kayo, Tandangtasyo. Putulin ko muna ang ating pag-uusap. Haharapin ko muna sina Maria Clara at ang kanyang mga kaibigan. Maiwan ko muna kayo.
1: Sige, sige. Hala, lapitan mo na ang mga kadalagahan ng San Diego.
2: Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi.
3: Magandang gabi sa inyo, Don Filippo.
2: Magandang gabi rin sa inyo, Sinang. At mga binibini, dito kayo maupo. Inilaan para sa inyo ang upuang ito at para makatabi rin ninyo ang kura at ang iba pang mga pare.
3: Anong oras po sisimula ang palabas ng Pilipo?
2: Magisimula na Sinang ang palabas. Sisimulan muna sa pag-awit ni na Chananay at Marianito ng Crispino Ela Camora bago magpalabas ng dula. Kaya huwag ka nang mainip, ha?
3: Ay, salamat naman. Sa palagay ko, maganda ang dula ngayong gabi. Hoy, Insang Maria, hanggang dito pa ba naman ay hindi maipintay ang mukha mo sa labis na kalungkutan?
4: Inang, maluod ka na lang dyan. Huwag mo nang pansinin ang kalungkutan ko.
3: Tignan mo si Paris Salvi, hindi interesado sa mga palabas. Halatang ikaw ang binabantayan. Kung sa bagay, hindi maiaalis sa iyo ang humanga ang sinumang lalaki kahit siya ay nakaabito pa dahil sa ganda mong yan. May lalong kumaganda pa man din dahil sa kalungkutan.
4: Huwag ka nang matabil. Baka may makarinig sa'yo. Pagdudahan pa ang pinapakita ang kagandahang loob sa atin ni Paris Salve. Alam mo namang maraming mga chismosa dito.
3: Ito ang sungit mo ngayon. Ito to naman. Naku, kasunod pa pala natin ang kurang masungit at ang kanyang mga alipores. Tatabi pa yata sa ating upuan.
2: Ginoong Ibarra, magandang gabi po sa inyo.
5: Magandang gabi pa.
2: Sayang at magtatapos na ang yugto ng palabas. Kung inagahan lamang sana ninyo ang pagpunta dito ay nasaksihan ninyo ang ganda ng dula.
6: Nasira na naman ang aking gabi dahil dumating ang mestisong indyo na ito.
3: Insan, tignan mo kung sino ang magkisig na tinatang ito na dumating.
5: Wala po kayong dapat na ipag-alalagan.
4: Si Ibarra?
3: Oo.
4: Akala ko hindi na siya dadating.
2: Naroon po si na Maria Clara at ang kanyang mga kaibigang mga tao ang binibini.
5: Ah, maraming salamat. Lalapitan ko po sila. May nakita akong isang bakanting silya.
4: Sinang, anong meron na tapukaw ang mga tao sa kanilang paninood?
3: Inaabangan nilang makapanat po ang kura at ang iyong nobyo.

0: Far East Broadcasting Company Radio Talents, Lolita del Mundo, Joe Plasiego, Rainier Paminduan, Bog Sinchonko, Alan Santos, Beck Sinchonko, Lawrence Rojas, John Gomez, at Armando Pascual. Sa musika, Rolly Monjes Rosales. At sa pamamahalang technical, Jeronimo Peñalosa. Mapanlikhang tunog, Bernie Bascao. Sinulat para sa radyo, Jerry Peñalosa. Direksyon, Joe Plasiego.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay.
4: So mga mommies, take note of these reminders.
5: Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila.
6: Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up.
7: Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart.
8: Hello po sa ating lahat na nandito na naman po ang ating pagsasama-sama sa Moms at Heart. Ito po ang inyong Mommy Bessirios, welcoming everyone. At naku, napakabilis ng ating ika nga ay andar, no? Ber. Yan. Masyadong pabisi. Kaya let's give some time for this season to. Ayan. Po, yung talk is always a part of our life. Ano man po ang oras, ano man panahon, napakahalaga po nito para tayo makaiwas ika nga sa mga iba't ibang suliranin sa buhay. Welcome po kayo at atin pong pag-uusapan, paano nga ba po ito gagawin in the context ng ating pag-uusapan patungkol sa purity. At yan po ang kausap natin ay ang ating mga teenagers. Eh, paano nga ba ito? Di po ba, no? It's really challenging. But with the Lord, nothing is impossible. Come and join us. You would like to listen over 702 DCAS AM band. Lalo na nga po sa ating may mga bit-bit na PM video. At kaya naman po sa ating mga gustong makaview over FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And now let's welcome a familiar face. Ngunit ngayon sa ibang program ko siya kasama, si Ate Len. Hello Ate Len, it's so nice na mula doon sa ating mga bulilit. And Trap Kids ngayon naman, Mom! Okay, so welcome, no? Yes. For joining me dito sa Moms at Heart. Sobrang thank you at iba naman ang ating mga pag-uusapan. Pero, syempre, mga kabataan pa rin ang ating tuon. And this time, ay season talk kasi ngayon dahil it's third Saturday. And ang pag-uusapan natin ngayon ay medyo, ito yung laging nagiging tema, paksa, no? Ng mga hindi pagkakaintindihan. Okay, mm-hmm. So Ate Len, bumati ka muna, magbulabod ka muna ng iyong mga pagbati sa mga
9: listeners. Magandang araw sa inyo kasi baka yung iba, good morning, good afternoon, good day, ayan, good evening. Kahit doon sa mga mag-team replay, binabati na rin natin sila. And maganda ang araw na to dahil kayo ay nag-decide to listen to Mommy Bessie.
8: Yes, and ang atin pong pag-uusapan ngayon ay isang, sabi ko, ito kasi madalas na pinagtatalunan, no? Ng mga kabataan at ng mga adult sa tahanan, di ba? Kasi, so halimbawa, kagaya ko, ang pag-uusapan ay, natin po kasi ay tungkol sa purity. Purity, at ito pong purity na ito ay hindi po nakatuon kung saan saang bagay, kung hindi ito po ay nakatuon sa isang relasyon na tumutukoy doon sa intimacy, doon sa pagiging malapit, di ba? Kasi doon nagkakaroon ng maraming suliranin ngayon. Pag tinitingnan ko nga, ano, nakakalungkot. Taas ng taas ang population natin dito sa Philippines. Pero pag tiningnan mo, pabata ng pabata yung dagdag na population galing doon sa mga tinatawag nating teenage pregnancies. Yan.
9: Yes.
8: Diba? Or yung mga unwanted pregnancies na tinatawag natin na nagkaroon ng ika nga ay isang hindi pure na relationship pero nagbunga na, di ba? No? So, ito yung mga pag-uusapan, ano? So, ano ba ang pananaw mo sa isang salitang pure? Pag sinabing pure, ayan. Bago ko pakita yung experiment. May experiment ako eh.
9: Yan. Eh, yung pure, di ba? Mag-imagine tayo eh. Ang una na pumapasok sa isip natin, pag pure, puti, walang bahid, di ba? Pag nakakita tayo ng parang crystal clear, di ba? So, kumbaga yun yung definition natin at saka yung imagination natin na wala siyang blemish. Nasabi mo nga, mami, yung, ano, yung alarming na mga statistics sa population. Alam niyo po ba na yung youngest na naging preggy, hindi teenager eh, kundi 10 years old. Sa Pilipinas po yan, ha? Statistics. Kaya, nakakalungkot po talaga na ano, na mga balita yon. Pero nandito tayo to enlighten and to help parents ma-avoid yung mga ganong statistics.
8: Yes, kasi po kapag ating pinag-uusapan yung mga pagkakaroon ng kaisipan ano na purity o sige, ito eksperimento ko
9: yan.
8: Yan.
9: Si Teacher Resi.
8: Pure yan. Pure water siya. Ngayon, so halimbawa lalagyan natin siya nito. O di ba makulay? Okay. Bango kape actually ito, kape. Yan, di ba? So pag hinalo ko siya dito, yung kulay niya, o di ba? Halimbawa, konti lang lalagay ko. O di ba, na iba yung kulay niya, di ba? Pero kung dadamihan ko yung ihahalo ko, ba, di tatapang yung kanyang pagkakaroon ng kamukha nitong isa na humahalo sa kanya. At habang hinahalo ko, tumataas yung kulay. Hanggang mamaya, sila ngayon ay pwede na maging
9: halos.
8: Magkakulay. Ba, no? So, yun yung ating sinasabi sa ating mundo. Yung paghalo ng tinatawag nating hindi marinis doon sa malinis ay nagkakaroon siya nung kanga, yan. Hindi mo na ngayon makikita. Nasaan ngayon?
9: Wala siya
8: yung malinis na wala na yung aking malinis na tubig. Yan. Diba? Nasaan na yung malinis na tubig ko? Nawala na yung kanyang pagiging pure na color at naging ganito na. Ngayon,
9: nasa siya crystal clear.
8: Natin. Eh kung lalagyan ko siya nito mga binubulabod na ito, yan, yung mga binubulabod na yan, na granules,
9: ano
8: ng kape rin.
9: Kape pa
8: diba?
9: Din.
8: Nahan dun siya, oh. So, yung kanyang mga ilalim ngayon, ayan, oh, pag binulabod ko, di nakahalo na siya ngayon. At
9: magiging
8: lalo siyang
9: darker.
8: Kulay, at nag-iado dun siya ngayon sa ilalim. So, mas dumami ngayon ang kanyang pagiging impure, pagiging hindi na siya pure. Ayan, tinagalo.
9: Dalisay.
8: Doon sa paghalo.
9: Tagalog eh. Dalisay. Di ba? Yung po ba? Dalisay.
8: Oo. Ah, meron palang ano, Project Dalisay. Ito yung Project Dalisay. Ito yung pinag-usapan natin. Project Dalisay. Ay, o di ngayon, hindi lang dumami ang kanyang dagdag na ika nga ay yung threat sa kanyang pagiging dalisay. Kung hindi makikita mo ngayon, may nakahiwalay.
9: Meron na.
8: Na nakakadagdag doon sa kanyang pagiging impure. And ganun ang ating mundo. Parang habang na-expose, no, yung mga bata diyan sa tinatawag natin na ika nga dantay, no, kagaya niya, no, tinan mo yung hands ko naging ano. So itong maputi na ito o nagkaroon na siya ng ayun ng mga bahid ng kulay. O di ba? So hindi na rin siya ngayon pure.
9: Naidikit lang doon sa item na mayroon dark.
8: And so itong ating pinag-uusapan ay sobrang halaga ito na maintindihan kung paano ang isang adult ay maitawid, no, sa bata.
9: Opo.
8: Nang maliwanag yung pinag-uusapan natin na purity. Dahil sabi mo nga, oh, imagine 10 years old, malamang yan, parang hindi pa niya naiintindihan kung ano yung ginagawa niya. Oo, kasi nga pag...
9: Naglalaro pa yun eh. Naglalaro, di ba?
8: Akala niya, laro pa rin yung ginagawa nila,
9: Opo.
8: di ba? And for
9: Opo.
8: children, oh, ito po ano, para sa ating mga listeners and viewers. Ito po kasi mga bata, by nature kasi mahilig mag-discover yan.
9: Yes,
8: nag-explore. So, i-discover niya ngayon yung sarili niya. Ah, ito yung body part ko.
9: Opo.
8: Eh si Lord, ang isang bagay na parang, well, ginawa tayo ni Lord, di ba? Imago Dei. Yung bahagi na yon ng ating katawan sa hindi natin mapaliwanag na paraan, pag yun ang natatouch, may iba siyang sensation.
9: Mm-hmm. Nag-re-react yan.
8: Diba? Mm, doon, nagre-react siya. And halimbawa, kagaya ng 10 years old na batang babae, so nag-explore siya ng katawan niya, eh may kalaro siyang lalaki rin.
9: Opo.
8: Sabihin natin, baka mas may edad pa sa kanya. Sabihin natin, 14.
9: Possible,
8: ganyan.
9: Opo.
8: Eh, bakit iba yung party niya?
9: Mm-mm-mm.
8: Diba? Tapos syempre, dahil 14, ako marami ng tanim ngayon ng mga batang lumalabas, ano? Papahawakan niya to, papakita niya, or whatever. Di lalo nga'y magiging furious.
9: Yung curiosity.
8: Ayan. So, yan po yung ating mundo. Yan po yung mga kaganapan. And, paano natin ngayon kakausapin ang ating mga bata? At maganda po, ano, kasi itong kapartner ko ay, wala po itong biological na anak. Ayan. Kaya ang kanyang mga karanasan ay, lahok-lahok sa mga bata na galing sa iba't ibang pamilya. O, di ba?
9: Opo. Iba-iba mga ano, backgrounds, iba-iba mga estado sa buhay. Ayan, ang ating mga tinuturuan,
8: so,
9: at ina-assist.
8: Anong naobserbahan mo dun sa iyong mga pag kakaroon ng mga exposure dyan sa mga batang yan, dun sa aking sinasabi?
9: Sa mga bata, talagang makikita natin na pagbata ay playful, yun ang common eh, playful, curious, matanong, yan yung mga characteristics nila. Kaya ang sinasabi din po namin sa mga parents na once na nagtanong, lalo na yung toddler, di ba? Yung bakit, pag naumpisa na mag-bakit yan, lahat na bakit na yan. Pag naumpisahan magtanong ng mga bata, sabi namin sa mga parents, pakisagot po agad at kung sa tingin nyo hindi naman, hindi ganun katama, i-guide nyo siya na, sige, pareho natin i-describe nyo yung tamang sagot, pero immediately and truthfully. Kailangan yung honest tayo dun sa pagsagot sa kanila. Truthfully and immediately. Kasi pag hindi immediate, ay, mamaya na lang. Tapos mamaya na sa cellphone pala, nagtatanong na sa Google. Kesa magtanong sa iba, pag sa atin, naging comfortable magtanong, sagutin po natin. Take time po talaga. Very challenging po sa mga parents to take time to answer those important questions ng mga bata.
8: Oo, napakaganda na iyong sinabi. Kasi kagaya ng aking example, so halimbawa, itong batang ito na 10 years old ay umuwi. Nay, nay, nay, ayan, madami siyang tanong. Nakita ko po si yung kalaro ko, ganito, ganyan, ganyan.
9: Mm-hmm.
8: So, ano madalas na sagot natin? Tumimik ka dyan. Ay, naku, bastos yan. Di ba ganyan, diretso, diretso.
9: Yes.
8: Pag lumaki ka na, tsaka na yan. Eh, pag lumaki siya, may iba na siyang gustong kausap at gawin. Okay. So, yan po ang ating mundo. Napakita na po ang experiment. Meron po kaming apat. Apat. Kasi P-U-R-E, yan. Pure, yan. Pure. Dalisa. Ang haba ng dalisa eh. Inglesin na lang. Pure, yan. Dito po natin lalagyan ng tuon ang ating pong mga pagbabanghay-banghay. Wow, napakalagyan. Ng ating pong mga usapan patungkol sa season talk, paano natin talaga tutugunan ang ganitong mga sitwasyon? Dahil napakahalaga ati Lien, di ba, ng tinatawag nating information. Kasi
9: yes.
8: Kagaya nun, hindi nila alam, mag-experiment sila. So, dapat alam ito ng bata, no, na, well, hindi yan experiment, meron niyang kaganapan, at yung kagaya nun, nabuntis yung 10 years old, di ba? So, ano yan? Letter P-U-R-E. Yun, pure.
9: Pure.
8: For the word na nagsisimula sa letter P. Sorry, ah, i-Englishin po namin, no? Kasi
9: Opo,
8: pure.
9: pure muna tayo ngayon.
8: Yan. Paano natin sila, shh, pause lang muna. Anak, ha? At bago press on. Ayan, ha? Puro P yan. Pause and press on. Yan. So, paano natin ipapahayag yon dun sa bata? Kagaya ng example ko na sa halip na sinabi, yung iba yung pagkakagamit niya nung ano eh, pause eh. Doon sa sinabi ko.
9: Pause, tigil. Tumigil ka muna.
8: Hindi, oo, hindi, talagang stop, hindi siya pause. Iba po yung pause. Yung pause medyo
9: yes.
8: Hinay lang muna. Ayan. O sige, paano yan sasabihin?
9: Kalma lang, kalma. Yun ang pause, yung definition ni Mami dito daw na pause is yung kalma lang muna, wait lang. Yung wait lang na, hindi yung wait lang, hindi yung gano'n na wait lang. Or kaya yung isasantabi natin yung mga tinatanong nyo. Kundi yung pausing na inuupuan, yung talagang eye to eye kayo kung kailangan na mag-pause with that kid. Kasi hindi nila mararamdaman na nagbigay ka ng attention doon sa kanyang tinatanong pag hindi ka nag-pause. Nag-pause ka pa sa, ikaw mismo nag-pause ka din ba sa ginagawa mo? O habang kinakausap mo dyan, magulo kasi nagluluto pa ako, naglalaba pa ako, mga daming mga kaabalahanan.
8: Tumahimik ka muna dyan, nandito ako sa ano, work from home. O natrabaho ko, di ba? Yung ganon. Alam mo, Ate Lynn, tam-tama yan sinabi mo. Doon sa ating pagkakaroon ng kalmado na kondisyon, di ba? Para dito sa ating unang-unang letter for the word
9: letter
8: cure,
9: P.
8: Sa ating usapang purity, P. Kasi minsan, pag yung adult, hindi siya nakaka-post din. Handa siya na anda, no? Parang ta-ta-ta-ta-ta, di ba? No?
9: Ay, na bata eh, parang machine gun daw.
8: Yes, oo. At dahil ang pinag-uusapan natin ay season 2, na-imagine ko lang yung, halimbawa, meron kang paminta, no? Taktakan ng taktak, no? Di ba? Ako, napakaangang na nung niluluto mo, di ba? Or asin, ano, na tinaktak mo siya ng tinaktak. So, parang ganun, di ba? Di ba, ka-rhyme, tinatalakan mo yung bata. Talak,
9: talak. Talak, taktak.
8: Oo, okay. So, sa bata naman, paano naman ito sasabihin, di ba? So, okay, dahil nag-pause ka at ikaw ay kinalma mo yung isip mo, so now you can press on. Yan. Masasabihin mo, halimbawa, sabihin natin yung sitwasyon na gusto. Kasi minsan, iba-iba kasi sitwasyon, ano? Parang para talaga nagluluto ka sa season 2. Kasi kung halimbawa, sitwasyon ay itong bata na ito ay sabihin natin na bigla ka nagulat na meron na pala siyang kasama, di ba, no? At nakaakbay pa, o, di ba, no? Yan yung mga usapan at dalawa sila, alam mo na, PDA,
9: no?
8: Ayan, o. So, paano mo siya ngayon kakausapin, di ba, for this purity talk? So, ang yon sasabihin mo sa kanya, of course, dahil nakita mo naman na siya, so you can start from there to be honest. Yan.
9: Yes.
8: At dahil ikaw ay nag-post at nag-pray, letter P pa na isa.
9: Yes, another P.
8: How do you press?
9: Pure.
8: Parang kalmado lang. Sabi mo ganyan, ano? Hindi yung pagdating niya sa bahay, ano? Parang halimbawa, ikaw yung nanay, no? Parang nauna ka sa bahay, tapos wala pa siya, no?
9: Oras na.
8: Dagdag lang, ano, sa post. Misan yung brains natin, kung ano-anong mga imagination, gumagawa tayo script, o, diba?
9: Yeah.
8: So, muna tayong gagawa ng mga ganong script, diba? Kasi, ano, magkakaroon tayo ng epekto sa ating, ano, na ika nga, pahikipag-usap. Yung pagbukas pa lang na ng pintuan, ng gate, no? Parang eto ka na agad at yun,
9: talak-talak. Mayroon ka na agad.
8: Ayaw mo muna, observe ka lang, ganyan. At huwag ka munang yung kumakain, di ba? No? Ganyan. Hay anak, ano, gutom ka na ba? Ganyan, di ba? No? Kahit sa sarili mo, naku, mamaya ka, di ba?
9: Eh, usual muna na routine nyo, di ba? Usual muna.
8: Tama, usual routine. And then, later on, pag medyo nakasettle na, ayun, anak, meron lang akong gusto sabihin sa'yo. Wow, very calm. Oo, yan. Tapos, pwede ba tayong mag-usap? Pwede, may sabihin kasi ako sa'yo, eh, no? Tapos maging sensitive din tayo. Kasi kapag si bata dito sa ating tinatawag na pause and press on, minsan hindi pa siya ganun ka-ready, no? Kasi
9: timing is kailangan din.
8: So pagka sinabi niya na naantok na ako sige, siguro bukas siguro, no? Yan. So iyon ay nagbibigay din sa atin ng panahon when we pause to calm down.
9: Tayo din mismo adult.
8: Okay, so, kasi po alam niyo po, no, ito ang may mga nagtatanong sa akin ito Paano kaya daw mabubuo ang yung komunikasyon nila sa mga bata na teenagers? And this one is a very very sensitive issue sa ating mga bata kasi yes. Ano 'yung emotion nila to no, 'di ba? So yun, so ipinagpaliban ganyan. And then sabawa sa umaga bago umalis si bata. Hoy nak ha, medyo cool ka talaga. Hoy ha, promise mo, mag-uusap tayo mamaya ha. Gusto mo ba sa labas tayo mag-usap? Gusto mo ba di tayo? Yan. Sunduin kita sa school o kaya mag-meet tayo sa ganito. Yan. Para at least talagang ang pinoproject mong image. Kasi po yung season talk is not just talk as in talk. Diba?
9: Hindi lang basta tayo yung nagtotalk din.
8: Yung
9: approach.
8: Yung
9: approach natin.
8: Itong pause and press pala na to, napakarami.
9: Mahaba to.
8: Kaya lang, ano lang tayo isang oras lang po tayo din Kaya, okay, let's go to the another letter. This one is unified values.
9: Unified diba? Values.
8: Yan. Ano yung values na binigay natin sa ating mga anak when it comes to itong pinag-uusapan natin na intimacy and purity?
9: Kasi lahat po ng value system ng bata, nag-uumpisa talaga siya sa bahay, sa parents. Sila yung immediate na caregiver na nangangalaga sa kanila holistically, physical, emotional, so lahat ng aspeto ng bata. Kasi dala-dala niya yan hanggang paglaki. Mami, ano nga po yung age ng formative years na sinasabi natin very crucial? Ang binabagot ko kasi unang dekada
8: Ang sabi natin noong araw ay give me a child by 8 and you can have him the rest of his life. Noon yon.
9: Ngayon, unang
8: ano pa yun? Malamang ay mas bata pa doon. Kasi mas sa ating mga kabataan ngayon, ay iba na sila. So baka umatras tayo. I'm not citing from research, but I'm citing based on my personal observation sa nakikita kong mga developments ng ating mga bata that is so fast talaga, no?
9: So the younger po, younger, yung tipong bago pumasok sa preschool.
8: Correct ka dyan.
9: Yung and, value system sa loob ng bahay bago sa school.
8: Bago lumabas. At yung labas na tinatawag natin ay hindi lang yung labas sa eskwelahan, yung labas siya sa kapitbahay, di ba? Oo, kasi paglipat niya ng kabilang bahay, may ibang values na doon, di ba?
9: Diba?
8: No?
9: Opo.
8: Oo, parang halimbawa, sa bahay mo, pagka ang mga halimbawa, refrigerator, di ba? No? May pupunta siyang kalaro, dire-diretso sa kusina, bubuksan yung ref, di ba? So, bubuksan yung ref, di ba? So, yun yung

0: laro, hindi lang sabi niya, ay natutunan niya yan sa kalaro. Minsan sa mga relatives, magpipinsan, o sila yung makita,
1: Kalaro pa rin yun.
0: observation nila. Diba?
1: Kalaro pa rin yun. O,
0: Kalaro
1: kalaro pa rin
0: nila,
1: yun. So,
0: kaedaran nila.
1: So, ang challenge naman natin sa season talk when it comes to this unified, not
0: Unified values
1: undivided,
0: lang.
1: undivided. Minsan kasi ang nangyayari, kaya unified and versus undivided or divided values, no?
0: Divided.
1: Kasi pag unified, yung iisa ka, no? Okay, nandito ka sa bahay mo, nandito ka sa bahay ni kapitbahay, is no-no. Eh, kanina, refrigerator lang yung sinabi ko. Eh, kung eto, no, halimbawa, sa iyong tahanan, ituro po natin dahil ating pinag-uusapan ay purity and intimacy, na yung mga private parts, hindi yan basta-basta pinakikita
0: Yes.
1: kahit kanino.
0: Opo. Natutunan nga
1: Hindi
0: mo namin sa
1: kinakabahan.
0: yung sa child protection seminar, mami na. Kaya nga yan, kino-cover yung mga private parts kasi hindi yan to be seen and to be touched by anyone.
1: Correct ko. At halimbawa, o di lumipat siya ron sa ibang bahay. Tapos nakita niya, no, at sabi ko nga kanina, di ba, merong mga tendencies to be curious sila bata. Abay,
0: Oh,
1: nakita niya
0: very.
1: yun, paglipat niya din sa kabilang bahay. Abay, naglalaro sila ng body parts. Di ba? They play with body parts in other, ano, in other homes, no? Na parang, to them, it may appear
0: It's
1: as
0: normal.
1: play, discovery and curious. Pero sa tahanan mo pala, hindi pwede yan, di ba?
0: Hindi.
1: So,
0: Opo.
1: yun. Oo. So, ngayon, pag sinabi natin na ito yung mga bagay na ika nga ay para diin yung unified, pag-uwi ngayon ni bata. Kasi bata, mag-share yan, eh, di ba? At idugtong ko dun sa kaninang sinasabi ko na parents are asking me, no, especially mothers, yung connection daw, bakit parang yung mga batang teenagers hindi makakonect sa kan... Parang wala silang pag... Yung ano yung word, no? Walang pagpapahalaga sa pamilya, ayaw makipag-usap, no? Ang sagot dyan is T-R-U-S-T, trust.
0: Kailangan
1: Pag
0: mabuild
1: sinabi ko ba to,
0: yon.
1: tatanggapin pa ako. Pag sinabi ko ba to, pagagalitan ako. Pag sinabi ko ba to, ano yung reaction, ano?
0: Reaction nila.
1: Give them a reaction which is pleasant. No? Kagaya ito pinag-uusapan natin, na klase ng pag-uusap. Ay, they will keep on connecting. They'll keep on
0: Pagiging
1: connecting.
0: comfortable sila, yung pagiging comfortable nila, doon nabibuild yung trust sa bawat isa.
1: Yes, so, and this season talk na pinag-uusapan natin is very, very important. Kasi nga, anong palasa ilalagay natin? Okay. So, dumating yun si bata, no? So, mga sabihin natin, mga, kasi, di ba, nakikipaglaro yan, no? Mas, ibata naman natin yan, 7. Sabi niya, uy, nay, nay, doon sa ganito, ganitong ginagawa niya yan, ganyan, ganyan, ganyan. O, yan. Doon na naman tayo ngayon. Ano ang reaction natin?
0: Reaction na natin.
1: The season talk must respond instead of react. So, Ate
0: React.
1: Len, ano sasabihin mo sa bata? So i-describe niya yung playing of the body parts na nakita niya doon sa kabila,
0: Oh,
1: no?
0: ang reaction na ano, naku, yan na naman, bastos yan, huwag niyong pag-usapan yan, ang bata-bata niyo pa.
1: O, ginawa mo yan, ha?
0: Reacting.
1: Ginawa mo yan, ginawa mo yan. Ganun, parang ganun.
0: Hindi na.
1: Gumaya ka sa kanila.
0: Nagagalit na agad tayo. Mami, tingnan din natin doon sa side na, ano, merong takot kasi yung parents. Baka meron siya mga naranasan before na ganun din siya trinit ng parents niya noon nagkwento siya. So, baka na ipapass on niya din yung ano eh, yung takot niya, naku, baka magkaganto ang anak ko kasi ganto yung ano, ginagawa niya. So, balansin po talaga natin at kaya
1: Yes,
0: natin
1: so
0: ginaguide ang mga parents paano approach, paano sila kausapin, na hindi po natin sinasabi madali, very challenging itong generation na magkakaiba tayo ng mga kinalakihang pamilya at value system. Pero sabi namin, let's start from kung saan tayo pwedeng magkaroon ng connection. Yung sinasabi natin,
1: how do you
0: unified na
1: say that, the
0: values.
1: connection? Paano tayo ko-connect? Anong sample ng pakikipag-usap niyan?
0: Yun, umpisa po doon sa ano, yun nga, yung prayer, yung sabi natin kanina, yung pausing, it will start then na magpo-pause ang adult, magpo-pause ang

0: bata na, wag muna sugod na sugod. Ang nanay naman, pausing to listen, start po yun ng connecting sa bata. The listening
1: Okay.
0: part.
1: In exact sentence, ganito dapat ang sasabihin. Di nagkukwento yung bata. So, una, ay panoorin mo siya, no, maging observant tayo sa kanya. Paano siya nagkukwento? Kaya nga yung tinatawag natin na safe, di ba? Safe ang tawag dyan na yun, letter S. So, you search and see, no? So, sinesearch mo siya, nasan ka kaya ngayon? And then you see now, you see. So, nakita mo na narinig mo siya, nagkwento siya. So, ano yung nakita mo sa kanya? Okay, kung nakita mo sa kanya na parang, wow, casual lang, light, yan. So, hindi, kaya nga sabi ko, the parent responds instead of react. So, sasabihin, ibabalik mo ngayon. Eh, anak, naalala mo ba yung mga, mga napag-uusapan natin dito? Oh, so, ipapasok mo na ngayon to unify the value. Na yung tahanan natin, eto yan, at tapos ito yun. Pero, look at my style in saying it, di ba? Anak, so ibinalik mo sa kanya, anak, oh, talaga, nakita mo yan? Oh, ah, okay. Ikaw naman, ano naman ang nararamdaman mo nung nakita mo yan? Yan, so ganyan. Meron ka bang naramdaman na parang, wow, kakaiba naman yata ito. Tapos, anong tingin mo sa ginagawa nila? Yun. So, yun ang search and see. Tapos, mahaba pong usapan yun. Kasi nga, hindi natin agad, kaya madami na bata na lumalayo sa mga magulang, ang ini-insist agad ay, ito agad yung gagawin.
0: Or
1: Parang
0: bawal yan, bawal yan, wag
1: parang
0: yan.
1: sasabihin, oh, magre-react agad tayo, magagalit tayo,
0: Reaction,
1: sabi mo. Sabi mo nga, dala ng fear, no, na baka ginagawa ito. Yan. So, by processing, by pausing, by listening and searching. So, yan po, no? Tingnan muna natin kung ano yung naging damdamin ng bata, anong pananaw niya doon sa nakita. Tapos, tsaka mo ngayon igawi. Na yung ating mga pinag-uusapan dito, sa, ano sa tingin mo ang kinalaman nun doon sa nakita mo? Yan.
0: Yes.
1: So, iwasan din po natin in our season talk yung tinatawag na yes and no sagot. Kasi by yes and no, parang kinaklasify mo siya agad. Parang, oh, sige, pag ito na tanong po, siguro, ano, eto yan, yes, o kaya no. Parang gano'n, no? But let's try to open our mind to see, no? Eh, ano pa? Ah, talaga? Eh, ano ngayon ang tingin mo siyan? Gano'n.
0: Para
1: Pwede yung pinag-
0: mag-continue yung conversation. Kasi pag yes or no, tapos na usapan.
1: Hindi lang sa tapos na, kung hindi malilabel yung bata, halimbawa, sabihin mo, ah, natakot ka ba? O yan, o di parang yung
0: Oo,
1: bata
0: yun
1: naman
0: na.
1: ngayon, malilabel na siya,
0: Yes.
1: ay natakot na ako, di ba?
0: Oo,
1: Yung bata,
0: yun lang.
1: ay hindi ako natakot, ay okay lang ako, ganun. So,
0: Na
1: hindi
0: limit.
1: siya magiging mas malalim ang unawaan. Wow, talagang,
0: Yeah,
1: mahirap na
0: talaga
1: tingin. Okay, let's go
0: malalim.
1: to letter R. Ito namang
0: R.
1: letter R na to is, paano tayo lulugad dun sa really resisting? Yung talagang nagkakaroon na yung bata, maglalagay siya sa isang posisyon na matapos kayong mag-usap doon sa letter U na
0: Unified
1: unified
0: values,
1: values. Diba,
0: values
1: nakita
0: niya.
1: niya si values, no? Wherever you
0: Values.
1: go, anak, ito yan, it's unified, no? Ay, ngayon, nandito ka naman sa tinatawag natin na really resisting. So, parang, kung kayo po ay kanina pa nakikinig, nanonood sa ating usapan, sunod-sunod po itong stages namin sinasabi. Sunod-sunod dito. Kasi from that talk, eto ka naman ngayon. Kaya Ate Le, ano naman yan? Really resisting? Parang ano, ikukulong mo yung bata sa kahon?
0: Very resist na. Nituturuan natin sana na paano ba tumanggi, paano ba magsabi din sa kalaro nila na ay, ganito ang naituro nin mama ko. Diba? Yung nagre-resist ka doon sa ano, kung ano yung ino-offer sa'yo na nagagawin o kaya yung activation o kaya yung laro na sa tingin mo, parang ito yung pinag-usapan namin na remember niya, yung remembering ng bata kung ano yung values na ituro na mag-manifest doon sa actual niyang situation. Di ba? Resisting nga. Ay, kaya niya tumanggi. Ay, hindi maganda yan. Ay, hindi matutuwa si mama pag nalaman niya to.
1: Okay. So, ang sinasabi mo ay dahil konektado lahat ito pinag-uusapan natin, di ba? ay nandoon ito nakasalalay ang tinatawag nating really resisting. Hindi yung
0: Really.
1: parang cool lang, di ba? Parang real, di ba? Sa mga real, parang minamadali mo eh.
0: Mabilisan lang yung real eh.
1: Oo, mabilisan lang, no? Kaya natin na isasabihin yung really resisting, yung
0: Really.
1: makatotohanan na pagtanggi, yan. Makatotohanan na pagtanggi. Kasi dito po nakasalalay ang tinatawag na tibay. Tibay ng isang pundasyon ng katuroan ng values sa bata.
0: New
1: Kaya nagsimula
0: system.
1: tayo doon sa unified values, di ba?
0: Values.
1: Na lahok-lahok, sama-sama yan. Kahit magkabuhol-buhol, magkakaisa pa rin yan, di ba, no? So, dito sa really resisting, matututo na siya ngayong mag-process. At ibabalik natin doon sa, okay. So ang tingin mo ganito. Yeah, so, dudugto ka naman natin. So, hindi ka pala kaya hindi ka nakisali kasi tingin mo ganoon pala. Kasi ibabalik mo ulit yung sinabi niya, ikaw
0: Nanggalit.
1: ba?
0: Yes, manggagaling din sa kanya.
1: Nagkwento siya. So, pupulot-pulot tayo doon. Tapos, ano kaya tingin mo kung ganito yung, ganito naman yung ano nangyari, ganon. So, ito po ay mga maliliit na pinupulot natin. Pero ang pinakamahalaga kasi dito, Ate Len, ay sa pakikipag-usap sa ating mga bata, no? Hindi ito pwedeng mabilis.
0: Opo.
1: Hindi ito pwedeng mabilis.
0: Huwag
1: Kasi
0: tayong
1: like ako ay,
0: mainip.
1: oo, kasi ako ay experience para lalo na yung mga may kinalaman sa ganito, na yung bang
0: Opo.
1: values nila, kung nagfi-friction dun sa eto na yung mga sinasabi ng iba, nakita nilang ginagawa ng iba, tapos iba ka dito, di ba, no? Ang hirap pag-usapan po niyan. Ang hirap pong pag-usapan at talagang matagal. Matagal
0: Isa
1: yan.
0: process po
1: Matagal yan.
0: talaga. Even sa parents, proseso po talaga sa parents, hindi lang dun sa bata. Kasi lalo na yung exposure ng parents, eh bakit kami nung araw, yung gano'n, na i-compare niya, no talaga sa bata na ko. Eh iba po kayo, baka makarinig tayo ng masagot. Eh iba naman po kayo noon eh. So talaga
1: Okay.
0: i-connect natin yung
1: Alam
0: ating
1: mo,
0: damdamin.
1: maganda yung sinabi mo na yan na hindi natin dapat i-connect sa atin. Dapat, ano tayo, may boundary. Ito, si bata ngayon. Ito tayo, noon. Noon. Kasi ngayon, ang mga bata, natatawa ako kasi parang sobra silang risk taker ngayon. Kaya ako natatawa. Parang na-remember ko yung isang nanay, no? I was in a talk. Tapos, di lumapit siya sa akin, no? Sabi niya, mami, tapos may luluha-luha pa siya. Yung anak ko po, naglayas, ganito, ganyan. Eh, kasi ito rin na, itong usapan na ito rin, purity and intimacy, yun yung pinagsimulan. Eh, bakit naman? Sabi ko, anong nangyari? Eh, kasi nga po, ganito, ganyan, ganyan. Ito, parang sa dulo daw, dahil yung nga, hindi na niya makontrol din yung sarili. Sabi ko, kung hindi ka sumusunod sa ating mga nais, hindi ka na kailangan di sa bahay na ito nakapira, di lumayas ka na dito sa bahay. Eh, di lumayas na nga. O ano, Ate Len, okay ba yon?
0: Diba? Eh, ganun talaga yung mga ano, mga reactive. Kaya tuturuan din natin sila yung paano yung nagre-react at nagre-respond. Kasi magkaiba yun. Yung immediate na ano, na reaction, ay pag ganito, ayawan na. O kaya, meron ka agad silang idea kung ano, paano sila magre-react based dun sa ganito yung na-pick up nila sa iba din eh. Ganito sila nag-react.
1: Yes, so isa pa po na nais natin yung ilalim, ano, as we do itong season talk sa ating mga bata na may kinalaman doon sa really resisting, ay hindi po ito pwedeng obedience ng yes ng yes. Ano ibig ko sabihin doon? Hindi po tayo dapat kontento lang na yes lang siya or sumunod siya. Kasi po, kapag hindi po tayo sure, ayan, na sinunod niya ito dahil siya ay naniniwala, no? Halimbawa, ito, no? Ang dami natin ngayong mga kabataan, siyempre, sama nang sama sa mga magulang, kung saan dalhin, di ba, no? Tapos biglang magugulat pag ano, teka, ba't naiba ng landas? Di ba? Parang ang bait-bait, sunod ng sunod, yes ng yes, di ba? Yun pala po, yung kanyang pagiging yes ng yes, ay,
0: Obedient.
1: wala lang. Gusto ka lang niyang pasuwain. Gusto ka lang niyang parang sundin. Kasi parang, kumbaga sa ibon, Yes, ako ngayon. But at the back of the mind, of the mind ng bata, no, yung nasa in when the time comes, lilipad ako, and I'll do what I like to do. And
0: Sarili na
1: hindi mo
0: ako.
1: ko pwedeng pigilan. O, di ba, no?
0: Yes.
1: Ayaw po natin na dumating doon sa nawala siya sa kanyang unified value system
0: Value
1: ng isang
0: system.
1: tahanan at nagkaroon siya ng kakaiba ng values. Kasi nga, dahil yung palang pagsunod niya ay para lang sumakasunod. Para ka lang mapagbigyan, di ba? Kaya kailangan
0: Pagbigyan.
1: ilalalim natin. O, ilalalim natin ito. And through our season talk, we can ask the child, naku na anak, alam mo ba, natutuwa naman ako kasi, ala, yun ang ginawa mo doon sa mga nakita mo doon? Ha, talaga? Eh, bakit? Hindi ba parang ang saya-saya nila? Gusto, hindi mo ba, parang tatanungin mo sila,
0: Hindi.
1: bakit? Bakit? Oo, yan. Anong
0: Oo.
1: tinatakbo sa isip mo? Bakit parang hindi ka nakisali sa kanila? Yun, di ba, no? At that kind of question may be answered pleasant, no? Ng mga 8 years old. Antayin mo po, watch kapag itong bata to ay 11 years old na. Hindi na po sigurado na yun ang kanyang sagot.
0: Sasagot
1: Kaya
0: niya.
1: maganda po, itong si Unified Value at ang pinag-uusapan natin about purity ay consistent, no? Lagi-lagi, no?
0: Yes.
1: Na atin pong ipinapaalala. And the word purity, kagaya nung kanina pinakita ko sa una kanya, di ba, nagmi-mix-mix
0: Ay,
1: ako.
0: demo.
1: O, ayun,
0: Illustration
1: nagulay-gulay. So,
0: natin.
1: hindi lang ito sa, ika nga, intimacy. Yung purity din ay nakikita sa pakikipag-usap mo sa kapwa, di ba, yung makatotohanan ka. Hindi yung, ito ka pala, pero may iba kang sinasabi, di ba, hindi pure, di ba, no? Maipapakita mo rin doon sa mga bata na kahit nahihirapan ka kasi yung motive mo ay kailangang maging malinis, kaya
0: Tama, yes.
1: nililinis mo, di ba, no? So doon,
0: Pati
1: makikita
0: yun.
1: ito ng ating mga anak na buo talaga
0: Pure,
1: yung pagiging
0: yes.
1: intentional mo, yung pagnanais mo sa purity. Yan, di ba, no? Pati
0: Hindi
1: sa
0: lang,
1: ikaw nga.
0: hindi lang mami isang aspeto ng purity. Yung kabuuan mo rin bilang magulang, gaano din ka pure yung heart mo when it comes to teaching the values sa ating mga anak.
1: Yes. Tsaka yung makita ng bata na you walk your talk. You walk your talk. Parang hindi lang siya yung inaasahan mo, no? Parang halimbawa na ko, no? May mga adults na nagko-cross din ng border, di ba, no? Na halimbawa nagkaroon ng reunion, yan, di ba? Reunion, yan. Tapos, yan, nakita yung dating classmate, o, di ba, no? And then, oh, yun. So, dito, napakaganda po ito na parang maikwento sa ating mga anak, no? Because we're talking of purity ng relationship, purity sa itang intimacy. So, ganun, ano? So, pwede natin ikwento, lalo na kung halimbawa yung anak natin babae, di ba? So, malaman niya na ang isang may asawang babae ay may boundaries na, di ba?
0: Yeah.
1: Hindi ka kikiligin na binupuri ka ng mga klase mong lalaki before na maganda ka, sexy ka pa, ganyan, no? Maayos ka pa rin. And you are happy about it. No, a married woman must only be happy sa puri ng asawa. Yun, di ba? Wow, naku, strong ba yan? Strong ba yun? Strong ba? Then, hindi po ako nagsabi noon. Nabasa ko yan sa book ng Holiness. Yung book ng ano, Holiness and Purity yon. Kasi daw po, eto may paliwanag yan. Para naman alam, sabi natin dapat may paliwanag, hindi tayo parang sweeping. Kaya daw po ganon, ang isang babaeng may asawa, para isasara natin ang pintuan, bintana, makapasok ang kaaway. Kasi,
0: temptation.
1: halimbawa, di yun, ano, pinuri ka ng mga classmates na lalaki nung high school yan, mga ganon, no? And then, parang, yun daw po ay entry point
0: Entry point.
1: ng enemy. Oo. Kasi parang, syempre, lalaruin mo sa isip mo yun eh. Especially, syempre, pag mag-asawa, medyo very familiar na, no? Nagpaganda ka ng todo, tapos, sweetheart, tingnan mo nga ako. Ano ang titingin ko sa'yo? Di ba nakikita ang ganda ng buhok ko? Ganyan. Ano yan? Nag-rebound ako. Ah, oo nga, maganda ka pala, maganda ako. Di ba?
0: affirmation galing din sa ano.
1: Relate mo ba yung mga ibang, yung ibang mga may asawa dyan? And so that, again, is an expression sa ating mga anak na
0: Expression.
1: dalagilding, no? Na, oh, we don't mind yung mga ganyan, ano? Gusto ko si daddy lang. Gusto ko si daddy lang ang pupuri sa akin. Gusto ko si daddy lang pinapagandahan ko para kay daddy. Di ba yung ganon? So we can cross over the life na ika nga, hindi pa ngayon lang. Okay. Let's go to the last of ito, yung emotion. How can we
0: Letter
1: remain
0: E.
1: pure sa ating mga emosyon? At siguro itawid natin ito, no? Kasi alam niyo po, no? Listeners and viewers natin sa Moms at Heart, hindi po ito pwede kung tayo lang. We need the Word of God.
0: Yes.
1: We need the strength from the Lord. Yan. Psalms 119:9. O, ayan. How can a young man remain pure?
0: Pure. Kailangan meron din pinangahawakan talaga ang mga magulang. Kasi ano yung ipapass on nila na ayun yung value system. Ayun yung kahit na sabi mo, memory verse lang yan eh. Hindi, maganda yun na itatanim talaga. May paghuhugutan yung bata pag dumating sila dun sa time na ay, nandun sila sa struggle time. Meron sila paghuhugutan na value system biblically.
1: Yes. And the emotions, eto po, no? Eto yung napaka ganda na atin pong maunawaan. Yung mga season talk, halimbawa di season talk, wag na wag natin itatanong sa mga bata o sasabihin sa mga bata, eh bakit hindi mo kasi naiisip yan? Ano ba? Hindi mo ba yan naiintindihan? No, bawal. Ayun na yan. Paminta yun. Paminta, das paminta, di ba? No? Maanghang yun. Kasi po, when we talk about emotions, ang atin pong mga anak ay yung hindi pa ano to develop ang
0: develop
1: kanilang
0: yung frontal.
1: Kasi nga, dahil hindi pa develop yun, yung logic nila ay kakaiba. Yung ika nga logic, yung pagdudugtong-dugtong na ito yan, ito
0: connecting
1: yan, ito yan, o,
0: connecting
1: yun. Mga pangyayari, no? At hindi lang po yun, ano? Hindi ko alam. Si Lord talaga, kakaiba, ano? Bakit? Ito pa naman yung panahon din na umaapaw ang kanilang emosyon.
0: Yes, very strong
1: Oo.
0: yung kanilang mga feelings.
1: Yes, oo, yung
0: Sabi
1: kanilang
0: nga,
1: emotion.
0: Mami, ito yung panahon na nagtatalunan ang mga hormones ng mga kabataan, mga
1: Yes,
0: teenagers.
1: And yes, and ito rin po ang isang katotohanan. Kapag ang anak natin ay teenagers and we are talking of emotion, so, kung meron silang hormone na nagtatalunan kasi yung frontal lobe nila hindi pa po
0: hindi
1: develop.
0: pa ganun fully developed.
1: Okay. Ano naman ang edad ng isang magulang na may anak na teenager? Eh, di ba nearing middle age na rin yan? Kaya meron din siya ng hormone na yon na nagkakawala.
0: Tawagan na iba,
1: Flash.
0: midlife crisis ba? Or meron din
1: Meron
0: siyang
1: siya mga
0: transition
1: ganon.
0: sa
1: Oo.
0: buhay.
1: Menopause, menopause, di ba? Yung mga ganyan. Which starts about late 30s, mga ganon. Di ba? Eh, so tama, yan din yung edad ng teenagers, eh, di ba? Na may anak na
0: Apa.
1: teenager. So, yun din po, no? We should guard on these things. Kaya po itong ating usapan, ang purity, the purity of talk because of season talk. So, iniingatan natin. But it's also a purity of our mind.
0: Ayan.
1: Okay, so ganito po, no, ang ating summary. Okay, from the word pure, let's start with the letter P. Ang yan po ay tumutukoy doon sa salitang pause before
0: Pause.
1: We keep pressuring on. Ayan, so that we have a calm disposition. Letter U, let us work towards achieving a unified value
0: Unified
1: system
0: value
1: sa ating
0: system.
1: tahanan. Anywhere they go, within our family members, same value yan.
0: Yes.
1: Letter R, really resisting.
0: Really
1: Hindi yung basta
0: resisting.
1: nag-no, nag-yes lang. For the sake of no and yes. Malalim din eh, malalim sa isip. And they really believe that it must be no or
0: No
1: yes.
0: or yes.
1: And the last, of course, is the emotion. And
0: The
1: that emotion
0: emotions.
1: rules, whether adult or bata, minsan emotion rules eh. Yeah. Okay, maraming salamat sa iyo, Atulin.
0: Yes, it's a privilege din po at nandito po lagi ang Mami Bessie para sa paggabay sa atin mga mommy at mga parents and even yung mga kabataan nakikinig ngayon. Pulutin natin ito bilang i-add on natin doon sa ating mga value system.
1: Okay, can you close us in prayer?
0: Yes. Tayo manalangin. Panginoon, lubos kami nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Alam namin ang bawat nakikinig. Magkakaroon po ng kaunawaan na nanggagaling sa inyo. Thank you, Holy Spirit, for the understanding. You are our great counselor. You are guiding us as we go through the season ng pagpapalaki at pag-usap sa aming mga anak. Salamat po, Panginoon, sa patience sa amin. At ito yung ma-impart at ito yung masalo namin na magkaroon din kami ng mahabang pasensya, ng mahabang pagmamahal, marami pagmamahal para sa aming mga kabataan, sa aming mga anak, na patuloy namin iluluhog sa iyo. We just surrender to you everything, Lord. Every situation, every season of the lives ng mga magulang, and even sa season ng mga kabataan na aming ginaguide, Lord God. We thank you and we bless your name. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen.
1: Bye, Ate Len. Thank you so much.
0: Thank you din po. God bless sa inyo.
1: Very challenging talaga ang atin pong mga usapan when it comes to season 2. Kaya nga po, tunay naman na ang atin pong mga sasabihin ay iingatan po natin, iisipin, at hindi po ito basta-basta na lang mababalik sa salitang sorry. Ayan. Kasi po, lumalatay, lumalamat ang anumang salita na atin pong binitawan sa atin pong mga anak, o sino mang mahal sa buhay, o kahit sino na atin pong kausap. Kaya tayo po ay laging magkaroon ng awareness to have this season talk. Marami pong salamat at sana nga po kayo ay nakapulot ng mga kung ano-anong bagay, lalo na nga po sa ating usapan na very challenging. It's about purity. Pure. Let's remain pure so that we will always be on the safe grounds. Ang lahat ng yan ay nakasama po ba namin kayo sa pamamagitan ng inyong pakikinig over 702 DCAS AM band, or di kaya naman, baka nakita nyo ang aming mga looks. You have connected through FEBC Radio TV. At ang lahat ng yan dahil tayo po ay membro ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli, ang ating laging paalala mula sa inyong Mami Becerios sa ikaayos ng hubog ng ating mga pusong ina, ilalagak natin yan sa kamay ng ating Panginoon.

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Alam mo ba, mahigit 7 dekada na ang kasaysayan ng impeachment sa Pilipinas. 1949, si President Elpidio Quirino ang kauna-unahang opisyal na hinarap sa impeachment complaint. Sinundan ito ni na President Diosdado Macapagal noong 1964 at President Ferdinand Marcos Sr. noong 1985. Ngunit ang mga reklamong ito ay hindi umabot sa conviction. Noong 2000, si President Joseph Estrada ang kauna-unahang pangulo na sumailalim sa isang buong impeachment trial sa Senado. Noong 2011, si Ombudsman Merceditas Gutierrez at kalaunan si COMELEC Chairman Andres Bautista ay na-impeach ng House of Representatives, ngunit nagbitiw sa pwesto bago pa magsimula ang Senate trial. At noong 2012, si Chief Justice Renato Corona ang kauna-unahang opisyal na na-convict at natanggal sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan. Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
5: Ikatlong Kabanata. Sa mga mag-asawa. Kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo, upang kung ang asawa ninyo'y hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit na hindi kayo magsalita, sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. Kung gusto ninyong maging maganda, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos nyo ng buhok na nilalagyan ng mamahaling alahas at pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago. Maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos, at ito ang ginagawa ng mga babaeng banal noong unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng pagpapasakop nila sa kanilang asawa. Katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Panginoon. Mga anak na kayo ni Sarah, kaya dapat matuwid ang ginagawa niyo at huwag kayong matakot sa kahit anuman. Kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. Igalang niyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Kapag ginawa niyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Magmahalan kayong lahat. Ngayon, narito ang ilan ko pang bilin sa inyong lahat. Dapat magkaisa kayo sa isip at damdamin at magdamayan. Magmahalan kayo bilang magkakapatid. Maging maunawain at mapagpakumbaba kayo sa isa't isa. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. At huwag din ninyong gantihan ng pangiinsulto ang mga nangiinsulto sa inyo. Ang dapat ninyong gawin ay manalangin na kaawaan sila ng Diyos dahil pinili kayo ng Diyos na gawin ito at para kaawaan din niya kayo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang sinumang nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay ay hindi dapat magsalita ng masama at kasinungalingan. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Sino ang gagawa ng masama sa inyo kung laging mabuti ang ginagawa niyo? Pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa niyo, mapalad kayo. Huwag kayong matakot o mag-alala sa anumang gawin nila sa inyo. Alalahanin niyo na si Kristo ang dapat ninyong parangalan at sundin. Dapat lagi kayong handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa ninyo. At maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagsagot. Tiyakin ninyong laging malinis ang inyong konsensya para mapahiya ang mga taong minamasama ang mabubuti ninyong gawa bilang mga tagasunod ni Kristo. Mas mabuti pang magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng mabuti, kung ito talaga ang kalooban ng Diyos, kaysa sa magtiis kayo ng hirap dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng dumi sa katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na alam nating labag sa kalooban niya. Si Hesukristo ay nasa langit na ngayon, sa kanan ng Diyos, at ipinasakop sa Kanya ang lahat ng anghel at ang lahat ng espiritong namumuno at may kapangyarihan.
2: Pakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Pare, parenting and relationship enhancement.
7: Blessed weekend po mga kapatid at welcome sa programang Pare. At anong ibig sabihin yan? Dapat alam nyo na, Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa po na dinisenyo para sa mga tatay. At palagi nating sinasabi, syempre welcome na welcome ang mga nanay, mga anak. Sapagkat ang atin hong pamilya ay isang team. Kung gusto po nating magtagumpay ang isa sa kanyang role, kailangan sama-sama po tayo dyan. At dahil sama-sama, ito po ang mga kasama natin. Si Paring Allison ko, blessed weekend sa iyo, Paring Allison.
8: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Maraming salamat sa nakasama natin sa nagdaang mga pagsasanay dyan po sa Gospel Church of Manila. At sa mga iba pang mapagkakataon ay ipapabatid po natin sa inyong mga upcoming trainings po natin, lalong-lalo na po dyan sa Davao.
7: Yan, at paring Pastor Mark, blessed weekend.
9: Blessed weekend, paring Jebo. Blessed weekend, paring Allison. At blessed weekend po sa inyong lahat.
7: Okay, at muli maraming salamat po. Tayo po ay napapakinggan sa iba't ibang mga radio stations sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At syempre, available po online. Kaya sinasabi nga natin eh, kung gusto nyo pong mapanood, pwede nyo puntahan ang Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio. O, nakuha nyo yun? Ulitin natin, 702-DZAS-FEBC Radio. At syempre sa iba pang mga local stations na meron namang mga Facebook pages din po nila. So, yan po ang ating mga episodes. Kung nasa Facebook po, I believe it would last for 1 month, no, bago po alisin. At pwede nyo pa rin puntahan sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. Pinopost din po natin yung mga episodes natin doon. Ayan. So maraming salamat kasi ang ganda-ganda po ng ating studio, no? Talagang nabalik tayo dito sa ating studio. At kung dati ho, medyo compressed kami, dikit-dikit. Ngayon naman, relax tayo dito.
9: Tumatalino tayo dito.
7: Oo, nakakatalino talaga rito. Ibang epekto, no? Kaya gustong-gusto rin natin dito. Pero maraming salamat sa mga tech team natin na talagang kahit na late si Allison at naapektuhan ng kanilang mga schedule, okay lang, no? Napakabuti talaga ng Panginoon at damang-dama natin yan sa buhay ng ating mga tech team. At wag ho kayo mag-alala, yung appropriate discipline ay gagawin po natin kay paring Allison. At mamaya siya hong taya sa aming pagkain, ano? Yan. So anyway, ito tayo ngayon sa topic natin. So when the earthly father fails, tingnan po natin yung fatherhood of God. Kasi ang masaklap kasi rito, ayaw natin magbigay ng impression that the earthly father is perfect. No, tayo po ay works in progress. Of course, meron tayong sinful nature. Hindi naman natin sinasabi to make an excuse not to become better. No? Palagi nga natin sinasabi, ang goal natin is not to present ourselves as the perfect fathers, but sincere. No? Malaking kaibahan. Sincerity is, you're not making excuses, pero ang idea, you are persevering to become better. Iba ho yung pretending at iba ho yung persevering.
8: Yes.
7: Kasi sabi ng iba, huwag ka nang magpanggap, nagkakamali ka naman. That's true.
8: Mm-hmm.
7: Pero hindi po tayo nagpapanggap, we are persevering. Yung persevering po, you are taking the necessary steps to become better. Yung pretending, you have no intention of becoming better. You're just giving the impression. Hindi po ganun ang gusto natin. We are persevering to become better as fathers. So ngayon, dito sa ating pag-aaral, paano po yan pagka yung ating mga anak ay, o yung ibang mga bata, lumaki na wala silang good father. No? Which is, actually, kaya nga may the world needs a father. Dahil may mga tao po na either wala na yung fathers nila or without the guidance of a father, basically, they are fatherless. So siguro explore natin to, paring Pastor Mark, no? How should we understand yung concept ng fatherlessness? Ano bang dapat nating tingin dyan sa fatherlessness na yan? Yan ba yung mga wala lang fathers? Or gano'ng kalawak yan?
9: Well, iba-iba yan. Iba-iba ang mga categories ng fatherlessness, di ba? Meron dyan yung mga lack of authority, di ba? Lack of moral authority. So, yung, ibig sabihin, yung mga father na, yung,
7: nandyan sila.
9: Very strict, di ba? Yung very abusive.
8: Mm-hmm.
9: So, that is a form of fatherlessness. In other words, yung laging galit. Okay naman yung galit, di ba? Pero may lugar siya. Pero yung nagiging abusive siya.
8: Mm-hmm.
9: Nagiging verbally abusive, nagiging physically abusive, pakaganyan, that's a form of fatherlessness eh. Diba? Meron naman dyan yung mga performance-driven na mga tatay na yung puro na lang performance. Madalas yung kailangan sa yung grades mo, kailangan mataas, kailangan mag first honor ka, anak, pwede ka first honor. Ang nangyayari kasi doon, pagka hindi na-meet yung expectation, yung performance-driven na tatay, yung interpretation ng anak, mahal lang ako ng tatay ko pagka mataas yung grade ko.
8: Mm.
9: Diba? So, hindi na conditional, diba? Yung performance-driven. Ang madalas din na na-experience natin, yung kulang sa emotional security.
8: Yeah.
9: Diba? Yung hindi nag-express ng pagmamahal or I love you, hindi niyayakap ng tatay nung maliit siya, hindi mo na-experience yun. So, fatherlessness din yun. Kasi merong kang tatay, although maaring physically present siya, Pero emotionally, absent naman siya.
10: Absent, oh.
9: Diba? So yun yung mga bagay. Actually, another category of fatherless, masyado kang, tawag doon, permissive eh. Masyado kang, sinespoil mo yung anak mo. Tapos, mali na nga yung anak mo, pero para lang maamo yung kalooban niya sa'yo, binibigyan mo ng regalo, pinagbibigyan mo. Fatherlessness din yun eh. Although, it's iisipin ng anak ko, okay yun ha. Kasi lagi ako pinagbibigyan ng tatay ko. Pero actually, ang nangyayari doon, nagiging spoiled, kulang sa direksyon, kulang sa disiplina, kulang sa training. Yun nga yung episode natin last week eh. Dahil kulang ka sa training, hindi ka napabuti. Mm-hmm. Diba? Paglaki mo, hindi maayos yung buhay mo. Kasi nasanay ka, nung buhay yung tatay mo, sinospoil ka, pinoprovide lang ng kagustuhan mo. So, yun yung mga categories of fatherness. Pero ang magandang balita is, sabi nga ng salita ng Diyos, God is a father to the fatherless.
10: Yeah.
9: At kailangan panghawakan po natin yun. Mm-hmm. At kahit na, let's say, sa sitwasyon ninyo, kung nakikinig po kayo, no, tanunod, at yun ang sitwasyon nyo, yun ang pangako ng Diyos eh. At kung yun ang pangako ng Diyos, gagawa ng paraan ang Diyos upang mag-reach out sa inyo, either sa kanyang, maybe sa kanyang salita, or sa pamagitan ng ibang tao na maaaring gagamitin niya para maging tatay, di ba? Maging tayong tatay sa buhay mo. Kasi aminin man natin, hindi naman natin pinipili yung tatay natin eh.
10: Mm-hmm.
9: So, kung ganun ang sitwasyon natin, di ba, yung tatay natin talagang hindi tayo ginagabayan, hindi maganda yung ugali, may gagamit ang Diyos dahil He is the Father of the fatherless, gagawa siya ng paraan upang mag-reach out sa iyo.
10: Mm-hmm. Yeah. Napakagandang bagay yun, ano? At siguro magandang paglilinaw nga yung binigay ni Pastor Mark na akala kasi ng iba, pag sinabing fatherlessness, wala na yung tatay. No? Either patay na. Pero ito nga, kung hindi natin nagagampanan yung tungkulin, in a way, kahit buhay pa tayo, yung anak natin is considered as fatherless. No? At siguro, yung iba nagtatanong din, bakit hindi ba the world needs a mother? Marami nagtatanong yan sa amin. Ano? Ang actually, natanong ko rin po yan doon sa aming mentor at ang nagsimula nitong the world needs a father, na si Pastor Cassie Carstens, na sinasabi nga niya, yung problem of fatherlessness is much bigger than the problem of motherlessness. In other words, mas maraming mothers po ang involved sa mga anak kaysa fathers, no? So, yun po ang scenario dyan. Kaya hindi po sinasabing hindi kailangan ng mga nanay, kundi sa lipunan ng ating ginagalawan, mas malaki po yung problem of fatherlessness. Just for us to understand yung concept po ng fatherlessness. And thank you, Pastor Mark, for giving us an insight and at the same time, reminding us na yes, our God is a father to the fatherless. No? At yan po ang gusto nating pag-usapan sa pagkakataong ito. Minsan, yung fatherlessness is a matter of siguro misinterpretation din ng mga anak. Kasi may mga fathers na they are present in a way that they provide financially. So, ibig sabihin po, may mga times talaga na, ito, magandang linawin din ito, no? No matter how sincere a father is, may mga times na yung work niya does not allow him to be present in all the children's activities.
11: Yeah.
10: Kailangan din kasi lawakan ng mga anak yung unawa dito eh. Na, alam mo naman, ang children's activities, dinesign yan for, minsan, yung schedule niyan, maybe hindi lahat ng fathers available sa ganung oras. No? They may want to be present. Pero sometimes yung work nila does not allow them to be present sa ganung panahon, sa ganung oras. So kaya ko lang po sinasabi yan kasi even the best fathers may not always be present sa mga activities ng mga anak. Not because they don't want to, but because their situation does not allow them. So, kailangan din may pang-unawa tayo doon. No? Kasi minsan, unfair din naman na yung father ko ay hindi laging present or na-absent siya sa ganitong activities. No, naalala ko, no? Kasi minsan kaya ko nasasabi yan. Kasi minsan, very frustrating din sa father yung hindi ka nandun sa activity ng anak mo. Kahit gusto mo. Kaya lang, talagang minsan, may mga work talaga na hindi ka pwede mag-absent nung time na yon.
11: Yeah.
10: Or maybe na-use up mo na yung mga leave mo, di ba? So kailangan din may pangunawa din tayo sa ganon. Yung pagiging physically absent nila does not necessarily mean they are absent in your life. Kasi may mga times na present sila in the form of provisions. Pero again, kinakailangan nga, binabalanse rin natin to. Kasi ang parents po, hindi lang naman tayo dapat puro financial provision. Kailangan din yung nagagampanan natin yung roles natin sa ibang aspeto ng buhay ng anak natin. But then again, no matter how well your intentions may be, may mga times talaga na situations will not allow you to be there physically.
8: Yeah.
10: No, so kaya gusto lang po nating linawin yan. Does not necessarily make you a bad father, mm-hmm. but then again, kinakailangan pong maunawaan din ng mga anak natin yan, no? Kasi paminsan ang malungkot, alam mo, paring Allison, Pastor Mark, yung bang napapanood sa mga pelikula na parang yung anak hinahanap yung tatay niya, no? Kasi may performance siya.
8: Ay, oo.
10: Di ba? Eh minsan you're judged based on one scenario. Isang pagkakataon lang na hindi ka nakarating. Tapos para bang yung fatherhood mo will rise and fall on that one occasion. Eh that's unfair. No, yeah. That's unfair. Kasi minsan naman talaga yung reason din naman ba't di ka makarating is also to provide for your family, you know? To be relevant sa kanilang pangangailangan sa ibang aspeto at pangangailangan ng kanilang buhay. Ang dami rin pong ginajuggle ng ating mga fathers. Kaya nga maganda ho yung point ni paring Pastor Mark na kailangan din nating makita na sometimes we are very selfish. Inisip lang natin yung father natin na present sa buhay natin. Kailangan i-consider din natin kumusta yung father natin. Ano yung lagay naman nila, di ba? Kaya yung father natin, tayong mga fathers, we also need our Heavenly Father.
8: Yeah.
10: Hindi lang to para sa mga anak natin. So yung episode natin is not just for our children but also us. Maybe as fathers, we are so tired, no? Naiipit tayo ng conflicting schedules, yes. Competing priorities. And tayo rin mismo, we need the ministry of our Heavenly Father sa buhay natin. Huwag po nating isipin na we're just talking about our children. Tayo rin, we need to be ministered to. So sometimes, kung yung mga anak natin, they experience abandonment, neglect, they experience yung absence ng parents, eh tayo din ho as fathers, kailangan din natin yun sa buhay natin. Paring Allison, di ba?
8: Yeah.
10: Imagine, ano, kung ikaw ay isang tatay, ang dami ding pressure eh.
8: Yes.
10: At correct. Kailangan din natin yung ministry ng ating Heavenly Father sa buhay natin. Di ba? So, in what ways? Paring Allison, na parang as a father, you feel alone doon sa iyong pinagdadaanan na kailangan mo rin talaga yung ministry ng ating Heavenly Father.
8: Ang unang-una dito, kailangan ma-recognize natin, paring Jebo, paring Mark, no, na may pangangailangan tayo. Kasi kung minsan kasi bilang mga lalaki kuminsan, yung tinatawag ba nilang machismo?
10: Yeah.
8: Para bang...
10: Hindi machismis, ha?
8: Hindi machismis. Oh. Machismo. Yeah. Para bang tipong lahat kaya ko.
10: Oo.
8: Parang ganon. Lahat kakayanin ko.
10: Yeah.
8: Ay hindi po masama na humingi ng tulong. Hindi po nakakabawas sa ating pagiging tatay, sa ating pagkalalaki. Kung sabihin natin tayo ay nananalangin, humihingi ng tulong, nire-recognize ang tulong na mula sa Diyos. Sapagkat ito po ang nararapat. Kung papaano po tayo nagkakaroon ngayon po sa lahat ng ating pong mga tagapakinig, ano po, na meron po tayong relasyon sa ating pong mga anak, is the same God who also formed this family na meron po tayo ngayon, ay is also inviting us to His family. No? Kaya nga, binabanggit nga po sa salita ng Diyos, for those who have received Him, referring to Jesus Christ, He gave them the right to become a child of God. Mahalaga po ito, itong imbitasyon na ito. May binabanggit din po si Jesus na sa lahat po mga nagpapagal, mga pagod, siya, maaari po tayong lumapit sa Kanya, no? Sapagkat siya po ang magbibigay sa atin ng wagas na kapahingahan. Yung pong mga bagay na ito mga nabanggit po natin ay hindi po ito binabanggit out of nothing. This is being mentioned and being told to us because God Himself recognizes, kinikilala ng Diyos na meron po tayong pangangailangan. So una sa lahat, we need to recognize that we need help. Okay? Kababaang loob po. Ikalawa, nandoon po yung paglapit mismo po natin sa Kanya. Kasi kahit na kuminsan nare-recognize na natin, oh, may need ako eh. Pero kailangan pa rin po natin lumapit sa Kanya. Kuminsan sinasabi ng isang awit, singlapit lamang ng dasal. A prayer can really provide a good mood sa atin. Yung binabanggit nga na serotonin, no, isang hormone na nirelease sa ating pong brain. Na kung saan every time we pray, every time we read God's Word, every time we worship the Lord, it really helps. Hindi po ito positive thinking. Ito po ay isang bagay na maganda po nating tignan na binabago po mismo, tiyatransform po ang ating kaisipan at nilalagay po natin ang ating sarili sa tama, no? Kasi kuminsan yung mga naririnig natin mga boses sa ating pong paligid, eh ito po yung nagbibigay sa atin ng pangamba, di ba? Imbes na tayo ay ma-relief, tayo mas lalo po tayo nagiging fearful, mas lalo po tayo nagiging doubtful because we're looking at our circumstances and situation. Now is the time for us to dwell on the Word of God para po tayo ay mas lalo pong maging panatag po sapagkat ang tulong niya po ay lagi pong naririyan.
10: Pakaganda yun, ano? At alam mo, yung anyo ng pagdating ng pagmamahal ng Diyos, it comes in the form of correction. Kaya sa Bible, yung correction, if you go to the book of Hebrews chapter 12, kinlarify doon eh, no? Na dinidiscipline niya yung kanyang tunay na anak at dinidiscipline niya tayo kasi tunay niya tayong mahal. Sobrang ganda nun kasi usually pag iniisip natin yung discipline, ang naiisip ng marami, it is withholding love, no? Parang expressing anger, withholding love. Mm-hmm. Pero ang Panginoon mismo, pinaliwanag sa atin na itong discipline, ang purpose nito is one, to show that you are truly legitimate child of God. And number two, this is an expression of love. Bakit? Kasi nasanay tayo na ang expression ng love ay protection, iniingatan tayong hindi masaktan.
8: Yeah.
10: Provision, binibigay yung pangangailangan, not withholding, not pain. Pero dito po, binibigyang linaw na yung discipline is actually an expression of love. So, kung maliwanag sa atin to, then we realize na every time we are being disciplined, we are being loved. No?
8: Yeah.
10: At pag nabago yung paningin natin dito, wala nang pagdududa na mahal kaya talaga ako, pinapalo, dinidisiplina, tinutuwid, pinagsasabihan. Well, that's an expression of love. At tayo naman as earthly fathers, we may not be siyempre perfect sa implementation nito, pero it's always good to tell our children to know na kaya rin natin ginagawang discipline as an expression of love, no? Kasi pababayaan mo ba yung anak mo? Kaya nga natin tinutuwid eh. Actually, minsan nga ang hirap nga mag-disiplina eh, di ba? Kasi ang ayaw mo rito, yung bang minsan pag nagdidisiplina ka sa anak mo, nasasaktan ka rin eh. Di ba? Ikaw din nahirapan ka eh. Kaya nga yung ibang mga fathers, nagiging passive na lang eh. Parang bayaan na lang kaysa ituwid. Kasi hindi rin lang maatim na magdisiplina eh. Pero yun nga, pagklaro din sa atin ito na this is an expression of love as a father, we know we need to do this kasi we need to express our love to our children. This is an expression of love that we need to uphold,
8: yes,
10: no, sa ating mga anak. So when we don't do discipline, we are in a way, in effect, withholding love no, sa ating mga anak. Kasi minsan tawag nga nila tough love, di ba? Kasi hindi ito yung klase ng love na madaling ibigay. Naglalaban yung kalooban natin, but it is necessary.
8: Mm-hmm.
10: Kaya nga yung sinasabing permissive parents, no, yung dun sa Reuben Hill case study, permissive parents, ito yung bigay lang ng bigay eh. Akala ng iba nakakabuti, kaya nga yung term na spoiled, di ba? Spoiled, kakaiba nga yun eh. Dahil imagine, positive actions producing negative results. Kasi yun nga, hindi naman yun ang kailangan eh. Kaya yung discipline is important. At ganyan pong Panginoon natin. Yung fatherhood po, yung Diyos natin also is a merciful God. When we say mercy, it means that He is withholding from us what we truly deserve. No? Kasi baliktad dyan ng grace eh. Magpinsan yan eh. Si Aling Grace at si Aling Mercy. No? Yung grace is something we don't deserve. Binibigay. Yung mercy naman is we deserve punishment, we ni withhold muna, no? Hindi agad binibigay. So, ang purpose nun is not to tolerate us, really. Ang purpose nun is to give us a chance, an opportunity na manumbalik. So, hindi dahil pinabayaan tayo na magpatuloy, eh nangangahulog ang kinukonsinti. Binibigyan tayo ng time to come back to our senses on our own para hindi na natin sapitin yung discipline. Ngayon, kung hindi pa rin tayo nakuha doon at dumating yung discipline, understand that discipline is necessary. And again, it is an expression of love. So, isa pang bagay siguro, no, yung guidance ng ating Panginoon. Pastor Mark, siguro ito napakalaking challenge to para sa marami, no? Kasi sa mundo natin na ang daming, parang ang gulo-gulo na ano yung tama at mali, no? Pag ginawa mo to, mali daw to. Pag ginawa mo to, mali daw to. Pag wala kang ginawa, mali pa rin. Di ba? Parang ano na ba, no? Pakagulo, no? Sa tayo lalagay. So yung guidance na yon, ano? Siyempre as a pastor, no? Sometimes yung guidance ng Word of God, kine-question ng iba yan, eh. Tingin nila masyado mahigpit o kaya laos na kasi lumang libro na daw ang Bible. So how relevant is the guidance of God's Word for modern times and why is it desirable?
9: Well, naniniwala talaga tayo na yung guidance ng Panginoon, yung salita ng Diyos, yun talaga yung tamang guidance. Now, alam ko maraming tao maaaring ngayon, di ba, nagdi-disagree doon.
10: Yeah.
9: Kasi kailangan mo kumuha ng choice, eh. Kung yung salita ba ng Diyos, yun ba talaga ang magdadala tayo ng buhay? O yung magdadala tayo ng buhay?

0: natin pinag-usapan ngayon tsaka sa previous episode, yun kasi ang nagbibuild ng paniniwala eh. Kung walang relationship, lalo na pag maliit yung formative years, di ba? Pag maliit yung anak mo, hinuhubog mo siya. Pag walang relationship, hindi nagbibuild yung belief eh. May pag-aaral dyan eh. Mm-hmm. Na one of the, kasi may isang nagtanong eh, paano ba na-form ang isang belief?
1: Yeah.
0: And one of the factors is relationship. In other words, kapag may strong relationship, halimbawa, mayroon akong anak, strong ang relationship namin, dahil alam niya na kung ano yung belief ko, it's possible matatransfer ko dun sa anak ko. Pero pag hindi strong relationship namin, yung opposite ang mangyayari. Hindi siya maniniwala sa paniniwala ko. Kasi bakit maniniwala sa kanya? Hindi man ako mahal ng taong yan eh. Yeah, yeah. So very strong yung... So yun ang importante na may relationship ka. Tapos, pero kasi yung topic na yung paksa natin na yung pag nagpe-fail yung tatay, eh, di ba? Mm. So, minsan nag-i-air yun dun sa dalawa eh. Strong yung relationship mo nga, nag-build ka, kulang ka naman sa disiplina.
1: Mm.
0: So, in that sense, nagpe-fail ka din. The opposite can also be true, di ba? Puro ka disiplina, wala ka naman relationship.
1: Yeah.
0: So, in that sense, nagpe-fail ka din eh.
1: Yeah.
0: So, ang maganda kasi pagka binabalance mo yung dalawa, yung relationship, binabalance mo yung disiplina, parang sinasabi mo, parang Jebo, yung anak mo, ang pananaw niya, disiplina is a form of love.
1: Mm.
0: Kasi katotohanan lang, paglaki ng anak mo, marami siyang authorities na susundan eh.
1: Yes.
0: Diba? Maaaring magtrabaho sa isang kumpanya. Maaaring mag-serve siya sa church. Sa church, may authority structure dyan, diba? May pastor dyan. Yeah. At ang problema, pag hindi niya, ang pananaw niya sa disiplina, hindi maganda kasi hindi tinuro ng tama ng kanyang tatay o may failure yung tatay niya dun sa area na yun. Pag sa dinisiplin sa trabaho, mag-ano yan eh.
1: Oh,
0: mag-rebuild yan. Mag-react yan. Mag-resign. Gagawa ng eksena. Ganun sa church, di ba? Di ba meron tayong church discipline?
1: Yes.
0: Pag yung church member, yun lang nakikita ko, na-observe ko eh. Hindi siya naturuan sa tamang disiplina. In other words, yung pananaw sa disiplina is a form of hate or a form of rejection. Kasi yun ang experience sa tatay niya, failure ng tatay niya. Pag dinisiplin ng church, aalis yun.
1: Oo, oo.
0: Aalis yun. Sabihin niya, hindi niyo ako mahal.
1: Oo, oo.
0: Galit kayo sa akin.
1: Yeah.
0: So kasi hindi siya tinuruan na discipline is a form of love. So, pero pag naturuan siya at nadisiplina siya, tinatangkap niya yun eh. At alam niya na yun ay para sa kanyang kapakanan.
2: Ang ganda nun ano. Kasi maraming parents hindi nakikita yung lawak nun eh. Na para bang yung appreciation sa discipline na nagsimula sa bahay, hindi lang yung discipline na ginawa sa'yo, but the whole concept of discipline, no? Yung appreciation nun, kailangan makita mo how it will impact yung future eh. Di ba? Tama yun eh. Maraming tao nagagal. Ngayon nga sa panahon natin ngayon with social media, di ba? Makikita mo may mga tao pagka halimbawa nagstrikto sa kalsada yung isang ahensya, mumurahin na lang, no? Basta outrightly, biglang mumurahin na lang sa social media. Na palaging galit ang panukli without even asking, no? Ano bang benefit nito? Kaya nga po, napakaganda yun maging maliwanag na okay, hindi naman tayo dinidisiplina para pagtripan lang tayo. Merong purpose ito. At properly done, ang ganda ng discipline eh. Kaya nga, misa nakakalungkot, ano? Pag nakakapunta ka sa ibang bansa, nakita mo yung disiplina doon, di ba? Imagine, ano? Ang ayos-ayos, pumipila, walang ninja move sa mga pilahan, sa mga establishment. Ang ganda eh. Kasi, una, matipid. Bakit? Eh, matipid kasi hindi na kailangan magbayad ng mga tao mag-i-impose ng discipline. Kasi may self-discipline. So, naiinggit tayo. Pero tayo rito, pag dinisiplina, minumura natin yung mga nagdidisiplina. So, magandang makita yon. Kaya yung fatherhood po natin, comes from, of course, no, yung fatherhood ng Diyos sa atin. At in-explain sa Bible yan eh, na may mga actions siya sa atin as our heavenly father na pinipilit din naman nating gayahin as earthly fathers. Of course, hindi tayo perfect. But bottom line, pag na-appreciate mo yung ginagawa niya para sa atin, you realize na pag sinunod natin to, ang ganda-ganda ng buhay eh. Kaya yung deviation natin dito, yun ang

0: kakasira ng buhay. At ang masakla pa, sometimes, hindi lang siya deviation, rebellion pa natin dito. Not realizing that when we rebel against the Father's authority, tayo nahihirapan eh. Tayo gumugulo ang buhay eh. Kaya talagang napakaganda po na as earthly fathers, we have to go back doon sa proper appreciation ng discipline ng ating Heavenly Father. Babalik tayo doon sa Kanya kasi doon natin maipapaliwanag ng husto yung benefits, advantages ng discipline. At hindi ito power tripping. Parang Alison, yung power tripping at saka authority, paano ba natin makita yung dynamics nito? Kasi minsan, kaya naman din nawawala ng gana yung iba to submit to the authority. Kasi nandun naman yung power tripping, no? Which taints the whole concept ng authority.
1: Hindi siya simpleng pwedeng sagutin, no, parang Jebo. Ngunit pwede nating umpisahan siguro ang pagsagot niyan doon sa ating unang pagtatalakay nitong under establishing moral authority. Kasi ito, ang sinasabi ng unang-una doon sa establishing moral authority is for us, for all of us to knows how to submit to a higher loyalty. Kapag wala kasi tayo noon, mahihirapan tayo eh. Para magiging power tripping nga talaga yon na I don't submit to anyone or to anything. Basta kayo, mag-submit kayo sa akin. Kaya nga, unang-unang sinabi ka agad doon, for us to be able to establish moral authority within our circle, within our family, is for us, our children would see us, ay si tatay, marunong siya sumunod. Sumusunod yun sa Diyos. Hindi cliche yung parang I submit to God. It is really seen how we live our lives. Talagang tayo ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Malaking diferensya po kasi yun eh. If we understand how to submit to a higher authority and loyalty, and that is God and His Word. Hindi kasi natin pwede parang Mark na paghiwalayin yung ano eh, ang Diyos at ang kanyang salita na ako ay naniniwala, sumusunod sa, ako sa Diyos, pero paano mo na ipapakita yun na hindi ka sumusunod sa sinasabi ng Diyos sa kanyang salita, no? Ikalawa, magandang makita rin natin para mawala talaga rin yung power tripping na yon, ng intention ng moral authority is actually it intends to bring benefit to others. So isipin mo ngayon, binigyan ako ngayon ng authority and each and every one of us may capacity tayo of an authority. Kung tayo'y tatay, may authority ka sa bahay. Pero how do you exercise it? As power tripping ba? Ang batas ng hari, kahit kailan hindi mababali. Or ang intention mo is, when I exercise these rules, binabanggit ni Paring Mark na karaan, is para mag-intense to bring benefit, no, sa kanya. Na kaya ayaw ko lamang ikaw gabihin kasi una sa lahat, delikado sa daan. Ang iniisip ko, kaligtasan mo. And that would, a person, a child himself would see, ay oo nga pala, mahal ako ng tatay ko. Ang benepisyo pala nung kaligtasan ko. And that will give you will paint you a different picture kapag nakita at naunawaan ito ng bata.
0: Yeah, napakaganda yun, ano? Kasi napakahalaga pong matutunan natin to dahil sa totoo lang, kahit anong talakay natin dito, may mga fathers talaga na will not conform to the ideal fatherhood as presented by God and the Bible, no? Kaya nga, napakahalaga po na maunawaan natin, we are sinners, yung fathers natin are works in progress, no matter how good intention they may be, meron talagang pagkukulang eh. Kaya ang gusto nating makita sa episode na ito, when our earthly fathers fail, we are not completely abandoned and hopeless, no? Because we have a heavenly Father.
1: Amen.
0: Kaya nga yan yung mga binabanggit natin, mga extremes, no? May mga power tripping, so nadidismaya tayo sa mga earthly fathers natin. May mga absentee fathers naman, may mga fathers na sobrang takot na ma-offend yung anak to the point na by avoiding discipline they become yung mga anak becomes fatherless kasi nawala na yung ano eh yung role ng father. But kung nararanasan niyo po yan, the good news is this. We may have earthly fathers who maybe they failed us, abandoned us, or maybe lacking in some areas. Iba-iba eh. Yung iba siguro talagang namatay na, yung iba sumakabilang buhay, iba sumakabilang bahay, no?
1: Iba, so, ignorant lang, parang Jebo.
0: Ignorant, no?
1: Hindi lang nila alam.
0: So, iba-ibang level, no? Iba-ibang level, but the effect is the same, no? Parang ang feeling natin, we became fatherless because of them. And to expect perfection from an earthly father is too much.
1: Yeah.
0: Dahil what we can offer is at most sincerity, not perfection. Pero it is not an excuse. Pero ang maganda rito, we are not hopeless. Kasi meron tayong Heavenly Father. Kaya nga, napakaganda no, pag naintindihan mo yung sinasabi ng John 1:12, to all who believed Him, to all who accepted Him, He gave the right to become children of God. So what He offers is a relationship. Misa, nang nakakalungkot, pag pinag-uusapan ang Diyos, kamatayan ni Kristo, para bang in-isolate natin na ang benefit lang is you'll go to heaven.
1: Yeah.
0: Well, kasama yon definitely. No? Hindi natin pwedeng alisin at maliitin yon. Pero dito pa lang sa mundo, yung benefit nandyan na, no? Yung to have a relationship with God, to be restored to Him. Yung tawagin mo siyang Abba, Father, wow! It's a benefit that we often take for granted. At marami ang hindi nakikita ito na para bang inaccept nila na reality that Jesus is the Savior, they will go to heaven, pero ang hindi nila nakikitang benefit or something that they miss out on, eh yung beauty nung father and child relationship that was given to us through the sacrifice of Jesus. Kaya, kailangan natin bumalik sa Bible at makita po yung mga benefits nito. We have a Heavenly Father who guides us, helps us, tumutulong sa atin, nag-offers Himself to be available for us, yung guidance ng Kanyang Word. Alam nyo, pag naintindihan natin to, pati yung pagtingin natin sa mga do's and don'ts sa Bible, mababago eh.
1: Yeah.
0: Kasi ma-appreciate na natin eh, di ba? Right. Yeah. Parang sa swimming, ano? Pag nag-swimming kayo, nakalagay, do not jump, do not dive, do not run, do not eat sa swimming pool. Minsan isipin natin, ang KJ naman ito, nagbayad ako para ma-enjoy ko to ngayon, bawal lahat. Eh pag sinuway mo kasi yon, ang mangyayari, lalo kang hindi mag-e-enjoy. Kasi pag na-accidente ka, wala na. Hindi enjoyable yon. So, pag nakita natin yung rationale behind the laws, commandments, and the rules given to us by God, at nakita natin yan from the perspective of a loving Heavenly Father guiding us, protecting us, loving us, ang meron appreciation eh.
1: Yeah.
0: Kaya talagang yung pag binabasa mo sa Book of Psalms, no, yung appreciation nila from doon sa Word of God, sa Law of God, sa Commandments of God, they are like honey, ganyan. Bakit ganun? Ba't ganyan tingin mo dyan? Parang tingin ko dyan, puro pagbabawal yan. Because now they understand the role of the Heavenly Father to them. And if you understand that, you will appreciate His guidance through the Word. No? Now, these are not given to restrict you, to limit you, but basically for you to appreciate life the way it was designed to be appreciated and enjoyed. Ang ganda, no? Naiiba yung ating mga pananaw.
1: Napapasamba na ako eh. Nagdalang offering.
0: offering na, no? De, huwag kang mag-alala, mamaya tatanggapin namin yung alay mo sa amin ni Pastor Mark. hindi ka namin bibigoyin. At gutom na nga ako eh. No? So yun po yan. Kaya, pag naintindihan po natin yan, the way we see the Bible, the do's and don'ts, it will change. Because now you know it's coming from a loving Heavenly Father. Ganda, no?
1: Yeah.
2: Tsaka yung dito nakalagay dito, yung church community, di ba, can help support children and families. And binanggit mo rin to, paring Jebo, I think the previous episode natin, na yun nga, God is the God to the fatherless. And totoo naman yun na meron tayong mga tatay na wala, hindi nila ginawa yung tungkulin nila. Ignorant. Tapos sinaktan pa tayo. At ang ginagamit ng Panginoon, ang talagang major tool ng Panginoon, yung church eh, yung church community.
1: Yeah.
2: And kaya nga ang tawag sa church community, the body of Christ. Eh.
1: Yeah.
2: Kasi in that sense, yung katawan ni Kristo, yung simbahan, yung extension ng katawan ni Kristo dito sa mundo. At doon natin dapat ma-experience yung pag-ibig ng Diyos at yung pag-ibig ng tatay, 'di ba? Yung gabay ng isang tatay. So gagamitin yung church community para maging mentor sa atin, para maging tatay in that sense, di ba? And actually yun dapat ang role ng church eh. Kaya yung kung nasa church po kayo or pastor kayo, nakikinig kayo, you need to keep in mind na yun ang isang role ng church eh. To be a father to the fatherless eh. Yan. Na mayroon mga kabataan dyan, kahit yung mga dalaga na kulang sa gabay. Hindi naturuan, hindi walang relasyon sa kanilang tatay. At yung church community dapat ang nag-provide nun eh. Mag-provide ng ganun na sense ng mentorship, sense of guidance sa kanila. At dapat yung church embrace yung role na yun eh. Kaya nga isang magandang practice na paring Arizon, paring Jebol, sa mga kasing edad ninyo, di ba? Yung mag-mentor kayo ng mas bata, di ba? Yung mas bata. Oo, yung, di ba yung kalahating, siguro mga kalahating edad mo, yung talagang nine-mentor mo siya, di ba? Kasi, cool, hindi natin na-recognize yun eh. Na cool, kahit meron sila mga bata, may mga bata sa paligid sa church natin, ina-assume natin na Christian na, pero tumanggap na kay Lord, pero may wound sila eh.
0: Yeah.
2: So, ginagamit tayo para mahilom yung mga wounds na yun.
0: Yan. Maraming salamat, Pastor Mark. At dadako po tayo sa devotion, sa pangunguna po ni Paring Allison.
1: Samahan niyo ako sa ating pong devotional para po sa pagkakataong ito. Matatagpuan po ang ating talata mula po sa Psalm chapter 68, verse 5. Psalm 68, verse 5. Father of the fatherless, and protector of widows is God in His holy habitation. Salin po sa mabuting balita, ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. Kadalasan po o masasabi natin sa mga hindi magandang pagkakataon ay hindi naman po sinasadya na ang ating mga ama sa mundo, tinatawag po natin mga earthly fathers, ay hindi naman po sinasadya na magawa ang mga bagay na nakapanakit po, no, sa atin po bilang mga anak, no. Ako po ay isang anak din sa akin pong magulang. May mga bagay po na nakakaligtaan, may mga bagay po na hindi lamang po alam, kaya po nagdudulot po ito ng pait, ng sakit sa nakaraan, dulot ng mga bagay na ito sa mga anak. Ngunit ang maghalaga po dito sa talatang atin pong binanggit, binasa, ay meron po tayong Diyos, Ama, perpekto, nagmamalasakit sa atin na maari po nating puntahan, na nag-iimbita po sa atin sa isang napakagandang relasyon. Sapagkat ang kabiguan po ng ating mga earthly fathers, kailangan hindi po ito maging permanente po sa atin o gawin nating bilang atin pong identity as if wala na po tayong pag-asa na ito na yung template natin na loser, di ba? Hindi po dapat ganun. Dapat makita po natin na dahil po sa ating pong Panginoong Diyos, ang kanyang buktong na anak ay inialay po sa bawat isa sa atin, nangangahulugan po na binibigyan po tayo ng pag-asa na manumbalik muli sa Kanya. Na hindi po kailangan maging permanente ang mga pagkukulang na ito, hindi po kailangan permanente ang mga ating pong nakaraan, and it should no way identify who we will be. No? Kung ano man po tayo ngayon, maari pong magbago po ito. Yun po ang isang katotohanan po doon. Ikalawa po na ang mga sugat na naiwan o iniwan ng Ama ay maaaring dalhin ito ng Diyos. Meaning to say, ang Diyos po ay ang Diyos po ang atin pong tanggulan na kung saan ay siya po ang magdadala po nito ng mga sakit na ito na atin pong naranasan. Sa paanong paraan po? How do we picture this? Nung si Jesus po ay nabayubay po sa krus ng Kalbaryo, ay dinala niya po lahat ng mga sakit na naranasan po natin. Hindi lamang po ang ating mga kasalanan, kundi maging mga magagawa pa po nating mga sakit sa iba, ay dinala niya po lahat ito sa krus ng Kalbaryo. Upang ang lahat po sa atin na mananampalataya po kay Jesus at magsisisimula sa kanilang kasalanan at maiiba po ang ating pong paningin sa mundo na ang mundo na dati po na mukha pong madilim, mukha pong parang wala na pong pag-asa, na wala na parang tatanggap sa atin, ay binigyan niya po tayo muli, no, ng bagong pagkakakilanlan, a new identity, no, in Christ, at meron po tayo ngayong bagong kinabukasan po sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. So ang galit, maari na po natin maisang tabi, maari na po tayo magpatawad, no? Ang mga dating kalungkutan ay papalitan niya po ng kagalakan sa ating mga puso, na ang nangyaring pong pagkaiwan sa atin marahil ay siya po ang magiging Diyos po sa atin, Diyos Ama sa atin na sasalba sa ating pong kalalagayan. Para sa mga ama na nagkamali ay habang nabubuhay ng araw, laging may pag-asa. And my prayer, ang aming pong panalangin sa pamagitan po ng programang ito ay ma-redeem po natin ang mga lost times sa atin pong mga anak, sa atin pong pamilya. At yun po ang layunin ng programang ito, na panumbalikin ang puso ng ama sa kanyang anak at ang puso ng anak sa kanyang ama, sapagkat kung magkakagayon, doon lamang po makikita natin na gaano kadakila ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Ang Diyos ay hindi lamang po nagpapatawad, siya rin po ay nagbabago ng buhay. At nagsisimula po ito sa ating pong paghingi ng tawad, kung kanino man po, ito ba'y sa ating mga anak, at pagtanggap ng pagpapatawad mula rin po sa kung sino man po ang atin pong nasaktan. Kaya mula po dito ay nais po natin sabihin na ang pagiging ama sa mundo ay dapat magturo, no? Magturo tayo po na nakikinig po kayo, mga magulang, mga tatay. Tayo po mga ama, dapat we should be able to point forward ang ating pong pagiging father, no? Sa ultimate perfect father, and that is our Heavenly Father. Nawa po muli ay nakapagpagaan kami ng loob, nakapagpalinaw ng kaisipan sa pamagitan ng ating pong devotional at ng ating pong pagtatalakay. Maraming salamat po.
3: Okay, maraming salamat, paring Allison, at nawa maging encouragement sa atin ito. Our earthly fathers may fail us, but always remember we have a Heavenly Father who is always available for us.
1: Amen.
3: At lahat po tayo ay sa kanyang biyaya umaasa. So maraming salamat, paring Allison, paring Pastor Mark, at sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pagsama sa ating pag-aaral, at nawa po ang ating mga natututunan ay mailagay natin sa aplikasyon para lalong mapakinabangan. Muli, ito po ang inyong mga pare, pagpalain tayo ng ating Panginoon.
4: Pare, Parenting and Relationship Enhancement.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi transmitter site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

0: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
1: Ito ang 702-DZAS. 702-DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.

0: Hey, Kaagapay! Happy Saturday sa'yo! Finally, weekend na! At kung ikaw ay kagagaling lang sa isang sobra or super busy na week, congratulations dahil Saturday na and you made it! Kaya for the next 1 hour, pahinga muna tayo kahit sandali. Samahan mo ko dito sa kwentuhan, sa ating real talks, sa ating tawanan at syempre, mga bagay na hopefully ay may mauwi kang encouragement. San ka man ngayon, Kaagapay, welcome ka rito kung ikaw ay nasa bahay, naglilinis, habang nakikinig. O kaya naman, ikaw ay nasa biyahe, nagkakape, or nagpapahinga na nakahiga. O baka ikaw yung nagsasabing, wala muna akong gagawin today dahil deserve ko to, pahinga mood ako today. And yes, pwede mo yan gawin Kaagapay habang nakikinig ka dito. At kung ikaw naman ay nasa work pa rin ngayon dahil hindi lahat ay may Saturday rest day, hindi ba? Eh saludo ako sa'yo Kaagapay. Kasama mo kami habang tinatapos mo ang araw mo dyan. At ako pa rin ang iyong makakasama ngayong hapon, ang iyong best friend on air, Abcd Ferrer Tabua. At welcome sa panibagong Saturday episode ng Inbetweens. Alam mo Kaagapay, ang bilis talaga ng buhay, no? Or ng mga araw. Parang Monday lang tayo. Nagka-countdown pa kung ilang araw bago mag-Friday. Nakaka-relate ka ba? Kasi usually, ganyan din ako eh. May mga panahon talaga na pag Monday, nagbibilang ako, ilang araw pa ba bago mag-Friday? Ang tagal mag-Friday! O kaya ang tagal mag-weekend. Tapos biglang Saturday na! At baka sa bilis ng takbo ng week mo, eh hindi mo napansin na ang dami mo na palang pinagdaanan. Diba? May mga bagay na kinakailangan mong harapin, may mga desisyon na kailangan gawin. O kaya naman may mga taong nakausap ka, 'di ba? May mga bagay na hindi natuloy, may mga bagay na bigla na lang nangyari, at baka may dala-dala ka pa rin hanggang sa ngayon. Kaya naman, ngayong hapon, slow down muna tayo, 'di ba? Hindi naman ibig sabihin na kailangan mong ayusin lahat ngayon, 'di ba? Hindi rin kailangan na may answer ka lahat agad sa mga katanungan or questions mo sa buhay. Minsan ang kailangan lang natin huminga, 'di ba? Huminga ng malalim. Sa Diyos itoon ang iyong paningin, o 'di ba? Meron pa tayong pa-entry doon na song. Pero mali mo Kaagapay, itong oras na 'to tinatawag ka para mag-pause, 'di ba? Magpahinga. Kaya kung nakikinig ka ngayon, paramdam ka naman. Comment ka dyan sa atin sa comment section. Update mo kung ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayong hapon. Sa mga oras na ito, kung ikaw ay nagme-merienda, nasan ka ba? Ano ang ganap mo ngayong araw? Nasa bahay ka ba? Nasa kalsada? Or nasa biyahe? Or kaya naman, talagang ganun ka makinig at hanggang pag-grocery, sinama mo ang DZAS. Or kaya naman, nagluluto ka at ginagawa mo background ang pakikinig. Or the usual na ginagawa natin kapag Sabado, nagpapahinga kasama ang ating family, ang ating friends, ang ating loved ones. Comment ka dyan sa ating video at gusto ko malaman kung saan tayo magkakasamang nakikinig ngayong hapon. At nasan ka man, wherever you are, you can always bring, syempre, ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Diba? Pwede ka makinig sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para kahit saan, diba? Kahit saan ka mapadpad ka, Agapay. Kasama mo kami. At kung first time mo naman dito sa Inbetweens, hello and welcome! This is your little corner, no, Kaagapay, para pag-usapan natin ang inyong mga pinagdadaanan. Diba, may ka-journey ka, Kaagapay, at dito nga natin pinag-uusapan yung mga bagay na minsan hindi natin masabi out loud, no? Kasi ang dami nating ganap, kaliwat kanan, lalo na ngayon. Ang dami nating iniisip. Nakaka-relate ka ba? Ang daming pressure sa paligid, sa ating personal life, sa ating relationships, sa work, sa ating mga goals, sa ating mental health, O kaya naman kung ikaw ay nasa season ng paghihintay or adulting, trentahin, kwarentahin, diba? Ang daming seasons ng ating buhay. At ang tanong mo eh, Lord, ano po ba ang next? Asa na po ba ako? Sana po ba ako patungo? Eh, okay lang yun kaagapay, diba? Hindi ka nag-iisa sa ganyang kalagayan, no? At pinagdadaanan. Kaya kung medyo magulo ang week mo, kung may pinagdadaanan ka, or maybe you're actually having a really good season right now, isamahan mo kami dito sa Inbetweens na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kumuha ka na rin ng favorite mong merienda ha. Ano ba ang craving mo ngayong hapon? O kaya naman, i-ready mo na ang iyong uupuan ngayon habang nakikinig ka and huminga ka ng malalim ha. Inhale, exhale. I-release natin yung tension sa ating mga balikat, sa ating mga sarili at magpaka-relax lang muna, 'di ba? And for the next hour, samahan mo muna ako rito. Let's slow down, catch up, and have a meaningful Saturday afternoon together. Kaya naman, this is In Between. At ito ang inyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua. At manatili lang kayo nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Hey Kaagapay! Welcome back sa Inbetweens at kasama mo pa rin ako ngayong Saturday afternoon ang iyong best friend on air, Absidy Ferrer Tabua, dito lang sa 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, quick check lang no, sa araw na ito. Pagdating ba ng Monday, pagod ka na agad? Aminin. Aminin mo, ano ang mood mo, ano ang feeling mo kapag Monday na? Usually nga kapag Saturday or Sunday night na, no? Talagang damang-dama mo na yung Monday feels na parang, ala, Monday na bukas. May ganong feeling ka ba? Yung tipong kakabangon mo pa lang, pero parang gusto mo na mag-Friday kapag Lunes ng umaga. O kaya naman yung Wednesday na, pero feeling mo, Lord, ilang araw pa ba bago mag-weekend? Ayan, I'm sure maraming makaka-relate. And sometimes, hindi naman talaga dahil ayaw nating magtrabaho, diba? Hopefully, gusto natin, syempre, we want to do our best sa ating ginagawa. We want to be responsible, syempre, sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin. Gusto nating maayos yung trabaho natin. Gusto nating maging reliable sa mga taong umaasa sa atin. Pero may mga linggo talaga, no, na kahit ginagawa mo naman yung best mo, pagod ka. Yung tipong yung energy mo, yung physical energy mo, eh, paubos na. O kaya naman yung brain cells mo, yung utak mo, parang merong 27, talagang specific, ano? 27 tabs na nakabukas. Sabay-sabay sila na nagpa-function. At yung puso mo naman, no? Yung heart mo, nagtatanong na, Lord, may nakikita pa ba sa lahat ng ginagawa ko? May nakakita po ba o nakaka-appreciate? And let's be honest, Kaagapay, no? Hindi lahat ng effort natin eh talagang napapansin. Kasi may mga trabahong paulit-ulit lang, rutinary lang, may mga task na parang walang katapusan, may mga araw din na yes, nag-show up ka, you do what you're supposed to do, at binibigay mo yung best mo, tapos uuwi ka na lang na parang naubos ka, pagod na pagod ka, exhaust na exhaust ka. And maybe that's exactly where our letter sender is right now. May isang kaagapay tayo na hindi naman siya humihingi ng shortcut sa pinagdadaanan niya. And hindi naman niya rin sinabi na ayaw niya magtrabaho. Pero ang gusto niya is magkaroon ulit ng kalakasan. Yung strength, yung joy, at yung patience, at yung reminder na may meaning pa rin yung ginagawa niya. Even on the days when nobody seems to notice. Yan kasi mahirap eh kapag wala nakakapansin sa'yo. Doon mo nararanasan yung parang napapagod ka sa ginagawa mo. So Kaagapay, kung ikaw ngayon ay papasok pa lang para sa may mga weekend na pasok sa trabaho, or kaya naman kauuwi mo lang galing kang biyahe, or maybe nagpapahinga ka after another long week, eh baka makarelate ka sa ating letter sender. Kaya sabay-sabay natin pakinggan ang kanyang storya.
1: Dear Inbetweens, itago nyo na lang ako sa pangalang Alex. Gusto ko po sanang mag-share kasi lately, ramdam na ramdam ko yung whole week exhaustion. Monday pa lang, parang pagod na ako hanggang Friday. May mga araw na papasok ako sa work, nabit-bit ko na rin yung pagod from the previous day. Tapos kailangan ko pa rin maging productive, responsible, and present sa mga taong umaasa sa akin. Madalas napapaisip ako, Lord, nakikita mo pa ba yung ginagawa ko? Kasi hindi naman lahat ng effort ko napapansin. May mga tasks na paulit-ulit. May mga araw na stressful. At may mga pagkakataong feeling ko, ginagawa ko lang lahat dahil kailangan. Kahit ubos na ako. Please pray for me na bigyan ako ni Lord ng renewed strength, joy, patience, and excellence sa work. Na kahit pagod ako, maaalala kong nakikita niya ako. Mahalaga sa kanya ang faithful effort ko At ang trabaho ko ay pwede ring maging beautiful act of worship. Maraming salamat po.
0: Hi Alex, thank you for sharing this with us. Thank you dahil pinagkatiwalaan mo kami sa iyong pinagdadaanan. And honestly, 'di ba kaagapay habang pinapakinggan natin yung letter ni Alex. Kung isipin mo, no, parang marami tayong makaka-relate dito. Lalo na sa panahon ngayon, yung mga nagtatrabaho. Na yung feeling na Monday pa lang, pero pagod ka na. Diba, wala pang Friday, pero yung pagod mo, Friday na. And yung bagong araw na naman, bagong trabaho or bagong task na naman, may mga bagong emails, nag-pile up na yung mga gagawin mo. Ang daming deadlines, pero dala mo pa rin yung pagod kahapon. Grabe no, ang bigat ng usapan natin. And somehow, kailangan mong gumana. Kailangan mong kumilos kasi wala namang ibang kikilos kundi ikaw mismo, 'di ba? Kailangan mo maging productive, kailangan mo pa rin maging responsible, kailangan mo pa rin maging present kahit absent-minded ka, 'di ba? Kailangan mong mag-show up and kahit may part sa'yo na gusto mo na lang munang humiga, humilata at sabihin, pwede bang 5 minutes lang, tulog lang ako, saglit lang, ganyan. Pero ang hirap kasi hindi naman tumitigil ang buhay dahil pagod tayo, ba? Diba? Tuloy-tuloy ang oras, hindi siya natigil. And isa pa sa mga bagay na parang nakakapagpa-pressure sa atin is kapag naiisip natin na may mga taong umaasa sa atin, yung mga responsibilidad na kailangan nating tapusin, yung mga trabaho na kailangan nating gawin. So kahit ubos ka na, you still show up. And dun sa ating letter sender na si Alex, I think that's something na kailangan talagang pagtuunan ng pansin, no? Kailangan natin i-recognize kasi minsan ang sineselebrate lang natin ay yung mga panalo natin, yung mga wins natin, yung mga na-achieve natin, yung mga bagay na sumakses, yung mga bagay na naging successful sa buhay natin, yung mga na-attain natin. Kunyari may natanggap tayong promotion, sumakses or naging successful yung project na ginagawa natin, or may recognition tayo natanggap, magandang feedback. Pero paano yung mga days na nag-show up ka lang? Yung pumasok ka lang, ginawa mo lang yung trabaho mo. Yung mga araw na hindi ka okay pero pumapasok ka pa rin, nagpapatuloy ka pa rin, kumakayod ka pa rin. Or kaya naman yung mga araw na wala kang gana pero ginagawa mo pa rin yung kailangan. At ito pa, yung mga araw na mentally and emotionally drained ka pero pinili mo pa rin gawin ng maayos yung trabaho mo. Hindi ba effort pa rin yun? And gusto ko yung sinabi ni Alex dun sa kanyang letter. Sabi niya, Lord, nakikita mo pa ba yung ginagawa ko? Kasi I'm sure hindi lang si Alex yung may ganong katanungan, no, sa sarili niya. Even us, minsan may mga point sa buhay natin na napapatanong tayo kay Lord na, Lord, nakikita niyo pa po ba ako? Nakikita niyo po ba yung sitwasyon ko? Alam niyo po ba yung nararamdaman ko? Or minsan tinatanong din natin ang Lord kung may patutunguhan po ba or may saysay pa po ba itong mga ginagawa ko? And maybe today kaagapay, ito yung bagay.

things na sa tingin mo eh parang hindi nagmamatter. Nakikita lahat 'yon ng Diyos. So kaagapay ikaw, maybe sa nakikinig ngayon, gusto ko malaman mo or mapaalahanan tayong lahat that our value is not determined by how productive we are. Hindi mo kailangan maubos para lang mapatunayan na responsible ka. At yung pagpapahinga, resting, hindi ibig sabihin nun ay tamad ka or mahina ka. Yung rest is part of being faithful din, diba? Sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo ginawa ni Lord na parang machine na kailangan naka-on tayo lagi, diba? Yung mga gamit nga, pag sobrang overused, may time na nag-overheat, diba? Eh, ginawa tayo ng Lord na may cycle. Tao tayo eh, we are human beings, napapagod tayo, kailangan natin mag-pause from time to time, kailangan nating huminga, at kailangan nating tumanggap ulit ng strength na nagmumula sa Lord again. And I think that's also why Colossians 3 verse 23 is such a beautiful reminder para sa bawat isa. Ang sabi doon, whatever we do, diba, gawin natin ito wholeheartedly as if we're doing it for the Lord. For the Lord. Nakita mo, it doesn't say na we have to do everything perfectly. Parang nire-remind lang tayo na about the heart behind what we do. So yung ordinary work natin, yung feeling natin mundane lang, ordinaryo lang, yung paulit-ulit na task na ginagawa natin sa araw-araw, yung days na parang wala nang excitement, wala nang exciting na nangyayari or wala nang bago na nangyayari sa atin, eh pwede pala maging worship. Diba? Hindi lang nalilimitahan yung worship natin tuwing Sunday. Hindi lang yung ministry na nakikita ng maraming tao. Even yung Monday morning natin na nagko-commute tayo, pumapasok tayo. Even yung pagsagot natin sa mga email na natambak sa ating inbox. Even yung mga report na tinatapos natin para ipasa sa ating mga boss. Or kahit yung pag-show natin o pagpaparamdam natin ng kindness sa mga tao sa paligid natin kahit tayo eh pagod na. Or even choosing excellence kahit walang nakakakitang mga mata. That can be worship. Pero kaagapay, may balance din dito. Because saying na I work for the Lord doesn't mean na kailangan nating i-push yung sarili natin hanggang sa breaking point. Diba? Hindi ibig sabihin na dahil faithful tayo, eh bawal ka ng mapagod. Kasi Jesus Himself invited the weary to come to Him and find rest. Kasi sa Kanya lang natin matatagpuan yung tunay na kapahingahan. Kaya today, kaagapay, sana maging prayer natin. Lord, teach me when to keep going and teach me when to rest. Sana isama natin sa prayer natin sa araw-araw. Na Lord, turuan niyo po ako na magtrabaho with excellence without making work my identity. Tulungan niyo po ako maging responsible without carrying everything as if lahat eh pasan ko na. And Lord, turuan niyo po ako na mag-serve sa inyo faithfully nang hindi ko nakakalimutan na I am also someone who needs to be cared for. And sa ating letter sender o kaya sa ating mga kaagapay na nakikinig ngayon, I pray that God gives you exactly what you asked for. Yung renewed strength, yung joy na hinahanap mo, yung patience at yung excellence sa mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo. Pero higit doon, I pray na magkaroon ka rin, no? Magkaroon din ikaw ng assurance na kahit may days na hindi mo maramdaman na productive ka, nakikita ka ng Diyos. Nagmamatter yung ginagawa mo. Your work matters, your faithfulness matters. And even sa mga days na pagod ka, your work can still be a beautiful worship.
So sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon, napagod na pagod

na rin. Sana maging reminder to sa bawat isa na hindi nasasayang yung effort mo dahil hindi lang ito napansin ng mga tao. There is a God who sees us. He sees you. And He sees those tired hands, yung mga kamay na ginagamit mo sa pagtatrabaho, yung mga mahabang araw na ginugugol mo sa iyong mga ginagawa. At kahit yung mga little acts of faithfulness na akala mo walang nakakapansin, nakikita lahat yan ng Panginoon. So, huwag natin kalimutang huminga kaagapay. Do your best and rest when you need to. So, kaagapay, marami pa tayong pag-uusapan. At pag-uusapan pa natin kung paano tayo makakapagtrabaho ng may excellence without losing ourselves in the process. At paano natin makikita ang ordinary work bilang bahagi rin ng purpose na binigay ni Lord sa atin. Kaya naman, In Betweens, we'll be right back. Huwag kang aalis, kaagapay, dito lang sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Marami. But I think if feeling ko nga, hindi kulang pa nga sa sikip eh. Kasi I think going back to your example when you're mentioning Pasig na naano nila sa hotel, and while that's a good long-term goal for Baguio, I think yung getting there, yung mas interim would be yung grassroots development natin. Mas marami sana yung nagko-compete. And I guess kahit nang UAP ako, that was always yung isa nagtataka ako. Like, the UAP is just among the big schools in Manila. Hindi pa siya something na nationwide eh. Di ba? And I think isa yun sa mga, if you want to talk about grassroots development, di ba, yung mas maraming nagko-compete at that level to create that filter na biglang yung mga elite mo lalabas. I think that's something na kulang nationally, but definitely kahit here in Baguio, something we want to focus on sana. Yung grassroots development natin. So right now, medyo hindi man nag-uusap, yung infrastructure ginagawa sa Athletic Bowl, there's a Youth Convergence Center na pinapagawa. But behind the infra, there's still the community, di ba? Yung mga tao behind that. Para kahit dito, hindi lang siya, yung sa barangay level pa lang, di ba? Yung support for grassroots development. And ginagawa na yan ng coaches right now, na dami pa nga dyan, nag-aabono for that, no? And sana mas masuportahan lang sila. Baka hindi matanggal totally ang abono, but I think definitely pwede every year naman na pag-uusapan ano yung level up naman natin in terms of support for grassroots development para more people compete at that level.
1: Attorney, given na yon no, na kailangan bumunot, no, abono. Kami rin ang wife ko, no, pag may competition out of town yung 2023 sa Makati, punta rin kami doon, bunot. Pagdating ng 2025 sa General Santos, mas mahal kasi plane fare, tapos kukonti lang yung flights. I think two flights lang yata yung Cebu Pacific, tapos two flights yung PAL, so mas mahal. But I think kasama sa ano yun, no? Kasama sa buhay ng magulang na ang trabaho natin ay nandun lang sa likod, suportahan yung mga anak. But tama yung inanggit mo, no? Ang importante is yung grassroots development, kasi habang bata pa lang, dine-develop na yung sport, at the same time, nilalayo natin yung kabataan sa mga kalokohan. Kalokohan, it can be drugs, or it can be gadgets. Ngayon, ang kalaban ng mga magulang or ng mga eskwelahan ay ang mga bata ay masyado ng addicted to gadgets. And hindi ang kaya ginawa yung gadgets, yung internet. It was invented for good use, no? Maganda, maganda yung konsepto. But syempre, kung may good, eh may mga masasamang elemento na papasukan to ng hindi maganda. Doon nagkakaroon tayo ng problema. Now, when we're talking about grassroots, no? Nakikita ko sa athletic bowl, no? Sa athletic bowl, doon nagtatraining yung anak ko hanggang this year. And yes, malaking tulong na meron tayong sports facilities na ang mga atleta ng Baguio ay may mapupuntahan, and then they can train for free pag sila ay mga atleta ng Baguio. Meron ba kayong naisip na mga other things because you are a former athlete and you have the heart of an athlete?
0: Well, kung grassroots, mahirap kasi kung lahat sa athletic bowl, eh, no? Sa mga barangay, there are a lot of barangays na gumawa na sila ng mga multi-purpose hall nila, di ba? May mga gym, basketball court. So I think paano lang din i-maximize dun, eh, no? Among yung coaches community. Parang kailangan pa magkaroon ng conversation dun. Siyempre, the barangays try, but kulang din yung budget nila. Ang daming priorities. And then but there's also a big sports community, and I guess yan yung conversation pa na kailangan magawa, yung how we can get the sports community more involved pagdating sa barangay level or kahit sa mga school level, mga elementary. Medyo challenge pa yun eh. So yun yung mga gusto natin pag-usapan, because it also goes back to yung earlier question yun na skip ko din, di ba, yung sa parenting and what sports can do. lalo na ngayon sa gadget.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos ang ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: Motu proprio. Ano to? Katunog lang ng motor pero hindi ito isang uri ng sasakyan. Sa usapang korte, ibig sabihin nito ay on one's own initiative o kusang loob. Sang-ayon sa batas, maaaring magsagawa ng imbestigasyon kahit walang naghain ng reklamo kung ang tao ay nakitaan ng posibleng paglabag. Halimbawa, napansin ng isang ahensya ang kahinahinalang paggasto sa pondo ng gobyerno. Kahit walang complainant, maaari itong magsimula ng motu proprio investigation. Ibig sabihin, pwedeng makasuhan kahit walang nagsasampa ng reklamo. Motu proprio.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
4: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. God is able. From disability to possibility.
6: Kumusta po kayo mga kagapay? Welcome na muli sa isa pang episode ng programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live ng 702 DZAS. At pwede rin po tayong mapanood sa YouTube channel ng 702 DZAS. Ako po si Raquel Camolandong.
7: At ang God is Able po ay member ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming tawagan sa mga numero kagaya ng smart number na 0999-2235-675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620. At maaari din po kayong tumawag sa landline ng 865-433-22 local 401. Magandang umaga, tanghali, gabi. Ako po ang iyong kaagapay na si Peggy Lotto. Hello, Ate Raquel.
6: Hello, Peggy. Naku, napakaganda-ganda-ganda mo ulit. Mabuti. Excited. Oo nga. Excited ulit tayo, no? Kasi first time na hindi nga natin masabi kung ano talaga yung disability na to, kung ano yung condition. Pero mamaya po, through our guest, ipapaliwanag niya po ito. At syempre, lagi tayong excited na makarinig ulit ng mga bagong kwento. At syempre, alam natin na ito ay kapupulutan hindi lang ng information, kundi lalo na ng encouragement and inspiration. Pakilala muna po natin kung ano ang God is Able. Tayo po ay hindi lamang programa dito sa FEBC. Tayo po ay isang ministry. At ang mga ginagawa po natin regularly ay yung family camp na nangyayari po every summer tuwing month of May. Ito po ay gathering ng mga pamilyang merong may disability na miyembro. Nagsasama-sama lang po tayo para ma-refresh, matuto, mag-fellowship, mag-enjoy, mag-iyakan, mag-pray for one another. Yan po ang ginagawa natin sa camp. 3 days po ito. And sana nga po next time, pag-pray nyo po ano, na maging kabahagi kayo ng ating family camp.
7: Mm-mm. At hindi lang po yun, meron din po kaming Gift of Mobility wherein nagpa-partner po kami sa iba-ibang Christian churches dito sa Pilipinas. At bakit po yun ay dito sa Pilipinas at bakit Christian churches? Because we want also to share the love of Jesus. Hindi lang po sa pagbibigay ng mga mobilities kagaya ng wheelchair, ng crutches, ng canes and walkers. Ito rin po ay ang pag-encourage sa mga tao at sa pamilya, no, na merong nakabahagi sa loob ng pamilya, ang mga PWD. Sabi, napaka-importante no, Ate Raquel, na merong support group kasi ang family. Kagaya nyo, di ba?
6: Totoo yan. Ano? Kaya yon, Gift of Mobility. Pero emphasize lang, ano, at sinabi ito ni Peggy, na through our partner churches. Ayan. Kaya kung kayo po ay gustong maging partner ng God is Able, yan, kausapin nyo lamang po ang God is Able, yan, si Peggy lalo na po, ano, para ma-explain sa inyo kung paano magiging partner. And syempre, yung mga capacity building initiatives ng ating God is Able ministry, ito po yung Building Lives Together na tinatawag natin. Pwede po itong mga conferences, awareness, seminars, yan, na pwede pong gawin natin through our partner church. Ayan na naman, ano, partner church. Oo. Ang partner church po ang gagawa nito. Kaya excited po kami sa mga darating nating mga gagawin, ano, sa mga partner church natin, kasi meron tayong bagong partner, di ba Peggy? Na nag-sign tayo ng Memorandum of Understanding, ang ABCOP, yan. So sa lahat po ng mga ABCOP churches, pwede na po nating gawin ang disability ministry. Pag-pray niyo po kami diyan, ano. And syempre po yung course na pinagsisikapan na ulit ngayon, ang Building Lives Together, ito po ay course in partnership with the Asian Theological Seminary. Kung ikaw ay may disability, meron kang kapamilya na may disability, or gusto mong pasukin ang disability ministry, mag-enroll ka dito kasi malaki ang maitutulong sa'yo nito. Yan. So that's it, ano? Ang ating mga ginagawa, Peggy. Pero marami pa rin tayong ginagawa. No? Yun lang
7: marami.
6: Yung major.
7: Itong radyo. Isa pa to, diba? Isa to sa actually sa malaking advocacy. Kasi this happens every weekend, no, ng Saturday, 6 p.m. At isa doon, dahil doon, isa doon sa mga guests natin, no, galing doon sa loob ng FEBC, na 3 years na po siya nagtatrabaho sa FEBC, at meron siyang rare condition. Hindi nga rare condition, multiple condition, na siya lang po makakapag-explain kasi medyo sobrang dami, kailangang isa-isahin niya, no? At ito po, ay ipakilala na natin, ano, si
6: yes,
7: Phil
6: please.
7: Lagtapon. Hi, Phil, good morning, good afternoon, and good evening.
8: Yan po, good morning po, good afternoon, and good evening po sa ating lahat na tagapakinig sa DZAS at sa God is Able po, maging sa inyo po, Miss Peggy and Miss Raquel po. Hello po.
6: Hello Phil, welcome to God is Able program. Si Phil po ngayon ay nasa studio ng Far East Broadcasting Company sa Ortigas. How long have you been with FEBC, Phil, at ano ang trabaho mo dyan?
8: Ako po ay production assistant po and slash parang broadcaster na rin po paminsan-minsan sa 702 DZAS. At napapainggan po ako madalas sa ating Oras na Pilipinas program at sa minsan, paminsan-minsan din po sa Doctors Online. Ako po ay 3 years na po. Yes po, by God's grace, 3 years na po dito sa ating himpilan.
6: Oh, ito importanteng tanong ito para sa amin, ano? Ano ang ginagawa mo para sa ka-disabled program?
8: Ayun po. Ako po yung nag-a-assist, ang bilang production assistant, ang trabaho po natin ay mag-assist sa mga recordings at mga producers po natin. Gayun din po yung sa mga sa likod ng camera, kami-kami po yung mga kamay na tumutulong sa ating mga tech people po.
6: Ayun. Thank you, Phil. Ha, tanong mo yan, Peggy, di ba? Involved na involved sa God-Disabled Program. Hindi nyo lang siya nakikita sa camera. Siya po ay katuwang natin para yung bawat
7: maayos.
6: Episode. Oo, bawat episode ng God-Disabled Program ay na ipuput on the air ng maayos. So, thank you, Phil, ha, for what you're doing for God-Disabled.
8: Thank you so much din po sa inyo po.
6: Oo, sige. Nako, eto na tayo, Peggy. Ikaw ba may asawa? Oh, gwapo eh.
8: Ay, wala pa po. Soon, by God's grace po, praying po.
7: Engage ka. Engage ka na ba?
8: Wala pa rin naman po. Ang aking kasintahan po ay nasa probinsya po as of now, LDR. Oh, po. Oh. Pero praying po, praying.
6: Oo, yeah, saan bang probinsya?
8: Thank you.
6: Yes, saan ba probinsya yan, Phil?
8: Siya po ngayon ay nasa Mindanao po, sa Lanao del Norte po. Shout out sa aking girlfriend na si Cherry Joy.
6: Kinilig tayo bigla, Peg.
7: Ayan. Siyempre, ang mga titas of Manila.
6: Tita Peggy, Tita Raquel.
7: Kinikilig sa mga ganyan.
6: Oh, nga, Phil. Nako, nakakatuwa naman ng yung isang tao pala na behind the scenes ng tatrabaho for God Disabled Program ay meron ding disability. Kaya palagay ko ito si Phil, hindi lang nagsasalita noon, ay relate much sa mga nai-interview natin. Kaya this time, nasa kanya ang microphone. Siya ngayon ang magsasalita, hindi siya behind the scenes ngayon para sa God Disabled Program, kundi siya talaga ang feature natin, the guest dito sa God-Disabled Program. Ayan na, sige, pag-usapan na natin ang buhay ni Phil. Sige, Phil, what conditions? Kasi sa na-mention mo kanina sa pre-interview natin, meron ka.
8: Opo. Yes po. Actually po, ang PWD, yung pagiging PWD, yung pagkuha ko po ng PWD ID, no, recently lang actually. Last August 3 nakuha ko yung ID ko po, pero yung sakit ko is medyo may katagalan na po. Nag-start ito way back 2017. Nagsimula po ito sa mga sakit sa tiyan na alam niyo po yung iniinda ko to the point na umabot ng 3 months na hindi ako nakapasok sa school. That's mga panahon na senior high school po ako. And then pabalik-balik po kami sa ospital. Nandun yung sasakit yung tiyan ko po, mamimilipit hanggang sa likod. Tapos may pagkakataon din po na yung paa ko is namamanhid. Napaparalyze po ako. Yes po, half body is paralyzed, hindi po nakaagalaw. Maging yung sa kamay ko po, nagnanumb siya, nagsimula sa pagnanumb, nagko-close. Tapos hindi, mahirap na hirap po kung ibuka yun. Doon po nalaman namin na meron po akong hypokalemic periodic paralysis. Ibig sabihin po, kulang po sa potassium. Yes po. Kung nagkukulang ako sa potassium, bumabagsak po ng 2 ng 1 yung potassium ko, which is napakadelikado po. Since ang potassium is nag-hold po ng ating muscle and ang heart is a pure muscle. So anytime po na anytime na aatake ang sakit ko na hypokalemic periodic paralysis is nasa medyo alanganin po ako gawa nitong very possible na bigla na lang titigil yung puso ko sa pagtibok. Ayun po. Yes po.
7: Ko talaga, grabe pala yung sakit na yun.
8: Opo.
7: Yung kagayan, isa lang yan.
8: Isa lang po.
7: Meron ka.
8: Opo.
7: So ano pa yung iba?
8: Actually, ito po ay mild pa lamang po sa iba pong sakit, no. Kasi recently ay siguro 2025, 2026 doon lang from 2017 to 2025, 2026. Doon po namin nalaman na meron po akong CKD. Meron po akong chronic kidney disease stage 3B. Ibig sabihin po, malapit na po sa part na ano, possible ng pag-usapan ng dialysis. Ayun po. Yes po, bukod pa dun sa CKD, meron po akong distal RTA. Ibig sabihin naman po, kusang nagtatapon ng potassium ang katawan ko. Yun po yung pinaka-reason kung bakit ako merong hypokalemic periodic paralysis.
9: Oo, no. So, ibig sabihin, talagang yung potassium natatanggal sa katawan.
8: Opo, yes po. Kada, ano po, kada iihi ako, dun po siya lumalabas ng kusa. Hindi na po siya napipigilan pa. Ayun po.
6: Tatlong types of diseases ang na-mention mo, Phil, ano? Ito ba ay konektado sa isa't isa?
8: Yes po, actually, yes po. Interconnected po halos lahat ng sakit na meron ako. Bukod pa po kasi sa kidney, meron din po akong sakit sa ano, sa aking gallbladder, nagkaroon po ako ng bato. Nagkaroon din po ako ng stricture sa pancreas ko na ang cause naman po is chronic pancreatitis. Ito naman po ay napag-alaman din namin na based naman po sa tinatawag nating genetics, kasi actually pinag-aralan po yung dugo ko, pinadala sa ibang bansa, sa Germany po, and nalaman na meron po akong hereditary pancreatitis. Ito naman po ay hindi nakita sa side ni tatay at sa side ni mama. Sa parents ko po hindi nakita sa ano generation nila. So, malaki po ang possibility na sa ano pa namin, sa mga ninuno pa po namin at sa akin lang uli lumabas. Yes po. Tapos bukod
6: So you
8: yes
6: mean po. To say, oh yeah. So you mean to say, yung tatlong condition na yon ay hereditary, hindi siya acquired.
8: Hindi po. Yung pancreatitis lang po yung hereditary, tapos nagko-cause na po siya doon sa ibang sakit po. Opo. Kumbaga domino effect lang po siya.
9: Sa ano, sabi mo 'di ba ano from generation to generation, so ikaw yung nagkaroon. You mean yung dating generation meron lahat nung yang nabanggit mo na mga conditions, isang tao lang din.
8: Wala pa pong nakikita. Bali based lang po yun sa dugo na naman ako siya. And malaki pong possibility na ang meron lang sila is pancreatitis lang po. Kumbaga ito ay sa akin ano lang, kumbaga na ano lang po. Nagkaroon lang talaga ako dahil nga po sa pancreatitis ko. Kasi bukod pa po doon meron pa po eh. Since nga po ang pancreas natin, since ang pancreas ko po ay nagkaka-problem, ang pancreas po natin ay sa kalaman ng bawat isa, ang ano po, pancreas ay nagpo-produce ng insulin. Ito po yung nagko-control ng sugar sa katawan natin. Kaya meron din po ako na rare condition naman po ng isang diabetes, kasi ang very common naman po na diabetes is type 1, which is hereditary, and type 2 na ano naman po, lifestyle or acquired, di ba? Pero yung sa akin po ay type 3 C. Kakaunti pa lang po yung meron nito sa, kung di ako nagkakamali, sa Pilipinas po at mag-isa ibang bansa rin po. Type 3 C, cause lang siya ng sakit na pancreatitis po. Kapag ang namamaga po ang pancreas ko, hindi siya nakakapag-produce ng insulin. And by that, opo, doon po lumalala yung diabetes ko po. Opo.
9: So, sabi mo, so naku, talagang sobrang grace sa'yo na nagtatrabaho ka, no? Kasi, I mean, di ba paano kung kunyari inatake ka sa during work? Have you experienced it na inatake ka dyan sa FEBC?
8: Actually po, ang pinaka siguro malala na naging pag-atake sa akin is yung naiiwan po yung paa ko kapag naglalakad. Opo, yun yung sa ano, sa
9: so potassium. Parang napipilay ka, di ba?
8: Opo, ika-ika po. Opo. Pero may ang isa rin po sa pinakamalalang experience na naranasan ko po is meron po kami nung ano, high school ako, meron kami noon na performance, theater play. Ika-ika po ako noon. Tapos right after mismo ng play namin na matapos, bumagsak na po yung katawan ko. Binuhat na lang po ako para lang makauwi. Ganun po siya kalala noon.
9: So syempre with your condition, alam to ng mga ano, ng mga teachers mo noon, 'di ba?
8: Opo, yes po.
9: So paano kanila, kunyari pag yung ganyong kagayan sinabi, merong isang play na maiika-ika ka, so paano kanila sinusuportahan pagdating sa ganito?
8: Ayun po. Kapag ano naman po, yung mga teachers ko naman po, napakabuti po nila actually. Kasi syempre yung consideration na ibinibigay nila kapag ano, lalo na kapag wala na, hindi ako makapasok sa school due to conditions na meron po ako, no. Binibigyan nila ako ng mga ano, remedial. Hindi naman remedial class, pero yung pagkakataon ng mga special projects po na at least man lang makahabol ako sa mga classmates ko. Opo.
6: Oo, Phil, grabe ano, pag binimension mo yung condition mo at yung mga konektado pang mga ibang condition mo, may we know kung, kasi na-mention mo na may hereditary doon, ano, isa Opa. Sa condition ay hereditary, nakakontribute ba yung lifestyle mo or siguro yung pagkain sa pagkakaroon ng ibang related condition mo?
8: Actually, yes po. Honestly speaking, ano po, magiging tapat po ako, no? Way back high school din po kasi, isa po akong officer sa school ng mga student government. Tapos kapag ano po, syempre gumagawa ng mga programs, ang nangyayari po, nag-excuse ako sa class, then gumagawa ng paperworks. Inaabot po ako ng palipas gutom sa hapon, ang pagkain ko po hapon na. Tapos paglabas ng school, syempre hindi ka naman makakain agad ng kanin. Ang ginagawa ko po noon, yung mga tuhog-tuhog po, lalo noon mahilig po ako noon yung mga tusok-tusok sa tabing kalsada. Para sa mga nakikinig natin, iwas-iwasan na po natin. Kung maaari lang, wag na. Kasi hindi lang siya basta
9: tusok-tusok.
8: Hindi lang siya basta siguro sabihin natin meron possibility na marumi, pero kung malinis man yan, walang problema. Ang pinaka-problem lang po sa mga tusok-tusok, yung mantika na ginagamit. Paulit-ulit, napakataba rin po niyan. Nag-cause yan ng mga sakit sa katawan natin. Yun po talaga yung tas dagdag pa po yung soft drinks, lalo noon na acid, sobra po. Actually, ngayon, 8-9 years na po akong hindi nag-soft drinks. Sa awan ng Diyos na overcome ko na yung craving sa soft drinks po.
9: How about yung mga yung iba, yung mga soda na ibang klase, yung mga juices na matatamis? I think parang bawal din yun sa'yo.
6: Kasi yes. Diabetes eh.
8: Yes po, actually bawal po.
9: Pero so clearly water ka.
8: Minsan pasaway. May pagbabasaway din po kasi.
6: Umamin.
9: Pero may question ako sa'yo. Do you think na na parang sa ngayon na yung ganyan na dinadaanan mo, kailangan ba talaga yung strict, yung discipline mo when it comes to food intake at saka yung yan sa mga soft drinks, kung kailangan ba talaga yon na may discipline ka sa ganun?
8: Opo. Yes po. Kasi laging
9: so it helps.
8: Opo, yes.
9: It will help also.
8: Opo. Kasi paulit-ulit.
6: Sige nga.
8: Yes po.
6: Bigyan mo nga kami ng picture, Phil. Ano ang lifestyle mo ngayon? What do you eat? What do you do? Nag-exercise ka ba? Bukod sa trabaho mo, anong pinagkakaabalahan mo? Ano ang lifestyle mo?
8: Actually, recently lang po, back to fitness journey. Kasi nagbubuhat na rin po ako ng mga dumbbell. Kasi yung kapatid ko po is bodybuilder. So, nagpapatulong na po ako to reduce my weight. Kasi isa rin po sa tumataas sa akin ngayon recently, yung liver enzymes ko po. Kung tama po ko, SGPT, SGOT. Ibig sabihin po nun, yun yung nag-cause ng pamamaga ng liver natin. And isa po sa mga reason kung bakit po is dumadagdag yung weight. Medyo tumataas na po kasi from ang pinakahuli ko, 74 kilos na po ako. From 60 kilos to 74 in a short period of time, ganun po ka lala yung naging pagdagdag ng timbang ko. So, kailangan ko po talaga magbawas. And also,
9: nakakonvict naman tong interview na to. Sige, tuloy!
8: isa rin po, yung mama ko po, laking pasasalamat ko po kay mama kasi grabe yung tiyaga niya lalo na paggabi. Isa rin po sa ini-intake ko, nakakatulong kasi syempre yung mga pag-intake ng mga prutas, ng mga gulay. Ang ginagawa po ni mama, kapag gabi po, nagbe-blend siya ng malunggay, carrots, lemon, pipino. Tapos minsan kung ano po pwede niyang idagdag na pampalasa. Pero na pampalasa na prutas din po o kaya gulay. Yun po yung kahit sabihin niyo merong medyo matapang minsan yung lasa, minsan medyo maasim. Tinitiis na lang po eh. Kasi ayun po talaga kailangan laking tulong din po nun na nakadagdag sa nutrients na iniintake ko araw-araw po.
6: Oo. What do you eat? Kasi nagbabaong ka ba? Bumibili ka dyan? Nagbabaong ka?
8: Mostly po nagbabaon po ako. Luto ni mama. Mga pagkain na luto sa bahay kasi syempre kailangan umiwas po sa mga mamantika, sa mga processed foods. Yan, lalong-lalo na po. Iwas talaga dapat. Tapos, kailangan ano na rin po, iwas na rin po sa masyadong matatabang karne. Actually, ang ano po, ang sabi po ng doktor, ang size ng meat na pwedeng i-intake sa ano, maximum sa isang araw is kasing laki lang ng dalawang posporo. Kahon ng posporo, yung maliit na kahon ng posporo. Yung maliit po.
9: Ang late nun ah.
8: Opo, dalawang ganun lang po sa isang araw.
9: Ganun, ganito ba kalaking posporo, yung pinaka. Ano ba, yung malaki?
8: Yung nga po, nagtanong nga rin ako dun eh. Yung lagayan po ba nung malano? Lagayan ng maliliit na posporo.
9: Oo. Oh, oh.
8: Kasi posporo lang naman.
6: Kailangan rinawin natin. Rinawin natin, Peggy. Maliit na box ng posporo.
8: Oo po.
9: Ito ba yung ganun lang na size? So, ibig sabihin pa, parang palm size lang natin, ano?
8: Oo po, mas maliit
9: kasi
8: po, dapat.
9: Alam mo, teka muna, ano, Phil, was there a time na inatake ka sa trabaho?
8: Sa work po, yun po, yung ano lang po, ika-ika. Yun po yung pinakamalala pa lang. Kasi,
9: pero yung paralysis,
8: praise God po, hindi na po ako nanghihina masyado na ano yung to the point na paralyzed na po talaga, wala naman na po. Kasi actually magagaling po ang mga doktor ko kahit ang babata po, no. Shout out po sa mga doktor ko. Bali po, yung ini-intake ko po na potassium, meron po akong gamot na potassium citrate. Gano'n siya karami? Tatlong tablets, tatlong beses kada araw. So, tumatotal na 9. Isang uri pa lang po ng gamot yon. 9 na piraso.
6: Grabe. Oo. Phil, pag ilang employment mo ng FEBC?
8: First po. After graduate, dito na po. Yes po.
6: Oo. Buti fit to work naman. Pwede.
8: Yes po. Yung pagiging PWD ko nga po na certified, recently lang po talaga. And by praise God, sa mga naging ano ko po, naging mga check-ups, okay naman po. Kahit naman po yung mga doktor ko sa hospital kung saan ako nagpapatingin, is okay naman po sa kanila. Wala naman pong problem. Maintain lang po talaga na, opo. Maintain lang talaga na normal. Opo.
9: Sabi nga ni Miss Jo, hindi daw sila pwedeng mag-complain pag si Phil kasama nila. Kasi grabe, 'di ba? Siya may condition, so dapat tayong karapatang mag-complain kasi si Phil, tingnan mo. Pero teka, Phil, kasi 'di ba, normally pagdating sa ganyan, napupuyat, 'di ba?
8: Aba.
9: Napupuyat tayo kasi lalo ka na nandiyan ka sa mundo talaga na nandiyan sa loob. So pag napupuyat ka, does it matter na ano, nakaka-contribute ba 'yon dun sa pagiging pagkakaroon mo ng unhealthy na ano na buhay?

0: matindi effect nito sa mga health condition mo?
1: Yes. Meron pong mga ano instances na nakaka-apekto siya ng malala. Pero by ano, mostly hindi naman po ngayon. Yun nga po, sa dami ng sakit na meron po ako, ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon is, alam niyo po yun, normal pa rin na nakakaano ako. Normal ako nakakalakad as of now. Kasi depende syempre kung aatakihin po ako. Pero yung sobrang pagod po talaga na malala, bibigay po talaga ang katawan ko. Yun po yung isa sa influences ko.
0: Yan, na-mention mo Phil, sa sobrang dami ng sakit mo. Sabi mo, ano, paano mo tinitake yon? Kasi yung iba, isang sakit lang, ay talagang nag-worry na, nag-iiba na yung perspective sa buhay, no? Ikaw, paano mo tinitake lahat yon? Mga ilan din yun, ha?
2: Diba? Kasi minsan, hindi kaya ng isip natin, hindi na rin kaya ng puso natin, kasi sa sobrang dami. And besides, sa sobrang dami, kailangan mong uminom din ng madaming gamot. So, hindi ka, diba? Yeah. Parang hirap. So, ipapano ka? Kumusta ka?
1: Honestly speaking, ano po, dumaan na rin ako sa punto na na-question ko ang Panginoon. Pinagsisihan ko po yun. Way back high school, high school or college po, college days, yung mga panahon na na-hospital ako, pabalik-balik ako sa hospital. Natanong ko ang Panginoon, Lord, hanggang kailan? Hanggang ano, bakit ako naranasan ganito? Yung unang na-admit po ko, that's 17 years old ako. Pedia pa ako noon kasi 18 ng adult po, no. Nakita ko yung mga bata sa hospital. Actually, yung ano ko po kasi, ang hospital na ano ko is PGH. So, alam naman po natin gano'ng kahirap sa PGH. Gano'ng kalaki. Siyempre, magaling ang mga doktor, magaling mga staff. But then, yung capacity, yung problema ng typical na hospital na malaki. Siyempre, lahat po ng mga sakit sa iba't ibang lugar nandoon, yung mga provinces kahit nasa malalayo doon pumupunta eh. Nakita ko po, meron ako nakita na hindi ko na may explain dito sa ano, hindi ko na kayang i-picture out dito sa radio, sa TV, kung gaano kalalayo naranasan ng mga bata. Pinagpapasalamat ko, sabi ko, Lord, kasi katabi ko po eh. Sabihin ko po yung isa. Yung isa, nakita ko, pinapalit, sinasalinan siya ng dugo. Mas bata pa sa akin. And meron pang mas malala. Meron pa yung mga 2 years old. Sabi ko, Lord, ganito yung nararanasan ko. Pero, yung biyaya mo sa buhay ko, sa buhay ko, ano pa eh, kumbaga, yung dinaranas ko kumpara sa kanila, mild pa lang to eh. Mild pa lang to. And nung ano po, yung tumagal-tagal lang dito sa college, nakapagtrabaho na ako. Oo, yung mga pagkakataon na ano po, may check-up ako, pumipila ako. Ang pila kasi ano, sa PGH po, pumapatak ng 100. 100 ano po yun, 100 mga pasyente. Iisang ano lang po yun, iisang department 'yon. Doon may mga doktor na sa 5 na sa ano, pero yung pila madalas isang buong araw pupunta ka doon ng alas 7, uuwi ka ng alas 5. Naranasan ko po 'yon. Sa dami ng sakit na nakita ko po, nakita ko na kung gaano ako dapat magpasalamat kay Lord. Kasi despite na sakit din na meron ako, sa dami rin ng sakit na meron ako, hindi ko maikukumpara kung gaano ano yung nararanasan nila sa nararanasan ko. Yung sakit na pinagdaraanan po nila. Biruin nyo nga po, di ba? Meron akong sakit na diabetes. Pero praise God, ang side ko po, praise God, hindi pa ako napuputulan ng kamay. Hindi pa ako napuputulan ng paa. Kasi yung sakit ko po na diabetes, ang ano na yun, nga po sabi ko, Rare siya. Pero alam naman natin na kapag nasugatan, hirap na gumaling kapag diabetes. Pero ako hindi po eh. Ewan ko kung ano po, kung dahil sa gamot, dahil sa lifestyle. Pero ang alam ko, yung mercy ng Panginoon, yung healing na binibigay ng Panginoon sa buhay ko po, sobrang ganun katindi yung pagmamahal ni Lord sa akin. Yun po.
0: Sabi mo na

0: question mo na ang Panginoon, ano? Lalo na yung onset nitong mga iba't ibang klase ng condition mo. Ngayon, paano mo na tinitake itong mga bagay na ito? Paano mo napapatunayan ang presensya, ang power ng Panginoon sa buhay mo?
1: Paano po ba? Kasi ang Panginoon po, yung power ng Panginoon, ano yun, ramdam na ramdam ko po. Kasi hindi niya ako, never niya akong pinabayaan. Alam ko na kada ano, kada lalakad ako, never akong pinabayaan ni Lord. May pagkakataon na hindi natin nararamdaman, hindi ko nararamdaman. Pero alam ko rin na kumikilos pa rin siya. Silent. Pero nandun pa rin po yung ano eh. Biruin niyo po no, sabi ko nga ilang beses na akong pabalik-balik sa mga ospital. Ito po yung pinakalas ko, yung PGH, pero bago yun, dumaan din po ako sa ano, sa mga private hospital. May punto na isang gabi lang, hindi po ako umabot ng 24 hours ha, isang gabi lang literal, isang gabi lang. Umabot po kami ng 110, okay? Pero yung biyaya ng Panginoon, yung ano niya, yung sustaining grace niya, sa, lalo na financially. Kasi hindi naman po kami mayaman eh. Hindi po kami ano, hindi kami may kaya. Pero nailabas po ako. Bukod pa po doon, yung gabi na yon, bumagsak po ng 1 yung potassium ko. In ICU ako. Opo, in ICU po ako. Pero nagtataka ako, bakit ako in ICU? E gayong yung katawan ko normal na normal. Opo. Nilipat ako noon sa ibang hospital kasi nga mahal na nga po, hindi na kaya. Narinig ko sabi ng nurse. Grabe no. Nag-1 na yung potassium niya, which is sobrang baba na po. Kasi ang pag sinabing 1 na yung potassium, ibig sabihin ano, possible nakaratay na eh. Hindi na makagalaw. At yun nga po, yung the moment na in-ICU ako, ibig sabihin malala na po talaga, 'di ba? Pero yung physical na nararamdaman ko, walang bigat po eh. Sabi na nga lang ng, yun nga po, sabi nga po ng nurse, yung katawan niya parang ano na, parang nakasanayan na. Kumbaga normal na lang sa katawan niya yung pagbagsak ng potassium, pero nakakalakad, nakakatayo. Normal na normal po. Ganoon yung power na ganoon yung pagmamahal, ganoon yung presence na binibigay ng Panginoon. Yung nararamdaman ko po, yung pagyakap niya sa akin, sobrang init. Ayun po.
2: It's really the sustaining power of the Lord.
1: Yes po.
2: Ano? Kasi, at saka alam mo yan sa sarili mo na it's not about any medicines na nag-aano sa'yo, na yung nakaka-help sa'yo.
1: Opo.
2: Kung hindi, it's really the power of the Lord. Kasi
1: yes,
2: kapag ikaw yung may sakit, alam mo yan eh. And that is an encounter already, eh, di ba, Phil?
1: Yes po, totoo po yan. No? Kasi nga po, gaya po na sabi nyo, yung mga gamot, hindi yun ano eh. Nakakapagpapatuloy ka lumakas. Pero ang long term nun, hindi eh. Madalas nakakasira din po yun eh. Natanong ko
2: yes
1: na nga rin po yung ano
2: yes
1: eh. Natanong ko yung mismong doktor ko, Dok, hindi ba yung ano, yung gamot ko po, pang kidney, hindi kaya siya makakasira lalo ng kidney ko? Kasi yun po yung kapag umiinom ka ng gumiinom ng gamot, ang pinaka-inatake kidney natin. Po, di ba? Pero kung wala yung gamot na yon, okay lang eh. Kasi alam ko na si Lord nagsusustain pa rin sa katawan ko. Nagbibigay pa rin siya ng lakas sa akin, nagbibigay pa rin siya ng healing sa akin. Pero wala, I'm not saying na ano, wag uminom ng gamot, wag sumunod sa doktor. Hindi yon. Nandun yung doktor, nandun yung gamot, provided na will ng Panginoon na pagalingin ka. Diba? Kasi gamot lang po yan, kumbaga instrument lang yun ni Lord para tulungan kang magpatuloy. Ayun po.
0: Yeah, as a person with multiple conditions, ako namamangha talaga ako sa kwento mo eh, no? Kasi yun na nga, yung iba isa lang, pero grabe na ang pinag-aalala. Sa'yo na may multiple conditions, ano ang mga struggles o worry mo, kung meron man?
1: Siguro po, yung future. Alam ko mali. mali yun. Kasi, pero bilang tao, nandun yung ano eh, nandun yung takot mo eh. Sa dami ng ano, sa dami ng sakit na meron po ako, yung 17 years old ako, ang sabi po, 17 years old ka, bata ka, pero yung sakit mo, pang 45 years old, na manginginom. Partida po, wala po akong bisyo. Hindi ako nainom ng alak, hindi ako nanigaw, never po. Pero yung sakit na meron ako that time, yung 17 years old po ako, how much more ngayon na 25 years old na ako. Diba? Kasing lala daw po ng isang manginginom na 45 years old. So, bilang tao, hindi ko na rin po, ano, hindi ko na rin, nag-worry ako minsan na anytime, bigla na lang akong, alam nyo na po, diba? Pero, sabi ko, Lord, kung anong kalooban mo, kung hanggang dito na lang ako, at least, okay lang po, at least alam ko na nagamit mo ako, na, at ginagamit mo ako hanggang ngayon, na magpatuloy. Kasi ang iniisip ko na lang po, itong sakit na meron ako is a living testimony kung gaano kabuti si Lord sa buhay ko. At sa bawat I pray na sa bawat tao na nakikinig or nakakakinig ng about sa kung anong anong naging journey ko, naging health journey ko, makita nila at mabless sila, makita nila na si Lord hindi nang iiwan. Kung sakali man, siyempre, as a Christian din, alam naman po natin na after ng buhay dito sa mundo, alam mo at secured tayo kung saan tayo pupunta. Yun ang po yung ano, yun ang pinangahawakan ko eh. Kung kalooban ni Lord na kunin ako, then be it. Kung kalooban ni Lord na magtagal pa ako sa mundo at mas makita ng ibang tao yung powers niya dito sa buhay ko, mas ikatutuwa ako po. Pero kahit ano man mangyari, si Lord na pumahala. Mag-worry tayo.
2: So that's yes, how po. You conquer the battle, di ba?
1: Yes po.
2: May tanong ako, so ikaw yan personally, pero how is it naman with your girlfriend? Kasi syempre, hindi mo rin maiiwasan na hindi rin siya mag-worry. And also with your family, with your mom, na ano, paano mo sila ina-assure na it's about ano the Lord, let's trust Him. Paano mo sila ina-assure sa ganun?
1: So tuwing sinasabi ko po to kay mama, syempre pati sa girlfriend ko, nagagalit sila. Kasi sino ba namang may gusto na bigla lang mawala, di ba? Pag-usapang death, syempre parang sa culture ng Pilipino, tabu ito. But then, ang pinagpapasalamat ko kay Lord, meron bukod sa akin, bukod sa atin po, meron din siyang Kristo sa puso. Si Mama, sa tuwing umiiyak ako, sa tuwing dumarating ako sa punto noon na sabi ko, Ma, pagod na ako, Ma, ayoko na, Lord, kunin niyo na lang po ako. Kasi umabot din ako sa punto na yun at pinagsisihan ko po yun. Si Mama, lagi niya po akong pinagpipray. Sa tuwing ano niya, ang lagi niyang sinasambit, Lord, tulungan niyo kami. Lord, tulungan niyo po ang anak ko. Yung pagmamahal ni Mama, pagmamahal ng parents ko, sabi, may punto pa nga po eh. Sasabihin ko to. Actually, mas malaki po ako kay tatay. Mas matangkad ako kay tatay. Pero umabot din sa punto na nakita ko sa pangalawang pagkakataon na umiyak ang tatay ko. Ang tatay ko, napaka-mandy na hindi masyadong nagpapakita ng emosyon. Pero nakita ko si tatay umiyak. Binuhat ako. Dinala ako sa ospital. Yung pagmamahal na ganun po, sobrang mararamdaman mo eh. Yung gano, kung paano kumikilos si Lord, kung paano ang parents mo, ang mga mahal mo sa buhay, ang girlfriend mo, ang partner mo, na paano sinilagiging vessel ni Lord para ipakita yung pagmamahal niya sa'yo.
2: Diba feel, may follow-up question ako tungkol dyan. So, napaka-importante ba na ang pagmamahal ay talagang nakikita mo sa loob ng pamilya? Mahalaga ba na ang pamilya ay nakakaintindi at nasusuportahan niya? Hindi man financially ha, pero nasusuportahan niya kung ano yung emosyon mo, yung pagkatao mo, yung suportado talaga yung kung ano yung pakiramdam mo at yung naiisip mo.
1: Opo. Napakalaki po ng importansya ng pagmamahal sa loob ng tahanan. Sabi ko nga po sa inyo, umabot na punto na ang tatay ko mas malaki ako pero binuhat ako. Si mama na sa tuwing na pinanghihinaan ako ng loob para mabuhay, pinagpipray niya ako. Kasi kung wala po sila, kung wala yung mga mahal ko sa buhay na nakasuporta sa akin up until now na ngayon, hindi ko na po siguro alam kung nasan ako ngayon. Hindi ko na alam anong, siguro mas malala na, meron na akong mga pasa sa katawan, meron na akong kung ano-ano. Kasi, yun nga po. At, alam niyo po sa katunayan niyo ito, no? Since ang, sabi ko mahaba ang pila sa ospital, si mama po, may sakit din sa puso, meron siyang enlargement of the heart, no? Pero, si mama sumasama sa akin kada meron akong check-up. Si mama na hirap na rin maglakad ng mabilis kasi nga po, may katandaan na rin si mama, edad na rin, nanghihina na yung mga paa. Yung walang sawa niyang pagsama sa akin every check-up. Uupo siya ng matagal sa maghihintay kasi ako yung tinatawag, hindi naman siya sumasama sa loob eh. Makikipagsiksikan sa bus, makikipagsiksikan sa train, makikipagsiksikan doon sa pila doon sa ospital. Yung pagmamahal, yung suporta na meron sila, yun din po yung nagiging cause kung bakit ako nagpapatuloy. Yun din po yung isa sa mga pinanghahawakan ko at isa rin sa mga, kumbaga, may sabi nating reason kung bakit ako nananatili. Na-grounded at kung bakit ako nananatiling nananampalataya at naniniwala sa Diyos kasi sila vessel lang po, yun ang lagi sinasabi ni Mama eh. Instrumento lang kami ng Panginoon ng pagmamahal niya. Yun po yung lagi niyang sinasabi sa akin sa tuwing nahihirapan ako, sa tuwing dumaranas ako ng pag-question sa kung ano yung meron ako ngayon.
0: Grabe Phil, nakaka-inspire ka, sobra akong nabibless sa'yo. Ngayon, Phil, ikaw ay bukod sa gwapo, bata pa, and matalino ka, you're very smart. As we are speaking to you right now, kitang-kita namin na matalino kang tao. Very in touch ka sa condition mo at sa kung ano ang pwedeng mangyari sa'yo. One day, hindi mo alam, ano? Ngayon, ang tanong ko ay, may mga plano ka pa ba? May plans ka pa ba for yourself, for your future, for your family, for your ministry?
1: Yes po.
0: Kasi aware ka eh na may pwedeng mangyari sa'yo. Di ba sabi mo nga, parang hindi ka naman talaga afraid dun sa time na the moment might take you, the Lord might take you home anytime. Pero do you still have plans?
1: Yes po, absolutely meron po. Gusto ko ba, Siyempre, ang ko nga po eh, I'm not dating para lang sa wala. I'm dating to marry, to settle. Gusto ko, pero before that, napag-usapan na rin naman namin, gusto ko munang bigyan ng bahay sila mama, ng masabi naming sariling amin. Gusto ko pong, sa material na bagay, gusto kong bumili ng motor para maging service ko sa biyahe, sa hindi ako makapagsiksikan sa train. Sa gusto ko pong maibalik kung ano yung ibinigay ni mama at saka ni tatay sa akin, yung paghihirap na meron sila, na yung mga kumbaga mga ginawa nilang sakripisyo sa buhay ko. Kasi 25 years old po ako, nandito ako ngayon, pero ito yung edad na dapat na ako eh, dapat nakahiwalay na ako eh. Dapat meron na akong sariling kumbaga nagsasarili na ako. Meron na akong sariling bahay, meron na akong sariling mga ganap. Pero nasa poder pa rin ako ng mga magulang ko at gusto ko po na magbalik sa kanila. gusto ko i-bless sila. Siyempre, gusto ko rin magkaroon ng sarili kong pamilya. May pakita yung kila mama, kila tatay, na magkaroon sila ng mga apo. Hindi naman po ako ano eh. Kumbaga, nandito na rin ako sa stage na marami na po akong gustong, ano, gustong makuha. Gustong may abot. At patuloy na ipinapanalangin sa Panginoon. Ayun po.
2: Sa estado mo ngayon, Phil, ano sa tingin mo, bakit ganyan kakalakas? Tingin ka ganyan kakalakas physically, spiritually, emotionally, and mentally? Alam mo, malakas kay the whole interview, ibang klase yung perspective mo na ano na binibitawan, ano na yung mga pangarap mo, na kasi parang sa loob, sa sarili mo, alam mo na may kailangan kang ibalik sa mga magulang mo at meron kang kailangan puntahan sa future. So ano ang nagpapalakas sa iyo ng loob? Sino ito? At ano ang masasabi mo doon sa kalakasan na ibinibigay sa iyo?
1: Siguro po, ang pinaka-reason ko, yun nga po, pinaka-reason ko kung bakit ako nagpapatuloy. Yung magulang ko, yung mga mahal ko sa buhay, yung partner ko, syempre si Lord, na ang dami ko ng ginawang, ano, sabihin natin, pagiging, ano, layaw, pagiging kabalustugan, pagiging, ano, prodigal son sa ating Panginoon. Pero patuloy niya akong niyayaka, patuloy niya akong ibinabalik sa bisig niya. And bakit ako nagpapatuloy? Paano ako nagpapatuloy? Kasi dahil yun po, ang pinaka-reason siguro rin kung paano ako pinalaki ng magulang ko. Nakita ko kung paano pinalaki nila ako na dapat maging malakas, maging matatag by setting an example from sa kanila mismo, sa buhay nila. Ipinakita nila na despite na yung mga panahon na nahihirapan kami sa financially, meron kami mga financial struggles, pero hindi sila nagpakita na nanghihina sila, bagkus nagpatuloy sila. Ipinakita nila sa akin literal na yung verse na train up a child the way he should go and when he is old he shall not depart from it. Nagpapatuloy po ako kasi yun na nakita ko sa mga magulang ko. Sabi ko nga, isa rin sa mga sinabi ko, no, ano, pinaninindigan ko kung bakit ako hindi umabot na nagbibisyo, hindi ako umiinom ng alak, hindi ako naninigarilyo. Kasi I'm proud to say that my father ay walang bisyo. Nakita ko yun sa kanya. Hindi ano, kumbaga, kung ano siya, kung sino siya, at kung ano yung tinuturo niya, ipinapakita niya yun sa akin sa pamamagitan ng pagiging example, pagiging ano, pagpapakita na kung paano siya mamuhay. Yun po yung kung bakit ako nagpapatuloy. Kasi ang magulang ko, ang mga mahal ko sa buhay, nagpapatuloy sila kahit meron silang burden at ako yung burden na yun. Minsan, nasabi ko na, sorry sa pagiging, ma, tatay, sorry sa pagiging burden sa inyo. Pero ang lago na sinasabi, hindi ka burden sa amin. Anak pa namin. Never daw nila ako na inisip na pabigat kahit struggle sa money dahil sa mga gamot ko, struggle sa money dahil sa pabalik-balik sa ospital, yung syempre yung pamasahe, yung mga ano gastusin bukod pa po dun sa ano sa mga gamot, sa mga medical expenses as po. Papatuloy ako dahil
2: you
1: sa kanila.
2: You know what? I like the way how your parents, ano, yung showed you their love. Kasi hindi lang sila sa salita, but they really, ano, filled you with so much love through their actions. Kagaya nga ng sinabi mo, no, yung nanay mo, may sakit siya, pero di ba, she goes with you all the way para lang mapakita yun sa kanila. Napakalabing ng parents mo.
1: Opo.
2: That's why, alam mo, ano, they truly are the vessel of, ano, the love of the Lord Jesus. Kasi alam mo, sa totoo lang, it's hard to find a parent na parang alam mo yun, yung they're not perfect, pero alam mo the way you describe them, they are so filled with love, no?
1: Opo, no. Sobrang blessed ko po sa kanila.
2: Kaya it pours out in your heart. Si Ate na kayo umiiyak na naman. Diyos ko.
0: Grabe ka, Phil. Oo, Phil, ang tanong ko sa'yo, kasi ikaw ay isang person with disability na rin, ano?
1: Yes,
0: actually,
1: po.
0: Multiple nga eh. How do you look at disability and how do you see a person with disability? If you will see my son, Toy, who has autism, how will you see him? How do you see him? How do you see people with disability?
1: ang ano po, yung mga taong may disability, mga PWD ng katulad ko, hindi ko sila nakita as ano po eh, disabled. Bagkos meron, able sila sa ibang bagay. Hindi man pareho ng normal na ano, normal na merong malakas na pangangatawan. Pero sabi ko nga po eh, alam niyo yung may mga tao na meron ano, meron silang sabihin nating sakit sa pag-iisip pero matalino sila sa ibang bagay. Yung mga may sakit na dwarfism, merong malalakas. Kaya nilang ano, kaya nilang mag-perform ng kahit ng ibang bagay na hindi kaya ng tao na capable sa maraming bagay. Sabihin natin meron silang mga weakness, pero alam ko at nagpapasalamat po ako na ang Panginoon fair talaga. Masabi kong fair ang Panginoon. Kasi yun nga po, incapable nga sila sa ibang sa isang bagay, pero sobra naman po sila sa isa pang bagay. 'Di ba? May mga tao po na ganoon eh, yung alam niyo yun, nahihirapan sila magsalita, mahirapan silang humarap sa maraming tao, pero pagdating kunyari sa math, sobrang talino nila. Pag sa mga kalendaryo, ang gagaling nila kasi may mga ganun tao po. Kaya sabi ko, Lord, sobrang fair niyo po. Kasi despite na merong pinagdaraanan, hindi sila totally disabled eh. Capable sila sa maraming bagay. Capable sila sa sarili nilang ano, kakayahan, sa sariling gift na ibinigay na Lord. At ang maganda nga po doon, nagpo-focus sila. Yun yung ano eh. Dun, meron silang focus na ibinibigay. Unlike dun sa mga tao na capable na nakapamuhay ng normal na may lakas, nagmumultitask, hindi eh. Sila capable sa maraming bagay, na focused sila. Yun po. At hindi ko nakikita na disabled sila. Hindi ko po nakikita na lesser sila. Or lesser kami kasi since member na rin po ako, no? Kasama na rin po ako. Hindi sila lesser. Hindi kami lesser sa normal na tao na hindi naman normal, masabing normal na may kakayahan. Pero ayun po, ulit-ulitin ko, hindi kami lesser sa inyo. Sa lahat ng tagapainig, hindi kami lesser sa inyo.
2: Alam mo, tama yan ano, Ate Rachel, kasi kumbaga parang yung perspective mo, whether you're a PWD or you're not a PWD, alam mo, kung if your perspective is about the perspective of the Lord, kumbaga parang if you trust the Lord enough of your life, kasi well, unang-una naman talagang dapat din naman nating pagkatiwalaan ng Panginoon sapagkat siya ang ating creator. Talaga naman ang buhay natin ay hiram, di ba? Kaya alam mo yun, kung ano man yung dinadaanan natin, talagang it's all about the plans of the Lord. Yes. Why did He allow? So that my power will be displayed in them. So, di ba, parang si Phil, kitang-kita mo sa kanya yung power ng Diyos at yung pagmamahal.
0: Grabe, Phil. I think kailangan kang laging magkwento ng journey mo. Kasi sobrang inspiring. Ang daming natututunan. At sana magbukas ang Panginoon ng maraming platforms para maikwento mo yan. Kasi we need more people who will advocate para sa mga may disability. Kasi akala nila walang pwedeng gawin. But look at you. Look at you, Phil. Sobrang inspiring talaga. Yung works of God ay talagang sobrang displayed sa buhay mo. Oo. Ano ang gusto mong mess? Sige, Pex.
2: Ate Rachel, yung attitude niya kasi.
0: Oo.
2: Iba yung, alam mo, sometimes yung attitude ng tao, it really matters. Kasi pag ang attitude mo ay talagang nakatuong ka sa, ng Panginoon, ha-focus ka sa kanya na ito siya sa buhay mo, iba talaga yung isip mo. Hindi ka yung parang, bakit ako ganito? Bakit ito yung ginawa mo? Hindi ka nag-dwell doon sa kung ano yung kondisyon.
0: Oo. At ang isang magandang ma-highlight natin mula sa interview na to with Phil ay yung value ng family. Lalo na sa isang taong may disability. Tingnan mo, una, your parents raised you well, Phil. Kitang-kita yan. And pangalawa, yung support talaga ng family. Alam mo, walang ibang pwedeng tumanggap, walang ibang pwedeng magbigay ng full support sa isang member of the family na may disability, kundi ang mga magulang. Kaya talaga namang, nako, two thumbs up kami sa yung mga magulang na kaagapay mo sa journey mong yan. Phil, Phil, anong message mo para sa mga parents na merong anak na may disability at sa mga tao na meron ding disability?
1: Unang-una po sa mga parents na merong anak na may sakit or PWD, magpatuloy po kayo. Huwag nyo ipaparamdam sa kanila na iba sila sa ibang yung mga anak, iba sila sa inyo. Kasi kung paano nyo sila ipinano, kung paano nyo ipinapakita yung pagmamahal nyo, magre-reflect at magre-reflect po yun sa kanila. At hindi lang dapat sa salita. Sabi ko nga po, kung paano kumilos ang tatay ko, ganun din po ako gusto, kung ganun din ko kagusto na ipakita yun sa ibang tao. Kumbaga, walk the talk. Ayun po.
2: Tama.
1: At para naman po sa mga katulad ko na PWD, magpatuloy tayo. Kasi,
2: amen.
1: Siguro, hindi lahat ng tao, kasi totoo naman, hindi lahat ng tao maiintindihan tayo. Pero, maiintindihan tayo ng mga magulang natin, ng pamilya natin, at higit sa lahat, maiintindihan at maiintindihan tayo ng Panginoon nating buhay, na siyang may lalang ng lahat, na siyang nagbibigay ng buhay sa atin, at nagbibigay ng biyaya sa atin. Kung bakit ka nabubuhay pa, kung bakit ka nagpapatuloy pa, kasi meron pang reason ang Panginoon sa buhay mo. Meron pa siyang isinusulat sa iyo at patuloy niyang ginagamit ka ang buhay natin para may pakita sa iba kung gaano siya kabuti. Diba? Sabi nga po eh, minsan, ang nag-iisa at ang unang Bible na mababasa ng tao, hindi yung Bible na merong mga nakasulat kundi yung buhay mo. Your living testimony kung gaano siya kabuti. Ayun po, maraming salamat po.
0: Ako, maraming salamat. Amen. Ako, Faye, baka pwede natin ipag-pray si Phil, ano, mahaba-haba na rin ang journey niya at marami-rami ang kanyang dinadaanan, pero by the grace of God, nananatiling nakatayo. Sige,
2: let's pray.
0: May we pray for you?
2: Lord, we thank you for the life of Phil. Thank you, Lord, O God, for pouring out, Lord, O God, in his heart, Lord, too much of your love, Lord, that your grace is truly present in him, Lord, yes, O God. Sure. Lord, that it is not just about your grace, Father, in him, but the truth, Lord, O God, that you are the God who heals, that you are the God who has power, who has a supernatural power, Lord, O God, to sustain
3: yes,
2: him, Lord, O God, and his parents in all aspects. We thank you, Jesus, for your love, Lord, O God, that overflows, O God. Lord, we thank you that now and then, Lord, O God, you are delivering him, Lord, O God. And truly, O Lord God, you're not yet done, Lord, O God, with his life, Lord. He has so many things to tell about you, O Lord God. So, Lord, we thank you for his life. We thank you, Lord, O God, for the love, Lord, O God, that, Lord, that even if he does not speak, Lord, but his attitude, Lord, O God, speaks. We thank you for the Spirit, Lord, O God, that is in him. In Jesus' name, amen.
0: Amen. Amen. Maraming salamat, Phil, ha, sa time mo. Masyado kaming na-bless, masyado kaming na-inspire sa iyong kwento. Kwento mo pa yan, kasi marami pa ang mabibless at may inspire.
1: Maraming
0: yan.
1: Salamat
0: God
1: din
0: bless
1: po.
0: You.
1: God bless po.
0: Ayan. Yeah, God bless. Ayan, natapos na naman po ang isang episode ng ating programang God is Able. Sabayan po tayong napakinggan, napanood sa FEBC Radio TV, sa Facebook Live ng 702DZAS at sa YouTube channel ng 702DZAS. Maraming salamat po at would like to request you po na i-like nyo at i-follow ang page ng God is Able International Foundation. Marami po tayong mga post doon na alam ko magiging inspirasyon din sa inyo. Ako po si Raquel Camulando.
2: At kami po ang programang God is Able, ha, na ikatatagan at pag-asa sa mga Filipinong PWDs. At ako naman po si Peggy Lotto. Kagaya ng sinasabi namin tuwing kami ay nagtatapos
0: from disability to possibility.
2: Thank you
0: everyone. Thank you Phil, interpreters. Thank you.
4: God is Able, from disability to possibility.
5: Ito ang 702 DZAS. Agapay ng sambayan.
3: kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV.
5: And from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We Can Do It! Sabado na naman o sa Coronadal, Cotabato, ito ay Huwebes na. Mm-hmm. Ito naman ang ating palatuntunan, We Can Do It! Kami ni Ate Maru ay nagdu-duet kuminsan, pero mas madalas hindi kami nagdu-dueto dahil siya ay singer at ako naman ay sewing machine lamang. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga tagapanood, mga manunood at mga tagapakinig. Kamusta ka, Ate Maru, sa mapakainit na buwan ng Setyembre ito?
6: Very, very good. And ang nagbibigay lang ng cool atmosphere is when you really know the Lord and He is in control. Lord, bigyan mo naman kami ng hangin ng konti. But it's fun. Tayo naman mga Pilipino, sanay na sanay sa init. Eh. Akala ko nga nasa Maynila ako eh.
5: Oh, tsaka ko lang naman yun, tuwing summer lang naman, pag winter, malamig na tayo.
6: Yes. And then pupunta na rin tayo dyan. So we'll enjoy. At the moment, enjoy what we have.
5: Ate Maru, thank you for bringing another special guest.
6: Oh, you know what? Itong mga ano na to, bigay ito ni Lord. Sometimes I just scroll sa messenger ko yung mga kaibigan and everything. I think I know this person. I think nadinig ko na to siya. Ito nga parang palagi kasi nagko-comment sa akin. Then I got so interested. And then that's where I get them. I praise God. Praise God for those people who have been, kasi listeners naman natin sila, and they respond to our programs, and thank you so much for supporting us, not just emotionally but spiritually. Ano mo, nagbibigay kayo ng inspiration sa amin as we continue on ng aming program ni Kuya Dave. We can do it! Okay.
5: We have a special guest.
6: Ito ay, hindi ko siya masyadong kilala during that time when I was with the FEBC sa Papuri. Nawala na ako. Pero siya ay a very talented guy. And ito nga ang kanyang mga ang kanyang mga resume dito. Siya ay isang pastor evangelist ng Sanctuary Ministries Philippines. Studied music, major in composition sa Yamaha School of Music.
5: Mm.
6: Also, nag-aral din siya ng classical and church music sa Cathedral of Praise. And then, biblical studies. Nagkaroon din siya ng time at doon siya nakakuha ng biblical studies sa Bethel Bible College community. And then, of course, may isang asawang ating pastor and isang anak din, a daughter by the name of Lyra Sonata. Wow!
5: Lyra.
6: Pati yung second name, ano, musical talaga. Pastor, we welcome you to the program. How are you today?
7: Hello po. Magandang araw, magandang panahon sa lahat.
5: Pastor, nasaan po kayo ngayon? Saan po kayong bahagi ng Pilipinas?
7: Nandito ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Dito yung bahay.
5: Ay po pala yung Bulacanyo, magkababayan po pala tayo.
6: Kamusta ang bahagi?
7: Napadpad lang ho kami dito. Kasi dito lang yung walang baha, tsaka walang fault line.
6: Kamusta ang baha dyan, Pastor? Wala na.
7: Hindi aabutin dito kasi Del Monte, mountain.
6: Ganun.
5: Kaya San Jose Del Monte. Eh sa amin eh, Pastor, sa amin walang baha. Sa karuhatan, tubig ka, wala eh baha. Baka masarap interview si Pastor.
6: Oo nga, Edo. Masayahin ito. Mm-hmm. Pastor, we would like to know you more, especially ako din, kami ni Kuya Dave mo. Kasi nakilala na lang kita yung mga songs na na-compose mo. I heard your name. And, bring us back to the time. Paano ba nakilala ang ating Panginoon bago ka ginamit ni Lord sa music?
7: Way back. Paano ba yun? Yung nangyari yung People Power.
5: 86.
6: 86 yun eh. Tama.
7: Pero 84, ano ko, eh, 80s, early 80s, isa akong musikero, folk singer.
6: Pumupuesto kayo, Pastor?
7: Sa mga ano, dati ako may mga grupo, tapos humiwalay ako, nag-solo ko kasi mas mayabang sila sa akin. Yan, nag-solo ko, gusto ko, ako lang ang mayabang. Tapos from Manila, Makati, tapos pumunta akong Baguio. 84, nagkaroon ng contest na The Search for the Best Folk and Country Singer doon sa Baguio.
6: Mm-hmm.
7: Ako yung nanalo.
5: Wow.
6: So, oh wow, congratulations.
7: Pero sumobra ho yung aking ano, yung aking belief sa sarili, tapos bisyo.
5: Mm.
7: Yung pinangahawakan kong galing na wala. Na ano yung aking boses.
6: Mm-hmm.
7: Pero during that time binibigyan ako ng mga kapatid ko ng ano ng mga aralin ba, mga tracks.
6: Oo.
7: At yung Bible na binigay sa akin Gideon kaya ako umakyat kasi humiwalay ako doon sa amin kasi mayroon ng ginagawang mga ano, nakakilala yung mga kapatid ko. Kasi ako yung pangalawa sa panganay, anim kami. Yung mga sumunod sa akin, sila yung umaatin ng mga Bible study. Eh kung ano-ano mga sinasabi, hindi ko gusto. Nakakasira sa barkada yun eh. Tapos, one time, nandoon ako sa may Makati, taga Makati kami. Nag-jamming kami sa isang lugar. May nanghula sa akin, pare-pareho kaming mga nasa impluensya ng drugs. May nanghula sa akin, sabi sa akin, pare, ang ganda ng guhit ng palad mo. Alam mo, malayo mararating mo. Maglayas ka lang. So ginawa ko yun, naglayas ako from Makati, nakarating akong Baguio. Tapos nagkaroon doon ng ano, hanggang doon hinahabol ako, may mga Bible study, may mga crusades, sabi ko ang gagaling ng mga tugtugan nila, may mga country doon. Hanggang yun na, naging folk singer ako, nanalo ako sa isang contest ng DCEQ Pakbal. Tapos naririnig yung kanta ko. Eh, ilan naman ang gusto ko, marinig yung aking kanta sa all over.
6: Sa radyo.
7: Sa radyo, narinig, nag-record ako. Tapos narinig yung kanta ko. Sanlaks ang pangarap, ang ganda ng title. Eh. Tapos naririnig ko. Ayun, natuwa ako. Sabi ko parang, eto na, this is it.
6: No?
7: Tapos ang dami ko na nakasalamuha. Pero nawala nga yung boses ko, yun, dumating yung pagkakataon na kumilos ang Panginoon doon. Pagbaba ko, dahil wala na akong trabaho, wala na akong tugtog, hindi na ako makakanta. Pagbaba ko sa bahay namin, may Bible study na. At doon ko narinig yung salita ng Diyos.
6: Amen, yes.
7: Tama yung sinasabi niya, makakilala mo ang katotohanan, katotohanan siya magpapalaya sa iyo. Tapos, nabuksan yung aking isip, yung aking tenga, nabuksan at nakilala ko sa Panginoon. Pero during the time, hindi ako makagalaw kasi wala akong boses.
6: Wala akong boses.
7: Naririnig ko lang yung Bible study doon, nasa kwarto lang ako, nasa kusina sila. Naririnig ko yung ano, nakatanggap ako sa Lord. Dahil doon sa radyo, eto na. Yung radyo namin, naka-tune in sa 702.
6: 702.
7: Tapos narinig ko yung narinig ko yung papuri. Araw pa eh. Yung papuri. Tapos narinig ko yung mga kanta. Ay, ang ganda ng mga tugtugan. Talagang country rock, mga folk, gano'n.
6: Yeah.
7: Sabi ko, parang gusto ko to. Maganda yung tugtugan. Maganda, positive yung dating. Eh, dahil hindi ako maka-respond kasi wala nga akong boses. Maraming ang nagmarunong kasi sa akin eh.
6: Oh.
7: So, inamot ako, nilagyan ng, ano ba yung nilagay sa akin? Katsa, nilagyan ng luya, nilagyan ng, nilagyan ng gaw-gaw. Tapos, pinahid, tinapal sa harapan ko, sa dibdib ko, nilagyan sa likod ko. So, kaya pala ako nawalan kasi hindi nakasingaw yung init. O, nawala talaga lahat. So, nawala.
6: Kaya na naliligo ka.
7: O, tapos kaya nangyari, naisip ko na parang pinarusahan ako sa sobrang yabang ko. Pinagsaka ko ni Lord.
6: Wow.
7: Tapos yun nga, nakakilala ko sa Lord, narinig ko yung salita ng Panginoon. No?
6: Wow.
7: Tapos, yung mga kapatid ko, nag-uumpisa na, yung isang kapatid na yun, nag-aaral na, nag-mission na, yung JIL pa noon. Tapos, yun nga, naiiwan yung radyo, naririnig yung papuri. Tapos, eh, late ako matulog kasi hindi ako nadala ng antok. Pagka napapanood ko yung mga late program sa TV, is mga Rex Humbert, mga Jimmy Swaggart, Jesus the Healer. Sabi ko, eh, kumbaga, kahit nagtitrip ako, eh, pumapasok sa akin. Tapos hanggang sa one time na nagkaroon nga ng people power, sabi ko, hindi, mukhang hindi na to gawa ng tao, gawa na to ng Diyos at may gagawin pagbabago.
6: Mm-hmm.
7: So, ayun. From there, February yun, tumakbo pa ang panahon. Pagdating ng June 1, 86, pumunta na ako eh. Ang layo ng Arroyo sa amin, nasa Makati ako eh.
6: Mm-hmm.
7: Nasa Commonwealth. Eh, marami akong parbarkada ng driver. Mm-hmm. Mga jeep. Yun. Mm-hmm. Nagkokonduktor ako, bibigyan nila ako. Tapos yun, derderecho kami sa Arroyo. Aaten ako ng JIL. At doon na nag-umpisa yung aking journey para makilala at lumapit sa Panginoon. Tapos, nag-umpisa yun, umaten ako ng mga gawain. Tapos hanggang sa lumalalim na lumalalim. Isa, dala-dala ko pa yung gitara ko. Sabi ko, aaten muna ako ng gawain bago ako pumunta doon sa tutugtugan ko, doon sa may Malate. Hanggang sa nawala na yung ano ko na... yung thirst ko, sabi ko, parang gusto kong tumugtog dito.
6: Yeah.
7: Kasi yun nga, ginarant ng Panginoon, nakatugtog ako sa church. Pero rhythm lang. Hindi nila alam na professional na ako.
6: Uh-oh.
7: Pero sila nga, sabi ko, parang mali yung mga tugtog nila. Parang galing ko pang ganun. Pero siguro, doon ako tinuturuan ng Lord na huwag ka na makialam. Umayos ka lang. Hanggang sa nagkaroon ho ng ano, narinig ko sa DCS yung ano, Papuri 11.
6: Oh, I see. Okay.
7: Mm-hmm. Tapos, magpadala ako ng kanta. Pero before that, narinig ko si Kuya Romy na baka may mga kanta kayo, pwede kayo magpadala ng kanta rito. Una kong ginawang kanta, yung nais mo bang sumama? About, ano?
6: Uh-huh.
7: Nais mo bang sumama sa akin, kaibig? Una-una kong kanta. Dinala ko sa FPBC.
6: Oh.
7: Pero hindi pa ako totally nawawala doon sa bisyo. Nag-iusap na ako eh. Tapos natanggap. Tapos nirecord namin yan. No? Radio, parang radio production ni Brother Roger. Roger Padre na.
6: Yes.
7: Tapos pinapunta ako doon sa loob ng ano. Ang lawak nga, sabi ko. Ang ganda nito.
6: Ay, yung studio. Tapos, recording studio.
7: So may karuhatan. Yun lang. Tapos uwi na ako. Tapos nag-meet kami nila, ano, nila Pastor Pabs, Dionisio,
6: si
7: Santa Rita, gano'n, nakita ko meron. Sabi ko, kayo pala yung, ano, naririnig ko sa, ano.
6: Oo, sa radyo.
7: Tapos, sabi ko, dito ba ako magbibilang? Nung magkaroon ng February 11, pinasok ko yung kantang mission, ang pamagat pa eh, missionaryo. Pagdating doon, binago nila, gawin nating missionero, ito yung, ano, okay, doon na nag-umpisa yun. Sabi ko, dito pala ako na bibilong. Tapos pag-uwi ko sa bahay namin, nagpe-pray ako. Naisip ko doon, I am fulfilled as a musician because I am now playing in front of the King of Kings. And
6: amen!
7: Yun ang pagkakaintindi ko roon.
6: Uh-huh.
7: Tapos from there on, nagawa ko ng maraming kanta. Hindi ko alam yung kantang misyonero, yun pala magiging calling ko. Naikot ko ang buong Pilipinas dahil sa kanta na yan.
6: Wow.
7: Marating ako sa mga hindi ko dapat marating. Kasi bumili ko ng malaking plano, mapa. Wala namang Google Map. Tapos pinag-pray ko yun. Kasi Metro Manila doon sa harap, tapos sa likod niya, buong Pilipinas, pinag-pray ko yun. Tapos lahat na pinupunta ako, naglalagay ako ng dot. Hindi, dumating ang panahon na hindi ko na siya mabasa sa dami ng mga pinuntahan ko. Napunta ako sa mga kalye, napunta ako sa mga release ng tren, napunta ako sa mga ilang mga eskwelahan niya napunta ko. Sabi ko, noon ginamit ako para, kasi naging presidente ko ng mga kabataan na puro kalokohan ang ginawa. Ang dami ko naakay na matuto na gumamit ng bisyo. Pero nung makilala ko kay Lord, ito rin ang mga na-reach out ko. Because I can speak their language. Kasi pagdating doon sa kalye, magkakatropa kami. Pero ang daladala ko na is gospel. Wala na akong daladalang droga o whatever. Tapos tugtugan kami. Tunog kalye pa rin yung kanta ko. Ano sa mga iba kung tunutugtog yung dati kong kanta tsaka yung aking testimony na dating tambay. Galing doon sa kantang tungkol doon sa damo. Na galing naman doon sa kanta ni Jackson Brown na Cocaine. Yung kantang ako ay dating tambay doon sa kanto. Galing yung sa kantang nakatambay sa kanto, gwapong gwapo. Ipo na sondo pang iskor ng damo. Sa kanta ko naman, ako ay dating tambay doon sa kanto. Kagrupo ng mga adik at lasenggo. So, from then, nag-umpisa yung ganang testimonial song. At nakarelate karamihan ng mga hanggang ngayon. Na kahit sino yung mga kabataan, ng mga muusbong, nakarelate sila. At naging team song yun ng ilang mga batang kalye na ngayon ginagamit. No? So nakita ko na sabi ko, dito pala ako gagamitin ng Panginoon. Kaya yun, natutunan ko doon sa Yamaha, natutunan ko paggawa ng kanta, at the same time, mga worship na papuri na nakatulong sa akin para ma-enhance yung kaalaman ko.
6: Okay.
7: Ngayon, isa na ako sa mga natuturo din ng gospel songwriting. Kaya alam ko yung pinagsama ko lahat yung mga natuturo ko. Ito yung nag-ipong ka ng knowledge pero nadampot ka para makuha mo yung wisdom na may bibigay mo doon sa mga tuturuin ng Diyos. Kaya
5: doon ako
7: nag-umpisa na nagpatuloy. Nakakilala ko sa Panginoon. Nagpatuloy, sabi ko, Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. Kasi meron na akong tagline na binigay ni Lord. Sa kanya galing yun. If you want to give your best to the Lord, be the best for the Lord.
6: Oh, wow. Very good.
7: Nung nag-aral ako sa Yamaha, nung nakakilala na ako sa Panginoon, naglilingkod na ako bilang musikero sa isang church. Yung humiwalay sa JL, nag-Jesus Rings. Nag-aral ngayon ako sa Cathedral of Christ. Doon ako nag-aral.
6: Okay.
7: Matutunan. Saan ang galing yung music? Paano nangyari ito? Bakit nag-camap ito? Ganito. Kaya nag-aral. Nakikilala ko yung church music, tapos classical, pero hindi ko natapos. Kasi nag-mission na ako kung saan-saan lugar. Tinawag na ako ng Panginoon. Parang sinabi na, tama na yan, dito ka na. Pumunta ka na rito. Kaya nakatawid ako ng mga Pulilyo, nakatawid ako ng Palawan, nakatawid ako ng Visayas, Mindanao. So, yung biblical studies ko naman, sabi ko, nauuhaw ako, lalo kung gusto kong matutunan lahat. So, nagkaroon na extension yung Bethel, community extension, nag-aral ako doon, tinuruan kami ng pastor. At the same time, nagkaroon naman ng parang online class, itong mga nakarangan bago mag-pandemic, yung systematic theology. So, napagsama-sama lahat ito. Tapos nagpe-pray ako. Sabi ko, paano ko ba ito magagamit? Yung tinawag ako ng Panginoon na magpastor. Alam niyo kung saan? Sa Tanay.
6: Tanay Rizal.
7: Dito ako nakatira sa Bulacan, pero ang pinapasturan ko ngayon, Tanay. 8 years na ho kami.
6: Wow.
7: At pagdating doon, wala hong Christian.
5: Saan bahagi ng Tanay, Pastor? Sa Tanay?
7: Dito sa may malapit sa baba, sa bayan, sa may Tandang Kutyo. At ang mga member doon ay yung mga apo ni Tandang Kutyo na tropa ni Bonifacio. Sila yung doon. Sila yung inumpisahan ko doon. At kala ko, nahihirapan ako kasi layo ng travel. Nag-drive ako at sabi ko, natigil ako kasi napagod ako. Pero yung katawan ko hindi kaya eh. Kasi it took me 4 hours yung biyahe, tapos 7 rides pa noon. yung wow. ilang sakay para makarating ka sa Tanay. Dito ako sa Mayan. Nag-start yung gawain. Ngayon, mag-8 years na siya.
6: Yes, yes.
7: Gusto ko na, umiiyak na nga ako. Sabi ko, Lord, layo mo na ako. Gusto ko sa Bulacan, mas malapit. Ayaw akong alisin ng Lord.
6: Oo.
7: Nandun ako sa Tanay. Pero nakita ko yung gawain ng Panginoon na kung paano niya ako ginamit doon. Siya ang gumawa ng lahat ng yun.
6: Wow.
7: Nakita ko ngayon yung pumapalit sa akin doon na tumatayo doon. Dati hong lesbian. Ngayon ho, magpapastoran at nag-aaral na ho sa Bible school.
6: Ayun.
7: Mm. Tapos yung isa, dati may kalibin, naghiwalay sila. Ngayon, nagkaasawa pa ng pastor. Kaya doon mo ako.
6: Yes.
7: Wala silang alam, hindi nila alam na artist ako.
6: Wala silang alam.
7: Tapos minsan, kumakanta ako, tumutugtog ako. Hanggang intuinti na nalalaman na nakikita nila sa YouTube, mga kanta mo pala ito.
6: Pastor. Yes, oo, yes. Oo.
7: Kasi hindi raw ako mukhang artist. No?
6: Pastor Romy, wow, ang ganda ng iyong kwento kasi your past life has been used by the Lord na hindi mo alam, hinuhubog ka pala during that time, yung old life mo, hinuhubog ka for the ministry. All those tests will give you a testimony of your life. Napakaganda. And sige, wow, so exciting. Alam ko, ngayon ka lang ba naka-interview sa DZAS? Ngayon lang? Hindi. Oh, noon pa.
7: Na-interview na rin ako.
6: I see, okay.
7: Sila Arnel.
6: Oo. Oh.
7: Na-interview na rin ako ng iba pa. Nung tagal na rin.
6: Pastor, maraming salamat. Just mga kaibigan, just the first half ng ating interview with the pastor or brother Romy
5: Valle.
6: Napakaganda ng ang musical journey mo as a Christian, no? Napakaganda, no, Kuya Dave?
5: Opo.
6: Babalik siya next week para sa pangalawang. Marami pa siyang ikwento. Alam ko,
5: inaabangan ko yan. Ang maganda kay Pastor Romy, isang tanong lang, buong programa, kuha na niya. Talagang, yan, bilib ako dyan, Pastor Romy, talagang ganyan. Ganyan na sa ganyan. Ay, kailangan po yan eh. Hindi mo na itatanong, Pastor Romy. Ate Maroon, hindi mo na itatanong. Dati rin akong folk singer. Yeah, because I used to sing to my folks noong panahon yon. At alam mo, iba-iba ang talento na binigay ng Panginoon. Pero habang binakinggan ko si Pastor Romy Valle, nakikita ko kami ng Panginoon mula sa kanyang mga pinagdaanan, naging karanasan, natutuhan, hanggang sa kung sino siya ngayon at ginagamit pa ng Panginoon.
6: Yes.
5: Kaya abangan natin yung kanya. Pangalawang bahagi ng kanyang pag-share sa atin ng kanyang kasaysayan, Ate Maru.
6: Meron
5: ka
6: ba, right.
5: May mga announcement ka po, Ate?
6: Oh, yes. Sa ating mga tagapakinig, please tell your friends about the program if you are enjoying. Sabihan nyo na makinig kayo sa We Can Do It. Ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Ganun din sa ating mga kaibigan dyan, na mga Ilonggo, Pamati, Saton, din sa Coronadal, South Cotabato. Ito ay mapapakinggan sa DXKI 1062 South Cotabato, no? At ito ay tuwing Huwebes ng gabi alas 6. So tell your friends about the program. We're so excited. Maraming salamat, the brother Romy o Pastor Romy, sa ating sa iyong kwento, at mapapakinggan pa namin kayo next week. So kami po ay pansamantalang magpapaalam lang. Ito po ang inyong kaibigan, Ate Maru Cepeda Javier. Kasama ko po si
5: Dave Marcelo po. Nagpapasalamat tayo kay Pastor Romy Valle sa kanyang magandang kasaysayan, at aabangan natin sa susunod na Sabado at aawit po siya ng isang komposisyon niya. Maraming salamat din sa ating kapatid John Philip Lagtapon, at patuloy natin si dinadalangin ang kalusugan ng Panginoon, kalakasan ng Panginoon na sumayo, Kuya Phil. Tandaan po ninyo, anuman ang ating sitwasyon sa buhay tulad ng naranasan ng Pastor Romy at ng patutuon ng Ate Maru, anuman ang ating layunin sa buhay, ginagawa sa buhay, kakayanin natin anuman ang balakid. Sapagkat pagkasama natin ng Panginoon, Pastor Romy, sabay-sabay tayo ni Ate Maru, pagkasama natin ng Panginoon sa ating buhay,
6: we can
5: do it!
6: Woohoo! We'll see you again, mga kaibigan. Hallelujah. God bless us all.
4: Inyong narinig ang Weekend Duet dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Panata para sa tunay na pagbabago.
9: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at

0: sa aking pagiging mamamayan. Nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
1: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
2: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
3: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
4: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
5: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sa

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.
2: Kumusta ka na kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Bago lamang po tayo magpatuloy, pakinggan natin ng isang napakagandang awitin na ito para sa iyo to kaagapay.

0: purihin ng Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Diobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na victory over evil. Kasalanan ang problema ng lahat ng mga tao, maging Hudyo o Hentil. Tanging ang Ebanghelyo ni Kristo ang nagdudulot ng kaligtasan. Subalit bago nating lubos na maunawaan ang kaligtasan, dapat maintindihan muna natin kung ano ang ibig sabihin ng kasalanan at kung ano ang problemang dulot ng kasalanan. Sa mga nakaraang pag-aaral natin ay nakita natin na ang kasalanan ay may dalawang kahulugan, may dalawang muka. Ang unang muka ay laban sa Diyos, ito ay tinatawag na kasamaan. At ang pangalawang muka ay laban sa tao, ito ay tinatawag na kalikuan. Ang kasamaan o ungodliness sa English, asebeia sa Griego, ay kasalanan laban sa Diyos. Sa Griego, ang salitang asebeia ay nangangahulugan ng walang wastong pagsamba at paggalang sa Diyos. Dito naguugat ang lahat ng kasalanan. Hindi ba madalas nating marinig tungkol sa masamang tao? Walang takot sa Diyos ang taong iyan. Yan ang totoo, kaagapay, dahil sa walang takot sa Diyos ang isang tao, kung kaya't gumagawa siya ng kasalanan laban sa kapwa niya tao. Sa araling ito ay ating tatalakayin ang ikalawang muka ng kasalanan, ang kalikuan o unrighteousness sa English, adikiya sa wikang Griego. Ang kalikuan ay kasalanan laban sa mga tao na nakapipinsala sa sarili at sa iba. Ang kalikuan ay paggawa ng hindi tama at hindi nararapat. Ito ang paglabag sa kautusan at pamantayan ng Diyos. Sa Romans chapter 1 verses 24 to 32 ay inilalantad ni Apostol Pablo ang mga paraparaan kung paano ginagawa ng mga tao ang kalikuan. Basahin natin Roma kabanatang 1 talatang 24. Kaya dahil sa mga pagnanais o pagnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kani-kanilang sarili. Una, ang kasalanan at kalikuan ay maling gamit ng katawan. Tingnan muna natin ang kabaliktaran ng kalikuan. Sang-ayon sa sumusunod na talata, makikita natin ang ilang paraan ng tamang pagtrato sa ating katawan. Epeso kabanatang 5, talatang 29. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Unang Korinto kabanatang 6 sa mga talatang 19 at 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ngayon, kaagapay, narito naman ang mga paraan kung paano sinisira at nilalapastangan ng mga tao ang kanilang katawan. Ayon sa Unang Korinto kabanatang 6 sa mga talatang 9-16. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, lalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano, ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin malaya akong gumawa ng kahit ano, ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo iyan, ngunit parehong sisirain ng Diyos sa mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad sapagkat ito'y para sa paglilingkod sa Panginoon at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos si Hesukristo at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong mga katawan ay mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng nagbebenta ng aliw? Hinding-hindi. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng bayarang babae at ng nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang dalaway magiging isa. Pangalawa, ang kalikuan ay maling gamit ng relasyon ng babae at lalaki. Anong uri ng mali at likong relasyon ang binabanggit sa Roma, kabanatang isa sa mga talatang 26 at 27? Kaagapay, ang kalikuang ito ay mauuwi sa mas grabing kalalagayan. At yan po ay ating tatalakayin sa mga susunod nating mga paksa. Pangatlo, ang kasalanan at kalikuan ay maling gamit ng isipan. Ayon sa Roma Kabanatang 1, talatang 28, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Kagapay, sino ang tinanggihan ng mga tao na kilalanin sa kanilang pag-iisip? Yamang tinanggihan ng tao ang Diyos. Pinabayaan naman sila ng Diyos sa anong klaseng pag-iisip. Sa ating panahon, paano tinatanggihan ng isip ng tao ang Diyos? Sa mga paaralan, matagal nang itinuturo ang teorya ng evolusyon or evolution. Ayon sa teoryang ito, wala daw Diyos na manlilikha. Ang lahat ng bagay ay basta lumitaw na lamang. Pwede po ba yon? Ngunit iyan ang turo ng ilan sa mga propesor sa mga universidad sa ating panahon. Halimbawa na riyan, sa isang kilalang malaking bansa, ipinagbabawal na ngayon ang pananalangin at pagbabasa ng Biblia sa mga paaralan. Ang Ten Commandments ay hindi na pwedeng i-display sa mga opisina ng gobyerno kahit na sa mga korte ng mga hukuman. May tatlong baitang napababa ang kalikuan. Unang baitang, maling gamit ng katawan. Pangalawang baitang, maling gamit ng relasyon. At pangatlong baitang, maling gamit ng isipan. Ang huli at pinakamababang baitang ay ang maling paggamit ng isipan na nagbubunga ng mahalay na pag-iisip. Ang Roma Kabanatang 1, talatang 28 ay pwede nating isalin sa ganitong paraan. At yamang inisip nila na ang pagkakilala sa Diyos ay basura, sila ay pinabayaan ng Diyos upang magkaroon sila ng basurang pag-iisip upang gawin ang mga bagay na di karapat-dapat. Kagapay, ang basurang pag-iisip ay pag-iisip na tumatanggi sa Diyos at dahil dito ay itinuring din ng Diyos na di katanggap-tanggap sa kanyang harapan ang pag-iisip na ito. Kapag bumagsak na ang makasalanan sa pinakahuli at pinakamababang baitang na ito, siya ay pinabayaan na rin ng Diyos upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat tulad ng mga bagay na nakalista sa Romans chapter 1 verses 28 to 32. Tingnan natin, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, mapanirang puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Kagapay, pag-aralang mabuti ang listahang ito. Tingnan natin ang mga makasalanan o kasalanan sa listahan na nakita ninyo sa mga tao o nabasa ninyo sa diaryo ang tungkol dito. Kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, inggit, pagpaslang, pag-aaway-away, pandaraya, katusuhan, chismis, mapanirang puri, napupuot sa Diyos o kinapupuotan ng Diyos, walang pakundangan, palalo, mapagmataas, manggagawa ng masasamang bagay, suwail sa magulang, hangal, hindi tapat sa pangako, hindi mapagmahal, walang awa. Sa Roma Kabanatang 1, talatang 32 ay makikita natin ang larawan ng sukdulang kasamaan ng mga tao. Ano ang nababatid ng mga tao na magiging parusa ng Diyos sa mga makasalanan? Kahit alam na ng mga tao na parurusahan ng kamatayan ng mga makasalanan, ano pa rin ang kanilang ginagawa? Hindi lamang sila gumagawa ng mga kasalanan, ano pa ang saloobin nila sa ibang mga makasalanan? Basahin natin muli, Roma Kabanatang 1, talatang 18. Sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Kaagapay sa inyong palagay, may katwiran ba ang Diyos na ipahayag ang kanyang puot laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng tao? Ayon kay Apostol Pablo, oo, may katwiran ng Diyos at nararapat lang na kanyang ipahayag ang kanyang puot laban sa kasamaan at kalikuan ng tao. Hindi lamang sa dahilang gumagawa ang tao ng kasalanan, kundi dahil sa kanilang sinasawata o pinipigilan ang katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasalanan. Ang ibig sabihin, nahirapang lumitaw at lumaganap ang katotohanan ng Diyos dahil sa ito'y tinatakpan at tinahadlangan ng kasalanan ng tao. Ang buong puot ng Diyos ay mahahayag balang araw sa huling paghukom. Subalit ang puot ng Diyos ay nahahayag na ngayon sa pamamagitan ng paghaya o pagpapabaya niya sa mga tao upang magpatuloy sila sa mas grabe pang mga kasalanan. Pag-aralan natin ang Roma, Kabanatang 1, sa mga talatang 24 hanggang 26. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikur nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Kaagapay, ilarawan natin sa ating isipan ang tatlong magkakasunod na bakod. Ang tatlong bakod na ito ay simbolo na mga kautusan ng Diyos at ang ministeryo ng Espiritu Santo at ng mga lingkod ng Diyos. Kapag patuloy at pilit na sinusuway ng mga makasalanan ang mga kautusan ng Diyos at binabalewala ang tawag ng Espiritu Santo at ng mga mensahero ng Diyos, ano ang gagawin ng Diyos? Darating ang araw na aalisin ng Diyos ang bakod at pababayaan na lang ang makasalanan na tuloy-tuloy sa kanyang pasama at pasamang kasalanan hanggang siya ay tuluyang mapahamak. Ang paglapastangan laban sa Espiritu Santo ay ang patuloy na paglaban at pagtanggi sa panawagan at paalaala ng Espiritu Santo. Ano pat isang araw ay magsasawa na ang Espiritu Santo at tatahimik na lang siya ng lubusan. Sa sandaling tumigil na ang Espiritu Santo sa pagtawag sa tao, ay wala nang pag-asa ang taong iyan na makapagsisi pa siya. At kapag hindi na siya makapagsisi, wala na siyang pag-asang mapatawad o maligtas man. Dahil dito, ano ang paalaala ng Diyos sa atin? Napakadilim, karumaldumal ang mga kasalanang nakalista sa bahaging ito ng Romans chapter 1 verses 18 to 32. Subalit ito ang dahilan kung bakit dumating si Kristo sa daigdig upang tayo ay kanyang iligtas sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan. Ang Diyos ay nananawagan sa atin ngayon, kaagapay. Sino ang hindi pa nakatitiyak sa kanyang relasyon sa Diyos? Sino ang hindi nakatitiyak na mayroon na siyang kapatawaran mula sa Diyos? Sino ang wala pang katiyakan ng buhay ng walang hanggan? Kaagapay, huwag kang mag-atubili, huwag kang magpabaya, huwag mo nang ipagpabukas pa ang paglapit sa Diyos. Pakinggan ang babala ng Biblia. Basahin natin ang mga talatang ito. Sa 2 Korinto kabanatang 6, sa mga talatang 1 at 2, yamang kami magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Mga Hebreo kabanatang 3, sa mga talatang 12 at 13, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ng sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sinumang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Kaagapay, lumapit ka na sa Diyos. Ngayon na, tatapusin natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan ng isang ilustrasyon. Sino sa inyo ang may karanasan sa mountain climbing o pag-akyat sa mga bundok? Sabi nila, kung aakyat kayo sa mga bundok ay dapat ninyong tandaan na mayroong tinatawag na point of no return, punto o lugar ng walang balikan o bawian. Ang ibig sabihin nito, ang mga bundok ay may kurbada o curb. Kung ikaw ay mountain climber at gusto mong bumaba para makita ang tanawin o yung view, siguraduhin mo na huwag kang lumampas sa point of no return. Ito ang lugar kung saan ang puwersa ng gravity ay mas malakas kaysa sa puwersa mong umaakyat. Kapag lumampas ka sa point of no return, tuloy-tuloy na ang iyong pagkahulog. Ito ang warning o babala ng Biblia. Ang kasalanan ay mayroong point of no return. Kung patuloy kang nagbibingi-bingihan sa panawagan ng Espiritu Santo, mag-ingat ka na huwag kang lumampas sa point of no return. Hindi mo alam kung sa sandaling ito, ito na ang huling panawagan ng Diyos sa iyo. Kaya sinasamo ko sa iyo ngayon, huwag mong ipagpabukas ang iyong pagbabalik sa Diyos. Ngayon ang oras ng kaligtasan. Ito ang araw ng pagbabalik sa Panginoon. Kaagapay, maaari mong gawing personal na panalangin ito habang ikaw ay sumusunod na nagsasabing, Panginoong Diyos, ako po ay nagpapakumbabang umaamin na ako po ay makasalanan at ako ay humihingi ng iyong kapatawaran. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Tulungan niyo po akong mamuhay ng sangayon sa inyong kalooban. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan ko po kayong pumasok upang maging aking Panginoon at aking sariling tagapagligtas. Sulat mo po, Panginoon, ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang ating pag-aaral sa ikatlong bahagi ng ating paksang may pamagat na Victory Over Evil. Muli inaanyayahan kita sa susunod na Sabado sa kapareoring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702-DZES-FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Liobrera po sa programang Agapayan, pagpalain ka ng Panginoong Jesus.
1: Agapayan, kaagapay mo sa paglagong espiritual.
2: Sui generis. Parang ang gandang pangalan, no? Sa korte, ang ibig sabihin nito ay of its own kind o natatangi. Kapag sinabing ang impeachment ay sui generis, ibig sabihin ito ay unique, may sariling proseso at mga tuntunin. Hindi ito katulad ng ordinaryong criminal o civil case. Sa madaling salita, may mga kaso na unique at hindi maaaring ikumpara sa iba dahil kakaiba ang kanilang katangian. Sui generis, legal term sa paglilitis.
3: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
4: Gising, kapatid kong Pinoy. Nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay Akuin muna. Diba?
5: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702-DZAS, FEBC, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
3: FEBC Radio TV.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
3: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
2: Sino ang manunubos na ito?
3: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayos na nagkatawang tao.

0: Malibiran sa Lumbides, kasama mo sa Pro Tips sa himpilang ito ng FEBC. Be a blessing in the workplace today.
1: Sa mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kaagapay. Ito po si Bishop Chito Ramos mula sa Mulat Movement or Ministers United by Love in Advancing Truth and Transformation. Samahan niyo po ako sa panalangin sa umagang ito para po sa mga negosyo at mga gawa. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus, ay patuloy kaming lumalapit sa inyo, nagpupuri, sumasamba, dumadakila, at umaasa dahil ang aming pong tiwala ay sa inyo. Kaya nilalapit po namin sa inyo ang aming panalangin para sa mga nagninegosyo at mga manggagawa na lubhang naapektuhan nitong krisis na amin pong hinaharap. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sana sa panahong ito ay matulungan sila ng aming gobyerno upang hindi po magsara yung mga negosyo at upang hindi po magbawas ng mga tao, upang ang mga manggagawa ay patuloy na kumita at magkaroon ng hanap buhay. Mahirap po na sa panahong ito, lalo na kung na sila ay mawalan ng hanap buhay. Sana maging matatag ang mga negosyong apektado ng mataas na operational cost, dahil lahat po ay tumataas, lalo na kung sila ay umaasa doon sa gasolina, sa kanilang logistics, Panginoong Diyos. At tulungan mo, hindi lamang po ang mga negosyante, kundi ang bawat mamamayan makakita ng paraan upang makabawas sa konsumo ng kuryente. At makabawas din sa konsumo, Panginoong Diyos, ng krudo at gasolina, lalo na sa mga merong sasakyan, Panginoong Diyos. Dalangin po namin ang iyong tulong sa kanila sa mga hanap buhay ng bawat isa. At ang iyo pong pabor, Panginoong Diyos, ang iyo pong ibigay, at kayo ang magbigay ng provisions para sa mga small business owners through our government, Lord, na sila po ay mabigyan ng ayuda, mabigyan ng tulong. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, lalo na yung sektor ng transportasyon. Sana hindi po mahinto ang kanilang mga operasyon, dahil sila ang lubhang apektado, ang negosyo, lalo ng mga bus companies, mga TNVS, sila ang lalong naapektuhan ng pangyayaring ito. At ang panalangin ko po sa lahat na rin ng mga tao, na talagang sa pangyayaring ito ay lalo kaming lumapit sa inyo, dahil kayo lamang ang tunay na makagawa ng solusyong ito. Pinupuri namin kayo, sinasamba sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
5: Magandang gabi po, mga kaibigan. Thank you for just being here and joining us sa programang Sa Panahon ng Paghilom. Natutuwa po akong makasama kayo ngayong gabi na ito. And excited po ako kasi yung ako nga po pala si Carmen Go Vargas. Yung aking partner na palaging wala kasi actually sabbatical leave siya. Kaya lang he has to be here tonight dahil ang ating guest ay naging part ng kanyang small group. At siya yung mas maraming nalalaman tungkol din sa ating guest. I-welcome natin ngayong gabing ito ang National Director ng Living Waters Philippines. Walang iba kundi si Benji Cruz. Good evening, Benji!
6: Good evening, Carmen. Para namang I have the goods on our guest. But natutuwa ako. It's been a long while.
5: Yeah.
6: Balik tayo dito sa EREC kasi nga po tulad ng sabi ni Carmen ay sabbatical po ako sana, pero hindi ko po matitiis na hindi maging kabahagi ng pagdideklara ng ginawang healing miracle ng Panginoon.

0: sa ating panauhin dahil he gave me the privilege na to have a front seat watching it, no? Doon po sa amin, small group. At dahil din po sa ika-25th anniversary ng Living Waters, kaya sabi ko gusto ko talagang personal maimbitahan ang ating mga tagapanood at tagapakinig, which I will do later. So, Carmen, ano ba ito? Ang topic natin ngayon ay confession. Ano ba?
1: Yes,
0: tayo
1: tungkol sa
0: confession.
1: Yes, tungkol sa isang napakahirap na hindi magawa-gawa ng kahit sinong tao, kahit mananampalataya man o hindi, ang hirap mag-confess at umamin sa ating mga ginawang kasalanan. Ito yung mga sinasabi natin, Benji, matagal na siyang wala, tama na, kami na lang ni Lord ang may alam. Kaya nga, sabi ng husband ko, ayaw niyang umaten ng Living Waters kasi merong confession. And personally, ha, Benji, sa church where I attended, even when I was a young girl, walang ako naririnig na gano'n that you need to confess your sin. Kasi palagi ang sinasabi, you need to, you know, just share it with God, confess kay God, and ask forgiveness kay God, and okay na kayo, kayong dalawa. Kaya lang minsan parang the sin, yung kasalanan, keeps on pestering you at parang hindi rin mawala-wala. Tapos balik ka ng balik kay Lord and sinasabi mo, Lord, sorry po, so I'm confessing this. Tapos, isa pang napansin ko, parang ang hirap-hirap din sabihin kahit dun sa loved ones around you. You have to keep it kasi baka may masaktan ka, baka ma-judge ka, especially pag chichismisan ka, pag may sinabihan ka, di ba? Pinagchichismisan ka at yun ang pinakaayaw natin, Benji, di ba? Kaya confession in itself is really not a regular thing na ginagawa ng mga Kristiyano sa church. Forgive me, but that's the truth. Kaya nga nung first time akong nag-sit sa ating gawain sa Living Waters, nung part na ako ng volunteers dun sa team, pag may program, there's always po a prayer time ng team ng siyang mag-minister dun sa mga participants. Meron po kaming prayer time ng 1 hour. And usually, merong confession dun. And the first time, Benji, na narinig ko kayo, hindi lang ikaw, lahat sila na kasama sa team na honestly saying, I confess this sin. At iba-iba yon. Pero yung pinakamabigat, syempre, madaling sabihin, Lord, sorry po, hindi ako nag-quiet time ngayon. Sorry po na inaway ko yung kapatid ko o yung asawa ko. Parang ang dali-daling sabihin nun. Pero to even say, Lord, I confess, I masturbate last night. Lord, I confess na tukso akong manood talaga ng pornography, yung ganyan. Nung first time kong marinig kayong sharing that, I was really shocked. Sabi ko, ayoko na yata maging part ng team. Ayoko mag-confess ng kahit ano. Kasi parang, pero alam mo, on one side, Benji, in a way, it protects you. Kasi, siyempre, sasabihin mo, uy, ayoko nang gumawa ng ganitong kasalanan kasi iko-confess ko kailangan sa harap ng maraming teammates ko. Ganon. Kaya, ang tingin ko, ang confession is the hardest thing na pwedeng gawin ng kahit sino na hindi talaga ginagawa ng kahit sino. O ikaw, ano ang take mo dito about confession?
0: Mahirap talaga kasi sabi nga ni Ali Kumis, King founder ng Living Waters, ang confession ay isang public debt of a sinner, no? Na parang katulad ni Jesus na talagang pinako sa krus. Para tayo pag nagko-confess ay pinapako din tayo. Parang dinadala natin sa publiko ang ating mga baho, yung gusto nating itago, no? Kaya hindi siya talaga madali. Dahil lahat ng bagay na sa Panginoon ay hindi madali at hindi about comfort and convenience. At ang confession, ito talaga ay minamatay sa iyo, namatay ang reputasyon mo, namatay yung image mo, namatay yung good boy mo, o namatay yung kung anong pinagmamalaki mo sa sarili mo, at dinideklara mo na hindi ko to kinaya, mahina ako, wala akong kalakasan sa sarili ko para isabuhay ang tunay na buhay ng sumusunod kay Kristo, at kailangan ko siya, no? At yun yung maganda sa confession, hindi about doing better, strive harder, at mag-check ng mga do's and don'ts, kung hindi, nadapa ako.
1: Aminin.
0: I-agree kay God na kasalanan to. At kinukon.
1: Pero ikaw ba, first time mo nag-confess sa harap ng marami, madali ba? Kasi, teka Benji, di ba noon pag nagko-confess noon, pinaparusahan sa church? Lalo na pagka-sexual sin yun.
0: Oo, mayroong tinatawag na discipline process. Diba?
1: Yun.
0: Oo, pero kadalasan ay punitive, sabi mga pinaparusahan, kaysa pagiging redemptive or restorative. Mm. No? Nangyayari pag nagkaroon ng kasalanan, lalo na pag-sexual, no? Para bang ang lakas ng kahihiyan at ng stigma na nawawala na lang siya, o kaya nire-assign sa ibang lugar, no? Hindi harap bilang simbahan, no? Ako kasi, kami bilang Katoliko noon, ang kukonfess ako sa pare. So private, no? Walang makakaalam kundi yung pare. Tapos nung maging evangelical naman ako, tulad nga ng sabi mo, ang kinukonfess ay hindi na quiet time, or hindi nakapag-pray, or hindi naka-evangelize, no? Pero hindi kinoconfess yung ako ay nag-fornicate, o ako ay nag-adultery, o ako ay nag-sexual fantasy. Walang ganon, no? So, naaalala ko nung ako ay unang nakarinig ng confession na public, isang small group namin doon sa kay Andy Comiskey, no, nagulat ako, may isang leader walang takot, but in humility, no, nagkinonfess niya ang masturbation, na muntik na ako nahulog sa upuan ko kasi nagawa ko rin siya pero I did not see the need to confess.
1: So, parang ang thinking mo, it's between you and God, okay na yun, ano?
0: Mas iniisip ko yung wala namang nagko-confess, ba't ko gagawin? At sobrang nakakahiya pag kinonfess ko. So, kaya talaga pinago ko lang. Yan. At yan.
1: Pero, pero nung nag-confess ka, how was it? I mean, did you find freedom nga?
0: Yes. Para ako talagang merong nabunutan ng tinig sa dibdib. Ang sarap pala ang buhay ng hindi nagtatago. At
1: true.
0: Kung ano yung nakikita sa iyo, iyon ka lang. Wala nang iba. Kasi ang isang malalim na pangangailangan ng isang bawat nila lang ay to be fully known yet fully loved.
1: Wow, I love that. O sige, ikaw na magpakilala ng guest natin kasi ito yung kanyang i-share sa atin.
0: Sige. Ang ating pong panauhin, ako po ay naging mapalad na siya po ay nasa aking small group, at at time na yun ang kanyang very first ever na pag-attend sa Living Waters. At nakita ko po talaga hindi lang yung pagbabago, kung hindi yung paglambot ng puso niya, na talagang what a godly example na nagsunuran sa kanya yung kanyang leaders at members ng simbahan. Kaya nakita ko po sa tao na to ang the power of one life that is submitted and yielded to Him. No? Talagang minumultiply yun ni God. No? Siya po ang senior pastor ng Christ Greater Commission Fellowship, at siya din po ay nagtapos ng Biblical Studies sa Crew Bible School, ang International Graduate School of Leadership. Yan. Siya po ay tatay ng tatlong Maria, three beautiful girls na aking pong na-meet. No? Kasi a number of times pumunta po kami doon sa kanilang simbahan at tahanan. No? At may bunso silang anak na lalaki. So i-welcome po natin si Pastor Seb Akin.
2: Hello po. Magandang gabi, Pastor Benji at saka Ate Carmen. Magandang gabi po rin po sa mga nanonood at nakikinig sa programang ito sa oras na ito po.
1: Ayan. Good evening, Pastor Seb. Ayan. Bati ka muna bago tayo magkwentuhan sa nais mong ibahagi sa amin.
2: Binabati ko po yung mga members ng church namin, ng Christ Great Commission Fellowship na nakikinig at nanonood sa ngayon sa oras na ito at sa lahat po ng mga nakikinig sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Nabati po kayo ng maganda gabi.
1: Yan, at ang iyong may bahay at ang apat mong
2: Of course, nakalimutan ko. Aking asawa, si Sweetheart Mary Ann Aquino.
1: Yeah. So, yun.
0: Bago natin simulan yung tungkol sa pagpasok mo sa Living Waters, gusto naming malaman, Pastor Seb, kung paano ba nagsimula ang pangarap mong maging pastor?
2: Sa family po namin, wala po talaga nag-pastor. Ako po yung first na naging pastor sa family namin. Pero nung 2002, may mga pastors and missionaries na pumunta po sa amin sa Nueva Vizcaya from Pangasinan. Nagkanda po sila doon ng 1 week na DBBS at the same time mga crusade ng gabi. Doon ko po nakilala personally ang Panginoong Jesus at doon ko po isinuko ang aking buhay. After 1 year, naging nananampalataya ng Panginoong Jesus, doon ko naramdaman yung calling ng Panginoon para magpastor. Kasi nagkaroon pa ako ng burden sa mga tao sa paligid namin, mga hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus. At the same time, sa tuwing nag-pre-preach po yung pastor namin sa harap, meron pong desire sa puso ko na sabi ko gusto ko rin yan. At pag-uwi ko po sa bahay, minsan, ang ginagawa ko, yung pre-preach ni pastor, pumunta ako sa likuran ng bahay namin sa may malaking bato. Yung audience ko po that time, yung mga puno ng saging, nag-preach po ako. Kung ano po nag-preach yung pastor namin, ganun din po ako nag-preach sa likuran ng bahay. Sinabi ko po to sa mentor namin, mentor ko that time, sabi ko, gusto ko pong magpastor. Sabi niya, sige, mag-Bible school ka na lang. Pero nung napaalam po ako sa aking mga magulang, sabi ng nanay at tatay ko, mag-aral ka muna ng college. Sinabi ko po ito sa mentor ko, sabi naman niya, sige, mag-ubay ka sa iyong mga magulang. Mag-aral ka. So, mag-aral po ako. After college, after I took my board exam sa mechanical engineering, doon po, nagpastor mo po ako kaagad. Ang una pong place kung saan po ako nagpastor sa Igyadasul, Pangasinan, malapit na po ng Infanta Zambales. Yun po.
0: Oh, at noong 5 taon kang nag-aaral, to be mechanical engineer, no? May sumagip ba sa iyo? May mga moment ba na parang nagduda ka kung magpapastor ka pa o hindi? Engineer ka na what you were studying. May mga ganong ka bang moment na parang nagdalawang isip ka?
2: Hindi naman po siguro nagdalawang isip, pero ang naranasan ko po nung nasa college na ako, kasi nga, mahirap ang buhay. Sabi ko, pag naging engineer ako or makakapagtapos na ako ng college, magpumaho na lang muna ako tapos magsusupport na lang muna ng ministry. Pero alam ko po sa kaibuturan ng aking puso, may calling po ako.
0: Pero hindi ka rin nagtrabaho, di ba? Tumiretso ka na rin.
2: Pastor. Opo, tumiretso po ako right after board exam ko.
0: Ba't hindi mo naisipan na magtrabaho muna?
2: Mabigat po yung calling that time eh. Grabe po yung calling.
1: Ang naiisip ko dito yung ano, gusto niyang sumunod sa Lord, pero gusto rin niya sumunod sa parents niya. But it's good na nag-aral ka pa rin, tinapos mo. At least, I believe that God uses our parents para dun din sa preparation sa'yo. So, sabi ni Benji, hindi ka naman din nagtuloy to work as an engineer. So, when did you really finally say, yes, Lord? May asawa ka na ba noon or binata ka pa rin nung pumasok ka na sa... Okay. Sa ministry. Ayun. And doon mo nakilala si Mean sa IGSL?
2: Yes po. Nag-aaral po ako sa IGSL.
1: Okay. Ang isa na pansin ko, Benji, kahit na naglilingkod tayo sa Panginoon, we still commit sin. Diba? So it was ang tanong ko sa iyo ngayon, Pastor, nung naging nung nag-aral ka as a pastor and then nung naging pastor ka, even nung may asawa ka na, would you say na nahirapan ka pa rin to really live a pure life? Kasi off the air, pag nagkwekwentuhan din tayo, isa 'yun sa mga naging struggle mo, yung kasalanang tinago-tago mo. Can you share with us ano yung mga naging struggle mo sa iyong Christian life kahit naglilingkod ka na sa Lord as a pastor?
2: Siguro mag-uumpisa po ako nung ako'y bata. Kasi doon po nag-start ang lahat eh. Mga grade 3 or grade 4 po ako, naging addict na po ako sa pornography and masturbation. At yun po, dala-dala ko po yun hanggang mag-high school po ako. Nung nakilala ko po ang Panginoon way back 2002, ang alam ko po that time, yung struggle na yun, nag-i-stop na. Pero hindi po. Meron pong desire sa puso ko na mamuhay ng may kabanalan, yung purity ba. Pero bumabalik po ako doon every now and then. Nung pagpatapos ko po ng high school sa college, ganun din po, dala-dala ako po rin po din po yung ganung struggle. Hanggang sa pumasok pa ako sa pagpapastor noong 2009. Ang alam ko noon, kasi pagpapastor na ako, okay na to, kasi yung bang kaisipan na pastor dapat malakas, ganun. Pero nung nandun na po ako sa field, pag may mga stress moments, may mga pressure sa ministry, alam niyo po, doon po ako pumupunta. Bumabalik po ako sa masturbation at panonood ng pornography. Yun po yung tinatakbuhan ko, kumbaga. Pero after noon, yung guilt at saka shame sa puso ko, grabe. Yun nga, may mga panahon talaga na inuuntok ko yung ulo ko sa pader, sinusuntok ko yung sarili kong katawan, yung ulo ko, dahil sa ginawa ko. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, ayaw ko na to. Pero after a while or after a day or after I preach sa church, mamaya nandun na naman ako. So yun po yung naging cycle ng buhay ko. Gusto kong mamuhay ng mong kabanalan. Pero napagod ako sa pabalik-balik lang na paggawa ng ganong kasalanan.
1: Pero sabi ng iba, Pastor Sev, pag may asawa ka na, you don't need that anymore. Kasi may asawa ka na eh. It's a sexual thing. You can share it with your wife, diba?
2: Actually, sa akin po, hindi po naging totoo po yan. Kasi nung may asawa na ako, yun din po yung nasa isipan ko eh. Pag nag-asawa na ako, siguro hindi ko na magagawa. Kasi meron naman ako kasawa. Pero nung nag-asawa ako, hindi po. Bumabalik pa rin po ako. sa ganong gawin or ganong gawain ng kasalanan.
1: Hindi mo ba kinonfess kay ano, kay Mayan, kay Mariana?
2: Hindi po. Hindi po, kasi natatakot po akong ma-judge. Natatakot din po akong hiwalayan ng asawa. Meron pong takot sa puso.
0: Hmm.
2: Kaya nagtago na lang po ako sa mga tao around me, sa church, at sa asawa ko. Hindi ko po talaga sinabi.
1: Mm-hmm.
0: Yung, mula nung grade school hanggang sa magpastor ka, tinago mo siya. May naisipan mo bang pumunta sa isang counselor or isang kahit sinong parang kaibigan na masasabihan mo? May napagsabi? Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Wala po eh. Hindi ko na po yan naisip. Kasi yung na-develop sa isipan ko that time, kapag may problema ako, at least meron akong tatakbuhan.
1: Mm-hmm.
2: Pero pansamantala lang naman. After that, yung shame at saka guilt, walang napakalakas.
1: Mm-hmm.
2: To the extent po na gusto ko na po talagang magpakamatay.
0: Mm-hmm.
2: May binubulong ng kaaway sa akin na wala kang kwentang pastor, wala kang kwentang asawa, magpakamatay ka na.
1: Mm-hmm.
2: Ayun, noong 2023, nasa verge po ako na talagang may tendency na po akong magpakamatay.
0: Pinilano ka ba na you will end your life? Meron ka na bang iniisip na gawin? Or...
2: Ayun po. Ayun po, yung ihahang ko po yung sarili ko.
1: Hmm?
2: Yes, meron na po.
0: Hmm.
2: Prior to attending the leadership training ng Living Waters sa Baguio. Grabe po yun.
0: Oo. So bandang 2023
2: na po ako.
0: Oh. Okay. Ano ang nagtulak sa iyo na pumunta sa Living Waters?
2: Ayun. Gusto ko pong makalaya at makawala sa struggle ko po. At desperado po ako that time naman na makatanggap ng freedom mula sa ganitong klase ng kasalanan.
1: Mm-hmm. Saan mo nalaman ng tungkol sa Living Waters?
2: Yung first po na experience ko with Living Waters nung nasa IJSL po ako.
1: Ah,
2: pero
1: okay.
2: May initial po ako experience with Living Waters nung nasa IJSL ako. Kaya alam ko po yung ministry ng Living Waters. Pero nung pumunta na po sa ministry, napabayaan ko po yung kailangan kong gawin. Accountability with somebody, mga ganon. At busy na sa ministry hanggang sa bumalik po ako sa cycle ng paggawa ng kasalanan. Noon, pornography at masturbation. And one time, nung November or no, October ng 2023, desperado po ako eh na makatanggap ng kalayaan. Nakita ko po yung announcement ng Living Waters sa Facebook account ko sa wall. So that time, nag-register na po ako na agad.
0: Yeah.
2: Kaya po ako umaten ng Living Waters sa bahay.
0: At Carmen, sa muling pagbabalik ng panahon ng pag-ilom, malalaman natin kung paano naganap yung kalayaan na yon ni Pastor Seb sa pamamagitan ng Living Waters.
1: Yeah. Amen. We'll take a break.
3: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
4: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Thank you mga kaibigan. Kung na-miss nyo yung kanina, don't worry. Meron pa tayong half. 1 hour to go at mas malalaman po natin ang kwento sa buhay ni Pastor Sev. Kami po ang inyong kapiling sa gabing ito. Ako si Carmen Go Vargas.
4: At ako naman po si Kuya Benji.
3: Yan. And before natin ulit makausap ang ating guest, Benji, mag-celebrate na tayo ng 25 years ng Living Waters. Alam mo, binilang-bilang ko yung years nung nag-start pala ako with Living Waters. 11 years old pa lang ang Living Waters.
4: Oh!
3: Oh, tagal na, no? Wow. Sige. Ano mangyayari?
4: So, Silver Jubilee po ang Living Waters ngayong 2026. At isa pong gagawin natin sa pagdiriwang ng 25th anniversary ay magkakaroon po tayo ng isang national conference, no? Ang pangalan po nito ay Inner Healing Conference, Meeting Jesus Where It Hurts, no? Tulad po ng kwento ni Pastor Seb, ang conference na ito ay nag-aadhikang maglikha ng isang parang oasis sa bawat simbahan, no? Na makakainom ang mga tao, makaka-respond sila doon sa invitation ni Jesus na all of you who are thirsty, come and drink of me, no? So, ang conference po na yon, yung mga bagay na tinatago natin, tulad nga ng kwento ni Pastor Seb, yan din yung kwento ko na nag-struggle sa pornography, masturbation, sa sexual addiction, no? O kaya sa mga pumasok sa maling relationship, wala silang mapagsabihan, nahihiya sila, ito pong conference is going to be a safe place for that at maengkwentro po natin si Jesus, not in just the ministry that we do, but kung anong nangyayari sa puso natin. At tatalakayin din po sa conference na ito kung paano mabubuksan ang pintuan ng ating mga simbahan para sa mga may sugat, para sa mga nanggaling sa epekto ng abuso, ng rejection, ng abandonment, at iba pang mga traumatic na karanasan. No? At kasama na rin dito yung may gender confusion, yung nag-identify sa gender fluidity na identity or just embracing an LGBT lifestyle. No? At lalo na po sa mga magulang na may anak sa ganung background, paano kaya sila mahalin na hindi nako-compromise ang kanilang pananampalataya. So yan po ang what the conference is about.
3: So this will be on November 7 at ito ay mula alas 9 ba? Alas 8 ng umaga.
4: Mula hanggang alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
3: Yeah. Ayun. At nandyan po nga yung ating founder na si Andy Comiskey o Andrew Comiskey. Pero meron tayong Benji, kasi tapos na yung ating yung 500 lang. 750 na ho tayo ngayon. Pero ang maganda dito, kung meron kayong 25 na a-attend, dadalo, lima doon sa 25 na churchmate nyo or friends, lima doon libre. So, mas maganda ho, 25 kayo. Actually ho, yung 25 nung binilang-bilang ko, parang papayag din ba yung iba na tag-iisa kayo na 650 na lang yata o 600. Basta lima ho dun sa 25 people, lima doon ay libre na. So kung may kaibigan kayo na walang pambayad, na gusto nyo rin isama para maka-attend, makarinig po nung ating magiging conference sa November 7, ay magbuo na ho kayo sa inyong church ng 25 people. Siyempre, maganda pa rin kung 50 people na kayo, di ba? Pero kung 25 kayo, lima doon, ay libre. And ang regular price pa rin is 750 per participant. Yon. So mag-register na po kayo. Yan. Tama ba?
4: Ito ay gaganapin sa CCF, Christ Mission Fellowship Multipurpose Hall, dyan po sa main, sa Ortigas. At bawat pastor po, senior pastor, lead pastor, ay wala pong bayad dito sa conference na ito. Yan, kasi gusto po namin walang maging hadlang para sa ating mga church pastor na talagang tumanggap at ma-equip paano maging healing place yung kanilang mga simbahan. Lalo na ngayon, diba, na especially for our young people, nababalitaan natin yung mga yaring campus violence, mga bataan natin na talagang babaril sila at tapos papatayin nila mga sarili nila, mga depressed, may suicide ideation. We want to reach out to them na ang ay matatakbuhan nila, mapupuntahan nila at makakadama sila doon ng pagmamahal at kalinawan, no, clarity. Ano ang ibig sabihin ng truth with grace ng ating Panginoong Jesus. Yan. So,
3: yun.
4: Ito namin kayong imbitahin dyan. At punta lamang po kayo sa website ng Living Waters, www.livingwatersphilippines.org. At dyan po, makikita nyo sa ating screen yung pinaka-link kung saan kayo pwedeng mag-register, no? So bukod po doon sa website, kunin nyo lang yung link na yan and you can register po sa Living Waters Inner Healing Conference natin sa November 7.
3: Yan. And just to let you know, kahit hindi po pa kayo naka-attend ng any program ng Living Waters, you're most welcome. Kaya yung mga graduate ng Living Waters, mag-aya kayo ng inyong loved ones, friends, na kahit hindi pa sila naka-attend ng kahit anong gawain ng Living Waters, you are most welcome. Attend lang po. Yan. Okay? Kompleto na.
4: Okay.
3: Sige. Yes. Balik tayo sa guest natin. Ang guest natin ay si Pastor Seb Aquino. Benji, may tanong ka na ba kagad sa kanya? Ngayon.
4: Oo. Oh, gusto ko tanongin ko yung pag-upo mo doon sa Living Waters, no? Ano yung naging proseso sa iyo ng pagko-confess mo ng sin and what it was like? Kasi sabi mo nga, dekada mong tinago, tapos eto, the very first time na kinonfess mo siya. Ano itsura nun, Pastor Sam?
5: Nung nandun na po ako sa Baguio, lalong-lalo na sa small group, doon ko kasi naranasan yung nakita ko yung authenticity ng bawat isa. Tapos, safe environment po. Nung nakita ko po na bawat isa nag-share. Pero prior to that, talagang gusto ko na rin talagang mag-share. Pero nung nandun, na-confirm pa or na-affirm pa lalo yung desire ko ng mag-confess. So nung nag-confess po ako sa first meeting, sa first small group, ang sarap po eh. Kasi doon ko po naranasan na parang may naalis sa puso ko ng bigat. Na matanggal na panahon na hindi ko po naranasan yung ganon. Na parang ang sarap lang sa pakiramdam. Na naalis. Hindi ko alam kung ano yung naalis that very moment. Pero yung joy, ramdam ko, yung gaan ng loob, ramdam ko that time. At alam ko na may ginawa ang Lord sa puso ko, sa buhay ko that very moment nung nag-confess po ako. Sa first na meeting sa small group sa Baguio noong 2023.
4: At anong pakiramdam na yung kinatatakutan mo na baka ikaw ay ihiya, i-judge, i-condemn, ay hindi naman pala mangyayari.
5: Well po, nung nakita ko po na accepted pa rin ako sa likuran ng inamin ko or kinonfess kong kasalanan, naramdaman ko po yung pagmamahal ng Panginoon na sa kabila nung ganung kasalanan na sinabi ko sa grupo, accepted pa rin po ako sa kanya at sa mga tao na kasama ko sa grupo. Naramdaman ko po, para hindi parang binuhos po sa akin ng Lord yung pagmamahal niya that time. Punong-puno po yung puso ko. Kaya po, grabe po yung iyak ko eh. Kung matatandaan niyo po, Pastor Benji, yung description ng isang kasama natin sa small group that time, parang seryoso akong tao.
4: Mm-mm.
5: Pero pag humagulgol, grabe. Grabe po. Grabe po yung iyak ko.
4: Oo, ano. Ikaw yung pinakaunang umiyak sa small group natin.
5: Okay.
4: I remember, ikaw rin yung unang nag-share.
5: Opo. Okay. Yeah. So, yan po kuya. Grabe po talaga yung ginawa ng Lord sa akin. Yan bang hindi ko ma-explain yung kagalakan ko that time. Yung karamdaman kong freedom na matagal ko na pong hinahanap.
4: Wow. Para bang, hiling ko ngayon parang kahapon lang tayo nag-small group.
3: Habang nagsasabi si Pastor Seb, ang na-imagine ko parang isang dam, yung harang-harang ang tubig o baha, tapos biglang sumabog ng ganon. And it was such a freeing time. Kaya lang, medyo I need to ask, bakit ganon? Nag-confess ka naman kay Lord, sinabi mo naman kay Lord yung kasalanan mo. Bakit parang hindi siya nawawala? How come nung nag-confess si Pastor Seb sa small group niyo, iba yung klase ng freedom na naramdaman niya? Ano yun? Anong talinhaga yun? What's the difference?
4: Dito papasok na ang Panginoon ay isang relational God. Kaya siya the Father, Son, and Holy Spirit. So, which means hindi lang yung basta siya lang in isolation, mag-isa lang si God kausap, na gusto ni God na ma-experience natin yung mercy niya with the body. No? Na miyembro din ang katawan ni Kristo ang magpo-pronounce ng forgiveness niya. Di ba sinabi ni Jesus na sa mga disciples niya, I give you the authority from me to forgive sins in my name. No? Kumbaga, hindi siya yung diretso. Talagang gusto niya yung mga miyembro ng katawan ang mag-pronounce ng forgiveness, ang tumanggap ng confession. So, hindi dahil sa hindi enough ang Panginoon, kundi gusto niya maggawin natin yon in humility and in supporting, loving, connecting with one another. Kaya,
3: So yun na na-experience mo, Pastor Seb, when you opened up dun sa small group. Wala bang parang remorse na, teka, bakit ko ba nasabi pa yung aking kasalanan sa grupong ito? Ano yung naglaro sa isip mo, Pastor Seb?
5: Wala naman po. Wala naman kung ganun kaisipan. I just enjoyed yung pag-ibig ng Panginoon at yung acceptance ng mga kapatiran that time. At in-enjoy ko lang po yung presence ni Lord at yung sabi niyo nga kanina, parang dam na parang umagos lang talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa akin that very moment. Parang ayaw ko nang lumabas, nandun na lang ako. Kaya agul-hul po ako ng agul-hul that time. Talagang umiiyak po ako. Dahil grabe po yung naranasan kong pagmamahal ng Panginoon sa kabila ng decades of doing yung kasalanan na yun. Naramdaman ko dun yung acceptance ng Panginoon at pagpapalaya na.
3: I am amazed, Benji, sa sinabi ni Pastor Seb na nung nag-confess siya, hindi niya sinabing naramdaman ko yung pagmamahal ng kapatiran. Of course, naramdaman din niya yun, ano? Pero mas na-emphasize mo, Pastor Seb, na mas naramdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon. And that is so freeing. Nakakawala ka sa kasalanan, di ba?
4: At na-express din yung love na yon through the members of the body. So, I know, supernatural yung nangyari na yon. No? Bakit ang tanongin kung madi-describe mo? Kasi, alimbawa, si John Wesley, dinescribe niya yung love na yon as liquid love, no? Ikaw, paano mo i-describe yung nadama mong pagmamahal na yon? Kasi nung pastor ka na nakatago ka, tinuturo mo pa ngayon eh, na talaga love of God, diba? And yet, umabot ka sa point na gusto mong magpakamatay. Diba? Ano yung, if you will describe yung nangyayari sa puso mo na ito yung pagmamahal sa akin ng Panginoon.
5: Nung nandun po ako, Pastor Benji, yung first na meeting po natin, may picture po akong nakita eh, pinakita ng Lord sa akin. Yung si Jesus na nakatayo, tapos yung kamay niya nakaganito, nakadipa. Tapos ini-invite niya akong lumapit. Yung pag-invite po niya ng ganon, nakita ko po doon yung pagmamahal at acceptance ng Panginoon. I think doon ko po i-explain or ganun ko po bibigyan ng explanation yung pagmamahal ng Panginoon na yung pagmamahal niya unconditional at yung pagmamahal niya inaakay niya talaga kung sino ako. Kung ano ako that time na makasalanan na kahit ganun ako ina-accept pa rin niya ako at gusto niya akong lumapit sa kanya para iparanas sa akin yung pagmamahal.
4: Wow, parang welcoming arms, no? You were parang picture sa akin noon, you were being invited in sa kanya.
3: Yeah. May tanong ako pa, kasi 'di ba kasama mo yung mga ibang elders and workers and leaders ng inyong church. After ng freedom mo, siguro even during the whole, kasi ang leadership training po mga kaibigan, mga 5 to 6 days. Pero yung training itself is 5 days. Nag-share ka rin ba kaagad dun sa mga kasama mo sa church, yung mga pastors mo at saka leaders mo sa church? Were you able to share agad-agad sa kanila?
5: Yes po, Ate Carmen. Kasi nung nandun na kami, yung mga leaders, yung iba, sabi na, tara, punta tayo sa taas, sa may cross, dun sa taas ng IBTS. Tapos sabi nila, doon tayo at mag-confess tayo sa bawat isa.
4: Buha pala kayong sarili niyong small group.
5: Sabi ko sa sarili ko that time, ito na yon. Pero sabi ko, nandito na ako. Gawin ko na kung ano yung dapat at nararapat. So, nung nandun na kami, ako actually yung naunang nag-share ng aking kasalanan sa kanila. Kaya prior sa pagbibigay ko ng testimony sa big group noon, alam na nila.
4: At ano nangyari, anong reaction ng mga kasama mo sa church? Di ba, alam ko sa kwento mo, balak mo, ikaw lang mag-isang pumunta, biglang nagsamahan din sila.
5: nangyari po doon, nag-aminan po lahat, Pastor, sa Ate Carmen. Pati rin po sila, lahat po kami. Lahat po kami may struggle. Na hindi
3: with
5: lang
3: the same sin? Namin. With the same sin? Pornography?
5: Meron po yung iba. Iba rin po yung iba.
3: Ah, okay.
5: Yun po. Nakita namin na oo nga, no? Lahat tayo may mga struggle pero hindi natin sinasabi sa bawat isa.
4: So parang nakita ko doon, hindi lang kayo fellowship of the devout and pious, kundi fellowship of sinners who need His mercy. Yeah?
3: Wow. And that is true freedom. Kasi alam nyo na within the church, ang mga leaders, ang mga pastors, there's a real freedom and a safe place, kumbaga. Yun. So, ano pa yung mga changes na ginawa during the leadership training mo na bago tayo pumunta sa church niyo mismo? During the leadership training?
5: Doon po, as a leadership training sa Baguio, one time meron pong personal reflection. Naglalakad po ako sa taas. Tapos in-affirm ko sa akin ng Panginoon yung sinabi niya sa kanyang anak na si Jesus sa Matthew 3 verse 17. Na sabi niya doon na, "This is my son whom I love. With him I am well pleased." Grabe po ito. Alam po natin, ito sinabi ng Panginoong Ama sa kanyang anak si Jesus. Pero naging personal po ito sa akin that time. Pinapakita sa akin at pinaramdam sa akin ng Panginoon na accepted ako sa kanya, mahal na mahal niya sa likuran ng ganong klaseng kasalanan na nagawa. At doon patuloy yung paghilom ng Panginoon sa puso ko at yung freedom na gusto niyang iparana sa akin. Every activity po ng Living Waters that time, pati yung mga reflection, grabe po yung ginagawa niya. At ito po yung isa na nakita ko at abang nag-iisa po ako that time na nagre-reflect, umiiyak po ako sa Panginoon. Dahil that very moment po, naranasan ko po yung pagmamahal ng Diyos. Na sa loob ng ilang araw ng pag-i-stay doon, si Pastor Seb na decades na nag-struggle, nung binuksan niya yung puso niya, binuksan ko yung puso ko para i-confess yung kasalanan. Doon ko naranasan talagang relational na Diyos sa akin buhay. Na mapagmahal na Diyos.
4: Wow. So...
3: Parang grabe yung... Naisip ko tuloy. Naalala ko, Benji, yung ako, no, nag-unang... LT rin ako eh. Una ko LT leadership training. And naalala ko yung sinabi ni Pastor Seb, iyak siya ng iyak. Ako din. Di ba kinamusta mo ako noon? Kamusta ka, Carmen? Eto, walang ginawa ko di umiyak. Kasi doon ko rin naramdaman yung love ni Lord. Totoo.
4: Narinig ko na itong kwento ni Pastor Seb sa small group, naiyak na uli ako. Parang naging small group tayong tatlo ngayon.
3: Kaya, so, wow.
4: Ang gusto kong tanungin ngayon kay Pastor Seb ay, sa Living Waters, natuklasan mo din yung kung saan nag-uugat yung sins na kinonfess mo, yung pornography. Kasi grade 2, grade 3, sinimulan mo na. So, sabihin, may pinanggagalingan siya na yun yung pantakip. No? Ano yung natuklasan mong ugat, what is fueling it? Pero bago mo sagutin yan, ay ang ating last break.
3: Okay, so we'll take a break again. Stay with us!
6: Kumusta ka na? May problema ba?
7: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
6: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Salamat po, and this is 702 DZAS, at miyembro tayo ng Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas. And this is in partnership with the Ministry ng Living Waters Philippines. Ayan, kami ang inyong kapiling Carmen Go Vargas.
5: At kasama ko si Kuya Benji.
4: Ayan, dapat may sabbatical leave, pero natutuwa akong makasama ko siya muli sa gabing ito. Ayan, namimiss kita.
5: Alam mo, ngayong pag-upo ko dito, feeling ko namiss ko to. At syempre, namiss ko si Carmen.
4: Salamat. Ayan. And of course, ang ating guest sa gabing ito, si Pastor Sev Aquino ng CGCF. Ayan. Okay, sige. May iniwang kantanong, Benji. Pero bago yun, meron ka pa ba ulit nice i-announce na pahabol? Okay na.
5: Ang gusto ko namang i-announce ay pagkatapos ng conference, November 8, 5:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi, ay pagtitipon-tipunin po natin ang ating mga graduates. Yan, kasama si Pastor Sev, si Carmen, mula po noong 2001. Na
4: grabe,
5: first sexual healing conference, 25 years ago yun, no? Hanggang mga gumraduate nitong ating programa ng Living Waters na 2026. Iniimbitahan po namin kayo, lahat kayo, kahit ang natapos nyo po ay cross current o yung 20 week na Living Waters na dati po 30 yun.
4: 25 ako noon.
5: Tapos naging 25. Naging maiinipin mga tao hanggang naging 20 na lang. at maka-attend po kayo ng mga intro to healing. No? Ay, iniimbitahan namin kayong sumapi po sa amin, sumama kayo. At tayo magkukwentuhan ng mga kaganapan sa buhay natin, ano ang ginagawa ng Panginoon sa atin. We're going to encourage one another, carry one another's burdens and pray for one another. Yeah. Sa November 8, sa November 8,

0: register. At pwede rin kayong pumunta sa website www.livingwatersphilippines.org o kaya po ay email nyo kami sa info@livingwatersphilippines.org. Parang may S yung waters at Philippines. Yan.
1: Yan. Okay. So, sige po. Ang ating guest, si Pastor Sev Aquino. Benji, may iniwan kang question kay Pastor Sev.
0: Yan. Ay, huli na lang. Doon sa mga gustong mag-register manually, either sa conference or sa alumni homecoming, ay ang number po natin, 0917-828-4654. Again, that's 0917-828-4654. Nandito po na nakalagay din po sa ating screen ngayon. Yan.
1: Okay, sige.
0: Ang binitin nating tanong kay Pastor Sev ay ano ang natuklasan mo habang nasa Living Waters ka na pinag-ugatan nung iyong addiction for decades, no? Sa pornography, masturbation, sabi mo nga compulsive masturbation, sexual fantasy, even pastoring a church.
2: Nung nandun po ako, the Lord started to connect all the dots. Bakit meron po yung addiction na yun? At nakita ko po na meron pala akong father wounding na physical abuse galing sa akin mga magulang, lalong-lalo na sa akin ama. Nung bata ako, inahanap ko po yung affection, yung pagmamahal mula sa akin mga magulang, lalong-lalo na sa akin ama. Pero hindi ko po yun naranasan. Bagkos yung naranasan ko po, palaging nakikita yung pagkakamali. At ang palagi pong nangyayari sa akin, kapag nagkakamali po ako, talagang pinapalo po ako. Meron pa akong naaalala ng isang pagkakataon na pumunta po ako sa ilog na ligo, mga 11 o'clock. Bumalik po ako mga 12:30, gano'n. Nung nakabalik na po ako sa bahay, malapit na po ako sa bahay, nakita ko po yung tatay ko, meron pong hawak-hawak na pamalo. Nung nakarating na ako mismo sa bahay, pinalo na po ako ng pinalo. Hanggang sa umawat po yung kapatid ko na isa na lalaki para tumigil yung tatay ko. So grabe po yung tatay ko pag namalo, hanggang sa talagang yung katawan mo, yung binte, talagang mamumula, gano'n. Talagang mahirap yung ginagawa niya para disiplina po kami, lalong-lalo na ako that time. So yung pagmamahal na hindi ko nahanapan, pagkos yung naranasan ko sa kanila yung pagmamalupit sa physical, doon pa ako nag-start na maghanap ng pagmamahal. And worse, nahanap ko po ito sa masturbation at pornography. Na parang pag ginagawa ko, may nagmamahal sa akin. May nakakaintindi sa akin. Kahit dito na lang ako. Kaya kapag napapagalitan ako na ako that time, yun po yung ginagawa ko. Hanggang sa naging addicted na po ako. At daladala ko na yun hanggang sa nasa ministry na po ako. Yun po yun po yun.
0: So, akala natin, minsan ang pornography, para lang gusto kong i-pleasure yung sarili ko. Lagay pala, tulad ng kwento mo, naghahanap ka ng connection, naghahanap ka ng to feel good. No? Hindi mo nga naramdaman yon sa relationship mo, especially sa father mo who's supposed to care for you and to empower. At imbis na abuso ka pa nga sa sakit. By the way, hindi po namin sinisisi ang mga magulang sa amin na gawang kasalanan. We honor them, no? It's para lang po ibahagi kung ano ang pinag-ugatan ng aming mga naging addiction, mga pattern na kasalanan, at yon ay yung kauhawan sa pagmamahal pa din. Just like
1: Wow, ang bigat kasi parang ang tendency sana natin, ang parents natin ang lalapitan natin for affection. Pero yung revelation ng Lord, kaya pala Ano, Pastor Seb, sabi mo kanina nung

0: naramdaman mo yung pag-ibig ng Ama, ng Diyos, talagang bubuhos din ang iyong iyak. Hindi lang dahil may nasabihan ka na ng tungkol sa struggle mo, pero yung pag-ibig, ramdam mo na sa puso mo. So, when after this, sa pagbalik mo, ayan, balik na sa church with your leaders, anong ginawa ninyo to, kasi nakita mo na where saan nag-start ang iyong mga kasalanan from your father wounds, and then nasabi mo na, na-reveal na, nabuhos mo na, you don't need to hide. So anong ginawa na ninyo sa church kasama yung mga leaders mo na who went to Baguio with you?
1: Nung nasa Baguio pa ako, meron na po akong decision at commitment sa Panginoon na pag-uwi ko, ito yung gagawin ko. Una, magko-confess ako sa asawa. Pangalawa, magko-confess ako sa church. So nung umuwi po kami ng Saturday, ng mga hapon, nakarating po ako, kami dito sa Alfonso Diz na mga 6 or 7 ng gabi. Pagdating ko po rito, nagpahinga po ako sandali. Kinausap ko kaagad yung asawa ko. At doon, kinonfess ko po yung hindi ko po maamin-amin at masabi-sabi sa kanya na napakataga. Inamin ko po na I was into pornography and compulsive masturbation. At hiningi ko po sa kanya yung kapatawanan. At maraming salamat sa Panginoon. Ang asawa ko naman sa amin niya, I forgive you.
2: Wow.
1: Ginawa. At nung in-utter po niya yung forgiveness, may naramdaman ulit sa puso. May naramdaman po ako ulit sa puso ko. May nangyari ulit. Parang gumaan ulit. Parang the more I confess, na meron akong nararamdaman na kalayaan sa puso ko. So yun po, ginawa ko po yun ng gabi. The Sunday, kinaumagahan. Nung siner ko sa asawa ko, hindi muna ako mag-confess sa church. Pero nung nag-share na ako ng Word of God sa church kinaumagahan, may conviction from the Lord, i-share mo na ngayon. So ginawa ko, sinunod ko po yung conviction, nag-share na po ako sa church. Kinonfess ko po yung lahat ng mga ginawa ko. Hindi ko na po iniisip kung aalisin ako or i-discipline ako. Basta sabi ko, hindi i-priority yung face ko ngayon, yung value ko. Yung priority ko, yung gustong ipagawa sa akin ni Lord, mag-confess. So nag-confess po ako sa harap ng church. Sinabi ko po yung kasalanan na yun. And then, right after nung confession, grinup ko po yung mga members ng church at yung mga kasama ko na umaten ng Living Waters sa Baguio, sila po yung nag-handle ng mga groups na yun. At ang nangyari po sa mga group, may mga groups po talaga na nag-confess. Halos lahat nag-confess na kahit sila, sa grupo ko po, meron pong mga nag-confess na kahit sila, meron po silang tinatagong mga kasalanan. Hindi ko po makakalimutan yung araw na yon kasi may umiyak, may nag-confess. Araw na kung saan, hu-hu-hu moment, kumbaga, sa bawat isa sa amin. Hindi naman lahat, pero may mga kapatiran talaga na umiyak dahil kinonfess din nila yung mga kasalanan.
2: Wow. Carmen, sabi yung hindi ko alam kung ang tawag doon ay contrast, no? Pero what a sweet paradox na yung sa misis niya na kinatatakutan niya for years na i-confess kasi baka hiwalayan siya, pero ang nangyari ay tinanggap siya at pinatawad siya.
0: Iba. Yes.
2: Oh, tapos yung mga church people na inisip niya, didisiplina siya o tatanggalin siya o ikahihiya siya pag nag-confess siya. Pero ang nangyari ay hindi lang siya tinanggap, nag-confess din sila. Parang our humility and confession ay nag-iimbita sa iba.
0: So, right.
2: Also, yeah. surrender, confess their sins, at na-access yung power ng cross because of that. Ang ganda, beautiful.
0: Ang ganda, true.
2: Parang pinatahimik yung takot na na-plant ng kalaban.
0: Mm-mm. And there's freedom. There's healing.
2: Mm-hmm.
0: Yun totoong naramdaman mo na. At sabi nga kanina ni Pastor Seb, you felt the love of the Father, of God Himself. Yun.
2: Mm-hmm.
0: Pero, Benji, off the air, may sinasabi ka, you want to understand or you want to encourage people to bring the church itself, the whole, well, yung kanyang congregation to attend. Paano nangyari yon, Pastor Seb? Did you have, sa bagay sinabi na ni Benji kanina, bumibisita na sila dyan sa inyo. Paano nag-umpisa ang gawain naman ng Living Waters dyan sa inyo, sa church?
2: Pero bago yung Carmen, connected doon, kung pwedeng kwento sana ni Pastor Seb, yung isang incident sa Living Waters na during large group ministry, may isang transgender na talagang, ano to, yung restoring man's honor, no? Talagang gumawa siya na, I want to be a man, but I don't know how.
0: Aha, oo.
2: Tapos, isa si Pastor Seb na alam ko, senior niyang na-move siya doon. At may ginawa siya. Gusto ko, can you share that story sa ating mga manonood at tagapakinig?
1: Nung napakinggan ko po yun mula sa isang participant na gusto kong maging lalaki pero hindi ko alam kung paano. Na-move po yung puso ko. Sabi ko, sa kong pastor, no, kung saan, minsan parang allergic ako sa ganung mga gender.
2: Mm-hmm.
1: Parang mas possible ayaw kong pumunta sa church. Pero that very moment, pinakita sa akin ng Panginoon, kailangan nilang Panginoon. So, isa rin sila ang mga tao na nangangailangan.
2: Mm-hmm.
1: At sino or saan ba sila dapat makakaranas ng pagmamahal ng Panginoon, di ba, sa church?
0: Mm-hmm.
1: Nandiyan po. Nilagay kita dyan bilang pastor. At ngayon naranasan mo yung healing, yung kalayaan. Gusto ko na ikaw mismo at yung iglesia ninyo maging iglesia na kung saan open sa ibang sa LGBTQ. Kaya mula noon, nung umuwi po ako, in-open ko po yung church natin dito.
2: Wow.
1: Kung merong open, we accept them. Iparanas natin sa kanila yung pagmamahal ng Panginoon. Huwag natin silang i-reject. Yun po yung naging hakbang po na ginawa after that.
2: Wow. Binuksan ni Pastor Seb ang pintuan ng kanyang iglesia sa lahat
1: yes, po.
2: Mga broken, including yung nag-a-identify sa isang homosexual identity.
0: Wow. Grabe. Parang naisip ko lang na yung mga taong dating kinatatakutan niya. Parang ayoko. Ngayon, welcome na welcome sa church niyo. So how is the church doing now, Pastor Seb?
2: Anong mo kanina, Carmen, kung paano pumasok yung Living Waters?
0: Yes, yun nga. Yeah. So how is the church doing now?
1: After po ng Living Waters sa Baguio, nagkaroon kami kaagad mga 3 months after ng Living Waters training sa Baguio. Meron po kaming ginawang 20 weeks na gawain dito sa church para mabuo yung team po namin. 20 weeks program ng Living Waters. At with the assistance of course ng ating mga kapatid from Living Waters Philippines, si Kuya Benji, Pastor Benji, kayo po, Ate Carmen, at yung ibang mga staff ng Living Waters Philippines. At mula noon, meron na kaming ginagawang mga activities sa church na activity ng Living Waters. Yan yung cross current, nagawa na namin yan minsan. Yung 20 weeks program, nagawa na rin namin yung Sign Truth to Healing, nagawa na rin namin. sa church natin dito sa Alfonso Lista. Patuloy po yung ginagawa natin na activity para sa mga taong nangangailangan ng kalayaan at healing mula sa Panginoon.
0: Wow. Exciting.
2: Yeah. Ano ba ang itsura ng isang simbahan na healing stream tulad ng Living Waters? Lalo na sa katulad mong dekada na nagpapastor ng isang church na walang inner healing. Ano ang itsura na magkaroon ng
1: nakakapagbigay po siya ng joy na makita po na mga kapatiran sa church, nararanasan po nila yung healing. At nararanasan po nila yung James 5:16. Talagang hindi lang sa dito sa isipan. Na talagang true confession. Kasi sa mga activities natin, may talagang may confession talaga. Nakita ko po na may kagalakan at may kalayaan na matagal na hindi na naranasan ng simbahan. Lalong-lalo na po sa amin. Kasi marunong nga po kaming magtago eh. Pero nung in-open namin po ito sa church, nakita ko po na ang bawat isa sa amin, the more we confess, the more na napapalaya po kami, at the more na lumalapit po ako kami sa Panginoon, nagiging authentic po kami sa bawat isa, at yung relationship po namin, mas nagiging malapit din. Mm-hmm.
2: Wow. Yes. So, ibig sabihin, ang sarap makita yung isang church na hindi lang doing ministry together or mission work. Yes, that's no. Kung hindi, may heart connection, nagkakaalaman sila, no? Talagang kilala nilang bawat isa, pati kahinaan, and yet may pag-up at pagmamahal, no? Alam mo, I don't say that lightly kasi sa trabaho ng Living Waters, na napaka-heartbreaking na, like, especially sa pinuntahan namin mga OFWs din, na nagulat sila na 10, 20 years na silang magkasama, doon lang sila nagkaalaman sa isang Living Waters small group na may tinago pala siyang adultery or biktima pala siya ng abuse or meron pala siyang kinakasamang iba, may mali pala siyang relationship na hindi niya masabi-sabi. And yet, they're doing mission together. They are doing Bible studies together. No? And I can imagine, nagdurugo ang puso ng Panginoon na who knows all hearts, know all this na, anak, hindi niyo kailangan magtago sa isa't isa in doing my work.
0: Kaya, amen. Wala na tayong time, bitin pa rin, ano? Ang dami pa pwedeng itanong kay Pastor Seb. Pero we would like to request you, Pastor Seb, to pray for us.
2: Pwede ba, ano? Isang ano lang, Carmen. Hindi ko iwan si Pastor Seb. Ito, may 3 minutes pa.
0: Sige.
2: Isang tanong lang. Kasi tingin ko tanong to ng mga pastor ngayon, eh, no? So, yes, we can see ang authentic, genuine ng iyong naging healing from pornography, masturbation, and sexual fantasy. Ngayong nagkaroon ka significantly, may mga, kumusta ka ngayon? No? May pagkakataon bang parang natetempt ka pa din? Or minsan, like ako, aminin ko, may mga naging akong times na nag-click ako ng sexy video, no? Kahit as a director of a ministry. And yet, kailangan ko uling i-confess yun, no? So, ano ang naging paglakad mo after Living Waters sa konteksto ng iyong mga kinonfess na kasalanan?
1: Yun po, Kuya. Ang pinakamalaging pagbabago sa buhay ko, yung intense desire. Hindi na tulad nung dati. Ngayon po, almost 3 years now na I am free from this addiction. Pero inaamin ko po na Juan, na andyan pa rin yung temptation. Hindi po nawawala. Pero dahil sa tulong ng Panginoong Jesus, kinakaya kong pagtagumpayan. At mayroon po akong accountability group na kung saan every now and then, talagang nagko-confess po kami sa bawat isa. Inaamin po namin ang kasalanan namin sa bawat isa. Yung mga struggle namin, nag-struggle pa rin kami dito, ganyan. So, napakalaking tulong po yung environment kung saan. Nakakatulong po sa akin para magpatuloy po sa overcoming sa temptation ganito sa aking buhay. Pero yung temptation, nandyan pa rin. May mga times rin na parang gusto ko, pero maraming salamat sa Panginoon kasi pinapakita niya sa akin yung satisfaction makukuha mo lang kay Jesus, hindi sa mga sa pag-click ng mundo niya. So, pag meron pong isang time na nandito po ako sa room ko na to, sa study room ko na to, matutulog na po lahat, pati yung wife ko. Ang lakas po ng temptation na mag-open po ako kasi mag-isa na lang ako. Ang ginawa ko po, klinos ko po kaagad itong laptop ko. Tapos, sumunod na po ako sa kwarto. Sabi ng asawa ko, kaya akala ko ba may gagawin ka na mensahe? Sabi ko, ang lakas ng temptation na mag-open ulit ng pornographic site. Kaya, I choose not to. Kaya, inok ko na. Matulog na lang.
0: Ito tama.
2: Wow. So, hindi po sinless perfection, but when we sin, we confess it. Until we sin less towards, it becomes less mess in us. No?
0: Amen. Ah, and with that,
2: thank you,
0: Pastor Sev, pray for us. Yes. Pray for our listeners.
1: Mm-hmm. Thank you po. Langin po tayo. Aming mapagmahal na Ama, lumalapit po kami sa inyo ng may pagpapakumbaba sa gabing ito. Panginoon, alam mo ang aming mga kasalanan, maging ang mga bagay na aming itinatago sa ibang tao. Tawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga dahilan, at sa mga pagkakataong pinili naming magtago kaysa magsisi. Bigyan mo kami ng tapang na maging tapat sa iyo.
2: Yes, Lord.
1: Kung nanonood ngayon na may lihim na kasalanan, Panginoon, tulungan mo siyang isuko ito sa iyo.
2: Oh, yes, yes. Opo, Lord.
1: Kung may pusong puno ng guilt and shame, ipaalala mo sa kanya na may kapatawaran at biyaya kay Jesus. Panginoon, linisin mo ang aming puso. Tulungan mo kaming talikuran ng kasalanan at mamuhay sa liwanag. Ibalik mo ang aming kapayapaan, kagalakan, at tamang relasyon sa inyo. Salamat dahil hindi mo kami tinatanggihan kapag kami ay lumalapit sa iyo ng may tunay na pagsisisi. Salamat dahil ang iyong biyaya ay hindi na nandyan para sa amin, Panginoon, sa bawat araw.
2: Yes, ma'am.
1: At sa gabing ito, O Diyos, sinusuko namin sa iyong aming buhay, aming kahinaan at aming mga lihim. Tulungan mo kaming mamuhay ng tapat, malinis at malapit sa inyo. Ito po nga ang samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen.
2: Cool. Wow. This is one of our best episodes. Huh?
0: Amen. Thank you, Lord. Thank you, Pastor Sev.
1: Thank you rin po, Pastor Benji and Kuya Ate Carmen.
2: Napipicture ko na parang ang daming mga daga sa lungga na naglabas. Nakikita ni Pastor Sev na talagang pumunta sa cross. Thank you. Yeah.
0: Thank you. And Benji, thank you for joining me tonight sa panahon ng paghilom. Hanggang sa susunod ha. Okay. So papaalam na po kami. Ako po si Carmen Go Vargas.
2: At ako naman po si Kuya Benji. Na! Nag-iimbit ang muli sa inyo, November 7, Inner Healing Conference, where Jesus meets us in our hurts. At alumni homecoming ng lahat ng graduates ng Living Waters, November 8, 5:30 to 9:30 p.m. sa CBCP. Yan. Ito lang po. Contact nyo kami sa number na to sa baba. At ang link din po ay nandyan. Bless you.
0: Okay. Thank you. Bye-bye.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: isang bayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
3: Peaceful Pieces.

Kaibigan, narito na ang perfect peace. Dito lamang sa 702 DZAS, FEBC Radio Agapay ng Sambayanan. Muli tayong magkakasama hanggang alas 11:30. Hatid, ang mga musika na tutulong sa iyo habang ikaw ay nagpapahinga. Musika na tutulong na pawiin ang iyong mga takot, pangamba at magdala ng kapayapaan. Musika ng perfect peace. Tumutok lamang dito. Kami po ay sumasayang papawid mula po rito sa Ortigas Center, Pasig City. Ito po si Paul Pascua.

0: Kaibigan, patuloy kang nakikinig sa Perfect Peace dito sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sana po ay iyong naibigan at nagugustuhan ang mga musikang napapakinggan. Meron pa pong nakalinya at ang mga musika, instrumental music na napapakinggan ay para po sa iyong sandali ng pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay, sa sandali ng ikaw ay nagpapahinga at sandali na ikaw ay nakikipagniig sa ating Diyos Ama. Maya-maya po ay meron tayong Precious Promises, ang ating short devo sa gabing ito. Tumutok lamang po dito.
1: Precious Promises.
0: Kaibigan, ito na yung aking binabanggit na short devotion natin, ang Precious Promises. Atin pong katuwang ang Scripture Union sa paghahatid ng ating short devotion. Ito po ay mula sa kanilang devotional material. Kaya po sa mga gustong magkaroon ng kopya o meron po kayong gustong itanong, ilapit sa Scripture Union, maaari pong mag-message sa kanilang email address na scriptureu.phil@yahoo.com. Muli, scriptureu.phil@yahoo.com. Ang pamagat po ng ating short devotion ay Kanino Pa Magtitiwala? Kanino pa magtitiwala? Hayaan niyo po kung basahin ang sinasabi sa Aklat ng Mga Awit 121, talatang 1-8. Muli, Aklat ng Awit 121. Sa gawi ng bundok, tumitingin ako, saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag sana akong bayaang mabuwal, handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Ang Diyos na si Yahweh, siyang nagbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa mga panganib ika'y ililigtas, nitong Panginoon siyang mag-iingat. Saan man naroroon, ika'y iingatan, di ka maaanong kahit na kailan. Mga Awit 121. Sinasabi po sa Mga Awit 121 talatang 7 at 8, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, sa mga panganib ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat, saan man naroroon ika'y iingatan, di ka maano kahit na kailan. Muli, ang pamagat ng ating short devotion ay Kanino Pa Magtitiwala? Madaling magtiwala sa bagay na nakikita. Ang mga naglalakihan at naggagandahang bundok ang nagbibigay sa atin ng pakiramdam na tayo'y ligtas at malakas. Ang tulong ng mga awit ay hindi nagmumula sa bundok, kundi sa manlilikha. Ang mga tao ay umaakyat sa bundok upang maabot ang pinakatuktok at sulyapan ang ganda ng tanawin. Ngunit ang inaakyat ng Kristiyano ay higit pa sa tuktok ng bundok. Tayo ay umaakyat sa Kanya na lumikha ng bundok. Tayo'y umaasa na hindi sa ating mga kayamanan tayo umaasa, kundi sa ating Diyos na nagbibigay at may hawak sa lahat. Tumitingin tayo hindi sa kung ano ang ating nakikita, kundi sa kung ano ang ating pinaniniwalaan. Ang ating tagapag-ingat ay ang ating Panginoon. Iniingatan niya tayo ng may buong pagmamahal at naroon siya sa bawat kilos natin. Natutuwa siyang hakayin tayo sa madamong pastulan at sariwang tubig, malayo sa mga mababangis na hayop. Ang ating tagapag-ingat ay walang hanggan. Sa Kanya walang araw at walang gabi. Hindi siya natutulog kahit ang bilang ng ating buhok ay nabibilang niya. Yan ang sinasabi sa Mateo Kapitulo 10, talatang 29 hanggang 31. Kanino ka pa magtitiwala kundi sa Kanya? Salamat po sa iyo, aking dakilang manlilika, sapagkat binabantayan mo ako araw at gabi. Sa iyo po ako magtitiwala.
1: Peaceful Pieces.

0: plea.
1: Kaibigan, ito ang ating personal plea. Ang ating prayer time. Samahan mo ako at manalangin tayo. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Hindi po mawala ang aking pagkamangha sa inyo, sa inyong pag-ibig, katapatan sa amin. Pinupuri po kita. Tunay na kayo'y dakila. Ang dakilang manlilika, makapangyarihan, higit sa lahat. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Aking ikaw na tinatanghal, sinasamba, dinadakila. Purihin ang pangalan mo. Panginoon, kami po ay lumalapit, humihingi ng inyong habag at awa, na patuloy niyo kaming samahan. Samahan sa aming pagpapahinga. Bigyan ng masarap na pagtulog at maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. Aming Ama, salamat dahil sabi mo sa aming devotion, hindi kayo natutulog araw at gabi. Kami ay inyong iniingatan, inaalagaan, pinoprotektahan. Salamat po sa katotohanan ito. At pwede kaming manghawak dito at mapanatag at makaranas na kami ay ligtas. Salamat sa inyong pag-iingat. Salamat sa inyong pagmamahal. Inilalapit ko po ang kaibigan na nakikinig ngayon. Ano man ang kanyang sitwasyon at kalagayan, ano man ang gumugulo sa kanyang isipan, katagpuin niyo po siya. Kayo po ang tumulong sa kanya. Maranasan niya ang inyong mga bisig na yumayakap sa kanya. Pinoprotektahan siya. At tila sinasabi, mahal na mahal kita. Aming Ama, salamat po sa inyong pagtinig sa dalangin at pakikinig sa amin. Patuloy niyo kaming gabayan at samahan. Ito po ang aking dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: Kaibigan, narito na ang ating pagpapaalam. Dumating na muli ang sandali ng ating pagtatapos dito po sa Perfect Peace. Salamat sa pagsama. Hanggang sa muli, sa susunod na Sabado, same time, alas 10 o alas 11 hanggang alas 11:30, and same station, 702 DZAS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito si Paul Pascua, ang inyong host at kaibigan. Nagsasabing magandang gabi at pagpalain tayo ng ating Diyos.
1: Perfect Peace. Payapang lakbay sa bawat lakad ng buhay. Perfect Peace.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan, ina at walang modo ang mga kabataan at tinawag

0: laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: You've heard many times before, don't use screens before going to sleep. Now, experts are recommending people limit or even eliminate all light in the bedroom at nighttime because they say it could impact your heart health.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang Hardin ng Panalangin.

A blessed Saturday, kagapay. Binabati kita ng isang pinagpala at puno ng pag-asang umaga mula sa ating mabuting Panginoon. Welcome sa programang Hardin ng Panalangin, ating ihandog kay Lord ang unang bahagi ng ating araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin ng 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are also broadcasting sa Facebook Live at YouTube ng DZS at ganun din sa ating 702 DZS app. Bago ang lahat, kagapay, lapit muna tayo sa Panginoon sa ating pananalangin. Aming Ama, sa oras pong ito, patuloy ka naming itinataas, niluluwalhati at dinadakila, Panginoon. Kasabay nito ang aming patuloy na paghingi sa inyo ng paglilinis. Paging dapatin niyo po kami, Panginoon, at patawarin sa anumang mga pagkakasala, anumang mga bagay na nagawa namin na hindi ayon sa inyong kalooban. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay dumudulog sa inyo ng may pagpapakumbaba. Patuloy na kayo ang pinagkakatiwalaan namin sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay tungkol po sa aming buhay, maging ang aming mga kaagapay ngayon na kasama naming nananalangin at nakikinig sa inyong mga salita. Panginoon, pinagkakatiwala namin ang bawat tahanan sa oras pong ito. Pangunahan niyo po ang bawat kaagapay namin, anuman ang sitwasyon, anuman ang pinagdadaanan nila sa kanilang buhay. Ikaw ang maging kalakasan nila, Panginoon. At ayaan ninyo na magsilbing kalakasan nila, Panginoon, ang inyong mga salita, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po sa oras na ito. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan mo pa rin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. Upang mas maging mabiyaya ang ating prayer time, kaagapay, maaari mo nang ipadala o i-comment ang iyong mga hiling sa Panginoon dyan po sa comment section, at gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating pananalangin mamaya. Kung sakali naman, kaagapay, na may katugunan na ang inyong mga prayer request, mangyaring ipadala nyo po sa amin ang inyong mga testimony o pang pasasalamat para ang iba naman ay ma-encourage na magtiwala sa ating Panginoon. At sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, kagapay, samahan mo ako. Alam mo, noong nakaraan sa ating pag-aaral, ang unang katanungan natin ay, ikaw ba ay abala, no? Natalakay natin yan noong mga nakaraan. At ang pangalawang katanungan ay, nagpasya ka na ba? Yan. So, Pastor, anong klaseng pagpapasya? Paano ka nga ba magpasya o magdesisyon? Ano ang basehan mo sa pagdedesisyon? Nakabase ka ba sa iyong nararamdaman lamang? Kaagapay, para sabihin ko sa iyo, hindi lahat ng nararamdaman mo ay tama. Hindi lahat ng naiisip natin ay tama. Posibleng ang nararamdaman mo ay magkaiba sa dapat mong gawin. Halimbawa, anak sa magulang, madalas naiinis sa mga anak sa mga magulang, lalo na kung sila ay hinihigpitan o pinagsasabihan. Tama man o mali ang ating dahilan, nagagalit tayo at nasasabi natin, sana hindi na lang ako ipinanganak sa pamilyang ito. Pag galit na tayo, no? Kung pwede lang, hindi na ako uuwi ng bahay. Subalit, bakit umuuwi ka pa rin? Bakit? Dahil yon ang tama. Ayaw mo at parang labag sa kalooban mo, subalit yon ang tama. Halimbawa din sa mag-asawa,
minsan nasasabi ang mga katagang hindi na ako masaya sa'yo, kaya maghiwalay na tayo. Ang tanong, yun ba ang tama? Hindi porket masaya ka sa nararamdaman mo, yun na ang tama. Maraming mag-asawang hindi na masaya sa pagsasama nilang dalawa, subalit bakit hindi sila naghihiwalay? Bakit? Dahil yon ang tama. Hindi porket hindi ka na masaya sa asawa mo ay hihiwalayan mo na siya. Yun ay mali. Kung ang lahat ng katuwiran at pagpapasya ay katulad niyan, nagbabase sa nararamdaman, baka kakaunti na lang ang buong pamilya ngayon. Lagi bang dapat masaya ka? Hindi ba't may kalungkutan din? Laging tagumpay ba ang nararanasan mo? Hindi ba't may kabiguan din? Ang sabi ng iba, kahit ano pwede mong gawin, basta alam mong doon ka masaya. Parang may mali yata sa ganoong pananaw. Kung ganoon lagi ang pagdedesisyon mo, magkakaproblema ka. Dahil hindi permanente ang kasiyahan dito sa mundo, kaagapay. Maraming magulang ang iniiwas ang kanilang mga anak sa kanilang ikapapahamak. Halimbawa, sa mali o hindi pa napapanahong pakikipagrelasyon dahil bata pa nga, subalit ang laging sinasagot nila sa kanya ako masaya . Kaya magdedesisyon ka na dahil lang sa kanya ka masaya. Kaagapay, si Jesus bago siya ipako sa krus, the Bible said he was sorrowful unto death. Why? Because of his upcoming crucifixion on the cross. Sobrang lungkot at sakit ng nararamdaman niya sa magaganap na pagpapako sa kanya sa krus. Diba nga sabi niya, Father, let this cup of suffering be removed to me. But not my will, but your will be done. Damang-dama ng Panginoon ang bigat, hindi niya gusto yung mangyayari sa kanya. Ang sabi ng Bible, yung kalungkutan na darama niya ay pwede niyang ikamatay. At sa sobrang pagtangis niya, hindi lang basta iyak. Diba lumuha nga siya ng dugo? Wala pa akong nakitang tao na lumuha ng dugo. Subalit mabuti na lang hindi bumase ang Panginoong Jesus sa nararamdaman niya. Dahil pwede naman siyang magpasya na wag na lang siyang magpapako. Karapatan niya naman yon, Diyos siya. Subalit kahit masakit at kahit ikamatay niya, nag-decisions pa rin siya. Dahil para sa kanya, yon ang tama. Hindi yung nararamdaman niya. Kagapay, hanggang ngayon ganun pa rin ang nangyayari. Kahit madami tayong mga kasalanan at pagkukulang, hindi naaapektuhan ang Panginoon sa kung ano ang nararamdaman niya. Remember, may damdamin din siya. Bilang tao, pwede siyang magalit, pwede siyang magtanim ng galit sa atin, ngunit buo na ang kanyang pasya na mahalin ka, hindi dahil sa nararamdaman niya, kundi dahil mapagmahal siyang Diyos. Ngayon, ano ang tamang basihan ng mga pagpapasyang gagawin mo? Agapay, ganito yan. Kung ang pagbabasehan mo sa mga desisyon na gagawin mo sa buhay ay mula sa kung ano ang nararamdaman mo, sigurado ako na magiging pabago-bago ang iyong isip at pagpapasya. Bakit? Dahil pabago-bago ang nararamdaman ng tao. Magbase ka sa kalooban at salita ng Diyos sa mga gagawin mong desisyon. Dito, kailangang mangibabaw ang iyong pananampalataya. Pwedeng mahirap, masasaktan ka sa una, iiyak ka at magsasakripisyo ka, but eventually, makikita mo na tama ang ginawa mong pagpapasya. Ang huling tanong ay, mahal mo ba ang Panginoon? May isang tanong na madalas kong marinig, Pastor, pwede po ba active or committed ako sa Panginoon subalit hindi naman kailangan na nasa church ako? Kasi okay naman ako kahit hindi ako nagsisimba, hindi ko naman siya nakakalimutan at hindi ko naman pinababayaan ang devotion ko.
Alam mo ka, Agapay, maganda sanang dahilan yan, mukhang valid nga naman. Subalit hindi kasi ganoon ang paraan ng Panginoon. Noong tinanong si Jesus kung ano raw ang pinakamahalagang utos, sumagot ang Panginoon at nagsabi ng dalawang mahalagang utos. Una, mahalin ang Diyos ng buong lakas, isip, kaluluwa at puso. Pangalawa, mahalin ang ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. May pahabol pa nga ang Panginoon, mahalin daw natin ang ating kaaway katulad ng ating sarili. Pag pinag-aralan mong mabuti ang dalawang utos na ito, kaagapay, lumalabas na ang paraan lang para patunayan mong mahal mo ang Diyos ay ang mahalin mo ang iyong kapwa. Kasi hindi mo pwede mahalin ang Diyos sa isip lang at sa puso lang. Kailangan ng lakas at gawa at maipapakita mo lang yan sa iyong kapwa. Yun ang tanging paraan, lalo na sa kanyang simbahan. At gusto kong maalala mo, kaagapay, na ang church ay hindi lang building. Ang church ay mga tao. Yung mga tao na yon ay ang mga anak ng Diyos o pinili ng Diyos para maging bahagi ng kanyang katawan. The church is the body of Christ. So kung ang sinasabi mo na hindi mo gustong pumunta sa church dahil hindi kaibig-ibig ang mga tao sa church, para mo na rin sinabing hindi kaibig-ibig ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga ng Panginoon, the church is my body, the body of Christ is the church. So hindi mo pwedeng sabihin kay Lord na, Lord, sa iyo lang ako, kay Lord lang ako, pero ayaw ko sa mga taong nasa simbahan. Unang-una, ang church o ang mga tao sa church ay hindi rin perpekto na katulad mo. Marami din silang pagkakamali, marami din silang pagkukulang at mga pangit na pag-uugali na maaring may katulad ka rin na ugali na hindi nila gusto sa'yo. So pareho lang, sabi nga nila, tabla-tabla lang. So ang tanong, kailangan ba talaga mag-church? The answer is, yes, kailangan, kaagapay. Kailangan ba akong maging committed sa church? Yes, kailangan. Kasi kapag committed ka sa church, committed kang gawin yung ikalawang utos at committed kang mahalin ang katawan ng Panginoong Jesus. Ang pagmamahal sa Diyos ay katumbas ng pagmamahal mo sa kanyang katawan at sa kanyang simbahan. At nakita ko, the more na nagmamahal ka sa mga tao at sa mga at si simbahan, kahit hindi sila kaibig-ibig, doon ka matututong magmahal ng katulad ng Panginoon sa iyo. Tandaan mo, ang Panginoong Jesus ay namatay siya para sa katawan niya, para sa atin, para sa lahat ng tao. Kaya naman sinabi niya sa 1 John chapter 3 verse 16, "This is how we know what love is. Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters." Ang tunay daw na pagmamahal ay ang pagbibigay ng iyong buhay sa iyong kapatid. Kaya sana sa araw na ito, you commit to the Lord by committing to the church. You love the Lord by loving His church and His loving His people. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos, sana hindi lang sa salita, kaagapay, ang pagmamahal mo sa Panginoon, samahan natin ng gawa. Bilang tao, mahirap talagang yung pagmamahal natin ay makaabot sa Diyos. Subalit tandaan mo, tayo ang inabot ng Diyos. So ang gagamitin nating basihan ng love natin sa Lord is not the human love, but the godly love. Agape love na unang ipinadama ng Diyos sa atin. Subalit ang tanong, kaya mo bang gawin iyan? Pangalawang tanong, maaari ka bang magpasya ngayon? Kagapay, huwag mo nang ipagpabukas ang pagpapasya. Naway maranasan mo ang pag-ibig at biyaya ng Panginoon sa iyong buhay.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa at lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay, ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa hahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon. Gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon. At magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC at sa iyo pong mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy gawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen.
2: Sa sandaling ito kagapay, simulan na natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng ating mga kaagapay. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami po ay dumudulog sa inyo, nagtitiwala Panginoon, at inilalapit sa inyo ang bawat panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Sa oras na ito, nilalapit ko po sa inyo si Attorney Jaime Batalia, Panginoon. We pray for healing para sa kanya, anuman ang karamdaman na mayroon siya sa oras pong ito. Ganun din kay Liza Diaz, sa kagalingan din mula sa kanyang operation sa bato, Panginoon. At alam namin na kayo magbibigay sa kanya ng kagalingan at kalakasang physical. Panginoon, inilalapit din namin sa inyo sa oras na ito ang aming mga kaagapay dyan sa HOA or Homeowners Association ng Jordan Subdivision. Ang ginagawa nilang project, Panginoon, lalo na po sa about wellness, Lord, ay amin pong itinatas sa inyo, lalo na itong mga kaagapay namin na nagjo-join sa ganitong exercise, Lord. Ang kagalingan, ang kalakasang physical ay amin pong itinatas sa inyo, Panginoon, at makatulong itong ginagawa nilang road trippers dyan po sa QC Circle, Panginoon, sa pamamagitan ng kanilang pag-exercise. Lord, maraming salamat at alam namin na kayo po, O Diyos, ang patuloy na nag-iingat sa inyong mga anak sa lahat ng pagkakataon. Lord, nilalapit din namin, Panginoon, sa inyo si Karen Villarama, Panginoon, complete healing para sa kanyang migraine and sa kanyang body pains, Lord. Sana maging strong at healthy ang kanyang katawan. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, si Melanie Soriano, Lord. Ang kanyang nanay ay aming ipinapanalangin na may sakit sa mga oras pong ito. We are praying for her complete healing, strength, and past recovery, Panginoon. Lord, amin din idinadalangin si Joshua Manalo. Ang aming panalangin ay kagalingan mula sa kanyang sakit sa tiyan, Panginoon. At ipuin nyo at i-restore nyo ang kanyang physical

para sa kanyang high blood pressure and overall good health ang kanyang ma-receive mula sa inyo. Protection din para sa mga bagay na kanilang binabantayan at ang, lalo na Panginoon ang kanilang hanap buhay. Panginoon, amin din inilapit sa inyo si Linda Pascual, yung kanyang father ay aming inilalapit sa inyo. Siya po'y mahina dahil sa karamdaman, kaya ang aming panalangin ay pagalingin niyo siya sa lalong madaling panahon. Ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang father ni Linda Pascual. Ganun din, Panginoon, namin pong itinataas sa inyo si Arvin Mendoza. Panginoon, healing po para sa kanyang katawan dahil malakas yung madalas siyang nakakaramdam ng sakit, body pain, and panghihina. Panginoon, sana po ang panalangin ng aming kapatid na ito ay maibalik yung dati niyang lakas at kalusugan. Panginoon, namin itinalapit at idinadalangin sa inyo si Marisa Evangelista. Panginoon, ang kanyang panalangin ay para sa kanyang kapatid na mag-undergo sa treatment. Panginoon, ang aming panalangin ay maging successful din ang treatment niya at bigyan niyo siya, Panginoon, ng kumpletong kagalingan. Amin din nilalapit, Panginoon, sa inyo si Ramon de la Cruz, Lord, sa oras po ito na kagalingan din ang kanyang kahilingan at lahat ng kanyang concern about his body. Panginoon, ay amin pong pinagkakatiwala sa inyo. Bigyan niyo siya ng kalakasan, Panginoon, at ilayo niyo po siya sa anumang karamdaman. Panginoon, naming itinataas sa inyo si Cynthia Flores. We pray for her good health, yung kanyang buong pamilya, Panginoon, at ang dalangin niya ay mabigyan po ninyo sila ng malakas na pangangatawan sa mga karamdaman, Panginoon, na pwedeng dumako sa kanila at protection na rin mula sa anumang pagkakasakit. Maraming maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang tumutugon ng bawat panalangin. Maraming salamat din sa mga kaagapay namin na patuloy po na nagtitiwala sa inyo, Panginoon, at kasama namin dito sa FEBC sa amin pong paglilingkod. Lord, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kagapay, magkarinig yan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online para sa programang Hardin ng Panalangin. Muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang Sabado na umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope ngayon pong weekend na ito nai-enjoy po ninyo at kayo po ay nasa magandang katayuan. Medyo magbabantay uli. Paalala natin sa kalagayan ng panahon dahil medyo pabago-bago uli. Iinit, uulan at tayo po ay kinakailangan mag-secure ng ating mga sarili para hindi po malagay sa bingit ng alanganin ng ating mga pangangatawan and of course, makibalita rin po para ang ating mga activities ay hindi rin po malagay sa alanganin. Well, ngayon pong Saturday na ito, tayo po ay nagnanais na magkaroon po ng pagpapatuloy sa ating usapin patungkol po sa topic na hope, no? Atin hong napag-uusapan na ang pag-asa ay isa sa mga bagay na ikinakaloob ng Panginoon. So yung first session natin ay diniscuss po natin na ito po ay kailangan sapagkat marami talagang mga trials, difficulties, and pains ang buhay dito sa lupa. Pero sa pamamagitan po ng presensya ng Diyos, ng kanyang mga salita at instructions, mga promises, tayo po ay na-uplift so we can stand up again. No? Ang kailangan din ay meron tayong lakas to be able to move forward. Kaya yung second session natin last weekend is in relation to God's hope is our source of strength. At yun po ay napakahalaga. Ngayon naman po ay papasukin natin ang magandang talata na binanggit ni Apostle Paul in Ephesians chapter 1. Ito ay may kinalaman naman po sa mga pagpapalang spiritual na iginagawad ng Panginoong Diyos na napaka-importante para sa atin. Dahil ito po, yung nilalaman nito ay blessings, yung spiritual blessings na siyang source ng ating hope. Na kahit po tayo ay dumadaan sa mga mabibigat na challenges, ito po ay nakatutulong para tayo po ay patuloy na sabi nga ay magkaroon ng panghahawakan. At yun po ay importante sa panahon na parabang napaka-hopeless na. Kaya yung tanong na gustong sagutin ay may pag-asa pa ba? Kasi nga po ang kausap niya rin dito ay mga believers, no? Iba-iba ang challenges, yung regular na experiences in life, syempre yan po ay plagued with reality na meron difficulties, meron pong troubles, hindi po perfecto ang buhay dito sa lupa. Pero yun nga, sa biyaya ng Panginoong Diyos ay pwede ho tayo na magkaroon ng kung tawagin natin stability because there will be a foundation para po siyang magiging, sabi nga natin eh, pamamaraan para tayo ho ay mapalakas ang ating loob, nabigyan ng instruction on what to do, and of course yung upliftment so that we can once again engage life, no? At yung mga realidad nito. So, dati napag-uusapan natin ang blessings, no? Naalala nyo pa po ba yun, mga few months back, nang sabi natin may mga material blessings. Yan po yung mga food, shelter, clothing. May kinalaman din po sa relational blessings. Yan po yung mga tao na pinadadala ng Panginoon sa buhay natin to serve as instructors, encouragement, mga nagpo-provide ng care at sabi nga guidance. Yan, napakahalaga niyan. And may spiritual blessings. At sa mga blessings na ito, merong general blessings. No? Ibig sabihin, ito po, hindi mo pa hinihingi, ginagawad na ng Diyos. Pero meron ding conditional blessings. Ito po yung mga biyaya na igagawad ng Panginoon if you have faith, no? Yung faith dito ay nagtitiwala ka na ito yung pinangako, pangahawakan mo. And then when it comes to instruction, sundin mo. At yung kahahantungan yan ay may kinalaman sa fulfillment ng pangako ng Panginoon to be realized in your life and my life. No? So yun po ay mahalaga na mga elemento about blessings. So tingnan natin, no? Ano ba yung nilalaman ng spiritual blessings dito po sa Ephesians chapter 1? Well, ito po muna. Ang verse 3 ay doon nakasaad yung word na spiritual blessings. Ang sabi ko dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, no? Mga insights na akin hong nakuha dito. Well, una yung placement, no? Bakit nga ba itong heavenly blessings ay finiture ni Apostle Paul coming from above, no? Ano ba yung mga kahalagahan ng tinatawag nating point of origin? Well, bigyan lang natin ng konting tweak, no? Ibig sabihin, tingnan po ninyo, no? Usually, pag sinasabi nating kailaliman, madalas, yan po ay in reference to hell, mga, of course, yung abode of, yung, ng, ano, kampo ng kadiliman, yung mga ganyan. Usually, ang references below. May nagtanong nga sa akin, ba't po ba ganun? Eh, kasi usually si Satan, coming from above, was, di ba, made to, parang fall down. So, binaba o ibinagsak ng Panginoon. And then, most of the time, pag pinag-uusapan natin yung malevolence, no, ibig sabihin yung masamang layunin, intensyon ng gagaling yan sa Diablo, usually ang sinasabi madalas, galing kailaliman. Parang mga ganun. At least ito po, mga points of references na madalas, ganun ho yung typical na conversation natin. So, pag sinabi naman natin gawa ng kaaway, madalas ang maganda ring tingnan is yung Job chapter 1. Diba? Bagamat maayos si Job sa kanyang ugnayan sa Diyos, dumating sa eksena si Satanas at ang kanyang hamon sa Panginoon, tanggalin lang yung biyaya kay Job, ay susumpain niya ang Panginoon. Pero yun nga, hindi siya nagtagumpay, tinanggal niya yung yaman ni Job, yung pamilya na ubos, yung kanyang mga anak, at siya nagkasakit, no? Yung kanyang health ay nalagay sa alanganin, mula ulo hanggang paa yung kanyang boils ay nandoon. Pero naging tapat siya sa Diyos. Pero doon natin makikita malevolent ang intensyon ng kaaway. Maging doon din po, no, sa Genesis chapter 3, yung fall of man, andun ho si Satan, no, at malevolence din ang kanyang ginawa to deceive. At itinempt niya yung mga tao. At yun naman ay pinatulan ng sangkatauhan. Kaya yun nga, merong pagkakasala. But we have to realize na yun nga, yung placement from below. Pag dito naman sa lupa, ganun din. This is a broken and imperfect world. So ang interaction natin dito, hindi rin perfect. May mga betrayals, meron hong abuses, may rejection, failure, name it, no? Marami dito. Pero ang kagandahan naman, from above, is something that we can, sabi nga natin, have yung hope. Una, may sulyap ang Panginoon from above, no? Hindi tayo pinababayaan, kundi nandoon at kanyang tinitingnan ang kalagayan ng mga anak niya. At hindi lang yan, siya ay nagpapadaloy ng biyaya at nangingialam siya in a good way, no? Para pag-inamin yung kalagayan ng mga magtitiwala sa kanya. So, yun lang, no? Parang insight ko lang when I was trying to observe the passage. Iniisip ko yung view from above. Sabi ko, napakaganda. At yun yung pinapakita ni Apostle Paul. Yung mga tao noon, andito sila sa lupa. Yung mga believers, they have yung challenges for being Christians, no? Meron sila mga pains, hurts, and rejections received from people and communities. Pero by God's grace, no, nakikita nila yung pagpapadaloy ng Diyos ng biyaya. At ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Nakasulyap siya at siya ay kumikilos sa pagpapala sa kanyang mga anak. So that's how I see that. And in relation to that, magaganda rin yung mga verses dito, no? Yung verse 4, ito maganda. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. So yung chosen by God, no? Pero linawin natin ano ba yung pinaka-construct ng choosing dito. Kasi iba yung choosing pag pinapaliwanag natin from a point of view of salvation. Pero ito naman ay choosing in relation to sanctification. Yung pagpapabanal at paglilinis na ginagawad ng Diyos. Parang tanong ng mga tao yan, eh. may pag-asa pa ba para ako'y mapatawad at malinis, no? Pero yun nga, pinapakita sa ating pananampalataya at pakikipag-isa at pagsuko ng buhay sa Panginoon, isa sa mga bagay na itinalaga ng Diyos ayon sa kanyang pagmamahal ay yung sa pamamagitan ni Kristo, tayo po ay pabanalin at linisin, no? Kasi yun nga, kailangan natin yan. If you remember yung ating isang lesson, pinointout natin yan sa buhay ng Samaritan woman, na kaya siya umiigib ng tanghaling tapat was because it's either she's embarrassed sa kanyang mga kasalanan or yung kanyang inaabot na rejection sa mga tao, gusto niya iwasan. Kaya kahit mainit, doon siya iigib ng tubig. But then, yan yun, nag-communicate si Jesus sa kanya at yun nga, sinabi ng Panginoon siya yung tubig ng buhay na kailangan ng Samaritana. Nung una, hindi sila magkaintindihan. Jesus was talking about something very clear na yung thirst ng human spirit, ng human soul can be quenched by Him and His presence sa buhay ng tao. Yung babae ang iniisip is physical water. Pero doon na-realize ng babae na bagamat alam ng Panginoon yung kanyang kasalanan, alam din ng Panginoon yung kanyang desire for forgiveness and restoration. Kaya yun nga, in the Lord, we are chosen, no, to be holy and without fault. Ibig sabihin, ito ay isang bagay na gusto ng Panginoon tugunan, yung paglilinis at pagpapabanal para po sa ating kalagayang pambuhay. And then yung second is the word adopted. Minsan, may narinig ako nagpaliwanag na adoption daw ang original children ng mga Israelites, tayo pong Gentiles, dinagdag lang. Well, siguro mas maganda linawin natin ito from a realistic perspective. Ang hindi membro ng pamilya ng Diyos, whether Jew or Gentile, are sinners and we are all sinners. Hindi tayo pwedeng maging pamilya ng Diyos. Hindi ethnicity ang pinag-uusapan, kundi condition of life, no? Kung siya ay banal, tayo ay makasalanan, hindi tayo kabali doon. Pero yun nga, ang ganda nung binanggit sa verse 5, God destined us to be His adopted children through Jesus Christ because of His love. You remember yung John 1:12, connected dito yun eh. To those who believe in Him, to those who receive Him, He gave them the right to become God's children. So from the forgiveness provided ng Panginoon to cleanse us and the salvation that He offers, no, na atin namang re-respond tayo with faith and belief, ay masisil yung relationship. Yung adoption into His family happens. Yung term na adopted is a legal term. So, nung panahon ng Roman Empire, pag in-adopt mo yung isang tao sa pamilya mo, binibigyan mo ng pangalan, reputation, and even inheritance. No wonder sa Bible, ang sabi, we have the right to use and carry His name. So, we are Christians. We represent the family of God this time. Ginawa tayong miyembro, that status, no? And then yung third, we are heirs. Kung ano yung mga bagay na ipinangako ng Diyos na idudulot niya sa mga taong sa kanya, no? Those who belong to Him, ay tatanggapin mo rin. That is part of what you will also be expecting or experiencing, no? Pag ikaw ay anak ng Panginoon, you have the right to claim that inheritance that the Lord provides. Kaya ang ganda. Kaya nga, yun yung pinaka-point ni Paul. Kung ni-reject man tayo ng mga tao sa lipunan, but in the Lord, we are accepted because of what He has done. So, ang nag-initiate is the one who sabi nga, opened up the door para maging membro tayo ng pamilya niya. And the one who basically gave us the name, the status, and the inheritance. So, the right to belong, ang Panginoon ang gumawa niyan. Kaya, that's a source of hope, di ba? Now, yung third na bagay na magandang tingnan din dito ay yung tinatawag natin sa verse 7 na redemption and forgiveness. Ito yung sabi, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Alam nyo, noong mga panahon noon, ang tanong ng mga tao, is there anything that I can call my own? Maganda yun. Bakit? Pag Christian ka nun, you're stripped of Roman citizenship and everything you have usually gets confiscated. Iniisip ko lang, if you are coming from that background, di ba? Anong mga bagay ang pwede kong maangkin na akin na hindi na pwedeng agawin? At ito nga, isa sa mga bagay na tinukoy ng Apostol Pablo, una, yung pagtubos ng Panginoon. Eh, totoo, lahat tayo may bagahe, di ba? At lahat tayo ay kailangan tubusin. At ang Panginoon ang gumawa ng paraan para yun nga ay maganap. At sa pamamagitan ng pagtubos niya, hindi lang tayo tutubusin mula sa kasalanan, bibigyan tayo ng bagong pagkatao. Kaya di ba, si Paul din sa 2 Corinthians 5:17 yung nagsabi, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things are gone and the new things have come. So sa tulong at biyaya ng Panginoon through the redemption, dahil sa kanyang sabi nga, pagbabayad ng ating mga kasalanan, through the forgiveness that can happen if we come to Him in confession, Siya naman ang maglilinis sa atin at tayo naman ay gagawaran ng kanyang yaman ng biyaya. At yun yung kanyang pagtanggap at patuloy na pagkalinga sa atin pong mga buhay. No? So, it's a very good promise that gives you hope. No? Now, ang sumunod is verses 9 to 10. Ito, natutuwa ako dito when Paul talked about wisdom. Anong sabi niya dito? God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. And this is the plan. At the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. Ang take ko dito ay ito, eh, no? Hindi lang yung binigay, eh. Actually, yung pagtrato sa'yo. Imagine mo, ang Panginoon ay ihayag sa'yo ang kalooban niya. Diba? Meron tayong lesson noon. Sabi ko nga sa inyo, tayo nga, inahirapan tayong ipaalam yung kalooban natin sa iba. Most of the time, we want to be secretive or mysterious. At hindi natin basta-basta ipinaalam yung ating mga inner workings. Pero ito ang Panginoon, yung plano niya sa hinaharap, yung plano niya para sa atin, yung kanyang pwedeng gawin, inihahayag niya so that we will know. No? Very important yun. Kasi ang idea ng wisdom, you will know. And then yung knowledge na yun, you will apply in your life. No? Both sa yung mga decisions, sa yung judgment. At syempre, in order for you to be, sabi nga natin, stable, no? Hindi lang yung stability in terms of lalakas loob mo, pero may pundasyon yung ano, mga pinaniniwalaan. Yan yung napakahalaga. Ito nga, some years ago, nung bata-bata pa akong pastor, meron akong kinausap. Obviously, yung kanilang kalagayan pambuhay was very difficult. Let's say na nasa poverty yung kanilang buhay. And then, as a young pastor, meron siguro akong tanong, I do hope na hindi naka-insulto yun, but napatingin sa akin yung tatay ng tahanan. Sabi ko, ayaw niyo po bang umahon dito sa kalagayan ng buhay na ganito? Alam mo, sagot niya, kung alam ko lang kung paano eh. Di, ayoko rin dito. Gusto ko rin makaalis dito. Hindi ko lang alam ano gagawin. Hindi ako professional, hindi ako negosyante. Hindi ko alam paano ba kami aahon dito. Totoo nga, no? Minsan we're assuming madali lang makaalis dyan. Eh, hindi nga niya alam. So, kailangan may magturo sa kanya paano makaalis doon. Ano yung gagawin para makaangat yung buhay niya. And that's important, di ba? O kaya minsan may kinaiinisan tayo. Ilang beses nang mali-mali yung decision mo. Paulit-ulit, pabalik-balik ka, palpak pa rin. Sasabihin ng tao, eh, yun ang alam kong gawing tama, pero yun nga, paulit-ulit, nag-fail eh. Ano pa ba ang dapat gawin? Hindi ko na nga alam. Ayan. So, may kita mo yung kanyang frustration na ayaw din naman yung paulit-ulit na failure. Pero hindi nga niya alam. So, imagine mo to, no? Sa ating mga buhay, how do you escape sin? Hindi ko alam. Di ba? How do you get cleansed? Hindi ko alam. At how do you get saved? Hindi ko rin alam. Pero dahil ang Panginoon, because of His graciousness, hinayag niya yung pamamaraan. Pinakita niya kung bakit niya binigay buhay niya at paano tayo matutubos, paano tayo maliligtas, paano tayo mababago. Susundan mo yun. Dahil ngayon, alam mo na. And then when you make decisions, you follow that directive, you will see the impact. Because yung kanyang inihayag na kaalaman sa'yo, nagbigay unawa sa'yo, i-apply mo, magbabago ang resulta. Maiiba. For the better. No? So, grabe. No? Niisip ko, grabe ang Panginoon. Pinaalam niya sa atin yung mga bagay na ito. And then in verse 11, si Paul ay nagsabi ng heavenly inheritance. Sabi niya dito, furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God. For He chose us in advance and He makes everything work out according to His plan. No? Alam nyo, focus tayo doon sa plano ng Panginoon. Pwede namang hindi tayo isali. Pwede. Kung gugustuhin niya, ano-ano ba yung mga pwedeng hindi tayo isali? Well, una, pwede ma tayo hindi iligtas ng Panginoon. But alam naman natin, ang kaligtasan natin ay siya nagplano para ito ay matanggap natin. Kaya nga, tutugon ka na lang eh. Ang Panginoon na nag-complete ng lahat eh. Siya yung nag-initiate, nagplano, tumupad, tumugon nito para meron tayong magiging kaligtasan. In-offer niya yung sarili niya pa. Ang pangalawa, pagka pinag-uusapan din natin yung plano ng Panginoon. Halimbawa, yung kanyang endeavor, no, of seeking and saving the lost. Pwede namang siya lang. Pero binigyan pa tayo ng pribilehyo to serve. Tama po yung narinig nyo. To serve is a privilege. Na ikaw ay pinahintulutan ng Diyos maging kabahagi nitong harvest, di ba? Pagbabahagi ng kanyang salita. Makikita mo yung pagbabago na pwede mangyari sa tao. Yung pagpapalawag ng kanyang kaharian sa lupa. Mahirap man, challenging, pero makikita mo yung difference, di ba? At makikita mo yung salvation na pagka na-realize o natanggap ng tao at nakipag-ugnayan sa Panginoon, talagang matutuwa ka. Makikita mo yung change sa buhay ng tao, yung kanyang nagiging transformation. O paano ikaw rin ay na-transform at natutuwa rin yung tao na nagamit na instrumento para tayo rin ay ipagkasundo sa Panginoon. Ang galing, no? So, iniisip ko, daming plano ng Panginoon. Maging, di ba, sa takdang panahon, siya ay mangunguna, mamumuno sa lupa at gagawin pa tayong mga kasamahan sa pamumuno na yon in righteousness. So, inihayag na sa atin yung plano. Gagawin pa tayong kabahagi ng plano na yan. Yan ay mga bagay na ating tatanggapin dahil siya ay nagpahintulot. Kaya iniisip mo, isipin mo yung mga kausap mo sa panahon ni Paul, mga taong parang feel nila, hindi nga kami kinikilala sa lipunan, ini-etsapuera pa kami, kinuha pa yung mga bagay na para sa amin, dami nilang inabot na mga bagay na negatibo. Pero ang sabi ni Apostle Paul, well, ganyan dito sa lupa. That's how they treat the righteous. That's how they treat the representatives of God, no? Kaya nga, maganda rin yung binabasa kong isang author. Sabi niya, ang tao gusto nila ng perfect. But you don't know what to do with perfect. Si Jesus, the perfect man, anong ginawa natin? Pinako natin sa krus. Di ba? Parang ganun eh. And then yung mga tao who are actually working according to the perfection of God's will, inaalimura natin, kinokontra natin. We don't know what to do with perfect. Gusto lang natin, or we have our own idea kung ano yung dapat na perfect. But in relation to God's plan, which is perfect, kinokontra ng tao eh. Pero yun nga ang point ng Panginoon. Pagka nakita mo kung ano yung kanyang nilalayon na ibigay, kasi inheritance is something you give, eh napakaganda kasi it includes yung pagpapahalaga sa'yo, yung value na ibibigay sa'yo, at yung bunga na mararanasan mo dulot ng pagpapahintulot ng Panginoon maging bahagi ka. Ang dami. So, parang iniisip mo, napakadami ng mga promises ng Panginoon that actually is categorized as spiritual blessings na pag nakita mo sa iyong buhay would impact your life differently, no? At marami pa po ito. Pero bukas po, araw ng Linggo, doon natin itutuloy yung ating discussion about the spiritual blessings at yung implication nito sa buhay ng mananampalataya, as Apostle Paul talked about it in Ephesians chapter 1. So minsan, pag tinanong ang tao, nung gusto mo material blessing, spiritual. Minsan mangingiti. Spiritual po, Pastor. Yung totoo. Ay yung physical po, material blessings. Well, hindi naman minamasama. The Lord can provide those. Pero sa banal na kasulatan, kaya mas matimbang ang spiritual blessings because imagine all the things na ginawa ng Panginoong available sa'yo na yung standard is a heavenly and godly standard offered to sinners like you and me. Yung tayo ay tanggapin sa kanyang pamilya, bigyan ng pangalan, estado at ng mana, gawing bahagi ng kanyang plano, ipaalam ang kanyang kalooban, bigyan ng kaunawaan para sa desisyon natin, mailagay sa tuwid at tama, ang dami. Talagang doon mo ma-realize kung hindi nagpabaya ang Diyos at yung mga pangako na yon ay magbibigay sa atin ng tinatawag na hope or pag-asa. Kaya pag tinanong, may pag-asa pa ba? Ang sagot galing dito ay meron, meron. Pag-asa na manggagaling sa Panginoon. So I do hope na ito po ay nakatulong sa inyo, but this is the first part and tomorrow will be the second part ng ating discussion about the implications of these spiritual blessings. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
3: news to our Filipino Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m., only on 702 DZAS.
0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@febc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Masayang tahanan! Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan!
4: Magandang araw sa lahat ng ating mga kapitbahay at mga kaagapay. Ito po ang inyong masayang tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Kapag po ba tayo ay umuuwi sa ating mga tahanan, ay talagang natatahan ang ating mga puso na pagod, malungkot at nais ng bumitiw at mag-give up. Tahanan, napakagandang salita. Sana nga ang katotohanan sa bawat pamilya natin at bawat tahanan natin, nakararanas tayo ng safe space pag-uwi natin sa piling ng ating mga pamilya. Pero ang katotohanan, maraming mga bata umuuwi ng may takot, umuuwi na ang pakiramdam nila hindi sila nakikita, hindi sila naririnig. Yan ang pag-uusapan natin ngayon sa ating kwentuhang pampamilya na hatid sa inyo ng 702 DZAS Far East Broadcasting Company. Samahan niyo po kami at wala sanang bibitiw mga kapitbahay dahil napakaganda ng ating pag-uusapan at pagkukwentuhan ngayong araw na ito, Being Safe in God's Embrace. Pero bago yan, atin munang puntahan at bisitahin ang ating inaanak, ang ating bibang nanay na si Mommy Dorcas Liedo Brion para naman sa mga tips kung paano natin palalakihin ang ating mga chikiting. Eto po at pakinggan na natin ang ating very biba na mommy.
5: So how do we implement a tablet protocol without a daily explosion? So here are your Bibog Pinay moves. First, no screen transitions. The hardest part for a child is the switch off. Don't just walk up and grab it. Give them the 5-minute and 1-minute warning. But here's the secret sauce. Give them a bridge activity. Huwag mong sabihin turn it off and go to sleep. Sabihin mo when the timer go off, it's time to help me mix the pancake batter. You have to give their brain something to land on. Second, the earned, not given rule. In this house, screens are not a right. They are a privilege. Chores, reading, outdoor play must happen first. We teach them the value of work before the reward of entertainment. If they complain or throw a tantrum when the time is up, the privilege is suspended for the next day. No yelling needed, just calm consequences. And third, become the chief boredom officer. Many moms feel guilty when their kid says, "Mommy, I'm bored," and we immediately hand them a phone. Stop. Boredom is the birthplace of creativity and grit. Let them be bored. Let them figure out how to play with sticks and or draw a picture. When you rescue them from boredom with a screen, you are stealing their opportunity to develop a resourceful mind. So mga inay, we are training them to be masters of technology, not slaves to it. We want kids who can look up at the world God made and not just down at the glowing rectangle. Aming bibong inay, put the gadgets down, pick the connection up, and I'll see you at the next war.
4: Maraming maraming salamat sa ating inaanak Dorcas Liedo Brion, also known as Bibang Nanay ng Masayang Tahanan. Hello sa lahat ng ating mga kaagapay, sa lahat ng ating mga kapitbahay. Ako nga po ang inyong kumaring Maloy na nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpa-register na sa atin pong Cross-Gen Family Summit. Sarado na po ang ating registration dahil punong-puno na tayo and we are all excited to see you. Lahat po ng nakapagparehistro, see you on September 26. Mamaya ibibigyan namin kayo ng ilang mga paalala as we await our very first Cross-Gen Family Summit na hatid po sa inyo ng PCEC Family Commission. And of course, ang ating partner church dito ay ang GCF South Metro. Sa pangunguna po yan ni Pastor Dr. Lito Villoria. Ngayong araw na ito, ang kasama po natin ay isang napakabatang pastor's wife. 16 years na silang kasal, pero hindi nyo po mapapansin sa kanyang itsura na 16 years na siyang married, ano? Ang atin pong kasama ay isang pastor's wife. Sila po ng kanyang asawa na si Pastor Jonar ay bahagi ng Family Builders and Counseling Ministry ng GCF South Metro. Una ko siyang nakilala sa Ministry ng Church Strengthening Ministry o CSM. Pero ngayon, full-time na pastor's wife at umaabot sa maraming mga kabataan through their outreach. Kasama natin ngayong araw na ito si Grace Ann Garcia. Hello, Grace.
6: Magandang araw, mga kaagapay.
4: Nako, una sa lahat, napapansin niyo po ba ang magaganda naming mga bling-bling? Maraming salamat, Grace, sa iyong pasalubong sa akin na napakagandang hikaw.
6: May free plug pa, Ate Maloy.
4: Oo, diba? Paano ka ba nahilig sa mga accessories at mga hikaw? Ngayon, pangkabuhayan showcase mo na
6: yes,
4: siya.
6: Yes, opo. Dahil nagmamaganda po tayo nung tayo'y kabataan pa, parang akala mo matanda na eh, no? Ayun, nung ako po'y sumasali sa mga school pageants, doon po nagsimula. So that was 17, 18 years ago.
4: Talaga? Nakakatuwa naman. At ngayon, isa na siyang hanap buhay, no? Nakakatulong sa inyong ministry ni Pastor. Baka meron kang mga gustong batiin muna sa inyong church, sa inyong ministry.
6: Ay, sige po. Unang-una, gusto kong batiin ang aming mga anak-anakan. Hello, mga anak! At sa Family Builders and of course GCF South Metro. Hello everyone.
4: Kamusta ang buhay? The last time that we really saw each other, ikaw ay bahagi pa ng Church Strengthening Ministry. Ano yung trabaho mo noon? At ano yung mga nangyari in between the time that you were with CSM at ngayon na ikaw ay isa ng pastor's wife?
6: That time, that was my first job actually in CSM after college. I was in marketing and then after 4 years or 4.5 years, I resigned kasi ang tawag ng Panginoon, married na ako ng time na yun, ang tawag ng Panginoon is to be in full-time ministry with my husband. So I followed the call and then from then on, nagnegosyo, ng kainan, pumasok ng kung ano-anong mga iba-ibang business, mga sideline, side hustle, nag-instructor. Pero talagang ang tawag sa akin ng Panginoon ay maging full-time na pastor's wife. Kaya ito po, ngayon ang ginagawa ko yun talaga ay maging number one support ng aking asawa at mga laga ng mga kabataan.
4: Ayun. Talagang ang ibinigay sa inyo ng Panginoon ay malaking heart para sa mga kabataan. Although kayo ni Pastor hanggang ngayon naghihintay pa rin ano, ng inyong sariling magiging supling.
6: In our 16 years of marriage, we are not now praying anymore because the Lord has given us so many children to love. Napakasarap sa pakiramdam na maging tatay at tanay ng mga kabataang ito. Actually, hindi na nga sila bata kasi ang dami na nilang kinakasal.
4: Oo.
6: At may mga anak na yung iba.
4: So
6: na,
4: meron na kayong mga apo.
6: Yes, alam nyo po, hindi na sila na yung mga apo namin sa spiritual children. Mm-hmm. Pinapakilala kaming lolo, tumitingin silang ganun. Kasi inisip nila, ang lolo-lola, isip nila matanda. Uh-oh. Bakit hindi naman siya mukhang matanda? So nagtatawanan lang kami. Yung isa sabi niya, no lola, mami. So mami rin yung tawag nung mga nagiging anak nila.
4: Oo. Nakakatuwa. At malaking encouragement for couples, ano, na for one reason or the other, walang biological children. Pero hindi doon nahihinto eh. We belong to a bigger family at pwede tayong magkaroon ng maraming mga spiritual children and spiritual grandchildren. Hindi ba? Ano yung impact sa buhay mo ng pagiging isang mananampalataya at bahagi ng family of God?
6: Dahil ako po ay lumaki sa hindi magandang klase ng environment ng pamilya, ang tagal kong naglong na matagpuan yung pagmamahal ng pamilya, yung pagmamahal ng tatay, pagmamahal ng nanay, yung belongingness mo. And so, nung nakilala ko ang Panginoon, when I was 15, hindi naman siya automatically na naging okay na ako. Pero from then on, na-realize ko, kasi ang nakilala ko sa ang Panginoon, mahal ka ng Panginoon, yun yung naano ko eh, na dun ko sinurrender yung life ko sa Panginoon nung sinabi ng pastor namin na God loves you, Jesus loves you. At naramdaman ko yon. So, ang naging impact sa akin noon ay lumakad ng tama sa Panginoon. Kasi pagka teenager ka, rebelde ka, gusto mong gawin yung mga bagay na hindi dapat ginagawa. Gusto mong maghanap ng pagmamahal sa labas, yung mga gano'n na in the wrong way. Pero nung habang nakikilala ko ang Panginoon at nagpapakilala ang Panginoon ng mga tao sa buhay ko na pinapakita nila what the love of Jesus means, nagkaroon ng purpose yung buhay ko. And only to find out na, ngayon ko nga lang po na-realize, ate mo, late ko na pala na-realize na yung kahit na hindi ka pala lumaki dun sa environment na sobra kang mahal, hindi pala yun hindrance sa'yo para magmahal ka, para magkaroon ka ng malaking puso para sa mga tao. And that what God made me. Mm-hmm. Na ang daming mga bata sa buhay namin ng asawa ko na dinadala ang Panginoon, and yet lumalaki nang nag-expand yung puso mo kasi lahat sila minamahal mo. Mm-hmm. So yun ko na-realize na, wow, grabe ka Lord magmahal, kasi paano mo kami nagagawang mahalin lahat? So, ganun pala yun. When you just realize na dahil may capacity kang magmahal ng ganun, so, galing sa Panginoon talaga yun.
4: Ibang klase talaga ang genuine love ng Panginoon, ano? Ang sabi nga sa Bible, we love because He first loved us.
6: Yes.
4: At kahit na galing tayo sa pamilya na hindi naman ganong naging ka-expressive ng kanilang pagmamahal, or sometimes may mga families na wasak talaga eh, hindi ba? Pero hindi yon dahilan para hindi tayo makapagbigay ng pagmamahal if we are recipients of God's love.
6: Yes.
4: Sabi mo, 15 years old ka nang ikaw ay mapabilang sa loving family ni God.
6: Yes.
4: How was the first 15 years of your life nung wala ka pang nararanasan na sense of belongingness at yung pag-ibig buhat sa pamilya ng Panginoon?
6: Alam mo, Ate Malay, kanina nagkikwentuhan tayo bago to, no? And I was so afraid din talaga to tell about my story, especially in this, you know, kind of
4: platform.
6: Because many would hear and many would not understand. Hindi lahat talaga maiintindihan. Maraming komento ang masasaktan ako talaga. Kaya mas gugustuhin ko na lang na piliin kung sino yung makakaalam ng story ako. Sapagkat ang laging komento ay, baka hindi naman ganun. baka akala mo lang. Pero when, pag ikaw yung nasa sitwasyon na yon, pag wala ka sa sitwasyon na yon, hindi mo talaga maiintindihan. So, ako po ay panganay sa limang magkakapatid. Hindi ko na nakilala ang tatay ko. Nakilala ko late na in 2011, 2012. But he's already dead. So, wala na akong chance na malaman ng side ng storya niya, ng tatay ko. And then, I do not want to dishonor anybody. Wala naman akong galit sa puso ko talaga. May hurt paminsan-minsan. May trauma, yes, definitely, marami. Mm-hmm. Pero, sabi nga, di ba, pag naalala mo yung sakit or merong nag-trigger sa'yo ng sakit, patatawarin mo ulit. So, I live talaga in brokenness, in abuse, in neglect. Maaga kong tumay yung nanay sa mga kapatid ko. Kaya nga, kaya pala, kahit mga high school classmates ko, ang tawag sa akin ay mami, yung iba, hanggang college. Hanggang ngayon po, mami ang tawag nila sa akin. Nung nag-asawa na ako, dun ko lang na napagtanto na, may pagkananay pala ang dating ko na talaga sa lahat noon pa. Kasi nga ganun na ako, bata pala ako. I was like 7 years old nung tumayo ako. Kumbaga, ngayon may label na po ngayon eh, di ba? Parentified daughter.
4: Mm-mm.
6: So yun po, talagang hindi ko fully na-enjoy
4: ang pagkabata,
6: yung childhood.
4: Mm-mm. Hindi ka nakapaglaro?
6: Nakapaglaro, pero may takot or may kapalit.
4: Mm-mm.
6: Dapat palitan.
4: Mm-mm.
6: Parang.
4: Bakit kinakailangan na ikaw ang tumayong nanay sa mga kapatid mo at a very young age?
6: Kami lang dalawa ng mama ko ang nandun. And sa kultura talaga natin ng Pilipino, kapag panganay ka, automatically, dapat kaya mo na kaagad. Ating-ate ka na, nanay ka pa.
4: Mm-mm.
6: Lalo na pagka mag-isa yung nanay mo. So, ikaw yung tatayo na second na magulang.
4: Mm-mm. Mga kamag-anak, di ba karaniwan, merong, ang mga Pilipino, extended families tayo eh, hindi ba? Tapos kapag merong absent na magulang, kadalasan, pero hindi sa lahat ng panahon, merong tumatayo na parang mga pangalawang magulang. Yes. Among the relatives, sa inyong sitwasyon, ano yung naging setup?
6: Kami lang talaga. May mga kamag-anak naman, may mga lolo, lola, tita, but hindi talaga involved sa pag-aalaga. Every once in a while,
4: mm-mm,
6: I believe meron, ganyan.
4: Mm-mm.
6: Pagbakasyon, mga ganon.
4: Mm-mm.
6: But ultimately, yung all year round, lahat ng gawain sa bahay, ganyan. Yun, ako yun. Hindi siya madaling ikwento, Ate Maloy.
4: Mm-mm. At may pagkakataon na dahil iisa nga lamang yung nagtataguyod sa family ninyo, ang mother mo, no? Kinailangan ba niyang umalis ng bansa para makapag-provide sa inyong magkakapatid?
6: Hindi, nung ako yung pinanganak, saka siya umalis.
4: Mm-mm. And then after that?
6: Then bumalik siya after several years. Mm-hmm. And then yun, nagkaroon ako ng kapatid.
4: Mm-hmm. So nadagdagan hanggang
6: nadagdagan
4: sa
6: na kami,
4: naging lima kayo?
6: Naging lima kami.
4: Mm-hmm. Pag-usapan natin, papaano yung pagdating doon sa punto na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon? Who led you to Christ?
6: Dahil ako ay nag-aral sa isang school, sa Las Piñas College, ng high school. At nandun yung church namin. May church doon. So, merong chapel hour every Tuesday, every week may chapel hour. And then the pastor would always share the gospel sa mga estudyante. So, doon ako talagang nakakilala. Pero I think mga 9 years old, naririnig ko na yung ano, naririnig ko na yung gospel. Meron ng kaibigan si mama na nadadala kami sa Christian church. Pero nung high school na ako, dun ko talaga mas naunawaan po. Mm-hmm. Kung ano ba yung gospel. Ano ba yung ino-offer ng Panginoong Jesus.
4: Mm-hmm. And then when you heard the gospel, ano yung naging response mo? Lalo na nasa isa kang sitwasyon o isang family, sabi mo nga you grew up in brokenness, ano? Malayong malayo doon sa disenyo ng Panginoon pagdating sa pamilya. So ano yung naging impact sa iyo when you heard that good news? Mahal ka ng Diyos, ito ang plano ng Diyos para sa iyo, and you can be part of a bigger family.
6: It was December 2001. Siyempre, paulit-ulit ka ng ano. So, para, you know yan, paulit-ulit din akong tumatanggap. Pero nung December 2001, dun talaga ako sumurrender sa Panginoon. Umiiyak ako. Iyak ako ng iyak na sinasabi ko, Lord, gusto ko yung pagmamahal na yan. Gusto ko yan. Para bang yung puso ng Panginoon, kinukuha kong ganun para ilapat sa puso ko. Dahil yun yung gustong-gusto ko talaga. And then, pero hindi nga siya automatic na naging okay ka na. Pero you look forward every day sa school. Kasi masaya ka sa school eh. May student ministry, merong chapel hour. So yun yung nilook forward mo. So every day, masaya akong gigising kahit na magulo sa bahay nyo or takot ka, pero masaya kang gigising kasi you are looking forward na doon sa pupuntahan mo, merong nagmamahal sa'yo doon.
4: Ang naging masayang tahanan mo, yung eskwelahan.
6: Yes.
4: Paano mo i-describe yung relationship ninyong magnanay nung mga panahong iyon?
6: Masalimuot. And naniniwala naman ako na siyempre, as you grow older, totoo naman po yun, Ate Maloy, na kailangan na meron silang mga wounds din na hindi na-heal. Especially that I studied counseling at saka sa pagbabasa ko, meron din talaga silang wound, kaya ganun yung nangyari. Na naipasa nila, naipapasa talaga. Yung kapag ka hindi ka na-heal, hindi mo naunawaan, na ipapasa mo talaga yung wound, hindi mo rin alam kung paano dapat. But naniniwala din naman ako na it is not an excuse for anybody to hurt your child or to make their life parang worst or painful dahil nasaktan ka or because you are unlight, yung hindi ka pinlano, yung ganun, no? Hindi siya reason para magawa mo rin yun sa mga anak mo.
4: Merong kasabihan, hurt people, di ba? At dahil nga lahat naman tayo wounded, lahat tayo merong mga karanasan na malayo doon sa ideal, malayo doon sa disenyo ng Panginoon. Minsan nagiging dahilan, hindi, kaya ako naging ganito kasi napabayaan din naman ako nung ako'y lumalaki. Pero malinaw yung mensahe mo hindi porke wounded tayo ay mananakit na rin at susugat sa buhay ng ibang tao, lalong-lalo na ng mga bata o anak na ipinagkatiwala sa atin, because there is healing in Christ.
6: Yes.
4: There is healing in God. Na-heal ba yung relationship ninyong magnanay?
6: Definitely. Definitely na-heal. Especially when she saw that I now have a blessed life. And nakita din niya yung kung gaano ka buti yung Panginoon na pinagkalooban niya ako ng napakabuting asawa. Yun talaga. Pag kinikwento ko yan talaga, naiyak ako, Ate Maloy, because sinong mag-aakala that I will be found by someone who is so loved by his family and culture shocked siya sa klase ng background ko, ng pamilya ko. At ito ko ngayon, nanay ako ng marami at tatay siya ng marami. So, yun po, I have no reason talaga para magtanim ng galit. Pero ang katotohanan niyan, hindi ko masasabi na magiging komportable ako to really sit down with her for a long time. That's the truth.
4: Nasa proseso pa rin, yes, ang paghilom.
6: Yes, but I can say that we're okay. She knows that very well.
4: Sa mga trauma na na-inflict sa iyo noong bata ka pa, were you able to extend forgiveness already? At napag-usapan niyo ba to?
6: Forgiveness, yes. And ano, bumabalik pa rin eh, Ate Maloy. May mga times talaga na matitrigger ka kasi may nangyari, may nagawa, kahit hindi sa'yo. Mayroon na naman ikaw narinig, parang ganon. O kaya mayroong eksena sa bahay ninyo na sa aming mag-asawa na hindi naman niya sinasadya. So may naalala ka. So nag-resurface yung trauma mo, mayroong kang naaalala. Pero yung napag-usapan, hindi. Wala pa kami sa point na yon. And I'm still praying for that time to happen, not only for me, but for my siblings as well. So, itong interview na to ay isang lakas ng loob. Kasi marami talagang magkokomento na magulang mo pa rin yan. Which is very true, very true. And it does not mean that you are ungrateful as a child. But it does not automatically erase everything kapag ka naging Kristiyano ka. It's a process talaga. Kaya kapag naaalala mo na may masakit or nasasaktan ka, that's an opportunity for me to forgive again. And that's what the Bible says, forgive 7 times 7.
4: Walang katapusang
6: Walang katapusang pagpapatawad kahit araw-araw pa nga yan.
4: Oo. And every time you forgive, yung iba ayaw magpatawad kasi lugi daw sila. Hindi naman daw nagsosorry eh. At saka hindi naman daw nagbabago, bakit magpapatawad? Ano yung power of forgiveness na naranasan mo when you decided and when you chose to forgive the people who hurt you, nag-cause ng very traumatic experiences sa iyo noong bata ka pa?
6: Yung kapangyarihan nun, yung power nun, is that I am able to love people from a heart, from a forgiving heart. Kasi kung ako ay punong-puno ng bitterness, hindi ko magagawang magmahal ng mga tao talaga. Siguro kung magmamahal ako, it's always because I wanted to be loved as well. Eh, hindi naman lahat papalitan ng pagmamahal yung pagmamahal mo eh. So, yun po sa akin talaga na patuloy kang magpatawad para mas lalong lumaki yung puso mo na magmahal pa ng marami ng iba. At maa-amaze ka na magkakaroon ka pa ng mas malaki pang capacity para umibig.
4: Alam mo, ang gandang picture noon, ano? Habang may bitterness sa puso natin, yung bitterness ang pumupuno doon sa espasyo na dapat pag-ibig ang naroroon. And so every time we choose to forgive, nagkakaroon ng space ang love. Nagkakaroon ng space ang grace. Let's talk about your name. Ang ganda ng pangalan mo, Grace. And it is one of the gifts of God to us. Dahil lamang sa biyaya niya, kaya tayo naligtas. Hindi tayo karapat-dapat ng kanyang pagmamahal at pagpapatawad, pero ganun si God eh. He is such a gracious God. Ironic ba para sa iyo na ang ipinangalan sa iyo ng nanay mo
6: ay... Sobra, Ate Maloy, grabe.
4: Grace Ann.
6: Ang kwento ko dyan, matatawa ka, pero may mga nakakaalam na nito.
4: Oo.
6: Alam mo yung... Nung bata ka... Ang alam ko noon, pwede mong palitan yung pangalan mo by the time you're 18. Okay. Gusto kong palitan yung pangalan ko because I do not want to be associated with my name. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong magpalit ng pamilya entirely. When you have a friend na ang perfect ng family, mukhang perfect, mukhang masaya, kasi wala naman talaga. Naiinggit ka. Kasi gusto mo yun yung maging, sana ako yun. So, nag-decide ako, sabi ko, by the time I'm 18, magpapalit ako ng pangalan. Nakapili pa ako ng pangalan ko.
4: Ano dapat yung ipapalit mo?
6: Rosemary. Saan ko nakita? Sa sorbetero.
4: Sa yung cart,
6: ice cream cart.
4: Sa cart ng sorbetero, yun, Rosemary.
6: Kasama sa testimony ko talaga yung dati ayoko ng name na Grace. Mm. Gusto kong palitan na Grace. Mm. Gusto kong palitan. Mm.

0: Hindi ko talaga alam kung bakit ko naisip na mapapalitan siya by the time you're 18.
1: Oo.
0: Kasi nga, siguro, dahil ang pangalan ko, ang nickname ko nung bata ako, ang nickname ko sa mga kamag-anak namin, Kring Kring. So, hindi Grace ang tawag sa akin
1: Pilipinong,
0: sa...
1: Pilipino, no?
0: Sa pamilya namin, mas marami pa yung spelling ng Kring Kring sa Grace Ann eh. Tapos, galit na galit din ako pag tinatawag akong Grace.
1: Mm.
0: Sa school, syempre, real name na Grace.
1: Uh-oh.
0: Dapat Grace Ann, hindi Grace. Mm. So, ngayon ko lang talaga nung ito na, nung syempre, nag-asawa ka na, naintindihan mo na ano ba yung Grace, dun ko na tinatanggap na ang tawag sa akin ng mga tao, Grace, hindi Grace Ann. So, thank you, Lord, that you have named me Grace, na everyday Grace talaga ang nararanasan ko sa Panginoon.
1: Oo. At yun pa lang, ano, biruin mo, ipinagbubuntis ka pa lang ng nanay mo, ipinanganak ka, kumikilos na ang Panginoon.
0: Yes.
1: Siya rin ang nag-lead sa nanay mo na ibigay sa iyo ang napakagandang pangalan. Prophetic in a way, hindi ba? Because that is your ministry right now, extending grace and communicating God's grace to a lot of people. Ang dami ko pang itatanong sa iyo, Grace, ha? Patungkol sa healing journey mo. Of course, inamin mo kanina, may mga panahon na natitrigger ka pa rin. May mga panahon kinakailangang piliin mo pa rin ang pagpapatawad. Ano yung mga nakakatulong for you to be able to continue on with the healing process? Pag-usapan natin yan mamaya sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan dito sa Inyong Masayang Tahanan. In the meantime, eto at bibigyan naman tayo ng bagong song ng mag-asawang Pastor Romel and Susan Guevara sa ating Usapang Worship.

0: Maraming maraming salamat kina Pastor Romel and Mar Susan Guevara sa napakagandang song na pwede nating gamitin sa atin pong mga family worship. Ayan, muli tayong nagpapasalamat sa lahat ng mga nagpa-register para sa CrossGen Family Summit. At yan nga po ay magaganap sa September 26. Ang partner church po natin dyan, ang host church ay ang GCF South Metro, kung saan members at doon po nagsiserve ang asawa ni Grace na si Pastor Jonar, hindi ba? Ayan, Grace, pag-usapan natin. Sabi mo kanina, ikaw ay na-culture shock nang ikaw ay mapabilang sa family nila Pastor Jonar dahil napaka-loving, talagang exact opposite ng pamilya na iyong pinanggalingan. So, sa papaanong paraan ka winelcome ng Garcia family? Ano yung mga bagay na na-shock ka doon sa kanilang kabaitan at pagmamahal?
1: Yun na nga. Yung kabaitan at pagmamahal. Actually, siya nga yung na-culture shock eh. Kasi mm-mm, hindi siya sanay sa klase ng kinalakihan ko. Mm-mm. Pero ako, in a way na nagulat ako na meron palang ganun. Mm-mm. Na hindi lang yung pamilya niya, kasi tatlo silang magkakapatid. Mm-mm. Hindi lang itong maliit nilang pamilya, kundi entire clan. Mm-mm. Napakabait nila. Mm-mm. Actually, yung father-in-law ko yung unang naging Christian sa kanila.

0: then unti-unti na lahat na ng mga kapatid nila ng father-in-law ko. Father in love, yan. Parents in love. And then mama, si mama, my mother-in-law, sa kanya ko naranasan yung holding hands sa mall na pwede...
1: Inibago ka nung una.
0: Inibago. Pero siguro dahil innate sa akin, yung gift sa akin ng Panginoon is physical touch, yung spiritual,
1: ano ba, yung love language mo.
0: Ko. So hindi ako nailang sa touch, ganyan. Nilolong ko yun eh, yung yakap, yung halik. So every time na nawi-weird ako pero gustong gusto ko yung pakiramdam. At hindi ako nakaramdam na wala akong place sa pamilya nila. Hindi nga lang nga, sabi ko, hindi lang sa pamilya nila, kundi sa entire clan nila. Ang babait talaga, wala akong masabi. Pag nagkikita-kita, walang nagchichismisan, walang nagliligwakan. Opposite talaga sa amin. Wala yung nagbibilangan kung ilan na yung kinain ng isa. Walang ganun. Sa kanila, enjoy ka lang dyan. You are welcome here. You are talagang a family here.
1: Tahanan.
0: Tahanan talaga.
1: Natatahan ang puso mo at welcome na welcome, welcome naroon na welcome ang pagtanggapin, di ba?
0: Thank you, Lord.
1: Thank you, Lord. Talagang in God's embrace, we are safe.
0: Sabi nga nila, dahil nga Grace ang pangalan ko, lagi siyang binibiro, lagi daw may Grace ang asawa ko. I'd always tell them in a serious note talaga, no? I received grace through them. He is my grace, actually. Yun ang totoo. He is my small s. Jesus Christ is my Savior. He is the S, small Savior.
1: Sabi mo, hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na maging bata. Kasi nga, 7 years old ka palang, inaasahan ka na parang ikaw yung maging mini nanay sa inyong tahanan, sa inyong mga magkakapatid. At kahit sa mga kaibigan mo, kaklase mo, parang mommy ka rin nila, hindi ba? Binigyan ka ba ng Panginoon ng pagkakataon na maranasan mo rin na yung ikaw yung binibaby, yung makapaglaro, ma-enjoy mo yung kabataan mo?
0: Ito na lang, nung naging may asawa na ako, doon ko naranasan yung kalayaan na matulog ng mahimbing. Isa yun eh, na hindi mo kailangang palitan yung tulog mo ng trabaho. At saka sa asawa ko, ako yung baby.
1: Binibaby ka niya. Talaga. Hindi lang babes ang tawag sa'yo. Ikaw talaga ang kanyang bebe.
0: Tsaka ano kasi siya, playful siya in a way na naglalaro talaga ng board games yan. Ganyan. So nagpupunta sa mga Tom's World, yung mga ganon.
1: Arcade.
0: Yan, mga ganyan. Oo. So doon ko naranasan. At saka kasi yung mga anak namin na young adult, na akala mo naman, natanda ko na 10 years gap lang ako sa kanila.
1: Uh-oh.
0: Dahil nga ganun lang yung gap namin. So we get to play.
1: Uh-oh.
0: So I was 24 years old when I got married. Pero may mga, bago pa kami ikasal, may mga dinidisciple na ako na ang tawag talaga sa akin is mommy. Kaya sabi ko sa kanya, kaya naging instant tatay siya nung naging mag-boyfriend na kami. Kasi nga, bago pa man din siya, bago pa kami maging mag-boyfriend, o sabi ko sa kanya, ay sorry ka dahil ako'y dalagang nanay. Meron na akong mga anak.
1: Pero anak po, ano yun ha? Mga dinidisciple
0: niya. Mga dinidisciple po. Mga dinidisciple ko.
1: Oo.
0: So, mami ako nung mga dinidisciple ko.
1: So,
0: ako.
1: Nagkaroon sila ng spiritual daddy.
0: Yes. Uh-oh. So, ayun po, yun.
1: Napakahusay ng Panginoon, ano? Talagang yung mga na-miss natin growing up because of the imperfections and dysfunctions of our families. Ito ay paghihilumi ng Diyos. Meron siyang kaparaanan para i-heal yung wounded na inner child, hindi ba? At meron nga akong nabasa, kung tayo ay magiging mga epektibong magulang, we owe it to our children to heal. We owe it to our children that we heal. Dahil, sabi mo nga, yung mga unresolved wounds pwede nating maipasa sa pamilya at mga anak natin, hindi ba?
0: Yes po.
1: Ngayon, ano yung mga kaparaanan na nakatulong sa iyo for that inner child to be healed? Na-mention mo kanina ang importance ng counseling.
0: Yes, isa yan. Napakahalaga that you are aware.
1: Mm-mm.
0: aware tayo, aware kayo na merong mga hurts na hindi mo i-deny na ikaw ay nasaktan. Mm. Pangalawa, ipanalangin mo yung mga tao na pwede mong lapitan, yung pwede mong sabihan, na confident ka na aalagaan nila yung iyong, hindi naman sikreto, pero private life. Mm-mm. Kasi hindi siya madaling ikwento kung kani-kanino. Hindi siya din basta-basta mo maikikwento. Dahil may mga tao na mabilis silang magkomento, mabilis nilang sabihin na, ano ka ba? Ano lang naman yan? Magulang mo pa rin yan? Or matanda ka na, magiging nanay ka rin? Malalagpasan mo rin yan? Or maiintindihan mo rin? Yun ang isa sa mga comment that I was very hurt na until now hindi ko makalimutan. Mm-hmm. Nung sinabi niya sa akin, isang adult woman to, na nagsabi sa akin when I was a teenager, sabi niya, magiging nanay ka rin, maiintindihan mo rin ang nanay mo. Naintindihan ko in a way na, oo, wounded siya, pero hindi ko maiintindihan kung bakit niya kailangang magawa yung mga bagay na yon. And hindi ko na kailangan i-elaborate kung ano ba yung mga nangyari pa sa buhay ko. Dahil talagang masakit, hindi ka panipaniwala, dahil sa ganda nating ito ngayon, hindi ka na maniniwala na, ah, talaga ba? Ganun pala yung nangyari sa'yo. Mahalaga yung you pray about it. Mm-hmm. And then, magsalita ka. Mm-hmm. Magkaroon ka ng courage na ikwento yon sa mga taong confident ka na ikwento. Mm-hmm. At syempre, by the power of the Holy Spirit, mag-heal ka unti-unti. Mm-hmm. Pero unang-una, kilalanin ang Panginoon and recognize that He heals wounds, that He sees you, and that He is able to redeem and restore what was lost in you. Mm-hmm. So walang panahon na wasted, walang sugat na maaaksaya kapag nasa Panginoon ka talaga. Mm-hmm. And yun yung masaya ako ngayon. Hindi ko sasabing uulitin ko yung buhay ko in the same way. Mm-mm. Parang walang, hindi ko rin sasabihin na sana Ate Maloy naranasan mo rin. Mm-mm. Hindi eh. Hindi mo kailangang maranasan yun para maging ganito ka rin katulad sa akin. Hindi yun dahilan. Mm-mm. Pero nagpapasalamat ako na walang naaksaya sa lahat ng yun. Mm-mm. Walang sugat na hindi ginamit ng Panginoon so that I'm able to reach out and understand in the way I understand yung hurt ng ibang tao. Mm-hmm. Dahil ito yung pagtutulungan namin ng aking asawa. Dahil siya, nanggaling siya sa isang safe na environment, mapagmahal na magulang. Noon, maiksi ang kanyang pasensya. Sa mga, kasi youth ministry ang una naming ministry eh. Ang mga youth talagang syempre na rebellious.
1: At saka iba-iba mga pinagdaraanan,
0: yes,
1: eh.
0: Yan yung time na
1: hinahanap ang identity,
0: yes,
1: nila.
0: At saka yung I wanna be free. Lahat naman tayo dumating sa ganun. So, pero ako, ang lawak ng pangunawa ko talaga at saka pasensya ko kasi na-recognize ko na hindi may pinagdadaanan yan. So yun doon kami nagtulungan. Sabi ko, mahal, pagpasensyahan mo. May pinagdadaanan yan or mayroong mga sugat yan. So doon naging mas effective yung aming ministry sa mga kabataan. Na ngayon nga, malalaki na sila at pinalitan na ng Panginoon ng mga bagong bata, bagong kabataan. So yung mga anak namin, yung mga unang anak namin sa Panginoon, sila na ngayon yung mga katuwang namin sa gawain.
1: Mm-hmm. Grace, nung ikinasal kayo ni Pastor Jonar, you were 24, at kadalasan sa Christian wedding, merong honoring of parents.
0: Yes.
1: Paano mo in-honor ang mother mo?
0: That was very hard for me. So I honored her in what I learned from her. Kasi meron pa rin naman. Unang-una, lalong-lalo na like sa kalinisan sa bahay, ayan, in-honor ko siya in that manner. Tsaka nung kasal namin, nagpapasalamat ako na nagpunta siya. So yun pa lang ay panalo na. Kaya yun yung pag-honor ko sa kanya na, at sinabi ko sa kanya na, mamahal kita. And hindi ako magsisinungaling kahit sa mga viewers ngayon na hindi yung pagmamahal nang galing na tao sa puso. Hindi eh. Yung pagmamahal na yon, it was really coming from the overflow of the love of Jesus. So the words "I love you" for her was not really from me. Wala sa akin yon. Meron ba akong pagmamahal sa mama ko nung mga panahon na yon or sa mahabang panahon? Wala. Wala talaga. Pero merong pagmamahal yung Panginoon na umaapaw. Kaya I was also able to love. Kaya, ba't ko sinasabi yun? Dahil ang credit ng pagmamahal na yun, yung Panginoon lang. Bilang tao talaga, mas malakas yung urge mo na talikuran na lang. Pero dahil merong Panginoon na lagi pa rin nagpapatawad, lagi kang tinatanggap, same compassionate eyes. So, yun din ang i-extend mo. Mahirap, Ate Maloy, napakahirap. Pero araw-araw mong i-re-recite, araw-araw mong i-re-reflect na oo nga pala, ganito nga pala si Lord, ganito nga pala si Lord.
1: Hindi mahirap o hindi madali ang magmahal, lalong-lalo na sa mga tao na nakasakit at nakasugat sa atin. Yung natural na tayo, gusto natin maghiganti eh. Yes. Nasaktan mo ko, gusto kong saktan ka rin, hindi ba? Yun yung natural na tayo eh. Pero hindi imposible na magmahal. Lalo na't kung ang pinaghuhugutan at pinanggagalingan ng pagmamahal na ibibigay natin ay ang Diyos. Kasi ang pagmamahal ng Diyos nakapagpapatawad, ang pagmamahal ng Diyos nagbibigay ng paghilom, ang pagmamahal ng Diyos can overlook all offenses and all wounds that were inflicted on us. So yun yung sinasabi ni Grace. Nasabi niyang, "I love you, Mama." Hindi sa sarili niyang lakas, kundi dahil sa una siyang minahal ng Panginoon. Marami ang mga kabataan ngayon, hindi pa kayang magpatawad. Naandun pa sa sitwasyon na nasasaktan sila, wala silang mapagsumbungan. Maaring may pinagsabihan pero hindi sila pinaniwalaan. Ano ang words of encouragement mo para sa kanila, Grace?
0: Naiyak ako dyan sa tanong mo. Sinabi mo, Ate Moloy, sapagkat totoo talaga yan na kaya maraming na pinipili na manahimik na lang. Dahil kapag dito sa atin, lalo na sa atin, kapag anak ka, susunod ka lang. Parang ganun yung naging yung kultura. So, para sa mga kabataan, sa mga, or kahit hindi na bata, sa lahat ng mga anak na nasaktan, you were emotionally neglected, maybe your parents are there but they were always absent in your life dahil may iba silang pinagkakabalahan. Maybe you are a parentified child. Maybe you were abused physically, verbally. Wala pong abuse na tama or mas mababaw. Maybe psychological, you have many traumas. Mahal ka ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo. Kasi lahat ng tao, hanggat nabubuhay, merong pag-asa, merong redemption sa Panginoon. Even our parents, meron pa ring redemption at restoration na pwedeng mangyari kapag ka sumurrender sa Panginoon, kapag kinilala ang Panginoon. Humanap ka ng tao na mapagkakatiwalaan mo. At sana nga talagang makilala mo ang Panginoon ng lubusan para ang buhay mo, lahat ng sakit na yan, magamit niya para sa purpose niya. And your life will be fulfilled. And your life will be honored by God. At walang aaksayin ng Panginoon sa buhay mo. Basta manalig ka lang. At merong mga tao pa rin, magtiwala ka pa rin, kahit na may mga taong nakasakit sa'yo, may mga taong hindi naniwala sa'yo, magtiwala ka pa rin na magpapadala ang Diyos ng mga taong genuine yung love. Mga tao na gagamitin niya as his hands and feet para maparana sa'yo yung pagmamahal ng Panginoon. At para sa mga magulang, gusto ko po talagang i-address, no? The first thing talaga that we long for, even now, right now, in my heart, heart of hearts, the number one talaga ay apologize to your children. Ask them what hurt them. And definitely, they will open up to you. Kahit hindi man agad-agad, but their hearts will soften. Apologize to them. Say sorry. Pangalawa nun, after apology, of course, we make sure that we live a life that we are truly, really sorry sa kung anong nagawa natin. And from then on, maniwala kayo, mare-restore yung relationship. Maniwala kayo na ang Panginoon bubuuin yung pamilya ninyo, whether you're a single mom, single dad, marami kang ginawang mali, that apology will make an impact to your child. That's really something that I always tell my parent na mga friends. Apologize to your children. And marami nang nagpatotoo na ang laki palang bagay when they sit down at kinausap nila ng malumana yung kanilang mga anak. At sinabi nilang, anak, sorry, hindi ko alam. Pwede naman talagang hindi nila alam.
1: Totoo.
0: Pero first step na yon.
1: That is so powerful. Hindi common sa kultura natin na ang mga magulang ang humihingi ng tawad sa kanilang mga anak. Pero tama yung sinabi mo, Grace, eh. Minsan it only takes a sincere and heartfelt apology. Anak, I'm sorry. Para yung walls ay mawala at mapalitan ng bridge, mapalitan ng tulay. Mag-open ang communication lines at magkaroon ng connection puso sa puso. Buhat sa magulang, patungo sa anak. Grace, maraming salamat ha. I know
0: maraming
1: that this is not
0: po.
1: An easy thing for you to do. Ang mga ibinahagi mo, iilan lamang ang nakaalam, maaaring na ibahagi mo in some of your testimonies. But to share that dito sa platform natin, dito sa palatuntunan natin, salamat sa tiwala, salamat sa puso at panahon mo.
0: Thank you so much, Ate Maloy. This is such a dream for me. But also a courageous act and something na matagal ko nang inaantay. So that inaantay ko pala nang hindi ko alam, pangarap pala na hindi ko alam, because I really want to address people, children, and parents. Sa mga ganitong bagay.
1: Maraming salamat. Thank you, Grace. Nais po nating ipanalangin si Grace, ang mga kapitbahay at kaagapay natin na nanonood at nakikinig ngayon. Baka merong naungkat, nasugat sa puso ninyo. Andito po ang inyong masayang tahanan at maraming palatuntunan ang Far East Broadcasting Company para umagapay sa inyo. Nariyan ang Heartline at meron tayong mga ministry partners gaya ng Back to the Bible Philippines at ilang mga counseling groups na pwede po naming irekomenda sa inyo. So drop us a note if you want to talk to somebody at meron kayong mga pinagdaraanan, sabihan niyo po kami nang mai-refer namin kayo sa isang simbahan o isang grupo na maaaring umagapay sa inyo. Manalangin po tayo. Heavenly Father, thank you so much because you are the God who sees our tears and our cries. Kayo ang Diyos na nakaalam ng lahat ng aming mga pinagdaraanan, ang sugat sa aming mga puso na matagal na itinago, matagal na amin pong isinaisang tabi, pero naroroon at malalim ang epekto sa aming mga buhay. Heavenly Father, you see our kaagapays na maaaring meron silang mga unresolved na childhood trauma at childhood wounds. Dalangin namin na padaluyin ninyo ang inyong paghilom, Panginoon. Gumamit kayo ng mga tao gaya ng naranasan ni Grace, pamilya, simbahan, counselor, na magiging tainga, kamay at paa ninyo upang maramdaman ng mga sugatang puso na kayo ang Diyos na nagmamahal. You are the God who is close to the brokenhearted. Lord, sa mga magulang na nanonood at nakikinig ngayon at na-realize nila, I have hurt my child. I have caused deep wounds in my children. Lord, would you give them the humility to be able to acknowledge yun pong naging responsibility nila? At kayo rin ang magbigay sa kanila ng lakas ng loob upang abutin ang kanilang mga anak at humingi ng tawad sa mga kabataan na kanilang nasaktan. Panginoon, dalangin din namin ang mga kabataan na nanonood at nakikinig ngayon. We pray, O Father, that they will choose to embrace your grace rather than bitterness in their hearts. Ang panalangin namin sa bawat pamilya na naririto, that there will be genuine healing and reconciliation that they will experience, healing that only you can give, reconciliation that only you can make possible. Panginoon, dalangin namin na ang aming mga tahanan ay maging ligtas na espasyo para sa bawat miyembro ng pamilya, kung saan ang aming mga pagod at sugatang puso ay matatahan. Panginoon, you see the conditions and the situations in our families right now. Ang mga may sugat, paghilumin. Ang mga hindi nag-uusap, pag-ugnayin. Ang mga may alitan, pagbatiin. Sa inyo, hindi ito imposible, Panginoon. Salamat sa inyong sagot. Salamat sa inyong ginagawa. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Grace.
0: Thank you.
1: At maraming salamat din sa iyong asawa na nagbe-baby sa iyo. Kung kaya't ngayon, ikaw ay meron ng tapang para magbahagi, magkwento. Marami ang napagpala sa iyong mga ibinahagi sa amin ngayong araw na ito.
0: Thank you very much, Ate Malo.
1: Yan po ang ating nakasama dito sa inyong masayang tahanan, Everyday Grace. Talagang nakikita natin ang awa, habag at ang pagmamahal ng Panginoon sa kwentong ating napakinggan ngayon. Maraming salamat din kay Ara, Jabez, kay Natnat at kay Precious na atin pong kasama para tahiin at buuin ang palatuntunang ito. Maraming salamat sa inyo mga kapitbahay at kaagapay. Ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides, palaging nagpapaalala, kung gusto ninyo ng tahanang masaya, si Kristo ang ating iuna. God bless you, God bless your family.
2: Masayang tahanan. Matuto at makibahagi sa usapang kasama ang buong pamilya. Masayang tahanan. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FABC Philippines Facebook page.
3: This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace tuwing Sabado alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua, dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
4: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: kapag narinig nyo ang salitang kapayapaan, anong unang pumapasok sa isip at bakit? Siguro ang ilan sa mga sagot ninyo, kapayapaan, tahimik, walang maingay na busina ng sasakyan, parang nasa gitna ng kabundukan, o pwedeng wala ring tao sa isang lugar. Pero alam mo, maganda yung pangako ng Diyos with regard to how we see kapayapaan or peace, sabi po sa Isaiah 9:6, dahil para sa atin, may batang pinanganak, binigay sa atin ng isang lalaking anak. Sa balikat niya, ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang nakamamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay, Prince ng Kapayapaan. Ito ang wagas na pangakong panghahawakan natin mula sa Panginoon. Imagine si Kristo, ang isang sanggol ay pinadala ng Diyos Ama, no, sa mundong ito, si Kristo na sa tingin natin parang walang kakayahan at that time, sanggol, pero sa kanyang balikat ay ipapamahala at ipapasan ang pamumuno ng sanlibutan, no? Ganyan makapangyarihan ang ating Mesiyas, si Jesucristo, na bugtong na anak ng Diyos Ama. Siya ang dahilan ng kapayapaan at ng kalayaan mula sa kasalanan. Nang dahil dito, meron tayong kapayapaan. Yung kapayapaan na, sabi nga nila, hindi malirip o hindi maintindihan kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. At sa likod ng kapayapaang ito, narito pa rin tayo sa mundong puno ng kaguluhan, ng ingay. Social media pa lang, ang ingay-ingay na, no? At alam niyo po, sa pinakahuling tala mula sa UCDP o Uppsala Conflict Data Program noong 2024, mayroong 61 na active state-based armed conflicts. At halimbawa rito, yung digmaan sa Ukraine, hanggang ngayon, ano, since 2022, sinundan din ang kaguluhan sa Sudan, ganun din ang mga armadong tunggalian sa Myanmar at sa Middle East. At sa kabila ng lahat ng yan, hindi naman din nawawala yung pag-asa at solusyon. Sa ilalim naman ng Sustainable Development Goals 16 o SDG 16, ang kapayapaan ay hindi lamang sa kawalan ng gera o kawalan ng kaguluhan, kawalan ng labanan, mas malawak ito. Ito yung pagkakaroon ng lipunang ligtas sa karahasan, lipunan na may karunungan, katarungan, nirerespeto ang karapatan ng tao at mga institusyong responsable, transparent at inclusive. Hindi lang United Nations ang kasama sa usapin ng kapayapaan, maging ang isang prestigyosong parangal na nakabase sa Maynila. At kinikilala nito ang mga individual at organisasyon na mayroong mahalagang ambag sa kapayapaan, karapatang pantao at pag-unlad ng lipunan sa buong mundo. Ang organization po na ito, tinatag 2002 at under the Presidential Proclamation 1476 na nilagdaan noong March 17, 2008 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa ilalim ng proklamasyong ito, diniklara ang ika-apat na Miyerkules ng Nobyembre bilang Gusi Peace Prize International Friendship Day, dahil dito naging bahagi ng pambansang kalendaryo ang taunang seremonya ng parangal na ang purpose ay isulong ang turismo, cultural exchange at pagkakaibigan ng mga bansa. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome sa Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro dito sa 702 DZAS at sa iba pa pong mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre sa buong daigdig sa pamamagitan ng FEBC.ph, sa 702 DZAS, FEBC Radio TV at sa Facebook Live at sa YouTube channel po natin. At ngayon po ay kasama po natin, ako po ay blessed and privileged na maging kabahagi po ng ating Ehemplo. Isa pong advocate for peace and unity, ladies and gentlemen, Chairman of the Board of the Gusi Peace Prize International at World Legendary Ambassador. Magandang araw po, Sir Barry Gusi.
1: Magandang umaga sa iyo, Miss Jo, at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa buong Pilipinas.
0: Mm-mm. And sir, kwento nyo nga po sa amin paano po nagsimula yung GUSI Peace Prize Foundation.
1: Ito ay nagsimula sa pamamagitan ng aking ama na si Captain Gimignano Javier GUSI,
0: mm-hmm.
1: isang guerrilla leader noong pangalawang digmaan. He is an unsung hero who defended the rights of the Filipino people, especially those that had been atrocized by the Japanese imperialism. And definitely, he turned to become a politician, a vice mayor and mayor of Buena Vista Marinduque, where my mother comes from, with the support of my loving mother, Chudora Chas Sotejo GUSI. Ipinagpatuloy nila ito ang pakikipagkapwa-tao sa ating bansa at pandaigdigan at ang pagbibigay ng mga tulong higit sa lahat to touch the lives of those mga kababayan nating maralita. At ito po ay ipinagpatuloy ko at ako'y nagagalak sapagkat ako naman po ay inaalalayan ng aking mga kababayang Pilipino at gayon na rin sa international community. Kung ang Europa ay merong sinasabing Nobel Peace Prize, ang Asia naman dito sa Far East, sa ating bansang Pilipinas, meron tayong GUSI Peace Prize.
0: Mm-hmm.
1: Sapagkat kung kaya daw nila, kaya din natin dito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino, matatalino, hardworking, may kakayahan na gumawa ng kabutihan para sa ikauunlad ng ating bayan.
0: Growing up, Sir Barry, Ambassador Barry, ilan po kayong magkakapatid?
1: Ako po ay mayroong tatlong kapatid na lalaki,
0: mm-hmm.
1: at tatlong kapatid na babae at sila po halos ay naninirahan sa ibang bansa.
0: Mm-hmm.
1: Sa Alemanya at sa Australia. Ngunit meron din naman po akong dalawang kapatid dito sa Pilipinas.
0: Mm, pangilan po kayo, Sir Barry, sa kakapatid?
1: Ako po'y pangatlo.
0: And kumusta po yung household ng GUSI family nung kayo'y lumalaki?
1: Magandang maganda naman. Ako'y nagpapasalamat sa aking mga magulang, sa aking ama, sa aking ina, sapagkat pinalaki nila kami na may puso sa kapwa, maganda ang prinsipyo. Marunong makisama sa kapwa-tao.
0: Saan po kayong province?
1: Mapagmahal. I was born in Buena Vista, Marinduque. My mother was born there. She's from there. And my father is from Look, Romblon. However, because my family is a landlord, nanirahan din kami sa Quezon province. Papunta dyan sa Katanawan, Quezon. At yung kalahati ng buhay ko ay nanirahan ako sa ibang bansa. At yung kalahati ng buhay ko, nanirahan ako dito sa Pilipinas. Tulad halimbawa ng mga bansang Hapon, bansang Northern Marianas Island, Guam, Hawaii, Estados Unidos, Argentina, Australia. Ayan po ay nanirahan ako dyan sa Federated States of Micronesia. Dyan po sa mga kumpul-kumpul na isla dyan sa Pacific, sa Micronesia, malapit din sa Melanesia.
0: Mm. So sabi niyo po, yung family niyo ay may mga lupain.
1: Of course.
0: Opo. At tapos yung daddy niyo din ay former na
1: mayor.
0: Guerrilla, sabi niyo rin.
1: Yeah, he was a guerrilla captain during the Second World War. Kasamahan niya si President Ferdinand Marcos.
0: Mm, yes. Napaka makasaysayan po pala ng inyong pamilya.
1: Talagang guerrilla si President Marcos.
0: Mm.
1: Kasi sinasabi ng ama ko yun na kasama niya si President Marcos.
0: And
1: then, nakilala ko rin si President Marcos at saka si dating unang ginang, Imelda Romualdez Marcos. Lagi siyang dumadalo sa GUSI Peace Prize International.
0: Pero nung bata pa po kayo, nag-aral po kayo sa Quezon?
1: Nag-aaral po ako sa Marinduque,
0: mm-hmm.
1: sa Gasan Marinduque, sa Buena Vista Marinduque, mm-hmm. ng elementarya. Nag-aaral din po ako sa Quezon.
0: Mm-hmm. Sa bakit po pa iba-iba?
1: San Isidro, Catanawan, Quezon. Nag-aaral din po ako sa Romblon. Mm-hmm. Kasi po, may mga ari-arian yung mga magulang ko doon, mm-hmm. mga malalaking lupain. So, natural lang din naman natitira kami doon para maalalayan ang mga tao at ang mga taong nagtatrabaho sa asyenda. Yan po ay sa Catanawan, Quezon.
0: Mm-hmm.
1: Doon naman po sa Romblon, tumira kami doon ng 3 taon dahil sinabi ng father ko na ako'y pinanganak dito, dapat nyo maranasan ang pamumuhay dito.
0: Mm-hmm.
1: And then, pinanganak ako sa Marinduque. Tumira din naman kami doon ng mga 7 or 9 years dahil yung father ko nag-vice mayor at nag-mayor sa Buena Vista Marinduque. At nung panahon niya, marami rin naming naiambag sa lalawigan ng Marinduque. At yan ay alam lahat ng Marinduque niyo.
0: Mm-hmm. Nagplano po ba kayo na sumunod sa yapak ng tatay niyo sa gobyerno?
1: Well, as I am advocating his legacy, and this is a great idol, that hindi ko lang naman ito ginagawa para sa mga magulang ko. Ito ay narito na matagal-tagal na rin panahon. Ginagawa ko ito para sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating bansang Pilipinas, upang maiambag ko ang kakayahan ko pagdating sa diplomasya, pakikipagkapwa-tao, pakikipagkaibigan tao sa iba't ibang mamamayan ng daigdig. At dito nga lumaki at nakilala ang Gusi Peace Prize, sa Espanyol, Premio Gusi de la Paz, sa Tagalog, Gawad Pandaigdigang Gusi. So, lumaki nang lumaki, so itutuloy na lang nang itutuloy dahil naging institusyon, nakilala ng buong daigdig, na kung sa Europa mayroon sinasabing Nobel Peace Prize, which is founded by Alfred Nobel, that's why the Norwegian committee are very proud to speak up about the Nobel Peace Prize. Gusto ko rin naman na ang Pilipinas dito sa Asia ay they will be very proud of the Gusi Peace Prize.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, wala namang nagaganito sa buong daigdig.
0: Yes,
1: napakahirap.
0: Mm-mm. And I've heard that many years back. Pero bago po tayo magsimula, bago po natin pag-usapan yung Gusi Peace Prize, gusto rin po namin kasi makilala kayo, Ambassador. Sabi niyo po, nag-aral kayo sa iba't ibang lugar kasi nga, yung family po ninyo may iba't ibang mga lupain na kailangan nyo ring bisitahin at asikasuhin po yung mga, should I say, negosyo sa iba't ibang lugar. Ano po yung kinuha po ninyong course nung kayo'y nag-aaral?
1: I am a graduate of Business Administration, major in Management in University of the East here in Manila.
0: Mm.
1: At ako rin ay nagkaroon ng mga sub-specialties courses dyan sa San Francisco, California. At yung pakikipagtalastasan ko sa buong daigdig, napakalaking experience iyon upang maipakilala ko ang ating bansa sa aking kakayahan,
0: mm-hmm.
1: at ang aking mga kababayang Pilipino. Mm-hmm. Alam niyo po, ayaw kong tinitingnan ng mababa ng kahit sinong lahi ang Pilipino. Nasasaktan ako pag minamaliit nila ang lahing Pilipino.
0: Naka-experience po ba kayo dun sa iba't ibang lugar na pinuntahan po ninyo ng discrimination sa bilang Pilipino?
1: Hindi naman nila ako i-discriminate.
0: Mm-hmm.
1: Ako yung nagtatanggol sa Pilipino kasi nung panahon yata namin noon ay nagkaroon ng Philippine diaspora, paghihirap ng mga Pilipino.
0: Kayo pala ang nagsimula ng diaspora, ng pagkalat ng mga Pilipino sa iba't ibang daigdig.
1: Hindi po. Di ba yung Pilipinas naging mahirap na bansa? Pumupunta tayo sa Saipan, sa Japan, sa Cyprus, sa Italy, at sa Australia, at sa Malaysia. Di po ba't minamaliit natin ang minamaliit nila ang lahi natin. Gawa nga ng yung ating trabaho eh yung minsan hindi naaangkop sa yung gusto nating ipakita kasi marami talagang yung mga domestic helpers na naaapi, yung mga security guards, yung mga drivers, marami.
0: Mm-hmm.
1: And then hindi sila binabayaran, naaapi sila. So minsan tinatawagan nila ako. So pinapagtanggol ko sila kasi
0: paano niyo po sila napagtatanggol, sir?
1: Lumalapit sila sa akin eh. Tulungan niyo kami, sir, kasi ginaganito kami. Tawagin natin si Ambassador Gusi kasi yan, makabayan, makapilipino. Hinaharap ko talaga. Sinasabi ko sa kanila, huwag tayo tumingin ng mababa sa ating kapwa.
0: Sino pong hinaharap niyo, sir?
1: Yung mga dayuhan na tumitingin ng mababa sa mga Pilipino.
0: So meron po kayong platform to communicate to them?
1: Yes, nakikinig sila sa akin. Tapos pag hindi sila nakikinig sa akin, so kung ikaw ay turbulante, magiging turbulante rin ako tungo lang sa mga kababayan ko. Kasi minsan nakita ko doon sa Northern Marianas Island, dumadaan lang yung Pilipino. Eh may lasing na chamorro. Hinarang niyo yung Pilipino, binugbog, dugo-duguan na. Walang lumabas. Ngayon, sinabi sa akin ng mga ibang lalaki doon, kasi sila mga construction workers doon, hindi sila pwedeng lumaban. Sabi yan si, Mr. Gusi, ang tawagin natin para umistop yung chamorro na binubugbog niya yung Pilipino.
0: Tigilan niya na yung pambubuli.
1: So, lumabas ako. Tapos pinag-usapan ko, wag. Kasi pag tinuloy mo yung pambubugbog na yan, maraming Pilipino dito, baka ikaw ang bugbugin.
0: Ngayon, natakot po ba kayo nung mga panahon na yon? Natakot po kayo?
1: Nakakatakot kasi, alam mo,
0: malalaking tao yung mga chamorro.
1: Oh, at saka secondly, talagang medyo makakakita ka talaga ng salbahing chamorro. So, talagang nung nakita ko dugo-duguan yung mukha, ako talaga yung umawat sa kanya. At sinabi ko, you know what, lalabanan kita pag hindi mo in-stop yan. So, nagtawag siya ng napakaraming pulis. But then, nung nakita ng mga pulis na, ito pala yung dakilang Pilipino, si Gusi. So, naka-cover ako ng TV Guam, pinakita ko sa kanila. So, syempre, hindi ka naman basta-basta iku-cover ng magazine dun. So,
0: ano po yung credentials niyo sa Guam that time para kayo po ay mapakinggan?
1: Kasi malaki ang company ko nung araw eh. Nasa realty ako, tsaka maganda ang relasyon ko sa mga chamorro.
0: So, meron po kayong established business sa Guam.
1: I am the owner of the Ausia International Real Estate Agency and Export-Import. Kaya nga, sabi ko, nung panahong kumikita ako, nagkaroon ng charity ang Gusi Peace Prize taon-taon nung buhay pa yung asawa kong doktora. Kahit ngayon naman, sabi ko, ibabahagi ko yun sa mga kababayan kong mga Pilipino. At God is watching. Lahat na sinasabi ko, totoo yun. Dito naman sa ating bansa, hindi ka naman pwedeng magbula-bula lang. Nakita sa Abra, yung napakalalaking charity yung ginawa namin doon. And then, even the former Chief Justice Bersamin and his brother who is a governor and yung mga mayor doon, nagdala sila ng 60,000 mga tao doon sa charity na yun, ang Gusi Peace Prize. And then doon sa Solano, sinabi ni Mayor Dacayo, ngayon lang po ako nakakita ng napakaliking charity na ganito. Kasi yung charity namin, Mercy Mission, namimigay kami ng mga pagkain, namimigay kami ng medical yung mga utensils, mga damit, mga sapatos, mga eyeglasses, mga bigas, mga...
0: Gano'ng karami po yung nabibenefit?
1: Marami. Ang nabigyan doon sa Solano ay mga 30,000 people.
0: Wow.
1: Doon sa Abra, mga 60,000 people. Sa Bicol, nung bumagsak yung typo na Rimeng sa Ginubatan, mga 78,000 to 80,000 people. Wow. Yun. Ginader pa nung mayor sa barge para makarating lang doon. sa Bacacay Albay. Hindi ko makakalimutan yon. At saka doon sa Milaor, noon ang mayor ay si Mayor Flores. Yun po ay ginawa namin doon. At sa Marinduque, inimbitahan kami mag-charity doon ni Mayor Ophelia Madrigal, ni Governor Bong Carion, asawa niya ngayon si Mayor Army Carion, at si Mayor Vicky Lim. So, at saka sa Mindoro at sa Butuan, ang nakausap ko noon na nagbigay kami ng malaking charity sa Butuan, si former Congressman D.O. Plaza, at saka doon sa Nueva Valencia Sanyon, doon sa another province na ang Congressman doon ay tatay ni Senator Sobiri, doon sa Valencia, bukid noon.
0: Mm-hmm.
1: Lahat na sasabihin ko totoo kasi nakikinig ang buong bansa. Yun, namigay kami doon. Tinutulungan din kami ng Philippine National Police, Philippine Medical Association, Armed Forces of the Philippines, at saka yung ibang NGOs. Kasi kung namimigay kami, bago lahat, maayos. Sana lang gabayan ako ng Panginoong Diyos na maituloy-tuloy ito habang nabubuhay.
0: Mm-mm. Sir, saan po kayo kumukuha ng pondo, yung mga libo-libong, mula sa libo-libong tinutulungan po ninyo?
1: Ito ang buong katotohanan. Pupunta ako doon sa Mamplasan. Industrial. Hindi sila nagbibigay sa akin ng pera. Ang binibigay sa akin ng gardenia, truck na gardenia. Sabi ko, Mr. Umali, yung may-ari, bigyan mo nga kami ng pan-charity na gardenia. Sige po. Kailan nyo kukunin? Bukas. So, saan nyo sasakay? Diyan po sa aking Pajero, sa aking Mitsubishi. Ay, hindi. Kailangan magdala kayo ng truck. Ilang truck? Dalawang malalaki. Manghihiram ako doon sa Armed Forces of the Philippines. Kasi ang asawa ko nasa Armed Forces.
0: Sobrang helpful.
1: And then doon sa Mamplasan, yung mga may-ari ng mga dilata, yung mga may-ari ng mga damit, tulad ng mga, alam mo, malaki rin ang participation ng Indian community. Tulad ni Mr. Vishnu Arti Ramani, ni Mr. Ram Sitaldas, binibigyan kami ng mga bagong Lacoste. Kasi sabi ng mga magulang ko nung araw, huwag ka magbibigay ng segunda mano. Huwag, bigay mo lang yung bago kasi naghihirap na nga sila. Huwag mo sila bigyan ng mga segunda mano. Kaya kung hindi rin lang bago, ayaw ko magbigay. So, yan. Pero yung sasabihin mong, manghihingi ako ng salapi, hindi ko gawain yan kasi nakakatakot din yan. Baka gawan ka ng kung ano-anong hindi magandang istorya. After all, I am really a genuine humanitarian figure.
0: Okay.
1: And I am not a political figure.
0: Ayun, maganda po. You're not a political figure, pero nakakagawa po kayo ng different partnerships with companies na tutulong po sa inyo para makatulong din po kayo sa maraming tao. And ang ganda rin po nung perspective na sinabi po ninyo na nakuha po ninyo sa magulang ninyo, at pwede rin nating ma-apply bilang mga kaagapay yung mamimigay ka ng hindi pinaglumaan, pinagsawaan, yung hindi na ginagamit. Pwede rin naman yung hindi ginagamit pero maayos pa ito. Pero ang ganda nung panuntunan na kung ikaw ay magbibigay, bigay mo yung bago.
1: Yes. At gusto ko rin sabihin nung nabubuhay pa si Mr. Manuling Murato, who was then a chairman of the Philippine Charity Sweepstakes. Talagang kargahan ang binibigay na gamot para ma-supply sa mga may hirap. Sasabihin ko sa kanya, Manong Manuling, kailangan natin ng medisina. So, ilan kargahan? Magdala ka ng tatlo. Talagang pinamimigay namin yon at recorded yan sa PTB4. Kaya kilala ako doon sa PTB4 kasi sila ang kumukuha ng television nito. At kasi yung asawa ko ay gobernador ng Philippine Medical Association, voted nationally. Kaya meron kaming project sa Gusi Peace Prize Foundation na Dr. Evelyn Gusi Awards for the most outstanding physician in the Philippines. And then, yung mga doctor dyan with different specialties sumasama sa amin para mag-opera at yung mga doktor na yan kasama namin sa bus. At pinapasalamatan ko rin ang Petron sa pamamagitan ng asawa ni Colonel Andulong, si Miss Tet Andulong, na binibigyan niya kami ng coupon para yung mga apat na buses na dala-dala namin kung saan-saan nilalagyan ng Petron ng libreng gasolina.
0: Ayan, malaking factor po yun. Malaking bagay, no, na libre yung gasolina. And Ambassador Barry, sabi niyo po kayo ay nag-business sa iba't ibang country, and saan niyo po na-meet yung inyong may bahay?
1: Dito lang po sa Manila. Siya po ay, nung na-meet ko ay doktora na. Siya ay pediatrician at napakaganda niyang babae and very defined.
0: Wow.
1: And that, yun, kaya diba yung mga anak ko, pabalat lagi ng mga magazine sa Pilipinas at sa ibang bansa.
0: Ilan kasi po ang naging anak po ninyo?
1: Apat. Mm. Yung mga anak kong babae, kahit si Miko, si Conchitina, si Ivanka, si Marcos, lagi silang pabalat ng mga magazine. Probably because matatangkad
0: cover
1: sila
0: ng
1: at
0: magazine.
1: Mga gwapo. At si Ivanka ay fashion model and nearly to graduate sa medicina this June.
0: Wow.
1: Si Conchitina naman, arkitekto na, at si Miko naman ay singer, artista. Marcos is here in the University of Asia Pacific at nag-aaral siya ng abugasya.
0: Mm-mm. Parang unique yung pangalan ng mga babae po ninyong anak.
1: Yes, Maria Ivanka Tantamku Gusi, Maria Conchitina Tantamku Gusi. Yes.
0: Saan po galing yung Ivanka at Conchitina?
1: Well, because I used to go to Czech Republic before. So, you know, Ivanka is an Slavic name.
0: Mm-hmm.
1: And then it means a beautiful girl. And then there is a Venezuelan actress, Maria Conchitina Alonso. And then I get the name of my daughter, Maria Conchitina, and also to my mother-in-law, Conchita. So,
0: pinagsama.
1: Yes, Maria Conchitina. That's it. Mm-hmm. Miko Dominic is just because of my travel in Italy and in Japan. I like Japan. And so Miko and Japanese Dominic. And Dominic, Italian. Marcos Nicolas, because Marcos is, a legendary Marcos, not the spelling of President Marcos, because he is O-S. This is C-U-S. Marcos Nicolas, and then because of the Tsar Nicolas of Russia.
0: Mm-hmm. Ang dami po ninyong mga origin ng pangalan ng inyong mga anak.
1: Yes.
0: And punta po tayo 2002. Sinimulan po ninyo yung Gusi Peace Prize.
1: Mm-hmm.
0: Na-mention niyo po kanina, one of your inspiration is yung Nobel Peace Prize.
1: Well, because
0: Nobel Peace Prize.
1: Well, because

0: Mm-hmm. So sabi niyo po kanina, hindi niyo nakita ano na this will grow, this will be up until now will exist ano yung Goosey Peace Prize. Ano po yung nag-inspire sa inyo to organize such an award-giving body?
1: Una-una, hindi naman lahat kayang i-recognize ng Nobel Peace Prize. Mm-hmm. Pangalawa, masasabi natin na ang Goosey Peace Prize, dahil sa pagmamahal ng pamilya ko, lalo ng ama ko at nanay ko, sa mga Pilipinong maralita, alam mo, yun ang nag-inspire sa akin na sinasabi ng mga Pilipina doon, Pilipino doon sa iba't ibang bansa, na medyo naaapakan nga ng iba't ibang lahi. Mm-hmm. Na ipagtanggol mo naman kami, Kuya Barry, dyan sa Pilipinas. At itaas mo ang bandira ng Pilipinas. Well, sabi nga, if Manny Pacquiao is in sport, boxing, or if Lea Solonga is in performing art, Miss Saigon, Barry Goosey is with the idols on world peace. Mm-hmm. So, para tayong si Nelson Mandela, para tayong si Martin Luther King, si Mohandas Gandhi ng India, si Atatürk ng, you know, Turkey. So, nandiyan na tayo. Ipagpatuloy natin yan na kung mawala man ako sa ibabaw ng mundong ito, maaalaala ng aking mga kababayang Pilipino. At meron naman para rin tayong pantapat sa kanila. At meron din naman tayong maipagmamalaki na Barry Goosey.
0: Okay.
1: Kung yung Europa ay may Alfred Nobel, yung Asia may Barry Goosey. At ako'y nagagalak at sa tulong ng aking mga kababayang Pilipino, dahil sa pagmamahal ko sa kanila, nandyan naman sila sa akin tulad ninyo. Binibigyan ako, Miss Jo, Mr. Brian, ang pagkakataon na maipabatid sa ating mga kababayan na huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung kaya sa iba't ibang bansa, kaya din natin dito. Alam ninyo, malawak ang langit. Ang lahat na problema may solusyon. At yun ay sa determination kung sino ang namumuno. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. There is always a hope in life.
0: Sir, curious po ako. Ano-ano po yung mga tawag dito, center ng Peace Prize na binibigay po ninyo? Categories po.
1: Yes. The Goosey Peace Prize recognizes the great achievers and peacemaker in the world in the field of architecture. Literature.
0: Sino po yung natatandaan po ninyo na naka-receive ng Goosey Peace Prize sa architecture?
1: Yung dating dean ng University of Santo Tomas, si architect Yolanda Reyes. Pero meron din tayong architect na naka-receive sa iba't ibang bansa. Kung tatanungin natin, nandun din yung statesmanship. Sinong mga pangulo ng iba't ibang bansa na naka-receive ng Goosey Peace Prize? Let me mention President James R. Mancham of the Republic of Seychelles, President Amos Sawyer of Liberia, President Arnold Drutil of Estonia, President Vytautas Landsbergis of Lithuania, President Konstantinisko of Romania, President Fidel Ramos of the Philippines, at President Raj Kishore Poyag of Mauritius, recently President Hassan Wahid of Maldives, and then also President Tumir Mingizaw of Republic of Palau. Kahit yung maliliit na bansa, nire-recognize natin yan.
0: Ang galing nyo naman, sir, na-memorize nyo lahat ng mga na-awardan nyo.
1: Kasi
0: ako, spelling pa lang, di ko ma-imagine.
1: I am the chairman of the board. Kasi
0: para kayong walking encyclopedia. So, meron kayong award in statesmanship, merong architecture,
1: lahat.
0: Literature.
1: Performing art.
0: Performing art,
1: yes. And let me tell you, in the Philippines, kung sino-sinong naka-receive nito.
0: Sige nga po.
1: Maximo Soliben for journalism. Fernando Pujo Jr. for cinematic excellence. Lea Salonga for

0: performing art. Nora Honor for Cinematic Excellence in Performing Art. Mel Shanko for Broadcast Journalism. Chief Justice Lucas Bersamin for Humanitarian Law. Jose Marichan for Performing Art, Music.
1: Kala ko best in Christmas songs.
0: Well, siya na rin yan. And then also Tony Lopez for Journalism. And Senator Cynthia Villar for Humanitarian Work. At nandiyan na rin yung mga sina Senator Pimentel, yung ama ni Senator Coco. Yun, magagaling sila talaga. At talagang piniling-pinili natin. Gayon din si Ambassador Preciosa Sullivan, who is the founder of the Obi Montessori, yung academic excellence niya. Nabigyan niya ng Goosey Peace Prize. So, talagang
1: maraming... Parang kahit isang oras tayong mag-usap, sir, marami kang baon ng mga pangalan eh. No?
0: Kasi sila yung natatandaan ko. Kaya pag may nagsabing nakareceive ako ng Goosey Peace Prize, which may nagsabi, tatanungin ko kailan at anong pangalan mo.
1: Kasi, tapos matatandaan yun ha?
0: Well, meron kaming museum. Nandun lahat yung mga picture.
1: Kung halimbawa, sir, si Brian De La Cruz bibigyan ng Goosey Peace Prize, ano kayang kategory siya?
0: Journalism.
1: Journalism. Igo-goal natin
0: bata yan. Bata pa yan eh.
1: Dapat po ba ano? Dapat.
0: Nakaka-receive yung talagang mga ano na.
1: Ano na,
0: super
1: sir?
0: Na.
1: Yung mga na, umabot na.
0: Yes. Sa, extreme na ang nagawa sa bansa. Tulad ni President Fidel Ramos. Well, alam mo, nilalagay naman yan sa EDSA every fourth Wednesday of November. 3 months dyan at sa Rizal Park. At ako'y nagpapasalamat sa mga tao na tumutulong at tinataguyod. Kasi itaas natin ang lahing Pilipino sa buong mundo.
1: Mm-mm.
0: Kailangan lang talagang may naggagabay. Una, sinong magagabay? Yung mga artist, yung mga political leader, yung mga tulad ninyo, Miss Jo, na nasa ano industriya ng broadcasting journalism and you know at the same time religious affair. So kailangan din tulad sa pagiging pangulo ng bansa, kung magaling ang presidente, gaganda ang ekonomiya, magkakaroon ng peace and order. So kaya para sa akin, dito sa ating bansa, napakayamang bansa nito. Bakit naghihirap? Sapagkat may mga taong namumuno na nangungurap, nagigis silang sa halip na itulong sa bansa ay nagigis silang magnanakaw sa kabanang bayan. Kaya maraming naghihirap. Tulad ng health issues. Kung mahirap ka, paano ka? Yan ang isa sa malaking problema. Pupunta ka sa St. Luke, napakamahal. Ngayon, itong Secretary of Health, si Secretary T.D. Herbosa, nag-receive siya ng Goosey Peace Prize at saka si Secretary Obial. Kasi nakita natin yung they're trying to work it out na.
1: Si Secretary Flavier po ba nakatanggap din?
0: Hindi siya nakareceive noon. Pero si Secretary Herbosa at si Secretary Obial naka-receive kasi nakita namin yung kanilang pagmamalasakit higit sa lahat sa Maralita. Kasi talagang merong heights and ako ay nagagalak sapagkat ang mga tumanggap ng Goosey Peace Prize sa Pilipinas tulad nila Miss Leia Salonga, nila Mr. Fernando Po Jr. talaga namang
1: and Nora Honor.
0: And Nora Honor, talagang after...
1: World class.
0: Yes, talagang nandyan talaga. So pinipili talaga, pinipili. At nagpapasalamat din ako sapagkat gustong gusto naman nila ang Goosey Peace Prize. Kung kaya't iniingatan ko ang aking pagkatao na ako'y maakusahan ng hindi maganda sapagkat dala-dala natin ang bandira ng Pilipinas.
1: Na-experience yun na yun, sir? Na-bash na ba ang Goosey Peace Prize? Or napagsabihan na ba kayo na, kaya nyo lang binibigyan ng award yan kasi kilala nyo o may influence sa inyo?
0: Well, In fairness, magandang maganda ang pagtanggap ng bundaigdig, mamamayan ng bundaigdig at mamamayan ng ating bansa sa Gusi Peace Prize. At saka basta't hanggat nabubuhay ako o yung mga henerasyon, yung mga anak ko, sinasabi ko sa kanila, huwag kayo magpapasilaw sa salapi. Kahit anong problema, malawak ang langit, may solusyon ang bawat problema.
1: Mm-mm.
0: Maging matapat kayo sa ating bansa at sa ating mga kababayan. At maging madasalin kayo sa puong may kapal, sapagkat kung ang ating gawain na maganda sa ating emosyon, sa ating puso, sa ating kaisipan ay binibigay natin sa kamay ng Panginoon, yaan ay magtutuloy-tuloy, sapagkat may pagpapala at may pagbabasbas ang dakilang lumika sa ating magandang gawain.
1: Mm-mm. Magandang araw mga kaagapay, tayo po ay nasa programang Ehemplo at ang ating pong kausap ay siya po ang Chairman of the Board of the Gusi Peace Prize International at World Legendary Ambassador, si Sir Barry Gusi. And April of this year, o 2026, ginawaran siya ng Nikola Tesla Award ng Engineers Academy of Serbia sa Belgrade. Mm-hmm. Siya po ang kauna-unahang Pilipino na nakatanggap ng ganyang klase ng parangal. Tell us something about this award po, Nikola Tesla Award.
0: Well, thank you. Have you seen this electricity all
1: Mm-mm.
0: over the world?
1: Mm-mm. Pangarap ko po yan na kotse, Tesla. Oh.
0: Tesla, that's why there is a Tesla, you know. So, siya yan ang pinagmula niyan, kaya meron tayong electricity.
1: Mm-mm.
0: So, ako'y inimbita sa Belgrade, Serbia, as I show you, I was with His Majesty, Crown Prince Alexander of Serbia, primarily, that is Yugoslavia, during President Josip Tito upang gawaran ng parangal na ng Serbia Engineering Society ng award na Nikola Tesla Award. At si kilala siyempre si Sir Nikola Tesla ng bundaigdig. Isa siya sa bayani ng mundo at siya ay pangunahing bayani ng Serbia at
1: ano po yung award na tinanggap po ninyo? Nikola Tesla Award ng Engineers Academy of Serbia.
0: Binigyan ako ng award sa pagtataguyod ng kapayapaan sa bundaigdig.
1: Mm.
0: Nikola Tesla Award for Peace and Unity of Mankind.
1: Galing naman. At kamusta po yung pakiramdam po ninyo? International award po ito eh.
0: Siyempre, masayang masaya dahil pag nire-recognize ang iyong kakayahan at ang iyong pagmamalasakit sa iyong bansa, sa inyong mga mamamayan, at nire-recognize pa ako doon dahil kilalang kilala nila ang Gusi Peace Prize sa bundaigdig na parang Nobel Peace Prize. So I'm proud as a Filipino. At maraming salamat Miss Jo na ipabatid natin dito sa buong Pilipinas at sa Southeast Asia at buong mundo, lalong-lalo na sa ating mga kababayang Pilipino na ako ay nag-iisa at kauna-unahang Pilipino na binigyan ng Nikola Tesla Award sa Belgrade, Serbia. Napakaganda ng Belgrade. Hangang-hanga ako. Napakaganda ng Serbia.
1: Malamig po ba dun?
0: Nung pumunta kami spring, napakaganda. Napakagandang lugar. Very enchanting. At ang mga tao, parang ugaling Pilipino. Very hospitable. And very peaceful naman. At na-impress ako dun sa mga old building nila doon. But higit sa lahat, na-impress syempre ako dun sa mga nakilala kong mga tao, yung presidente ng Serbia, yung mga magigiting na professor doon, yung mga kilalang tao sa Serbia. At talaga naman kami ay pinarangalan na dala-dala ko ang bandira ng Pilipinas at ng aking lahing Pilipino. So, you know, hindi lang naman siguro si Lia Salonga sa performing art or si Manny Pacquiao nasa boxing. Salamat sa Panginoon. Iba kasi itong 40 ko eh. Una-una, wala ditong pera. Pangalawa, ito ay peace, kapayapaan. Para yung ginagawa nila Nelson Mandela ng South Africa, ni Martin Luther King ng United States of America, Atatürk of Turkey, and gayon na rin po si Margaret Thatcher of United Kingdom. Yung ginawa siyempre nung mga tulad ni Mohandas Gandhi ng India. So kaya nga minsan nililibil nila ako doon, sabi ko hindi naman po siguro ganyan. So pero siyempre nakikita-kita ko mauuwi ako doon sa level na yon, pero ayaw ko naman ako'y sa maganda kong intention sa aking bansa at sa aking mga kababayan na minamahal ko sila at pinagtatanggol ko sila, hindi lang ang bansang ito, international community. Ayaw kong mapahamak balang araw na tulad ng nangyari kay Mohandas Gandhi o kay Martin Luther King o kay Nelson Mandela. Ayaw kong mangyayari sa akin yan.
1: Gusto niyo naman po ng uwi sa Panginoon ng mapayapa.
0: Yes. Luluha ang puso ko pag ginawa nila ito sa akin, kasi hindi ko pinag-imbot ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Kaya hinihiling ko na lang nila na nag-iisa na lang ako dito sa Asia na gumagawa ng ganyan. Suportahan niyo na lang po ang mabuti kong hangarin at makakahasa kayo na sa kaibutunan ng puso ko. Kasama ninyo ako at hindi po ako nakikiisa doon sa mga government corrupt officials. Kasi pag makikiisa ka doon, parang pinaghirap mo lalo yung bansa mo. Yun lang ang masasabi ko. At di bali ng ordinaryo lang ang tao, ang pagtingin sa akin, basta't hindi ako gumagawa ng masama. At sisiguraduhin ko sa bansang ito at sa aking mga kababayan, matino ang takbo ng kaisipan ko, malinis ang takbo ng puso ko. At kung pumanaw man ako sa bansang ito, I think Filipinos will love me. Kasi pinagtanggol ko po talaga sila. Yung iba hindi nila alam. Pero higit sa lahat, yung mga mahihirap, awang-awa ko sa kanila kung paano-ano sila apihin sa ibang bansa. Anong magagawa ko? Hindi naman ako presidente ng Pilipinas. Pero may nagawa ko. Sapagkat lumalaban ako para sa kanila. At gagawin ko yan para sa kanila. So pasensya na kayo, medyo pumatak yung luha ko. Kasi totoo naman po yung pagkatao ko at ginagawa ko sa ating bansa. I don't need your sympathy. I need your respect sa ginagawa ko na kabutihan sa ating bansa. Yung you make the Philippines as a rendezvous of peace between the East and the West. Dalhin mo rito yung mga presidente na yan. Dalhin mo rito yung mga magigiting na mga tao na yan para bigyan ng parangal na Gusi Peace Prize. Maraming salamat sa mga Pilipino, sapagkat tinutulungan nila ako, inaalalaya nila ako. At yun lang ang masasabi ko. Maraming salamat. Pasensya na po, napaluha ako. Kasi alam mo, hindi basta-basta ang Gusi Peace Prize. Ito ay isang pandaigdigang relasyon sa diplomasya at pakikipagtulungan sa kapayapaan. Kaya nga nung nakausap ko si Empress Paradiba, sabi ko, you know, I am in between. I love the Israelis, I love the Palestine, I love also the Iranians. Let's go to the United Nations. Nandyan sila, Secretary General Guterres. Sila ang magagawa ng solusyon para dyan. Pero kung ako'y makakatulong, tutulong ako. Lalo na kung ako ay sinasali nila na kailangan nila yung tulong ko. So far, kasali na rin naman ako dyan kasi ang Gusi Peace Prize is for peace. And Gusi Peace Prize is the Philippines and the Filipino people. Maraming salamat po.
1: Isa po sa mga pangunahing lakas ni Sir Ambassador Gusi, yung kanyang international public relations at networking. Kita nyo naman po, no? He make both ends meet na para tumulong sa marami po nating mga kababayan. Wala po siyang posisyon sa gobyerno, pero nagagawa po niya ng paraan na makatulong sa mga mahihirap at sa mga kapuspalad, at patuloy din pong pinalalakas ng GUSI Peace Prize ang ugnayan ng Pilipinas sa mga embahada sa iba't ibang bansa na nakabase sa Manila, kabilang din ang Embassy of India, para higit pang maisulong ang cultural exchange at pagkakaibigan ng Pilipinas at ng international community. Si Ambassador GUSI ay isa pong guerrilla sa larangan ng kapayapaan.
0: Sa ngayon. Yes.
1: And pinaglalaban po ninyo ang kapayapaan. Yes. Sa buong...
0: Pinapasalamatan ko ang Philippine Navy, Philippine Marines, mm-mm, Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, and Philippine Medical Association for coordinating to uplift the GUSI Peace Prize. Pinapasalamatan ko na rin ang gobyerno ni President Ferdinand Marcos
1: Jr.
0: Pinapasalamatan ko rin ang gobyerno ni President Corazon Aquino, mm-hmm, sapagkat sabi nga ni President Noynoy Aquino, Tito Barry, hindi ako nagagalit kung nandyan yung GUSI Peace Prize sa taon-taon. Basta't ipagpatuloy nyo lang, sana sa gitna lang kayo palagi, wala kayong kakampihan.
1: Mm-hmm. Yun.
0: Mm-hmm. Sabi ko, kakampihan ko ang tama, pero hindi ako kakampi sa mali. Kasi alam mo, maraming nagduro sa mali. Kaya tulad ng nangyayari sa bansa natin, just recently yung katakot-takot na corruption. At ang nakakahiya, ang nangungurap pa ay yung mga government officials. Imbis na sila ang magmalasakit para sa kapakanan ng mga mahihirap, eh hindi sila pa yung nagnanakaw. Ang bansang Pilipinas napakayaman. Ang mga Pilipino mababait, masisipag, matiisin. Paunlarin natin ang bansa natin. Walang ibang magmamahal sa ating bansa. Ngunit tayo lamang mga Pilipino.
1: Mm-hmm. Na-mention niyo po kanina, Ambassador GUSI, mag-isa lang kayo sa Pilipinas na nagtataguyod nga nitong GUSI Peace Prize International. Pero in the future po ba, may succession plan po ba kayo na sino po ang magdadala ng bandila ng GUSI Peace Prize International?
0: Actually, ang GUSI Peace Prize ay nandidiyan ang mga anak ko. Pero ito, sabi ko sa kanila, make the Filipino join with you and the international community,
1: mm-hmm,
0: para tuloy-tuloy ito. So, kaya kailangan sa bawat hakbang natin, ang pakikisama, ang pagturing at pagtrato sa ating mga kababayan, lagi tayong mapagkumbaba, lagi natin silang mamahalin. Sapagkat kung mamahalin natin sila at tayo mapagkumbaba, mapagbigay, maunawain, mapagmahal, babalik din sa atin yun. Hindi naman tayo pwedeng mag-back out, nandiyan na tayo. Pag nag-back out tayo, lalabas tayong duwag. So, nandiyan na tayo. Kaya kailangan bawat galaw, bawat kilos natin ay sasamahan tayo higit sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino.
1: Amen. At panghuling katanungan na lang po, paano po maging isang ehemplo, Ambassador GUSI?
0: Una-una, kailangan matakutin ka sa Panginoon Diyos.
1: Yan, oo, may pananampalataya.
0: Pangalawa, lahat na ginagawa mo, ibigay mo sa Kanya upang, mm-mm, pagpalaing Kanya. Pangatlo, pagmamahal sa bansa at sa ating lahi. At pagmamahal sa iba't ibang lahi ng tao sa buong daigdig. Humanity, the world is full of chaos, war, problem, deprivation, poverty, hunger. Kailangan may mga taong, I would say isa na ako doon, na nagpapaliwanag na tayo maging mabait at ituring natin ng fair at ng maganda ang ating kapwa-tao upang sa ganun mawawala ang gulo. Sapagkat yan ay isang ehemplo eh. Ang magulong bahay, magulong pamilya, ang hirap umangat kasi nakapokus ka sa gulo. Pero kung ikaw maunawain, marunong ka magpasensya, marunong ka magdisiplina, marunong ka gumawa ng mabuti, ayaw mong itolerate ang kamalian, yun ay babalik sa'yo.
1: Mm.
0: At wag na wag natin wawalain pagmamahal sa kapwa at ang pananampalataya sa Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa.
1: Maraming salamat
0: pag po. Pag meron tayo niyan, Miss Jo.
1: Yes.
0: Mr. Brian, pag meron tayo niyan, lahat ay magiging maganda. Hindi ko akalain ng Gusi Peace Prize dadakilain sa bundaydig. Kasi with the extension of Presidential Proclamation 1476 na sinainan niyan ni President Gloria Macapagal Arroyo, lagi ko siyang pinapasalamatan. Napakabait ni President Gloria Macapagal Arroyo.
1: Mm-hmm.
0: Napakabait din ni President Fidel Ramos. Napakabait din ni, you know, Mrs. Imelda Marcos, higit sa lahat. Napakabait ni, you know, President Corazon Aquino. Mabait kasi yung pagturing nila sa Gusi Peace Prize.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre sila ang namumuno ng bansang ito. So, pagtrabahuhin natin sila kung sino man ang Pangulo ng Pilipinas. Kahit si President Duterte, mabait yan sa Gusi Peace Prize. Suportahan natin sila. There is no perfect leadership. May problema yan. May lilitaw at lilitaw ng problema yan. Kung ano ang katayuan ng ating mamamayan, kung naghihirap sila, yan ay nakasalalay din sa namumuno ng ating bansa.
1: Okay.
0: Kung maganda ang takbo ng ating bansa, yan ay nakasalalay din sa namumuno ng ating bansa. At nakasalalay din yan sa disiplina, katapatan at pagmamahal ng lahing Pilipino,
1: mm-mm,
0: sa kapwa Pilipino.
1: Mm-mm.
0: At natutuwa ko at ikinararangal ko na nandidiyan ako, isa ako sa pinapakinggan ng madlang bayan sa buong Pilipinas at ng mga Pilipino sa buong daigdig. At ako po'y nagpapasalamat sa inyo. Maraming marami pong salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin, Miss Jo, Mr. Brian. Miss Jo, maraming maraming salamat sapagkat naipabatid natin higit sa lahat sa mga kanugnog lugar sa buong Pilipinas.
1: Kanugnog na lugar.
0: Yes. Mm. Na ang ating pakikipagkapwa tao, pagmamalasakit sa ating lahing kayumanggi sa mga Pilipino ay nandidiyan. Marami namang nagmamalasakit. Sana na lang yung tapat, hindi yung pagnanakaw sa kabanambayan.
1: Okay. Thank you po at salamat po Ambassador Barry Gusi. At paalala ring muli ano, mula po sa hari, sa prinsipe ng kapayapaan, si Kristo. Mula po sa Isaiah 9:6, ang atin pong Mesiyas ay humbly he came to earth sa pamamagitan ng pagiging isang sanggol, batang ipinanganak, ibinigay sa atin ang isang lalaking anak. Sa balikat niya, ang pamamahala ay ipapasan at tatawagin siyang nakamamanghang tagapayo, nakapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay, prinsipe ng kapayapaan. Sa kabila ng kanyang mga accolades, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, status bilang anak ng Diyos, ang dakilang Mesiyas, hindi po siya nagyabang. Never po. At isang dakilang halimbawa po ng pagtulong din sa kapwa ng Diyos na nagmapagmahal, Diyos na nagbibigay ng karunungan at ng walang favoritism, no, whether ano man ang iyong status sa buhay. At dito rin po tayo tumutungtong ano, mula sa ating pananampalataya sa ating Diyos. At dala-dala po natin ang mensahe ng Panginoon, ang hindi nagbabagong mensahe ng Panginoon, mensahe ng pag-asa hanggang sa marinig ng lahat. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ito nga po ang programang Ehemplo. Thank you po sa inyong pakikinig. At kasama po natin, kanina pa po binabanggit ni Ambassador Barry, si Brian De La Cruz. Thank you rin kay Angelica Calayag, kay Benji Musura at sa ating mga kaagapay dyan sa Bukawit Transmitter Site. Salamat po, Ambassador.
0: Maraming salamat, Miss Alabastro. At pagpalain ka ng buong may kapal at tuloy-tuloy ang programa na ito, hindi ito matatapos.
1: Amen. Yes. Thank you po at kaagapay ang challenge po sa ating lahat, kailanman, kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaagapay. God bless you.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Ito ang panahon ng paghilom. Mga kwento ng himalang pagpapagaling ni Jesus. Mga kwento ng tagumpay at pag-ahon mula sa mapait na karanasan ng buhay. Dito lamang sa 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang gabi po mga kaibigan. Thank you for just being here and joining us sa programang Sa Panahon ng Paghilom. Natutuwa po akong makasama kayo ngayong gabi na ito and excited po ako kasi yung ako nga po pala si Carmen Go Vargas, yung aking partner na palaging wala kasi actually sabbatical leave siya. Kaya lang he has to be here tonight dahil ang ating guest ay naging part ng kanyang small group at siya yung mas maraming nalalaman tungkol din sa ating guest. I-welcome natin ngayong gabing ito ang National Director ng Living Waters Philippines. Walang iba kundi si Benji Cruz. Good evening, Benji!
3: Good evening, Carmen. Para namang I have the goods on our guest. But natutuwa ako, it's been a long while.
2: Yeah.
3: Balik tayo dito sa EREC kasi nga po tulad ng sabi ni Carmen ay sabbatical po ako sana pero hindi ko po matitiis na hindi maging kabahagi ng pagdideklara ng ginawang healing miracle ng Panginoon sa ating panauhin dahil he gave me the privilege na to have a front seat watching it, no? Doon po sa amin small group. At dahil din po sa ika-25th anniversary ng Living Waters, kaya sabi ko gusto ko talagang personal maimbitahan ang ating mga tagapanood at tagapakinig, which I will do later. So, Carmen, ano ba ito? Ang topic natin ngayon ay confession. Ano ba?
2: Yes,
3: tayo
2: tungkol sa
3: confession.
2: Yes, tungkol sa isang napakahirap na hindi magawa-gawa ng kahit sinong tao, kahit mananampalataya man o hindi, ang hirap mag-confess at umamin sa ating mga ginawang kasalanan. Ito yung mga sinasabi natin, Benji, matagal na siyang wala, tama na, kami na lang ni Lord ang may alam. Kaya nga, sabi ng husband ko, ayaw niyang umate ng Living Waters kasi merong confession. And personally, ha, Benji, sa church where I attended, even when I was a young girl, walang ako naririnig na gano'n that you need to confess your sin. Kasi palagi ang sinasabi, you need to, you know, just share it with God, confess kay God, and ask forgiveness kay God, and okay na kayo, kayong dalawa. Kaya lang minsan parang the sin, yung kasalanan, keeps on pestering you at parang hindi rin mawala-wala. Tapos balik ka ng balik kay Lord and sinasabi mo, Lord, sorry po, so I'm confessing this. Tapos, isa pang napansin ko, parang ang hirap-hirap din sabihin kahit dun sa loved ones around you. You have to keep it kasi baka may masaktan ka, baka ma-judge ka, especially pag chichismisan ka, pag may sinabihan ka, di ba? Pinag-chichismisan ka at yun ang pinakaayaw natin, Benji, di ba? Kaya confession in itself is really not a regular thing na ginagawa ng mga Kristiyano sa church. Forgive me, but that's the truth. Kaya nga nung first time akong nag-sit sa ating gawain sa Living Waters, nung part na ako ng volunteers dun sa team, pag may program, there's always po a prayer time ng team ng siyang mag-minister dun sa mga participants, meron po kaming prayer time ng 1 hour. And usually, merong confession doon. And the first time, Benji, na narinig ko kayo, hindi lang ikaw, lahat sila na kasama sa team, na honestly saying, I confess this sin. At iba-iba yon. Pero yung pinakamabigat, syempre, madaling sabihin, Lord, sorry po, hindi ako nag-quiet time ngayon. Sorry po na inaway ko yung kapatid ko o yung asawa ko. Parang andali-daling sabihin nun. Pero to even say, Lord, I confess, I masturbate last night. Lord, I confess na tukso akong manood talaga ng pornography. Yung ganyan. Nung first time kong marinig kayong sharing that, I was really shocked. Sabi ko, ayoko na yata maging part ng team. Ayoko mag-confess ng kahit ano. Kasi parang, pero alam mo, on one side, Benji, in a way, it protects you. Kasi, syempre, sasabihin mo, uy, ayoko nang gumawa ng ganitong kasalanan kasi iko-confess ko kailangan sa harap ng maraming teammates ko. Ganun. Kaya ang tingin ko, ang confession is the hardest thing na pwedeng gawin ng kahit sino na hindi talaga ginagawa ng kahit sino. O ikaw, ano ang take mo dito about confession?
3: Mahirap talaga kasi sabi nga ni Annie Kumis, King Founder ng Living Waters, ang confession ay isang public death of a sinner, no? Na parang katulad ni Jesus na talagang pinako sa krus. Para tayong pag nagko-confess ay pinapako din tayo. Parang dinadala natin sa publiko ang ating mga bahoy, gusto nating itago, no? Kaya hindi siya talaga madali. Dahil lahat ng bagay na sa Panginoon ay hindi madali at hindi about comfort and convenience. At ang confession, ito talaga ay minamatay sa'yo. Namatay ang reputasyon mo, namatay yung image mo, namatay yung good boy mo, o namatay yung kung anong pinagmamalaki mo sa sarili mo. At dinideklara mo na, hindi ko to kinaya, mahina ako, wala akong kalakasan sa sarili ko para isabuhay o ang tunay na buhay ng sumusunod kay Kristo at kailangan ko siya, no? At yun yung maganda sa confession, hindi about doing better, strive harder, at mag-check ng mga do's and don'ts, kung hindi, nadapa ako.
2: Aminin.
3: I-agree kay God na kasalanan to. At kinukon.
2: Pero ikaw ba, first time mo nag-confess sa harap ng marami, madali ba? Kasi, teka Benji, di ba noon pag nagko-confess noon, pinaparusahan sa church? Lalo na pagka-sexual sin yun.
3: Oo, mayroong tinatawag na discipline process. Diba?
2: Yun.
3: Oo, pero kadalasan ay punitive, sabi mga pinaparusahan, kaysa pagiging redemptive or restorative. No? Nangyayari pag nagkaroon ng kasalanan, lalo na pag-sexual, no? parang ang lakas ng kahihiyan at ng stigma, na nawawala na lang siya, o kaya nireassign sa ibang lugar, no? Hindi maharap bilang simbahan. No? Ako kasi, kami bilang Katoliko noon, ang kukonfess ako sa pare. So private, no? Walang makakaalam kundi yung pare. Tapos, nung maging evangelical naman ako, tulad nga ng sabi mo, ang kinoconfess ay hindi na quiet time or hindi nakapag-pray or hindi naka-evangelize, no? Pero hindi kinoconfess yung ako ay nag-fornicate o ako ay nag-adultery o ako ay nag-sexual fantasy. Walang ganon, no? So, naaalala ko nung ako ay unang nakarinig ng confession na public, isang small group namin doon sa kay Andy Kumiski, na nagulat ako, may isang leader walang takot, but in humility, no, nag-confess niya ang masturbation. na muntik na ako nahulog sa upuan ko kasi nagawa ko rin siya pero I did not see the need to confess.
2: So, parang ang thinking mo, it's between you and God, okay na yun, ano?
3: Oo. Mas iniisip ko yung wala namang nagko-confess, ba't ko gagawin? At sobrang nakakahiya pag kinonfess ko. So, kaya talaga pinago ko lang. Yan. At yan
2: pero, din. Yes. Pero nung nag-confess ka, how was it? I mean, did you find freedom nga?
3: Yes. Para ako talagang merong nabunutan ng tinig sa dibdib. Ang sarap pala ang mabuhay ng hindi nagtatago. At
2: true.
3: Kung ano yung nakikita sa'yo, iyong ka lang. Wala nang iba. Kasi ang isang malalim na pangangailangan ng isang bawat nilalang ay to be fully known yet fully loved.
2: Wow, I love that. O sige, ikaw na magpakilala ng guest natin kasi ito yung kanyang isi-share sa atin.
3: Sige, ang ating pong panauhin, ako po ay naging mapalad na siya po ay nasa aking small group at a time na yun ang kanyang very first ever na pag-attend sa Living Waters. At nakita ko po talaga hindi lang yung pagbabago kung hindi yung paglambot ng puso niya na talagang what a godly example na nagsunuran sa kanya yung kanyang leaders at members ng simbahan. No? Kaya nakita ko po sa tao na to ang the power of one life that is submitted and yielded to Him. No? Talagang minumultiply yun ni God. No? Siya po ang senior pastor ng Christ Greater Commission Fellowship. At siya din po ay nagtapos ng Biblical Studies sa Crew Bible School, ang International Graduate School of Leadership. Yan. Siya po ay tatay ng tatlong Maria, three beautiful girls na aking pong na-meet. No? Kasi a number of times pumunta po kami doon sa kanilang simbahan at tahanan. At umibunso silang anak na lalaki. So, i-welcome po natin si Pastor Seb Aquino.
4: Hello po. Magandang gabi, Pastor Benji at saka Ate Carmen. Magandang gabi po sa mga nanonood at nakikinig sa programang ito sa oras na ito.
2: Ayan. Good evening, Pastor Seb. Ayan. Bati ka muna bago tayo magkwentuhan sa nais mong ibahagi sa amin.
4: Binabati ko po yung mga members ng church namin, ng Christ Great Commission Fellowship na nakikinig at nanonood sa ngayon sa oras na ito. At sa lahat po ng mga nakikinig sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Nabati po kayo ng maganda gabi.
2: Yan, at ang iyong may bahay at ang apat mong mga.
4: Yes. Of course, nakalimutan ko. Aking asawa, si Sweetheart Mary Ann Aquino.
2: Yes, Mary Ann.
3: Bago natin simulan yung tungkol sa pagpasok mo sa Living Waters, gusto naming malaman, Pastor Seb, kung paano ba nagsimula ang pangarap mong maging pastor?
4: Sa family po namin, wala po talaga nag-pastor. Ako po yung first na naging pastor sa family namin. Pero nung 2002, may mga pastors and missionaries na pumunta po sa amin sa Nueva Vizcaya from Pangasinan. Nagkanda po sila doon ng 1 week na DBBS at the same time mga crusade ng gabi. At doon ko po nakilala personally ang Panginoong Jesus at doon ko po isinuko ang aking buhay. After 1 year, naging nananampalataya ng Panginoong Jesus, doon ko naramdaman yung calling ng Panginoon para magpastor. Kasi nagkaroon pa ako ng burden sa mga tao sa paligid namin, mga hindi nakakakilala sa Panginoong Jesus. At the same time, sa tuwing nagpre-preach po yung pastor namin sa araw, meron pong desire sa puso ko na sabi ko gusto ko rin yan. At pag-uwi ko po sa bahay, minsan, ang ginagawa ko, yung pre-preach ni pastor, pumunta ako sa likuran ng bahay namin sa may malaking bato. Yung audience ko po that time, yung mga puno ng saging, nag-preach po ako. Okay. So, ako po nag-preach yung pastor namin. Ganun din po ako nag-preach wow. Sa likuran ng Sinabi ko po to sa mentor namin, mentor ko that time, sabi ko, gusto ko pong mag-pastor. Sabi niya, sige, mag-Bible school ka na lang. Pero nung napaalam po ako sa aking mga magulang, sabi ng nanay at tatay ko, mag-aral ka muna ng college. Sinabi ko po ito sa mentor ko, sabi naman niya, sige, mag-ubay ka sa iyong mga magulang. Mag-aral ka. So, mag-aral po ako. After college, after I took my board exam sa mechanical engineering, doon po, nagpastor mo po ako kaagad. Ang una pong place kung saan po ako nagpastor sa Igadasul, Pangasinan, malapit na po ng Infanta Zambales. Yun po.
5: Oh, at noong 5 taon kang nag-aaral, to be mechanical engineer, no? May sumagip ba sa iyo? May mga moment ba na parang nagduda ka kung magpapastor ka pa o hindi? Engineer ka na as what you were studying. May mga ganong ka bang moment na parang nagdalawang isip ka?
4: Hindi naman po siguro nagdalawang isip, pero ang naranasan ko po nung nasa college na ako, kasi nga, mahirap ang buhay. Sabi ko, pag naging engineer ako or makakapagtapos na ako ng college, magpabaho na lang muna ako tapos magsusupport na lang muna ng ministry. Pero alam ko po sa kaibuturan ng aking puso, may calling po ako.
5: Pero hindi ka rin nagtrabaho, di ba? Tumiretso ka na rin.
4: Pastor. Opo, tumiretso po ako right after ng board exam ko.
5: Ba't hindi mo naisipan na magtrabaho muna?
4: Mabigat po yung calling that time eh. Grabe po yung calling.
2: Ang naiisip ko dito yung gusto niyang sumunod sa Lord pero gusto rin niya sumunod sa parents niya. But it's good na nag-aral ka pa rin, tinapos mo. At least I believe that God uses our parents para dun din sa preparation sa iyo. So, sabi ni Benji, hindi ka naman din nagtuloy to work as an engineer. So, when did you really finally say, "Yes, Lord"? May asawa ka na ba noon or binata ka pa rin nung pumasok ka na sa... Okay. Sa ministry. Ayun. And doon mo nakilala si Mean sa IGSL?
4: Yes po. Nag-aaral po ako sa IGSL.
2: Okay. Ang isa na pansin ko, Benji, kahit na naglilingkod tayo sa Panginoon, we still commit sin. Diba? So it was ang tanong ko sa iyo ngayon, Pastor, nung nag-aaral ka as a pastor and then nung naging pastor ka, even nung may asawa ka na, would you say na nahirapan ka pa rin to really really live a pure life? Kasi off the air, pag nagkwekwentuhan din tayo, isa yun sa mga naging struggle mo, yung kasalanang tinago-tago mo. Can you share with us ano yung mga naging struggle mo sa iyong Christian life kahit naglilingkod ka na sa Lord as a pastor?
4: Siguro mag-uumpisa po ako nung ako'y bata. Kasi doon po nag-start ng lahat eh. Mga grade 3 or grade 4 po ako, naging addict na po ako sa pornography and masturbation. At yun po, dala-dala ko po yun hanggang mag-high school po ako. Nung nakilala ko po ang Panginoon way back 2002, ang alam ko po that time, yung struggle na yun, nag-i-stop na. Pero hindi po. meron pong desire sa puso ko na mamuhay ng may kabanalan, yung purity ba? Pero bumabalik po ako doon every now and then. Nung pagpatapos ko po ng high school sa college, ganun din po, dala-dala ako po rin po din po yung ganung struggle. Hanggang sa pumasok pa ako sa pagpapastor noong 2009. Ang alam ko noon, kasi pagpapastor na ako, okay na to, kasi yung bang kaisipan na pastor dapat malakas, gano'n. Pero nung nandun na po ako sa field, pag may mga stress moments, may mga pressure sa ministry, alam niyo po, doon po ako pumupunta. Bumabalik po ako sa masturbation at panonood ng pornography. Yun po yung tinatakbuhan ko, kumbaga. Pero after noon, yung guilt at saka shame sa puso ko, grabe. Yun nga, may mga panahon talaga na inuuntog ko yung ulo ko sa pader, sinusuntok ko yung sarili kong katawan, yung ulo ko, dahil sa ginawa ko. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, ayaw ko na to. Pero after a while or after a day or after I preach sa church, mamaya nandun na naman ako. So yun po yung naging cycle ng buhay ko. Gusto kong mamuhay ng mga kabanalan, pero napagod ako sa pabalik-balik lang na paggawa ng ganong kasalanan.
2: Pero sabi ng iba, Pastor Seb, pag may asawa ka na, you don't need that anymore. Kasi may asawa ka na eh. It's a sexual thing. Mm-hmm. You can share it with your wife, di ba?
4: Mm-hmm. Actually, sa akin po, hindi po naging totoo po yan. Kasi nung may asawa na ako, yun din po yung nasa isipan ko eh. Pag nag-asawa na ako, siguro, hindi ko na magagawa. Kasi meron naman ako asawa. Mm-hmm. Pero nung nag-asawa ako, hindi po. Bumabalik pa rin po ako sa ganong gawe or ganong gawain na kasalanan.
2: Hindi mo ba kinonfess kay Mayan, kay Mariana?
4: Hindi po. Kasi natatakot po akong ma-judge. Natatakot din po akong hiwalayan ng asawa. Meron pong takot sa puso. Kaya nagtago na lang po ako sa mga tao around me, sa church, at sa asawa ko. Hindi ko po talaga sinabi.
5: Mm-hmm. Mula nung grade school hanggang sa magpastor ka, tinago mo siya. May naisipan mo bang pumunta sa isang counselor or isang kahit sinong parang kaibigan na masasabihan mo? May napagsasabi? Mm-hmm.
4: Wala po eh, hindi ko na po yan naisip. Kasi yung na-develop sa isipan ko that time, kapag may problema ako, at least meron akong tatakbuhan. Pero pansamantala lang naman. After that, yung shame at saka guilt, wala. Napakalakas. To the extent po na gusto ko na po talagang magpakamatay. May binubulong ng kaaway sa akin na wala kang kwentang pastor, wala kang kwentang asawa, magpakamatay ka na. Ayun, noong 2023, nasa verge po ako na talagang may tendency na po akong magpakamatay.
5: Pinilano ka ba na you will end your life? Meron ka na bang iniisip na gawin?
4: Or... Ayun po. Ayun po, yung ihahang ko po yung sarili ko. Yes, meron na po. Prior to attending the leadership training ng Living Waters sa Baguio. Grabe po yun.
5: So bandang 2023 din na po ako. Ano ang nagtulak sa'yo na pumunta sa Living Waters?
4: Ayun, gusto ko pong makalaya at makawala sa struggle ko po. At desperado po ako that time naman na makatanggap ng freedom mula sa ganitong klase na ng kasalanan.
2: Mm-hmm. Saan mo nalaman ang tungkol sa living waters?
4: Yung first po na experience ko with living waters, nung nasa IJSL po ako.
2: Ah,
4: pero,
2: okay.
4: May initial po ako experience with living waters nung nasa IJSL ako. Kaya alam ko po yung ministry ng living waters. Pero nung pumunta na po sa ministry, napabayaan ko po yung kailangan kong gawin. Accountability with somebody, mga ganon. At busy na sa ministry hanggang sa bumalik po ako sa cycle ng paggawa ng kasalanan. Pamunood, pornography, at masturbation. And one time, nung November or no, October ng 2023, desperado po ako eh na makatanggap ng kalayaan. Nakita ko po yung announcement ng Living Waters sa Facebook account ko sa wall. So that time, nag-register na po ako. Kaya po ako umaten ng Living Waters sa bahay.
5: At Carmen, sa muling pagbabalik ng panahon ng pag-ilom, malalaman natin kung paano naganap yung kalayaan na yon ni Pastor Seb sa pamamagitan ng Living Waters.
2: Yeah. Amen. We'll take a break.
6: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
7: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: ito ang 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapa ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
1: sa febc.ph
0: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
2: Ito ang panahon ng paghilom.
3: Thank you mga kaibigan. Kung na-miss nyo yung kanina, don't worry. Meron pa tayong half 1 hour to go. At mas malalaman po natin ang kwento sa buhay ni Pastor Sev. Kami po ang inyong kapiling sa gabing itikam.

0: natin sa pagdiriwang ng 25th anniversary ay magkakaroon po tayo ng isang national conference, no? Ang pangalan po nito ay Inner Healing Conference, Meeting Jesus Where It Hurts, no? Tulad po ng kwento ni Pastor Seb, ang conference na ito ay nag-aadhikang maglikha ng isang parang oasis sa bawat simbahan, no? Na makakainom ang mga tao, makaka-respond sila doon sa invitation ni Jesus na all of you who are thirsty, come and drink of me, no? So, ang conference po na yon, yung mga bagay na tinatago natin, tulad nga ng kwento ni Pastor Seb, yan din yung kwento ko na nag-struggle sa pornography, masturbation, sa sexual addiction, no? O kaya sa mga pumasok sa maling relationship, wala silang mapagsabihan, nahihiya sila, ay ito pong conference is going to be a safe place for that at maengkwentro po natin si Jesus, not in just the ministry that we do, but kung ano yung nangyayari sa puso natin. So, at tatalakayin din po sa conference na ito kung paano mabubuksan ang pintuan ng ating mga simbahan para sa mga may sugat, para sa mga nanggaling sa epekto ng abuso, ng rejection, ng abandonment, at iba pang mga traumatic na karanasan, no? At kasama na rin dito yung may gender confusion, yung nag-identify sa gender fluidity na identity, or just embracing an LGBT lifestyle, no? At lalo na po sa mga magulang na may anak sa ganung background, paano kaya sila mahalin na hindi nako-compromise ang kanilang pananampalataya? So yan po ang what the conference is about.
1: So this will be on November 7 at ito ay mula alas 9 ba? Alas 8 ng umaga.
0: Mula hanggang alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
1: Yeah. Ayun. At nandyan po nga yung ating founder na si Andy Comiskey o Andrew Comiskey. Pero meron tayong ano Benji, kasi tapos na yung ating yung 500 lang. 750 na ho tayo ngayon. Pero ang maganda dito, kung meron kayong 25 na a-attend, dadalo, lima doon sa 25 na churchmate nyo or friends, lima doon libre. So, mas maganda ho, 25 kayo. Actually ho, yung 25 nung binilang-bilang ko, parang papayag din ba yung iba na tag-iisa kayo na 650 na lang yata o 600. Basta lima ho dun sa 25 people, lima doon ay libre na. So kung may kaibigan kayo na walang pambayad, na gusto nyo rin isama para maka-attend, makarinig po nung ating magiging conference sa November 7, ay magbuo na ho kayo sa yung church ng 25 people. Siyempre, maganda pa rin kung 50 people na kayo, di ba? Pero kung 25 kayo, lima doon ay libre. And ang regular price pa rin is 750 per participant. Yon. So mag-register na po kayo. Yan. Tama ba?
0: Ito ay gaganapin sa CCF, Christ Mission Fellowship Multipurpose Hall, dyan po sa Main, sa Ortigas. Yan. At bawat pastor po, senior pastor, lead pastor, ay wala pong bayad dito sa conference na ito. Yan, kasi gusto po namin walang maging hadlang para sa ating mga church pastor na talagang tumanggap at ma-equip paano maging healing place yung kanilang mga simbahan. Lalo na ngayon, diba, na especially for our young people, nababalitaan natin yung mga yaring campus violence, mga bataan natin na talagang babaril sila at tapos papatay nila mga sarili nila, mga depressed, may suicide ideation. We want to reach out to them na ang ay matatakbuhan nila, mapupuntahan nila at makakadama sila doon ng pagmamahal at kalinawan, no, clarity ano ang ibig sabihin.

0: truth with grace ng ating Panginoong Jesus. Yan. So,
1: yun.
0: Ito namin kayong imbitahin dyan. At punta lamang po kayo sa website ng Living Waters, www.livingwatersphilippines.org. At dyan po, makikita nyo sa ating screen yung pinaka-link kung saan kayo pwedeng mag-register. No? So bukod po doon sa website, kunin nyo lang yung link na yan and you can register po sa Living Waters Inner Healing Conference natin sa November 7.
1: Yan. And just to let you know, kahit hindi po pa kayo naka-attend ng any program ng Living Waters, you're most welcome. Kaya yung mga graduate ng Living Waters, mag-aya kayo ng inyong loved ones, friends, na kahit hindi pa sila naka-attend ng kahit anong gawain ng Living Waters, you are most welcome. Attend lang po. Yan. Okay. Yes. Kompleto na.
0: Okay.
1: Sige. Yes. Balik tayo sa guest natin. Ang guest natin ay si Pastor Seb Aquino o Benji May. Tanong ka na ba kaagad sa kanya? Ayun.
0: Oo, gusto ko tanongin mo yung pag-upo mo doon sa Living Waters. No? Ano yung naging proseso sa iyo ng pagkoconfess mo ng sin? And what it was like? Kasi sabi mo nga, dekada mong tinago. Tapos eto, the very first time na ikinonfess mo siya. Ano itsura nun, Pastor Sam?
2: Nung nandun na po ako sa Baguio, lalong-lalo na sa small group, doon ko kasi naranasan yung nakita ko yung authenticity ng bawat isa. Tapos, safe environment po. Nung nakita ko po na bawat isa nag-share. Pero prior to that, talagang gusto ko na rin talagang mag-share. Pero nung nandun, na-confirm pa or na-affirm pa lalo yung desire ko na mag-confess. So nung nag-confess po ako sa first meeting, sa first small group, nagsarap po eh. Kasi doon ko po naranasan na parang may naalis sa puso ko ng bigat. Na matanggal na panahon na hindi ko po naranasan yung gano'n. Na parang ang sarap lang sa pakiramdam. Na naalis. Hindi ko alam kung ano yung naalis that very moment. Pero yung joy, ramdam ko. Yung gaan ng loob, ramdam ko that time. At alam ko na may ginawa ang Lord sa puso ko, sa buhay ko that very moment. Nung nag-confess po ako. Sa first na meeting sa small group sa Baguio noong 2023.
0: At anong pakiramdam na yung kinatatakutan mo na baka ikaw ay ihiya, i-judge, i-condemn, ay hindi naman pala mangyayari?
2: Well po, nung nakita ko po na accepted pa rin ako sa likuran ng inamin ko or kinonfess kong kasalanan, naramdaman ko po yung pagmamahal ng Panginoon na sa kabila ng ganung kasalanan na sinabi ko sa grupo, accepted pa rin po ako sa kanya at sa mga tao na kasama ko sa grupo. Naramdaman ko po, binuhos ko sa akin ng Lord yung pagmamahal niya that time. Punong-puno po yung puso ko. Kaya po, grabe po yung iyak ko eh. Kung matatandaan niyo po, Pastor Benji, yung description ng isang kasama natin sa small group that time. Parang seryoso akong tao. Pero pag humagulgol, grabe. Grabe po. Grabe po yung
0: Oana,
2: iyak ko.
0: Oana. Ikaw yung pinakaunang umiyak sa small group natin. I remember, ikaw rin yung unang nag-share.
2: So, yan po kuya. Grabe po talaga yung ginawa ng Lord sa akin. Yan bang hindi ko ma-explain yung kagalakan ko that time. Yung naramdaman kong freedom na matagal ko na pong hinahanap.
0: Wow. Para bang, feeling ko ngayon parang kahapon lang tayo nag-small group. No?
1: Habang nagsasabi si Pastor Seb, ang na-imagine ko parang isang dam, yung harang-harang ang tubig o baha, tapos biglang sumabog ng ganon. And it was such a freeing time. Kaya lang, medyo I need to ask, bakit ganon? Nag-confess ka naman kay Lord, sinabi mo naman kay Lord yung kasalanan mo. Bakit parang hindi siya nawawala? How come nung nag-confess si Pastor Seb sa small group niyo, iba yung klase ng freedom na naramdaman niya? Ano yun? Anong talinhaga yun? What's the difference?
0: Dito papasok na ang Panginoon ay isang relational God. Kaya siya the Father, Son, and Holy Spirit. So, which means hindi lang yung basta siya lang in isolation, mag-isa lang si God, na gusto ni God na ma-experience natin yung mercy niya with the body. No? Na miyembro din ang katawan ni Kristo ang magpo-pronounce ng forgiveness niya. Di ba sinabi ni Jesus na sa mga disciples niya, I give you the authority from me to forgive sins in my name. No? Kumbaga, hindi siya yung diretso. Talagang gusto niya yung mga miyembro ng katawan ang mag-pronounce ng forgiveness, ang tumanggap ng confession. So, hindi dahil sa hindi enough ang Panginoon, kundi gusto niya gawin natin yon in humility and in supporting, loving, connecting with one another. So
1: yun ang na-experience mo, Pastor Seb, when you opened up dun sa small group. Wala bang parang remorse na, teka, bakit ko ba nasabi pa yung aking kasalanan sa grupong ito? Ano yung naglaro sa isip mo, Pastor Seb?
2: Wala naman po. Wala naman kung ganun kaisipan. I just enjoyed yung pag-ibig ng Panginoon at yung acceptance ng mga kapatiran that time. At in-enjoy ko lang po yung presence ni Lord at yung sabi niyo nga kanina, parang dam na parang umagos lang talaga yung pagmamahal ng Panginoon sa akin that very moment. Parang ayaw ko nang lumabas, nandun na lang ako. Kaya agul-hul po ako ng agul-hul that time. Talagang umiiyak po ako. Dahil grabe po yung naranasan kong pagmamahal ng Panginoon sa kabila ng decades of doing yung kasalanan na yun. Naramdaman ko dun yung acceptance ng Panginoon at pagpapalaya na.
1: I am amazed, Benji, sa sinabi ni Pastor Seb na nung nag-confess siya, hindi niya sinabing naramdaman ko yung pagmamahal ng kapatiran. Of course, naramdaman din niya yun, ano? Pero mas na-emphasize mo, Pastor Seb, na mas naramdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon. And that is so freeing. Nakakawala ka sa kasalanan, di ba?
0: At na-express din yung love na yon through the members of the body. So, ano, supernatural yung nangyari na yon, no? Bakit ang tanongin kung madi-describe mo? Kasi alimbawa si John Wesley, diniscribe niya yung love na yon as liquid love, no? Ikaw, paano mo i-describe yung nadama mong pagmamahal na yon ng Panginoon? Kasi nung pastor ka na nakatago ka, tinuturo mo pa nga yun na talaga the love of God, diba? And yet, umabot ka sa point na gusto mong magpakamatay. Ano yung, if you will describe yung nangyayari sa puso mo na ito yung pagmamahal sa akin ng Panginoon?
2: Nung nandun po ako, Pastor Benji, yung first na meeting po natin, may picture po akong nakita pinakita ng Lord sa akin. Yung si Jesus na nakatayo, tapos yung kamay niya nakaganito, nakadipa. Tapos ini-invite niya akong lumapit. Yung pag-invite po niya ng ganon, nakita ko po doon yung pagmamahal at acceptance ng Panginoon. I think doon ko po i-explain or ganun ko po bibigyan ng explanation ng pagmamahal ng Panginoon, na yung pagmamahal niya unconditional at yung pagmamahal niya inaakay niya talaga kung sino ako. Kung ano ako that time na makasalanan. Na kahit ganun ako, ina-accept pa rin niya ako. At gusto niya akong lumapit sa kanya para iparanas sa akin yung pagmamahal.
0: Wow, parang welcoming arms, no? You were parang picture sa akin noon, you were being invited in sa kanya.
1: Yeah. May tanong ako pa, kasi 'di ba kasama mo yung mga ibang elders and workers and leaders ng inyong church?
2: Yes,
1: after ng freedom mo, siguro even during the whole, kasi ang leadership training po mga kaibigan, mga 5 to 6 days. Pero yung training itself is 5 days. Nag-share ka rin ba kaagad dun sa mga ano kasama mo sa church, yung mga pastors mo at saka leaders mo sa church? Were you able to share agad-agad sa kanila?
2: Yes po, Ate Carmen. Kasi nung nandun na kami, yung mga leaders, yung iba, sabi na, tara, punta tayo sa taas, sa may cross, dun sa taas ng IBTS. Tapos sabi nila, doon tayo at mag-confess tayo sa bawat isa.
0: Buha pala kayong sarili niyong small group.
2: Sabi ko sa sarili ko that time, ito na yon. Pero sabi ko, nandito na ako. Gawin ko lang kung ano yung dapat at nararapat. So, nung nandun na kami, ako actually yung naunang nag-share ng aking kasalanan sa kanila. Kaya prior sa pagbibigay ko ng testimony sa big group noon, alam na nila.
0: At ano nangyari, anong reaction ng mga kasama mo sa church? Di ba, alam ko sa kwento mo, balak mo, ikaw lang mag-isang pumunta, biglang nagsamahan din sila.
2: Oo, nangyari po doon, nag-aminan po lahat, Pastor, sa Ate Carmen. Pati rin po sila, lahat po kami. Lahat po kami ma-struggle. Na hindi
1: with
2: lang
1: the same
2: masabi
1: sin? Sa with the same sin? Pornography?
2: Meron po yung iba. Iba rin po yung iba.
1: Okay.
2: Yun po. Nakita namin na oo nga, no? Lahat tayo may mga struggle pero hindi natin sinasabi sa bawat isa.
0: So parang nakita ko doon, hindi lang kayo fellowship of the devout and pious, kundi fellowship of sinners who need His mercy. Yeah?
1: Wow. And that is true freedom. Kasi alam nyo na within the church, ang mga leaders, ang mga pastors, there's a real freedom and a safe place, kumbaga. Yun. So, ano pa yung mga changes na ginawa during the leadership training mo na bago tayo pumunta sa church niyo mismo? During the leadership training?
2: Doon po, as a leadership training sa Baguio, one time meron pong personal reflection. Naglalakad po ako sa taas. Tapos in-affirm po sa akin ng Panginoon yung sinabi niya sa kanyang anak na si Jesus sa Matthew 3 verse 17. Na sabi niya doon na, "This is my son whom I love. With him I am well pleased." Grabe po ito. Alam po natin, ito sinabi ng Panginoong Ama sa kanyang anak si Jesus. Pero naging personal po ito sa akin that time. Pinapakita sa akin at pinaramdam sa akin ng Panginoon na accepted ako sa kanya, mahal na mahal niya. Sa likuran nung ganong klase ng kasalanan na nagawa. At doon patuloy yung paghilom ng Panginoon sa puso ko at yung freedom na gusto niyang iparanas sa akin. Every activity po ng Living Waters that time, pati yung mga reflection, grabe po yung ginagawa niya. At ito po yung isa na nakita ko at abang nag-iisa po ako that time na nagre-reflect, umiyak po ako sa Panginoon. Dahil that very moment po, naranasan ko po yung pagmamahal ng Diyos. Na sa loob ng ilang araw ng pag-i-stay doon, si Pastor Seb na decades na nag-struggle. Nung binuksan niya yung puso niya, binuksan ko yung puso ko para i-confess yung kasalanan. Doon ko naranasan yun. Talagang relational na Diyos sa akin buhay. Na mapagmahal na Diyos.
0: Wow. So...
1: parang grabe yung naisip ko tuloy. Naalala ko, Benji, yung ako no, nag-unang LT rin ako eh. Una ko LT leadership training. And naalala ko yung sinabi ni Pastor Seb, iyak siya ng iyak. Ako din. Di ba kinamusta mo ako noon? Kamusta ka, Carmen? Eto, walang ginawa ako di umiyak. Kasi doon ko rin naramdaman yung love ni Lord. Totoo.
0: Narinig ko na itong kwento ni Pastor Seb sa small group, naiyak na uli ako. Parang naging small group tayong tatlo ngayon.
1: Kaya, so, wow.
0: Ang gusto kong tanungin ngayon kay Pastor Seb ay, sa Living Waters, natuklasan mo din yung kung saan nag-uugat yung sins na kinonfess mo, yung pornography. Kasi grade 2, grade 3, sinimulan mo na. So, sabihin, may pinanggagalingan siya na yun yung pantakip. No? Ano yung natuklasan mong ugat, what is fueling it? Pero bago mo sagutin yan, ay ang ating last break.
1: Okay, so we'll take a break again. Stay with us!
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa iyo.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Ito ang panahon ng paghilom.
4: Salamat po, and this is 702 DZAS, at miyembro tayo ng Kapisanan ng mga Broadcasters sa Pilipinas. And this is in partnership with the Ministry ng Living Waters Philippines. Ayan, kami ang inyong kapiling Carmen Go Vargas.
5: At kasama ko si Kuya Benji.
4: Ayan, si dapat may sabbatical leave, pero natutuwa akong makasama ko siya muli sa gabing ito. Ayan, namimiss kita.
5: Alam mo, ngayong pag-upo ko dito, feeling ko namiss ko to. At syempre namiss ko si Carmen.
4: Salamat. Ayan. And of course, ang ating guest sa gabing ito, si Pastor Sev Aquino ng CGCF. Ayan. Okay, sige. May iniwang kang tanong, Benji. Pero bago yun, meron ka pa ba ulit nice i-announce na pahabol? Okay na.
5: Ang gusto ko namang i-announce ay pagkatapos ng conference, November 8, 5:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi, ay pagtitipon-tipunin po natin ang ating mga graduates. Yan, kasama si Pastor Sev, si Carmen, mula po noong 2001. Na the first sexual healing conference, 25 years ago yun, no? Hanggang mga gumraduate nitong ating programa ng Living Waters na 2026. Iniimbitahan po namin kayo, lahat kayo, kahit ang natapos nyo po ay cross current o yung 20-week na Living Waters na dati po, 30 yun.
4: 25 ako noon.
5: Tapos naging 25. Naging maiinipin mga tao hanggang naging 20 na lang. at maka-attend po kayo ng mga intro to healing. No? Ay, iniimbitahan namin kayong sumapi po sa amin, sumama kayo. At tayo magkukwentuhan ng mga kaganapan sa buhay natin, ano ang ginagawa ng Panginoon sa atin. We're going to encourage one another, carry one another's burdens and pray for one another. Yeah. Sa November 8, gaganapin naman to sa CBCP, Christian Bible Church of the Philippines, dyan sa Summer Avenue, Quezon City, mula po 5:30 ng hapon at 9:30 hanggang 9:30 ng gabi. We'll have a good dinner together also at cocktails po tayo. So, kasama rin po natin ang founder. Lumipat pa ho. Lilipat pa para lang makasama tayo si Andy Comiskey.
4: Yan. So we'll see you there.
5: Dito sa link
4: at kailangan din pala mag-register.
5: Kailangan din mag-register. At pwede rin kayong pumunta sa website www.livingwatersphilippines.org o kaya po ay email nyo kami sa info@livingwatersphilippines.org. Parang may S yung waters at Philippines. Yan.
4: Yan. Okay. So, sige po. Ang ating guest, si Pastor Sev Aquino. Pastor, Benji, may iniwan kang question kay Pastor Sev.
5: Yan. Ay, huli na lang. Doon sa mga gustong mag-register manually, either sa conference or sa alumni homecoming, ay ang number po natin, 0917-828-4654. Again, that's 0917-828-4654. Nandito po na nakalagay din po sa ating screen ngayon. Yan.
4: Okay, sige.
5: Ang binitin nating tanong kay Pastor Sev ay, ang natuklasan mo habang nasa Living Waters ka na pinag-ugatan nung iyong addiction for decades, no? Sa pornography, masturbation, sabi mo nga, compulsive masturbation, sexual fantasy, even pastoring a church.
6: Nung nandun po ako, the Lord started to connect all the dots. Bakit meron po yung addiction na yun? At nakita ko po na meron pala akong father wounding na physical abuse galing sa akin mga magulang, lalong-lalo na sa akin ama. At nung bata ako, inahanap ko po yung affection, yung pagmamahal mula sa akin mga magulang, lalong-lalo na sa akin ama. Pero hindi ko po yun naranasan. Bagkos yung naranasan ko po, palaging nakikita yung pagkakamali. At ang palagi pong nangyayari sa akin, kapag nagkakamali po ako, talagang pinapalo po ako. Meron pa akong naaalala ng isang pagkakataon na pumunta po ako sa ilog na ligo, mga 11 o'clock. Bumalik po ako mga 12:30, gano'n. Nung nakabalik na po ako sa bahay, malapit na po ako sa bahay, nakita ko po yung tatay ko, meron pong hawak-hawak na pamalo. Nung nakarating na ako mismo sa bahay, pinalo na po ako ng pinalo. Hanggang sa umawat po yung kapatid ko na isa na lalaki para tumigil yung tatay ko. So grabe po yung tatay ko pag namalo, hanggang sa talagang yung katawan mo, yung binte, talagang mamumula, gano'n. Talagang mahirap yung ginagawa niya para disiplina po kami, lalong-lalo na ako that time. So yung pagmamahal na hindi ko nahanapan, bagkos yung naranasan ko sa kanila yung pagmamalupit sa physical, doon pa ako nag-start na maghanap ng pagmamahal. And worse, nahanap ko po ito sa masturbation at pornography. Na parang pag ginagawa ko, may nagmamahal sa akin. May nakakaintindi sa akin. Kaya dito na lang ako. Kaya kapag napapagalitan ako na at ako that time, yun po yung ginagawa ko. Hanggang sa naging addicted na po ako. At daladala ko na yun hanggang sa nasa ministry na po ako. Yun po yun.
5: So, akala natin, minsan ang pornography, para lang gusto kong i-pleasure yung sarili ko. Lagay pala, tulad ng kwento mo, naghahanap ka ng connection, naghahanap ka ng to feel good. No, hindi mo nga naramdaman yon sa relationship mo, especially sa father mo who's supposed to care for you and to empower you. At imbis na abuso ka pa nga sa sakit. By the way, hindi po namin sinisisi ang mga magulang sa amin na gawang kasalanan. We honor them, no? It's para lang po ibahagi kung ano ang pinag-ugatan ng aming mga naging addiction, mga pattern na kasalanan, at yon ay yung kauhawan sa pagmamahal pa din. Just like
4: Wow, ang bigat kasi parang ang tendency sana natin, ang parents natin ang lalapitan natin for affection. Pero yung revelation ng Lord, kaya pala Pastor Seth, sabi mo kanina nung naramdaman mo yung pag-ibig ng Ama, ng Diyos, talagang bubuhos din ang iyong iyak. Hindi lang dahil may nasabihan ka na ng tungkol sa struggle mo, pero yung pag-ibig, ramdam mo na sa puso mo. So, after this, sa pagbalik mo, ayan, balik na sa church with your leaders, anong ginawa ninyo to, kasi nakita mo na saan nag-start ang iyong mga kasalanan from your father wounds, and then nasabi mo na, na-reveal na, nabuhos mo na, you don't need to hide. So anong ginawa na ninyo sa church kasama yung mga leaders mo who went to Baguio with you?
6: Nung nasa Baguio pa ako, meron na po akong decision at commitment sa Panginoon na pag-uwi ko, ito yung gagawin ko. Una, magko-confess ako sa asawa. Pangalawa, magko-confess ako sa church. So nung umuwi po kami ng Saturday, ng mga hapon, nakarating po ako, kami dito sa Alfonso Lista mga 6 or 7 ng gabi. Pagdating ko po rito, nagpahinga po ako sandali. Kinausap ko kaagad yung asawa ko. At doon, kinonfess ko po yung hindi ko po maamin-amin at masabi-sabi sa kanya na napakataga. Inamin ko po na I was into pornography and compulsive masturbation. At hiningi ko po sa kanya yung kapatawanan. At maraming salamat sa Panginoon. Ang asawa ko naman sa amin niya, I forgive you.
5: Wow.
6: Ginawa. At nung in-utter po niya yung forgiveness, may naramdaman ulit sa puso. May naramdaman po ako ulit sa puso ko. May nangyari ulit. Parang gumaan ulit. Parang the more I confess, na merong akong nararamdaman na kalayaan sa puso. So yun po, ginawa ko po yun ng gabi. The Sunday, kinaumagahan. Nung siner ko sa asawa ko, hindi muna ako mag-confess sa church. Pero nung nag-share na ako ng Word of God sa church, kinaumagahan, may conviction from the Lord, i-share mo na ngayon. So ginawa ko, sinunod ko po yung conviction, nag-share na po ako sa church. Kinonfess ko po yung lahat ng mga ginawa ko. Hindi ko na po iniisip kung aalisin ako or i-discipline ako. Basta sabi ko, hindi i-priority yung face ko ngayon, yung value ko. Yung priority ko, yung gustong ipagawa sa akin ni Lord, mag-confess. So nag-confess po ako sa harap ng church. Sinabi ko po yung kasalanan na yun. And then, right after nung confession, grinook ko po yung mga members ng church at yung mga kasama ko kasama ko na umaten ng Living Waters sa Baguio, sila po yung nag-handle ng mga groups na yun. At ang nangyari po sa mga group, may mga groups po talaga na nag-confess. Halos lahat nag-confess na kahit sila, sa grupo ko po, meron pong mga nag-confess na kahit sila, meron po silang tinatagong mga kasalanan. Hindi ko po makakalimutan yung araw na yon, kasi may umiyak, may nag-confess. Araw na kung saan, hu-hu-hu moment, kumbaga, sa bawat isa sa amin. Hindi naman lahat, pero may mga kapatiran talaga na umiyak dahil kinonfess din nila yung mga kasalanan.
5: Wow. Carmen, sabi yung hindi ko alam kung ang tawag doon ay contrast, no? Pero what a sweet paradox na yung sa misis niya na kinatatakutan niya for years na i-confess kasi baka hiwalayan siya, pero ang nangyari ay tinanggap siya at pinatawad siya. Iba.
4: Yes.
5: Oh, tapos yung mga church people na inisip niya, didisiplina siya o tatanggalin siya o ikahihiya siya pag nag-confess siya. Pero ang nangyari ay hindi lang siya tinanggap, nag-confess din sila. Para our humility and confession ay nag-iimbita sa iba.
4: So, right.
5: So, yeah. surrender, confess their sins, at na-access yung power ng cross because of that. Ang ganda, beautiful.
4: Ang ganda. True.
5: Parang pinag-imik yung takot na na-plant ng kalaban.
4: Mm-mm. And there's freedom. There's healing.
5: Mm-hmm.
4: Yun totoong naramdaman mo na. At sabi nga kanina ni Pastor Seb, you felt the love of the Father, of God Himself. Yun.
5: Mm-hmm.
4: Pero, Benji, off the air, may sinasabi ka, you want to understand or you want to encourage people to bring the church itself, the whole, well, yung kanyang congregation to attend. Paano nangyari yon, Pastor Seb? Did you have, sa bagay sinabi na ni Benji kanina, bumibisita na sila dyan sa inyo. Paano nag-umpisa ang gawain naman ng Living Waters dyan sa inyo, sa church?
5: Pero bago yung Carmen, connected on, kung pwedeng kwento sana ni Pastor Seb, yung isang incident sa Living Waters na during large group ministry, may isang transgender na talagang, ano to, yung restoring man's honor, no? Talagang gumawa siya na, I want to be a man, but I don't know how.
4: Aha, oo.
5: Tapos, isa si Pastor Seb na alam ko, senior niyang na-move siya doon. At may ginawa siya. Gusto ko, can you share that story sa ating mga manonood at tagapakinig?
6: Nung napakinggan ko po yun mula sa isang participant na gusto kong maging lalaki pero hindi ko alam kung paano. Na-move po yung puso ko. Sabi ko, sa kong pastor, no, kung saan, minsan parang allergic ako sa ganung mga gender.
5: Mm-hmm.
6: Parang mas possible ayaw kong pumunta sa church. Pero that very moment, pinakita sa akin ng Panginoon, kailangan nilang Panginoon. So, isa rin silang mga tao na nangangailangan.
5: Mm-hmm.
6: At sino or saan ba sila dapat makakaranas ng pagmamahal ng Panginoon, di ba, sa church? Mm-hmm. Nandiyan po. Nilagay kita dyan bilang pastor. At ngayon naranasan mo yung healing, yung kalayaan. Gusto ko na ikaw mismo at yung iglesia ninyo maging iglesia na kung saan open sa ibang sa LGBTQ. Kaya mula noon, nung umuwi po ako, in-open ko po yung church natin dito.
5: Wow.
6: Nang kung merong open, we accept them. So, paranas natin sa kanila yung pagmamahal ng Panginoon. Huwag natin silang i-reject. Yun po yung naging hakbang po na ginawa after that.
5: Wow. Binuksan ni Pastor Seb ang pintuan ng kanyang iglesia sa lahat mga broken, including yung nag-a-identify sa isang homosexual identity.
4: Wow. Grabe. Parang naisip ko lang na yung mga taong dating kinatatakutan niya. Parang ayoko. Ngayon, welcome na welcome sa church niyo. So how is the church doing now, Pastor Seb?
5: Anong mo kanina, Carmen, kung paano pumasok yung Living Waters?
4: Yes, yun nga. So how is the church doing now?
6: After po nung Living Waters sa Baguio, nagkaroon kami kaagad mga 3 months after nung Living Waters training sa Baguio. Meron po kaming ginawang 20 weeks na gawain dito sa church para mabuo yung team po namin. 20 weeks program ng Living Waters. At with the assistance, of course, ng ating mga kapatid from Living Waters Philippines, si Kuya Benji, Pastor Benji, kayo po, Ate Carmen, at yung ibang mga staff ng Living Waters Philippines. At mula noon, meron na kaming ginagawang mga activities sa church na activity ng Living Waters. Yan yung cross current, nagawa na namin yan minsan. Yung 20 weeks program, nagawa na rin namin yung Sign Truth to Healing, nagawa na rin namin. sa church natin dito sa Alfonso Lista. Patuloy po yung ginagawa natin na activity para sa mga taong nangangailangan ng kalayaan at healing mula sa Panginoon.
4: Hmm. Wow. Exciting.
5: Yeah. Ano ba ang itsura ng isang simbahan na healing stream tulad ng Living Waters? Lalo na sa katulad mong dekada na nagpapastor ng isang church na walang inner healing. Ano ang itsura na magkaroon nun?
6: Nakakapagbigay po siya ng joy na makita po na mga kapatiran sa church, nararanasan po nila yung healing. At nararanasan po nila yung James 5:16. Talagang hindi lang sa dito sa isipan. Na talagang true confession. Kasi sa mga activities natin may talagang may confession talaga. Nakita ko po na may kagalakan at may kalayaan na matagal na hindi na naranasan ng simbahan. Lalong-lalo na po sa amin. Kasi marunong nga po kaming magtago eh. Pero nung in-open namin po ito sa church, nakita ko po na ang bawat isa sa amin, the more we confess, the more na napapalaya po kami, at the more na lumalapit po ako kami sa Panginoon, nagiging authentic po kami sa bawat isa, at yung relationship po namin, mas nagiging malapit din. Diba nakita ko po, Kuya Benji?
5: Yes. So, ibig sabihin, ang sarap makita yung isang church na hindi lang doing ministry together or mission work. Yes, that's not. Kung hindi, may heart connection. Nagkakaalaman sila. No? Talagang kilala nilang bawat isa, pati kahinaan, and yet may pag-up at pagmamahal. No? Alam mo, I don't say that lightly kasi sa trabaho ng Living Waters, na napaka-heartbreaking na like, especially sa pinuntahan namin mga OFWs din, na nagulat sila na 10, 20 years na silang magkasama, doon lang sila nagkaalaman sa isang Living Waters small group na may tinago pala siyang adultery or biktima pala siya ng abuse or meron pala siyang kinakasamang iba, may mali pala siyang relationship na hindi niya masabi-sabi. And yet, they're doing mission together. They are doing Bible studies together. No? And I can imagine, nagdurugo ang puso ng Panginoon na who knows all hearts, know all this na anak, hindi niyo kailangan magtago sa isa't isa in doing my work.
4: Kaya, amen. Wala na tayong time, bitin pa rin, ano? Ang dami pa pwedeng itanong kay Pastor Seth. Pero we would like to request you, Pastor Seth, to pray for us.
5: Pwede ba, ano? Isang ano lang, Carmen. Hindi ko iwan si Pastor Seth. Ito may 3 minutes pa.
4: Sige.
5: Isang tanong lang. Kasi tingin ko tanong to ng mga pastor ngayon, eh. No? We can see ang authentic, genuine ng iyong naging healing from pornography, masturbation, and sexual fantasy. Ngayong nagkaroon ka significantly, may mga, kumusta ka ngayon? No? May pagkakataon bang parang natetempt ka pa din? Or minsan, like ako, aaminin ko, may mga naging akong times na nag-click ako ng sexy video, no? Kahit as a director of a ministry. And yet, kailangan ko uling i-confess yun, no? So, ano ang naging paglakad mo after Living Waters sa konteksto ng iyong mga kinonfess na kasalanan?
6: Yun po, Kuya. Ang pinakamalaging pagbabago sa buhay ko, yung intense desire. Hindi na tulad nung dati. Ngayon po, almost 3 years now na I am free from this addiction. Pero inaamin ko po na kwan na andyan pa rin yung temptation. Hindi po nawawala. Pero dahil sa tulong ng Panginoong Jesus, kinakaya kong pagtagumpayan. At mayroon pa akong accountability group na kung saan every now and then, talagang nagko-confess po kami sa bawat isa. Inaamin po namin yung kasalanan namin sa bawat isa. Yung mga struggle namin, nag-struggle pa rin kami dito, ganyan. So, napakalaking tulong po yung environment na kung saan. Nakakatulong po sa akin para magpatuloy po sa overcoming sa temptation ganito sa aking buhay. Pero yung temptation, nandyan pa rin. May mga times rin na parang gusto ko, pero maraming salamat sa Panginoon kasi pinapakita niya sa akin yung satisfaction makukuha mo lang kay Jesus, hindi sa mga sa pag-click ng mundo niya. So, pag meron pong isang time na nandito pa ako sa room ko na to, sa study room ko na to, matutulog na po lahat, pati yung wife ko. Ang lakas po ng temptation na mag-open po ako kasi mag-isa na lang ako. Pero ang ginawa ko po, klinose ko po kaagad itong laptop ko. Tapos, sumunod na po ako sa kwarto. Sabi ng asawa ko, kaya akala ko ba may gagawin ka na mensahe? Sabi ko, ang lakas ng temptation na mag-open ulit ng pornographic site. Kaya, I choose not to. Kaya, inok ko na. Natulog na lang.
4: Tama.
5: Wow. So, hindi po sinless perfection, but when we sin, we confess it. Until we sin less towards, it becomes less mess in us. No?
4: Amen. Ah, and with that,
5: thank you.
4: Pastor Sev, pray for us. Yes. Pray for our listeners.
6: Mm-hmm. Sige po. Langin po tayo. Aming mapagmahal na Ama, lumalapit po kami sa inyo ng may pagpapakumbaba sa gabing ito. Panginoon, alam mo ang aming mga kasalanan, maging ang mga bagay na aming itinatago sa ibang tao. Tawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga dahilan, at sa mga pagkakataong pinili naming magtago kaysa magsisi. Bigyan mo kami ng tapang na maging tapat sa iyo.
5: Yes, Lord.
6: Kung nanonood ngayon na may lihim na kasalanan, Panginoon, tulungan mo siyang isuko ito sa iyo.
5: Oh, yes, yes. Opo, Lord.
6: Kung may pusong puno ng guilt and shame, ipaalala mo sa kanya na may kapatawaran at biyaya kay Jesus. Panginoon, linisin mo ang aming puso. Tulungan mo kaming talikuran ng kasalanan at mamuhay sa liwanag. Ibalik mo ang aming kapayapaan, kagalakan, at tamang relasyon sa inyo. Salamat dahil hindi mo kami tinatanggihan kapag kami ay lumalapit sa iyo ng may tunay na pagsisisi. Salamat dahil ang iyong biyaya ay hindi na nandyan para sa amin, Panginoon, sa bawat araw.
5: Yes, ma'am.
6: At sa gabing ito, O Diyos, sinusuko namin sa iyong aming buhay, aming kahinaan at aming mga lihim. Tulungan mo kaming mamuhay ng tapat, malinis at malapit sa inyo. Ito po nga ang samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen. Amen.
5: Cool. Wow. This is one of our best episodes.
4: Huh? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Pastor Sev.
6: Thank you rin po, Pastor Benji and Kuya Ate Carmen.
5: Napipicture ko na parang ang daming mga daga sa lungga na naglabas. Nakikita ni Pastor Sev na talagang pumunta sa cross. Thank you. Yeah.
4: Thank you. And Benji, thank you for joining me tonight sa Panahon ng Paghilo. Hanggang sa susunod, ha? Okay. So, papaalam na po kami. Ako po si Carmen Go Vargas.
5: At ako naman po si Kuya Benji na Nag-iimbita muli sa inyo, November 7, Inner Healing Conference, where Jesus meets us in our hurts. At alumni homecoming ng lahat ng graduates ng Living Waters, November 8, 5:30 to 9:30 p.m. sa CBCP. Yan. Ito lang po. Contact nyo kami sa number na to sa baba. At ang link din po ay nandiyan. Bless you.
4: Okay. Thank you. Bye-bye.
3: Iyong napakinggan ang mga kwento ng buhay na hinilom ni Jesus sa kanyang tamang panahon. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Panahon ng Paghilom. Dito lamang sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po.
1: Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita.
2: Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Linggo, 20 na Setyembre. Mikas, chapter 1-7.
3: Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Mikas na isang taga-Moreset. Noong panahon ng paghahari sa Huda ni Haring Jotham, Haring Ahaz at Haring Hezekias, sinabi sa kanya ni Yahweh ang mga pahayag tungkol sa Samaria at sa Jerusalem. Pakinggan ninyo ito, mga bansa, kayong lahat na naninirahan sa buong daigdig. Ang pahayag ng Panginoong Yahweh laban sa inyo ay pakinggan. Siya'y nagsasabi,

0: salita buhat sa kanyang banal na templo. Lalabas si Yahweh mula sa kanyang dakong banal, bababa at maglalakad sa mga sagradong bundok. Sa sandaling yapakan niya ang mga bundok, ang mga ito'y matutunaw. At ang mga libis ay mabibiyak na gaya ng kandilang nadarang sa init ng apoy, gaya ng tubig na aagos mula sa burol. Ang lahat ng ito'y magaganap dahil sa pagsuway ng lahi ni Jacob, dahil sa mga kasalanan ng sambahayan ni Israel. Sino ang dapat sisihin sa paghihimagsik ng Israel? Walang iba kundi ang Samaria. Sino ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Walang iba kundi ang mga taga-Jerusalem. Kaya't sinabi ni Yahweh, gigibain ko ang Samaria at lubusang iguguho hanggang siya'y maging isang bunton ng lupa na angkop lamang pagtaniman ng ubas. Paguguhuin ko papunta sa libis ang kanyang mga bato at wawasakin ko ang kanyang mga pundasyon. Madudurog ang lahat ng imahen doon. Masusunog ang lahat ng ibinabayad ng mga sumasamba roon. At ang mga Diyos-Diyosan doon ay mawawasak, sapagkat ang mga ito'y bayad sa mga upahang babae ng mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya't iyon ay tatangayin ng kanilang mga kaaway. Dahil dito'y mamimighati ako at tatangis. Lalakad akong hubad at nakayapak. Mananaghoy akong gaya ng mga asong gubat at mananangis na tulad ng mga kuwago, sapagkat ang sugat ng Samaria ay hindi na gagaling. Ito rin ay kakalat sa buong Huda, papasok sa pinto ng Jerusalem na tirahan ng aking bayang pinili. Huwag ninyong ibalita sa Gat ang ating pagkatalo. Huwag ninyong ipapakita sa kanya ang inyong pagtangis. Sa bayan ng Afra kayo maglupasay. Mga taga-Safir, magpabihag kayo at hayaan ninyong kayo'y itapong nakahubad at kahiya-hiya ang kalagayan. Mga taga-Zaanan, huwag kayong umalis sa inyong lungsod. Sa pamimighati ng Bethesel, malalaman ninyong hindi na ito maaaring pagkanlungan. Ang mga taga-Marot ay nababalisang hinihintay ang saklolo, sapagkat malapit na sa Jerusalem ang kapahambakang ipinadala ni Yahweh. Kayong mga taga-Lakis, isingkaw ninyo sa mga karwahe ang mabibilis na kabayo, sapagkat tinularan ninyo ang mga kasalanan ng Israel at kayo ang nag-akay upang magkasala ang Jerusalem. At ngayon, mga taga-Huda, magpaalam na kayo sa bayan ng Moreset Gat. Walang maaasahang tulong ang mga hari ng Israel mula sa bayan ng Aksib. Mga taga-Maresa, ipapasakop kayo ni Yahweh sa inyong kaaway. Ang mga pinuno ng Israel ay tatakas at magtatago sa yungib ng Adulam. Mga taga-Huda, gupitin ninyo ang inyong buhok bilang pagluluksa sa mga anak ninyong minamahal. Ahitan ninyo ang inyong mga ulo gaya ng mga agila, sapagkat ang mga anak ninyo'y inagaw at dinalang bihag. Kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan, at maagang bumabangon upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Kapag nagustuhan nila ang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito. Inaapi nila ang mga tao sa pamamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsam ang kanilang mga ari-arian. Kaya nga, sinasabi ni Yahweh, paparusahan ko ang sambahayang ito at walang sinumang makakatakas dito. Hindi na kayo muling makapagmamataas pagkaraan ng araw ng inyong kapahamakan. Sa araw na iyon ay kukutsiin kayo ng inyong mga kaaway sa pamamagitan ng pag-awit tungkol sa inyong kasawian. Ganap na kaming nawasak. Inalis na ni Yahweh ang aming karapatan sa mga lupaing bahagi ng aming sambahayan at pinaghati-hati ang mga ito sa mga bumihag sa amin. Kaya't kapag dumating na ang panahong ibabalik na ni Yahweh ang lupain sa kanyang bayan, wala na kayong bahagi dito. Sasabihin nila, huwag kang magpahayag. Huwag mong ipahayag ang gayong mga bagay. Hindi kami ilalagay ng Diyos sa kahihiyan. Sa palagay mo ba'y hinahatulan ang sambayanan ng Israel? Ubus na ba ang pasensya ni Yahweh? Talaga bang magagawa niya yon? Hindi ba't mabait siya sa mga gumagawa ng matuwid? Sumagot si Yahweh, subalit sinasalakay ninyo na parang kaaway ang aking bayan. Nagsisiuwi sila mula sa digmaan na ang akala'y ligtas sila sa kanilang bayan. Ngunit naroon pala kayo at naghihintay upang sila'y hubaran. Itinaboy ninyo ang mga kababaihan ng aking bayan mula sa kanilang mga tahanang pinagyayaman. Lubusan ninyong pinagkait ang aking pagpapala sa kanilang mga anak. Maghanda kayo at umalis dito. Hindi naligtas ang dakong ito para sa inyo. Sinumpa na ng inyong mga kasalanan ang dakong ito at ito'y wawasakin. Ang gusto nilang propeta ay iyong nagpapahayag ng kasinungalingan at pandaraya at nagsasabing, sasagana kayo sa alak. Gayon man, darating ang panahon na kayong mga naiwan sa Israel ay titipunin ko. Pagsasamasamahin ko kayo tulad ng mga tupa sa kawan. Gaya ng pastulang puno ng mga tupa, ang inyong lupain ay mapupuno ng mga tao. Magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila at palalayain sila mula sa pagkabihag. Magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuang lunsod at magiging malaya. Si Yahweh mismo na kanilang hari ang sa kanila'y mangunguna. At sinabi ko, makinig kayo, lahat ng mga pinuno ng Israel. Katarungan ang dapat ninyong pairalin, ngunit ayaw ninyo ng mabuti at ang nais ninyo'y kasamaan. Binabalatan ninyo ng buhay ang aking bayan at unti-unting hinihimay ang kanilang mga laman. Kinakain ninyo ang kanilang laman. Binabakbak ang kanilang balat. Binabali ang mga buto at tinatadtad na parang karneng iluluto. Darating ang araw na kayo'y dadaing kay Yahweh, ngunit hindi niya kayo tutugunin. Hindi niya kayo papakinggan dahil sa inyong mga kasamaang ginawa. Ganito ang sinasabi ni Yahweh tungkol sa mga bulaang propeta na naging dahilan ng pagkaligaw ng bayang Israel. Nangangako sila ng kapayapaan sa mga nagsusuhol sa kanila, ngunit pinagbabantaan nilang didigmain ang ayaw magsuhol sa kanila. Sasapit ang gabi, ngunit hindi kayo magkakaroon ng pangitain. Lalaganap ang dilim subalit hindi kayo tatanggap ng pahayag mula sa Diyos. Lulubog na ang araw para sa mga propeta. Malagim ang kahihinatnan nila. Mapapahiya ang mga manghuhula. Pagtatawanan ang kanilang mga pahayag sapagkat hindi na sila sinasagot ng Diyos. Subalit ako'y puspos ng kapangyarihan ng Espiritu ni Yahweh, ng katarungan at kapangyarihan upang ipahayag sa mga Israelita ang kanilang mga kasalanan. Makinig kayo, lahat ng mga pinuno ng Israel. Nasusuklam kayo sa katarungan at binabaluktot ninyo ang katuwiran. Itinayo ninyo ang Zion sa pamamagitan ng pagpatay. Itinatag ninyo ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan. Ang kanyang mga pinuno'y nagpapasuhol muna bago humatol. Nagpapaupa ang mga pari para magturo at ang mga propeta namay nang huhula dahil sa salapi. Gayunman, umaasa sila kay Yahweh at sinasabi, nasa kalagitnaan natin si Yahweh, kaya walang kasamaang darating sa atin. Kaya't dahil sa inyo, ang Zion ay bubungkalin tulad ng isang bukirin. Magiging isang bunton ng gumuhong bato ang Jerusalem. At ang burol na kinatatayuan ng templo'y magiging gubat. Darating ang panahon na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa lahat ng burol at dudulog dito ang maraming bansa. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, hali kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas. Sapagkat magmumula sa Zion ang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng katarungan sa lahat ng lahi. Kaya't gagawin nilang talim ng araro ang kanilang mga tabak at karit naman ang kanilang mga sibat. Mga bansa'y di na mag-aaway at sa pakikidigmay di na magsasanay. Sa halip, bawat tao'y mamumuhay ng payapa sa kanyang ubasan at mga puno ng igos. Wala nang babagabag sa kanila sapagkat ito ang pangako ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kahit na magpatuloy sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan ang lahat ng bansa, kami kay Yahweh na aming Diyos lamang sasamba magpakailanman. Sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahong titipunin ko ang mga napilayan at ang mga binihag, gayon din ang aking mga pinarusahan. Ang mga pilay na nalabi ay bibigyan ko ng bagong buhay at ang mga itinapon ay gagawin kong isang malakas na bansa. Akong si Yahweh ang maghahari sa kanila buhat sa bundok ng Zion sa araw na iyon at magpakailanman. At tungkol naman sa iyo, burol ng Zion, kung saan binabantayan ng Diyos ang kanyang bayan, gaya ng isang pastol, ikaw ay muling magiging sentro ng kaharian katulad noon. Bakit ka dumaraing ng malakas? Wala na bang haring mangunguna sa iyo? Namatay na ba ang tagapayo mo? Kaya't namimilipit ka sa sakit tulad ng isang babaeng malapit ng manganak? mamilipit kayo't dumaing dahil sa matinding sakit, mga taga-Jerusalem, sapagkat aalis kayo sa lunsod at maninirahan sa kabukiran. Itatapon kayo sa Babylonia, ngunit kukunin muli roon. Ililigtas kayo ni Yahweh mula sa kamay ng inyong mga kaaway. Maraming bansa ang nag-aabang upang salakayin ka. Sinabi nila, wasakin natin ang Zion. Panoorin natin ang kanyang pagkawasak. Ngunit, hindi nila alam ang iniisip ni Yahweh. Hindi nila nauunawaan ang kanyang layunin. Sila'y kanya lamang tinitipon upang parusahan, gaya ng ginapas na trigo upang dalhin sa giikan. Mga taga-Jerusalem, humanda kayo at parusahan ninyo ang inyong mga kaaway. Gagawin ko kayong kasinlakas ng isang toro na ang sungay ay bakal at tanso naman ang mga paa. Dudurugin ninyo ang maraming bansa. Ang mga kayamanang nasamsam ninyo ay ihahandog ninyo sa akin na Panginoon ng buong mundo. Mga taga-Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hukbo sapagkat kinukubkob na tayo ng mga kaaway. Sinasalakay na nila ang pinuno ng Israel. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa iyong angkan ang isang mamumuno sa Israel. Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong una, noong unang panahon pa. Kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos, ang mga Israelitang binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh, sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon at sa kanya magmumula ang kapayapaan. Kapag dumating ang mga taga-Assyria upang sakupin ang ating lupain, magsusugo tayo ng sapat na bilang ng pinakamalalakas na pinunong lalaban sa kanila. Sa pamamagitan ng mga sandata ay tatalunin nila ang Assyria na lupain ni Nimrod at ipagtatanggol nila tayo kapag sumalakay ang mga taga-Assyria. Ang mga nakaligtas na Israelita ay maninirahan sa maraming mga bansa. Matutulad sila sa hamog na mula kay Yahweh at para silang ulan na dumidilig sa damuhan. Sa Diyos sila aasa at hindi sa tao. At ang mga Israelitang naiwan sa mga bansa ay magiging parang leon na maghahanap ng pagkain sa kagubatan. Lulusubin nila ang mga kawa ng tupa at lalapain sila. Walang sinumang makakapagligtas sa mga tupa. Sasakupin at papatayin ng Israel ang kanyang mga kaaway. At sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, aalisan ko kayo ng mga kabayo at sisirain ko ang inyong mga karwahe. Gigibain ko ang inyong mga lunsod at ibabagsak ang matitibay ninyong tanggulan. Wawasakin ko ang inyong mga agimat at mawawala na rin ang mga manghuhula. Wawasakin ko ang inyong mga diyos-diyosan at mga haliging itinuturing ninyong sagrado. At hindi na kayo sasamba sa ginawa ng inyong mga kamay. Dudurugin ko rin ang inyong mga Diyos-Diyosang Asherah at iguguho ang inyong mga lunsod. Ibabagsak ko sa inyo ang aking poot at isasagawa ang aking paghihiganti sa mga bansang hindi sumunod sa akin. Pakinggan ninyo ang paratang ni Yahweh laban sa Israel. Tumayo kayo, O Yahweh, at ilahad ninyo ang inyong paratang. Hayaan ninyong marinig ng mga bundok at ng mga burol ang inyong sasabihin. Mga bundok, mga di natitinag na pundasyon ng daigdig, pakinggan ninyo ang paratang ni Yahweh laban sa Israel na kanyang bayan. Sinabi niya, "Bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo? Paano ba ako naging pabigat sa inyo? Inilabas ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Isinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Bayan ko, gunitain ninyo ang plano ni Balak na hari ng Moab at ang tugon sa kanya ni Balaam na anak ni Beor at ang nangyari mula sa Sittim hanggang sa Gilgal. Alalahanin ninyo ang mga ito at malalaman ninyo ang ginawa ni Yahweh upang iligtas kayo. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan? Magdadala ba ako ng guyang isang taon ng gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libo-libong tupa o umaapaw na langis ng olibo? Ihahandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh."
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa Magandang Balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.

Maraming maraming salamat sa Panginoong Diyos sapagkat ang kanyang biyaya ay bago tuwing umaga. Bawat araw, bawat oras, bawat sandali, ipinapagpasalamat natin sa Panginoong Diyos dahil siya ay mabuti, siya ay tapat. Kaibigan, kumusta ka? Ako ang iyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Once again, ito ang ating global cast ng Life is Beautiful para sa buong global barangay. Para sa lahat ng mga nakikinig sa atin online, anywhere in the world, o kaya naman yung nakikinig pa sa PM Radio at sa mga radio, nais po nating patuloy na ibahagi ang mga awiting ito at syempre mga paalaala para mapagyaman ang ating pananampalataya at tayo po ay magpasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan.

Sa buong ministeryo ng Panginoong Jesus, siya ay nangaral. At kung atin pong isasummarize ang kaniyang pangangaral, makikita po natin na binibigyang diin dito ang pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat at pag-ibig sa kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At ganoon din para sa mga mananampalataya, para sa kaniyang mga alagad, ang pag-iibigan sa isa't isa kagaya ng pag-ibig niya sa atin. So tatlo po iyon, pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat, pag-ibig sa kapwa-tao gaya ng ating sarili o ng pagmamahal natin sa ating sarili, at pag-iibigan ng mga magkakapatiran gaya ng pag-ibig ni Jesus sa atin. At ipinakita po niya ang kaniyang mga ipinangaral na yan sa pamamagitan ng kaniyang mga ginawa. Siya ay nagpupunta sa templo, siya ay nangangaral, siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos, siya ay nananalangin mag-isa, siya ay nananalangin sa publiko. At ang paggalang pagrespeto sa Diyos na ipinakilala niya sa atin bilang Ama natin sa langit, sinasamba niya ang pangalan ng Diyos Ama sa langit at siya ay naparito bilang anak ng Diyos upang sundin ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Pag-ibig sa Diyos ng higit sa lahat. Nawa mga kaibigan, ang atin pong pag-ibig sa Diyos ay maging tunay nga na higit sa lahat, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa isip, kung hindi ganoon din sa gawa. Ipinakita rin po ng Panginoong Jesus ang pag-ibig sa kapwa gaya ng sarili, hindi lamang sa kanyang mga katuruan kagaya ng ang mabuting Samaritano, ang alibughang anak, hindi lamang sa kaniyang mga itinurong talinhaga, kung hindi even doon sa kaniyang pagmamalasakit, even to those whom he reached out to. Makikita po natin sa mga ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siya ay nakitungo doon sa mga tinatawag nating vulnerable o mga mahihina, doon sa mga nangangailangan, doon sa mga dinidiscriminate o ineetsapwera ng lipunan o ng relihiyon. At kanyang pinakitunguhan, mapalalaki, mapababae, mapa may pinag-aralan, relihiyoso, o kaya naman ay mga pangkaraniwang tao, lalo't higit ang mga mahihirap at nangangailangan. Ipinakita po natin sa mga halimbawa na yan ang naging pagpapakita ng Panginoong Jesus ng pag-ibig sa kapwa gaya ng sa sarili. Sa panahon natin ngayon, tinatawag ko nga na global barangay. Ang mga Pilipino kasi mula sa mga barangay sa Pilipinas, nasa iba't ibang mga lugar na ng mundo, ay para tayong isang malaking barangay all over the world, kaya tayo po ay may pagkakataon na ipakita sa global barangay ng mga pare-parehong Pilipino at sa buong mundo, international barangay. Pwede po nating ipakita ang pagmamahal ng Panginoong Jesus sa kanila sa pamamagitan initially ng pag-ibig natin sa ating kapwa, sa ating mga kapitbahay sa international barangay at sa global barangay, kagaya po ng pag-ibig natin sa ating sarili. At syempre, kung meron tayong mga kapatid sa Panginoon, anumang lahi, mga kapatid kay Kristo, anumang lahi, anumang edad, nasaan mang bansa, ang utos naman sa atin ng Panginoong Jesus, sabi niya, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Sacrificial kind of love. Mamaya po, balikan natin yung idea na yan at magpatuloy naman tayo ngayon sa ating pagbubulay-bulay sa pamamagitan ng mga awitin.

Ang mga mabubuting ginagawa mo ay magbubunga rin ng kabutihan para sa iyo. Paalaala ng Galatians chapter 6 verse 9, "And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart." Ako ang iyong kaibigan, Eric C. Maliwa. Thank God, for life is beautiful.

0: Siyempre, palagi tayong nagpapasalamat dahil sa mga awitin na ating napapakinggan. Maraming salamat sa mga composers, maraming salamat sa mga arrangers, maraming salamat sa mga tumugtog at maraming salamat sa mga kumanta. Praise the Lord sa kanilang pagpapagamit ng kani-kanilang mga talento para tayo mabless sa pamamagitan ng mga awiting iyan. Ano mang lahi, Pilipino man o hindi, ang mga awiting ito pinipili po natin para sa kabuuan ang ating global cast ng Life is Beautiful ay maging edifying, nakapagpapatatag para sa bawat isa. Magbabalik po tayo.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, visit tayo ng febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.

Ang Life is Beautiful ay inihahatid sa inyo ng FEBC Philippines. Siyempre, maraming salamat sa ating mga kasama para itong ating mga contents ay maging available para sa bawat nakikinig sa radyo o kaya naman para sa mga nakikinig online. Maraming salamat kay Reggie, maraming salamat kay Benjo, kay Jonathan Benaya, ganun din kay Nat. At siyempre, maraming salamat sa iyo na nakikinig dahil hindi tayo kumpleto kung wala kayo ng mga kasama natin, mga kasama nating nakikinig ngayon. At ganun din siyempre, ang lahat ng ating mga musicians, ang mga nagpaparinig ng mga awiting iyan na nai-record kahit noon pa man hanggang ngayon nabe-bless tayo. Kasama po ninyo ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia.

sa atin pong mga napapagbulay-bulayan dito sa Life is Beautiful. Kanina ay ating napakinggan ang sinasabi po nating ideas patungkol sa mga commandments ng Panginoong Jesus. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili, at sabi niya sa kanyang mga alagad, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, ibigin ninyo ang isa't isa gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Itong pag-ibig ng Panginoong Jesus para sa kanyang mga alagad ay sacrificial kind of love. At maalala po natin, sa John chapter 15, sinabi ng Panginoong Jesus, wala nang hihigit pa sa pag-ibig kung saan ibinigay ng isang kaibigan ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Tayo po ay hindi na itinaturing o hindi na tinatawag na disipulo kundi mga kaibigan. Yan ang sabi ng Panginoong Jesus. At kanyang ibinigay ang kanyang buhay para sa atin na kanyang mga alagad. So ang kanyang bagong utos, sabi niya noon, ano, ay ibigin ninyo ang isa't isa na mga kaalagad ninyo kagaya ng pagmamahal ko sa inyo. Isinakripisyo ko ang buhay ko para sa inyo. Bilang mga magkakapatid, tayo po ay hindi lamang basta-basta church mates. Tayo po ay tinawag ng Panginoong Jesus para magmalasakit sa isa't isa. Kung gaano po ito kalalim, kung gaano po ito kalawak, ay dapat nating patuloy na ipinapanalangin at ginaganap, ipinapakita sa ating pamumuhay bilang mga magkakapatiran. Papaano mo ipinapakita ang sacrificial love o isang pagmamahal na mapagsakripisyo sa iyong kapatiran, sa iyong kapwa Kristiyano? Mga kaibigan, ito po ay para sa bawat isa at pinapanalangin sa gabay ng Banal na Espiritu kasi siyempre may iba-iba tayong mga sitwasyon sa ating global barangay. Tayong mga magkakapatid sa Panginoon, iba-iba ang kalagayan, iba-iba ang contexts. Kung papaano natin susundin itong sinasabing mapagsakripisyong pagmamahal at pagmamalasakit sa ating kapatiran, idalangin natin sa Holy Spirit na tayo po ay gabayan upang hindi lamang natin sabihin sa salita at sabihin sa isip, kundi maipakita rin natin ang sacrificial kind of love sa ating kapwa Kristiyano sa pamamagitan ng ating paggawa.

May magandang layunin ng Panginoon para sa buhay mo. Inaanyayahan kita na taus-pusong manalangin ng ganito. Panginoong Diyos, kinikilala ko po na ako ay isang makasalanan. Nagsisisi po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Diyos, nanunumbalik po ako sa inyo. Panginoong Hesukristo, sumasampalataya po ako na kayo ang bugtong na anak ng Diyos. Isinusuko ko sa inyo ang aking puso, ang aking isip, ang aking kaluluwa, ang aking buong buhay. Panginoong Hesukristo, tinatanggap ko po kayo sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Espiritu Santo, pumasok po kayo sa aking pagkatao at tulungan ninyo ako na maging mabuting anak ng Diyos. Amen.

Maraming maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagsama sa ating global cast ng Life is Beautiful. Maraming salamat sa bawat isa na patuloy na nagtataguyod ng mga gawain ng FABC Philippines. Maraming salamat sa mga content creators ng FABC Philippines. Maraming salamat din sa inyo. Pinahihintulutan nyo na mag-volunteer ako ang inyong lingkod. Ilang mga taon na nga ba akong volunteer simula nung nag-retire tayo sa Pilipinas, ano? Siguro mga mahigit ano na, maglalabing 5 taon na rin na volunteer support natin sa FABC Philippines itong global cast ng Life is Beautiful. Nadagdag pa yung Hardin ng Panalangin tuwing Lunes. At syempre, yung sa DZFE, yung Inspirations. Maraming maraming salamat sa bawat isa na binibigyan po ninyo ng pansin itong ating mga efforts na kagaya nito para ma-share sa iba at maging pagpapala sa iba na mga nakikinig. Sa panahong ito ng AI, ay hindi po AI itong ginagawa natin. Talagang actual ministry po natin ito. At salamat sa Panginoon sa kanyang encouragement na ibinibigay sa atin. Maraming maraming salamat po sa bawat isa na patuloy na nananalangin para sa ministry natin. At minsan pa, sa Diyos po, ibinibigay natin ang lahat ng luwalhati, pasasalamat at papuri. Mula po dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lang sa ating Facebook page na Maging Ubas at sa ating YouTube channel na The Grape City Media. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless you.

0: na tayo ay maghirap, samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan. Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, "Ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay." Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ito ang Hardin ng Panalangin.

Isang matagumpay na linggo sa iyo, kaagapay. Patuloy po nating purihin at sambahin ang ating Diyos na buhay sapagkat nananatili siyang tapat sa lahat ng pagkakataon. Kaagapay, bago po tayo magtungo sa ating mga churches o ating mga bahay panambahan ngayong araw, maganda po na tayo muna ay magsama-samang dumulog sa ating Diyos sa pananalangin. Pastor Ronald Llobrera po ito para sa Hardin ng Panalangin. Tayo po ay broadcasting mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan at napapanood po tayo sa Facebook Live at YouTube ng DZAS. Ganon din sa ating 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Kaagapay, tayong lahat ay dumulog muna sa Diyos sa pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagpupuri sa inyo. Patuloy namin kayong dinadakila at pinararangalan sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at ipinagkakatiwala din namin sa inyo ang aming mga buhay, Panginoon, ang aming mga puso sa aming pagdulog sa inyo sa araw na ito, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami at patuloy na kayo ang maging kalakasan namin, ang inyong gabay, Panginoon, ang magsilbing lakas namin, magsilbing mata namin, Panginoon, at karunungan namin sa amin pong paglilingkod. Maraming salamat at pinagkakatiwala namin sa inyo ang bawat kaagapay namin ngayon, anuman ang kanilang ginagawa at yung iba po ay naghahanda na patungo po sa kanilang simbahan. Naway ang inyong kapangyarihan, ang inyong kagalakan at kapayapaan ay sumaaming lahat, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat. Binabalik namin sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. At sa mga ibang mga kamanggagawa natin mula Lunes hanggang Webes dito po sa Hardin ng Panalangin. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan dyan po sa ibaba. Alam nyo po, masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na kayo po ay nakakasama sa atin pong programa, at masaya kami na ilapit ang inyong mga panalangin kahilingan sa Panginoon. Sakali naman, kaagapay, na yung iba po hindi na po mabasa lahat, no, yung inyong ipinapadalang prayer request, umasa po kayo na kahit po sa aming mga personal prayer and devotion, amin pong ilalapit yan, amin pong ipagpipray lahat ng yan. At sa mga katugunan po ng ating mga panalangin, maaari nyo pong ipadala sa amin ang ating pasasalamat, testimonies, and yung pong answered prayers para po sabay-sabay nating ipagpasalamat yan sa ating Panginoon. Sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon, kaagapay, samahan mo ako. At ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong araw ay patungkol sa buhay na binago ng Panginoon. Ang sabi sa Efeso kabanatang 2 sa mga talatang 1 hanggang 10, nung una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan,
kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Niligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa at inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kagapay, gusto ko rin balikan muna kung natatandaan natin yung kwento sa aklat ng Marcos, Kabanatang 5. Sa mga talatang 1-20. Ito yung kwento ng lalaking inaalihan ng masamang espiritu. At nang tinanong siya ni Jesus kung sino siya, siya ay sumagot ng legion o pulutong. At sa tulong at kapangyarihan ng Panginoong Jesus, nagkaroon ng lalaking ito ng total freedom. Amen. Kakaiba, matindi talaga ang Panginoong Jesus kapag nag-command, matinding pagbabago at magkakaroon ng kaibahan, crossover o buhay na binago. Tama ka, Agapay. Nagkaroon ng crossover. At ano ba ang crossover? Ito ay paglilipat mula sa isang lugar papunta sa isa pang lugar. Tila bagang nauuna sa iba at iba sa nauuna, totally changed, nagiging iba talaga. Kaagapay, nais kong malaman mo sa araw na ito ang isang mahalagang bagay. I want you to know that the virtue of the Lord is making a difference. Virtue means quality, asset, or good point. Ngayon, kaagapay, ang tanong, paano ba maging iba? How to make a difference? Kanino at saan dapat tayo kakaiba? Una, tayo ay iba sa mga taong mayroong may maruming kalooban. Dapat kaiba tayo sa kanila, hindi natin sila katulad. Ang sabi sa Efeso Kabanatang 2, Talatang 2, sinunod o sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Kaagapay, ito yung mga taong suwail, mga taong taksil at walang pakialam sa kilos o pangungusap ng Panginoon. Sa New International Version, ang sabi, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. Doon daw sa mga disobedient o suwail pala, kumikilos na sa kanila ang diablo o ang kaaway. Ito ang nakasulat sa aklat ng Unang Timoteo, Kabanatang 4, sa mga talatang 1-2. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuroang ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Kaya dapat maging iba talaga tayo sa takbo ng mundong ito. Huwag tayong makiayon, maging matalino tayo sa ating pamumuhay. Mag-ingat tayo sa mga taong nakakausap at nakakasalamuha natin. Meron talagang mga deceiving spirits, mga manlilinlang at wala silang gagawin kundi ilayo ka sa calling mo
sa tawag ng Diyos sa'yo. Mag-ingat ka kaagapay. Di mo lang napapansin habang nagiging malapit ka sa mga taong ito, may mga inilalagay na sila sa puso at isip mo. Ganyang kumilos ang kaaway. Kaya tayo ay pinapayuhang mag-ingat sa mga taong may maruming kalooban. Kaagapay, walang masama sa pakikipagkapwa. Kailangan natin yan. Subalit huwag nating kalilimutan na maaari ka ring mapahamak kung hindi ka mag-iingat. Marami nang napahamak dahil sa maling pakikipagkapwa o yung tinatawag nilang pakikisama. Kaagapay, maaaring matanong mo, Pastor, paano ba malalaman na mayroong maruming kalooban yung taong malapit sa akin? Madali lang. Madali lang yan malaman, kaagapay. Kung alam mo sa sarili mo o transparent ka at malinis ka sa harapan ng Diyos at hindi kayo pareho, mag-ingat ka na, mag-alala ka na. Ipagpapatuloy natin to sa susunod na mga pag-uusap natin. Sa Diyos ang papuri.

0: sa diwa ng pagkakaisa. Ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan.
1: Si Pastor Melvin Pascual ng Open Door Baptist Church Karuhatan, tayo po ay manalangin. O dakila namin Diyos na mapagpala sa lahat, malapit po kami sa iyo at patuloy namin itinataas sa iyo ang bawat Christian churches sa buong bansang Pilipinas. Nagpapasalamat po kami o Diyos sa buhay ng mga pastor, ng mga ebanghelista, ng mga misyonero at ng mga manampalataya na sa iyong biyaya ay nanatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok, sa mga kahirapang pang-ekonomiya at yung pong nangyayaring espiritual na labanan. Salamat sa patuloy na pagpapahayag ng Ebanghelyo at patuloy na kakarinig ng mabuting balita ng pagliligtas kay Kristo Jesus. Salamat po Diyos. Kaya naman, aking panalangin, patuloy niyo pong ingatan ang bawat kapulungan ng bawat churches. Nandun nawa ang iyong patuloy na paghawak sa buhay ng bawat lingkod mo, mga pastor, at ang pagkakalob mo ng karunungan, ng integridad at tibay na loob. Patuloy mong pagalingin mga pusong wasak, ibalik ang mga naligaw at aliwin ang mga inuusig dahil sa kanilang pananampalataya. Bigyan niyo po ng kapangyarihan ng iyong bayan para sa gawin ang gawain ng dakilang utos ng Great Commission. Bigyan niyo po sila ng tapang upang abutin ang mga naligaw, turuan ang mga bagong mga manampalataya at magtatag ng mga bagong kapulungan ng mga churches sa bawat dako, bawat lugar. At nawa o Diyos, dinideklara po namin ang inyong mga pangako sa bawat Christian churches ng Pilipinas, ang mga pintuan ng halos hindi magtatagumpay laban sa kanila. Nawa dumating ang inyong kaharian at ang inyong kalooban ay maganap sa magandang bansang ito na gaya na sinabi mo sa iyong salita. Nawa'y maging liwanag sa lahat ng bansa ang bansang Pilipinas, isang bansang nagpapadala ng Ebanghelyo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen.
2: Sa sandaling ito kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Samahan mo ako sa pananalangin kaagapay. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyo, dinadakila namin kayo at niluluwalhati sa aming mga buhay. Kalakip nito ang aming patuloy na pagpapakumbaba at pag-amin sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Patawarin niyo po kami at linisin, Panginoon. At sa aming pong pagdulog sa araw na ito, nilalapit namin sa inyo, Panginoon, ang mga panalangin kahilingan ng aming mga kaagapay. Aking dinadalangin, Lord, si Lizelle Domingo, Panginoon. Ang aming panalangin ay kaligtasan at proteksyon, kasama na po ang paggabay sa kanyang buong pamilya. Ganun din ang kagalingan sa mga karamdaman nila, Panginoon. Lord, patuloy ko rin itinataas sa iyo si Ninette Palencia. Lord, ang aming panalangin ay para sa kanyang pinsan na si Ligaya Colina, sa kanyang karamdaman na siya po ay may sakit sa puso. At alam namin na kayo po magbibigay sa kanya ng kagalingan sa lalong madaling panahon ayon sa inyong kalooban. Panginoon, ipinagpe-pray din namin si Nars Scott Lord na matanggap na po siya sa trabaho, Panginoon, na kanyang inapplyan. Ganon din po kay Rez Nazareth Apostol, kagalingan po para sa aming kapatid na ito, Panginoon. Lord, si Rica Ditote, Lord, ang aming prayer, Panginoon, ay maalis na po yung sakit sa kanyang likuran, Panginoon. Kayo po magbigay sa kanya ng kagalingan. Ganon din, amin ipinagpipray, Panginoon, si Rica or si Mylene Duran, Panginoon, at good health and financial provision para sa aming kapatid na ito, o Diyos. Amin din pong idinadalangin sa oras na ito si Robby Montemayor Nocum, Panginoon, para sa kanilang negosyo, pagpalain niyo, Panginoon, at yung kanyang anak na si Melissa May, Lord, ay patuloy na kayo, o Diyos, sa mag-iingat sa kanila at hayaan niyo, Panginoon, na ang kanilang kalusugan lagi ay nasa maayos, Panginoon. Lord, ganun din kay Baby Adriano, Lord, ang kanyang panalangin ay healing o complete healing para sa kanyang kapatid sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amin pong idinadalangin din, Panginoon, sa oras na ito, si Biring Villanueva, Lord, yung kanyang panalangin ay para kay Pastor June Prodigalidad, Lord, sa kanyang heart failure, Lord. Kayo po, Diyos, ang patuloy pong magpagaling sa kanya at kayo po, Diyos, ang pagbigay sa kanya ng kalakasang physical sa anumang karamdaman na mayroon ang aming kamanggagawang ito, Panginoon. Lord, patuloy namin inilalapit sa inyo si Nanay Arsenia Calion. Panginoon, pagpalain niyo po si Nanay Arsenia Calion at ang kanyang buong pamilya, anuman ang kanyang sitwasyon, anuman ang kanyang pinagdadaanan, kayo po ang kanyang maging kalakasan, Panginoon. Ganon din kay Sister Mila Pascua, pagpalain niyo po ang buong Pascua family, Lord. Ipinagpipray din namin si Sister Evangeline Gailo sa kanya pong chemotherapy, Panginoon, at aming patuloy na ipinagkakatiwala sa iyo na kung natapos niya na po yung session ng kanyang chemotherapy ay ang pagbabalik ng kanyang magandang kalusugan at kalakasan physical ay amin pong hinihiling sa inyo, Panginoon. Lord, patuloy ko inilalapit sa inyo ang aking mga kapatid sa pananampalataya, ang aming mga kaagapay dito sa FEBC, Panginoon, si Brother Epifanio Salvador, pagpalain niyo po ang aming kapatid na ito sa kanyang paglilingkod, sa kanya pong pamilya, Panginoon, ingatan niyo po silang lagi. Ganun din kay Sir Nonito Miranda and Sister Marilyn Miranda, dyan po sa Silang, Cavite. Lord, i-bless niyo po yung kanilang mga business, ang kanilang mga anak, kanilang pamilya, pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, patuloy ko rin tinataas si Brother Engineer Romeo David, Panginoon, pagpalain niyo po siya at ang kanyang buong pamilya. Ganon din po kay Brother Leo Abisamis, Panginoon. Kayo, Diyos, ang mag-bless sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Praying din po para kay Sister Evelyn Tagod, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buong Tagod family, anuman yung mga pinagdadaanan nilang challenges, lalo na po sa kanyang pamilya, Lord, ay malampasan niya po ito at mapagtagumpayan, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong katugunan. Patuloy ko inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming Tita Abby Dailo, Panginoon. Good health para sa kanya at ang kanyang buong pamilya. Si Sister Anna Victoria Tutel, yan po sa Middle East, Lord, patuloy niyo siya i-bless. Ingatan at ang buong Tutel family ay makaranas ng inyong pagkalinga, pagyakap, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Akin din pong idinadalangin ng aking kamanggagawang Pastor Jose Tulios sa kanyang patuloy na paglilingkod sa inyo, pagtulong sa mga manggagawa mo, Panginoon. Pinagpapasalamat namin ang kanyang buhay sa inyo at patuloy niyo siyang pagpalain. Ganon din, Panginoon, si Sister Telma Manjares, Panginoon, patuloy niyo siya ingatan, bigyan ng kalakasan sa lahat ng pagkakataon. Amin din pong idinadalangin si Mami Auring Sumulong, Panginoon, i-bless niyo po si Mami Au sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang mga negosyo at ang kanyang buong pamilya. Akin din po ipinagpipray si Pastor Pablo Marquez and Nanay Biring. Patuloy na kayo, Diyos, ang magbigay sa kanila ng kalakasang pisikal sa lahat ng pagkakataon at gamitin niyo sila patuloy na maging daluyan ng inyong pagpapala para sa iba. Lord, amin ding idinadalangin si Sister Nora Canciela. Lord, i-bless niyo po ang buong Canciela family. Ganon din kay Sister Colazon Hulandes, Panginoon, at Sister Lilia Guerrero. Panginoon, maraming salamat sapagkat kayong tumutugon sa lahat ng mga panalangin. Hindi kayo nagkukulang sa lahat ng pagkakataon, nananatili kayong tapat sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Diyos. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang araw ng aming pagsamba. Ingatan niyo po ang aming mga churches, Lord. Patuloy na pinagkakatiwala namin ang bawat pastor, ang bawat preachers na maghahatid ng inyong mga salita sa oras pong ito. Lord, i-anoint niyo po sila. Kayo po, O Diyos, ang maparangalan sa kanilang buhay at abang sila ay nagsasalita na sa kanilang simbahan. Mga pastors na ito, ang aming dalangin na makatulong yung salita mo sa lahat ng mga taong nakakapakinig at magbubukas ng kanilang mga puso para marinig ang iyong mga salita. Lord, maging blessing ito para sa lahat, Panginoon. Ganon din ang buong mga ministry na aming gagawin, ang music team sa pag-aawitan ngayong araw. Panginoon, naway madala ang buong congregation sa tunay na pagsamba at pagpupuri sa inyo sa pamamagitan ng mga awit sa aming mga simbahan. Panginoon, maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Yung iba po ay patungo sa kanilang simbahan. Ang katagumpayan, ang kagalakan at kapayapaan ay maranasan naming lahat. Sa iyo namin binabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radio at online. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: DZAS, FEBC, Radyo TV.

0: Sampayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Karunungang Buhay, kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
4: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko munang batiin ng belated happy birthday ang aming apo doon sa New Zealand na si Polo Umali. Gayun din ay belated happy birthday sa aming pamangkin na si Kiara Sevilla at sa aking inaanak sa Binyag na si Sam Legaspi. Advance happy birthday din sa aming kaibigan at leader, isa sa mga leader ng Christian Solidarity Fellowship, si Doc Mahala Mateo Maborang. Maligayang kaarawan sa inyong lahat. Nais ko ring batiin ang ating mga avid listeners, happy listening, kina Ati Revy Soriano, Evangeline Manggubat, Epifanio Salvador, Ronald Yang at Loida Sacramento.

Napakahalaga sa atin ng prinsipyo ng pagiging patas o fairness. Kung tayo'y nagtrabaho ng 8 oras, inaasahan natin na tayo'y suswelduhan ng 8 oras. Kung may isang nagtrabaho ng mas matagal at mas mahirap kaysa ating ginawa, hindi tayo magrireklamo kung mas malaki ang kanyang tatanggapin kaysa atin. Kung may isang tao na nauna sa atin sa pila, hindi tayo magrireklamo kung ang taong iyon ay uunahing paglingkuran, because that is fairness. Yon ay patas. Pero paano kung nakikita natin na parehas lang ang pagpapalang tinatanggap ng isang taong bago pa lamang sa paglilingkod at ng isang matagal na sa paglilingkod? At narito ang mas mabigat na sitwasyon. Paano kung sa tingin natin ay tila mas pinagpapala ang isang taong kaunti lamang ang ipinaglilingkod sa Diyos kaysa sa isang taong napakaraming ipinaglilingkod sa Diyos? Siguradong sasabihin natin, that's unfair. Yan ay hindi patas. Ito mismo ang sitwasyong ipinakita ni Jesus sa talinghaga tungkol sa mga manggagawa sa ubasan na nasusulat sa Mateo 20:1 hanggang 16 na siyang magiging sentro ng ating pag-uusap. Hayaan ninyong basahin ko ang nasusulat dito sa Mateo 20:1 hanggang 16. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas

ng maagang-maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Na magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Na mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing nagbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Na magkagayoy nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan at sinabi nila, "Isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito na huling dumating samantalang maghapon kaming nagtatrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba?" At sinabi ni Jesus, "Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Sa unang tingin, itong talinghagang ito na aking binasa ay parang tungkol sa pasweldo sa mga manggagawa. Kung ito'y literal na tungkol sa pagpapasweldo, hindi nga patas, unfair. Pero ang talinghaga ay hindi tungkol sa pasweldo, kundi tungkol sa biyaya ng Diyos. Hinahamon tayo ng talinghagang ito na unawain ang tunay na kahulugan ng patas sapagkat itinutulak tayo nito na tanungin, ang kaligtasan ba'y isang bagay na karapat dapat nating tanggapin o ito'y kaloob ng Diyos? Simple lang ang mensahe ng talinghaga. Ang pagliligtas ng Diyos ay hindi gantimpala sa mga taong karapat-dapat para rito. Ito'y handog na biyaya na libreng ipinagkakaloob ng Diyos. Sapagkat ang kaligtasan ay biyaya, maaaring ang kagandahang loob na ito ng Diyos ay gumugulo sa ating sense of fairness o sa ating diwa at konsepto ng pagiging patas. Ngunit naririto ang mga katotohanang dinadala ng talinghagang ating pinag-aaralan. Una, inaanyayahan ng Diyos ang mga tao na pumasok sa kanyang kaharian sa iba't ibang panahon. Sinumala ni Jesus ang talinghaga sa pagsasabing ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Ipinangako ng lalaking ito na may-ari ng ubasan sa mga manggagawa na bawat isa'y uupahan niya ng, sabi dito sa ating testo ay salaping pilak, pero doon sa original ay isang dinaryo.
bawat isa'y uupahan niya ng isang denaryo na katumbas ng isang araw na sweldo ng manggagawa ng panahong iyon. Isang hindi karaniwang bagay ang naganap. Nang mag-aalas 9 na ng umaga, lumabas muli ang lalaki at nakita niya ang ilang kalalakihan na tatayo-tayo lamang sa palengke. Wika niya sa mga ito, "Pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." Pumunta naman at nagtrabaho ang mga lalaking ito. Lumabas muli ang lalaki na mag-aalas 12 ng tanghali at mag-aalas 3 ng hapon at gayon din ang ginawa. Na mag-aalas 5 na ng hapon, muling lumabas ang lalaki na may-ari ng ubasan at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sabi niya sa mga ito, "Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya sa mga ito, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan." Alam niyo, kasiyasiya ang tagpong ito. Ang iba'y inanyayahan sa ganap na alas 6 ng umaga. Ang iba'y alas 9 ng umaga. Ang iba'y ng tanghali na. Ang iba'y alas 3 ng hapon at ang iba'y itong pinakahuli ay alas 5 ng hapon. Lahat sila'y pumasok sa ubasan ngunit hindi sabay-sabay. Sa magkakaibang oras sila nagsimula ng kanilang trabaho. Ipinapaalala nito sa atin na tinatawag ng Diyos ang mga tao sa iba't ibang panahon ng kanilang buhay. Ang iba'y nakatagpo ang Diyos noong bata pa lamang. Ang iba'y nakilala ang Diyos noong panahon ng kanilang kabataan. Ang iba'y noong sila'y may gulang na. At ang iba'y nagkaroon ng relasyon sa Diyos noong sila'y matanda na. May mga taong halos buong panahon ng kanilang buhay ay may malapit na kaugnayan sa Diyos. May iba naman na lumapit lamang sa Diyos matapos ang mahabang panahon ng pagiging alibugha. Tumatawag ang Diyos sa iba't ibang panahon. But God's timing is always perfect. Ito ang isang napakadakilang katotohanang inihayag ng Ebanghelyo. Walang huli sa pagtanggap sa biyaya ng Diyos. It is never too late to respond to God's grace. Nakatagpo ng tulisan sa ibabaw ng krus, kung maalala natin, natagpuan niya sa Jesus sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Nakatagpo ni Pablo si Jesus matapos ang mahabang panahon ng pag-uusig niya sa iglesia. Tumatawag ang Diyos sa tao sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pagkakataon. Ang iba'y madrama ang pagkakatagpo kay Jesus. Ang iba naman ay tahimik lang. Hindi nga maalala kung kailan nakatagpo si Jesus. Ngunit hindi na mahalaga kung kailan. Ang mahalaga'y tumugon tayo sa alok na biyaya ng Diyos. Ikalawa, ang biyaya ng Diyos ay sukdulan, tiyak na mas higit kaysa ating inaasahan. Nang magagabi na, ganito ang iniutos ng lalaking may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala. Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Dito naging mas mahirap unawain ang kwento. Abay, nauna pang inupahan ang mga huling nagtrabaho kaysa mga nauna. At pare-pareho, ang upa na kanilang tinanggap, isang denaryo katumbas ng isang buong araw
na sweldo ng manggagawa ng panahong iyon. Dito naging mahirap unawain ang kwento. Na-imagine nyo ba ang reaksyon ng mga nagtrabaho simula pa lamang ng alas 6 ng umaga? Nang makita nilang inupahan ng isang denaryo ang mga nagtrabaho simula lamang ng alas 5 ng hapon, siguradong sinabi nila sa kanilang mga sarili ang ganito, "Aba, siguradong mas malaki ang tatanggapin nating upa dahil alas 6 pa lamang ay nagsimula na tayo magtrabaho. Patas naman at makatarungan ang kanilang expectation, hindi ba? Mas malaki ang kanilang hirap kaya dapat lang ay mas malaki ang kanilang tanggapin kaysa doon sa maliit lang ang hirap. Pero taliwa sa kanilang iniisip, ang tinanggap nila ay isang denaryo rin gaya ng napagkasunduan. At yun ang dahilan kung bakit sila nagalit. Hindi naman sila dinaya ng may-ari ng ubasan. Ibinigay sa kanila ang upa gaya ng kanilang napagkasunduan. Ang problema ay nakita't napag-alaman nila na ang mga huling nagtrabaho'y pinagkalooban din ng upa na kapareho ng kanilang tinanggap na upa. Dito sinimulang palutangin ng talinghaga ang karaniwang nilalaman ng puso ng mga tao. Hindi tayo nagugulumihanan sa sobrang kabutihan ng Diyos. Nagugulumihanan tayo kapag pinagpapala ng Diyos ang mga tao na sa tingin natin ay hindi karapat-dapat sa pagpapala. Nagagalak tayo kapag tayo'y pinagpapala ng Diyos. Pero nagagalak ba tayo kapag ang mga tao na sa tingin natin ay hindi karapat-dapat tumanggap ng pagpapala ay mas malaki pa ang tinanggap na pagpapala kaysa atin? Ang pumapasok dito ay yung inggit. Ikatlo, hinahamon ng biyaya ang pagkaunawa natin tungkol sa pagiging patas o fairness. Ang mga nagtrabaho ng maaga pa lamang ay nagreklamo sa lalaking may-ari ng ubasan. Ganito ang kanilang wika. Isang oras lang na nagtrabaho ang mga ito na huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Pansinin ninyo ang kanilang lingwahe. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Yun ang ikinagalit nila. Wala naman sa halaga ng upa ang kanilang pansin. Ang pansin nila ay doon sa paghahambing o comparison. Mas mahaba ang aming ipinagtrabaho kaysa kanila. Mas naghirap kami kaysa kanila. Patas lamang na mas malaki ang tanggapin namin kaysa kanila. Hindi ba't naririyan tayo sa kwentong ito? Madalas ay kinukumpara natin ang ating sarili sa iba. Mas mahaba ang ipinaglingkod ko sa Diyos kaysa taong ito. Matagal na akong Kristiyano kumpara sa taong ito. Mas marami ang ginagawa kong pagsasakripisyo para sa iglesia kaysa taong ito. At doon papasok ang mapanganib na pag-iisip. Bakit kailangang mas malaking biyaya ang tanggapin niya kaysa akin? O bakit magkaparehong biyaya lang ang aming tatanggapin? This is unfair. Hindi ito patas. Sa tunay na kahulugan nito, ang biyaya ay hindi resulta ng ating paghihirap. Kung ito'y resulta ng ating paghihirap, hindi na ito biyaya,
ito'y bayad o upa. Kaya't ang ebanghelyo ay malayong malayo sa kahulugan ng merito. Kung sinasabi ng ibang relihiyon na sapat na ang aking ginawa para iligtas ng Diyos, sinasabi naman ng ebanghelyo, wala akong gagawin na sasapat para maging karapat-dapat sa pagliligtas ng Diyos. Ang kanyang pagliligtas ay bunga ng kanyang kagandahang loob at hindi ng mabubuti kong gawa. Ito ang malaking problema ng mga pareseo sa Biblia. Reliyoso ang mga pareseo. At doon sila umaasa, doon sa kanilang religious performance sa halip na sa biyaya ng Diyos. Ika-apat, hindi utang na loob sa atin ng Diyos ang ating kaligtasan. Ganito ang tugon ng lalaking may-ari ng ubasan sa isang nagrireklamong manggagawa. Hindi kita dinadaya. Hindi ba pumayag ka sa upang isang dinaryo? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Naririto ang matinding tanong ng may-ari ng ubasan. Talagang diretso sa puso. Sabi niya, kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Ang tanong na ito'y hindi na tungkol sa isyu ng upa. Ito'y tungkol sa isyu ng puso. Inilantad ng may-ari ng ubasan ang pagkainggit ng mga manggagawang ito. Hindi sila nagdurusa dahil sa sila'y dinaya. Hindi naman nga sila dinaya. Nagdurusa sila dahil ang iba'y tumanggap ng katulad na pagpapala. Dito tayo hinahamon ng ating aralin. Maaring naiisip natin na may utang sa atin ng Diyos dahil sa ipinakita nating katapatan. Ang Kristyanismo'y hindi nagsisimula sa kung ano ang ginawa natin para sa Diyos. Ang Kristyanismo'y nagsisimula kung ano ang ginawa sa atin ng Diyos. Naligtas tayo. Hindi dahil sa nakapagtipon tayo ng sapat na kabutihan. Naligtas tayo dahil sa pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa atin. Pinatawad tayo sapagkat ang Diyos ay mapagpatawad. Tayo'y inampon dahil sa pagiging mapagpala ng Diyos. Nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sapagkat ipinagkaloob ito sa atin ng Diyos kahit hindi tayo karapat-dapat. Ang kaligtasan ay hindi bayad sa ating kabutihan. Ang kaligtasan ay biyaya sa atin ng Diyos, bunga ng kabutihang loob o ng kagandahang loob ng Diyos. Ganito ang wika sa Epeso 2:8-9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos. At hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ang matagal ng mananampalataya at ang bagong mananampalataya ay nakatayo sa magkatulad na lugar sa harap ng krus. Walang maipagmamalaki at pawang umaasa ang bawat isa sa biyaya ng Diyos. Tayo'y manalangin. Salamat po, banal naming Ama, sa napakaganda

0: ng lesson na ito tungkol sa mga manggagawa na pare-pareho ang tinanggap na upa sa kanilang paggawa. Yung nauna ay katulad din nung nahuli. Salamat dakilang Diyos sapagkat ganito ang kalagayan namin sa iyong harapan. Hindi mo kinukwenta ang haba ng aming paglilingkod. Iniligtas mo kami hindi dahil sa aming mabubuting magawa, kundi dahil sa aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. At ang aming kaligtasan ay hindi bayad sa ginawa naming kabutihan, kundi ito'y iyong biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali, nagsasabi sa iyo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado, dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, ang atin pong mga Sunday reminders, ay huwag po ninyong kakalimutan, whether kayo po ay mag-worship on-site or online, be there on time. Yan po ang ating reminder for punctuality, discipline, and of course, meeting with God. No? Napakahalaga po yung pagbibigay priority sa Kanya. As we serve God, we have to give our best. At wag na wag pong kakalimutan, pag tayo po ay lumalago sa atin hong buhay pananampalataya, ito po ay nakaka-apekto rin sa ating karakter. At syempre, ang bunga din yan ay nagkakaroon po ng epekto sa ating mga relasyon or interaksyon sa ibang mga tao. So yan po ang ating mga loving reminders. Yung panahon, hindi ho ako balitang pang panahon, pero yan po ay naranasan ko na naman kahapon. Actually, nang galing po ako ng Cebu, nagsalita po ako ng Friday night, umuwi rin ako kaninang umaga. At the same time, ang akin din hong ginawa, sinumahan ko yung daughter ko sa Makati. Ang init-init, biglang nung bumuhos yung ulan, ayun, basa. At ayun ho, kinakailangan po natin pangalagaan ang ating pangangatawan. At the same time, ang atin ng mga activities ay kailangan din po nating alamin na magiging posibleng takbo ng panahon para rin po ang ating mga dapat na tugunan at ang atin hong dapat ihanda ay atin hong sabi nga natin mapag-isipang mabuti at the same time ay magawa ng maayos para hindi naman po tayo ma-frustrate na po. Yan po ay madagdag paalala lamang. Kailangan po natin. By the way, itong darating na Tuesday ata, no? Itataas na naman daw ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang ilan po sa atin, baka gusto nang pumila sa mga

gasolinahan at para po yung inyong mga sasakyan. Ito po hindi gasolina o kaya ito po ay diesel, punuan na po ninyo o kaya ay malagyan po ninyo habang medyo mas mura-mura pa. Medyo big time price hike. So I do hope na ito rin po ay makatulong bilang paalala. Well, punta po tayo sa tema natin for the month of September. Atin nga hong binabanggit na ating discussion ay may kinalaman sa hope, no? At atin na nga pong natalakay yung nakaraang dalawang weekends, yung Panginoon bilang Diyos na nagbibigay ng pag-asa at yung pag-asa na kanyang binibigay nagbibigay sa atin ng lakas, pangkaisipan, pangkalooban, at maging yung pananumbalik ng lakas ng ating pangangatawan. So ngayon naman, ang ating gustong sagutin, kasi kadalasan pag ang tao medyo may kabiguan, may mga siguro pagdududa, iniisip niya may pag-asa pa ba? Well, sa tema ho ng pananalita ng Apostol Pablo dito ho sa mga taga-Efeso sa chapter 1, ang sabi niya, oo, meron. Kung tayo man ay merong mga kabiguan o kaya ay may mga tawagin natin nadala tayo o kaya nabibigo tayo sa nangyayari sa mundo, ang sabi niya, ang Panginoon ay hindi nakakalimot. No? Kaya nga ang sabi natin, ang ganda ng Ephesians 1:3. Ang sabi po dito, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ. No? So, ang point natin dito, yung perspective from below. Ang buhay po sa ilalim ng langit ay hindi ho kagandahan. Broken ang mundo at marami hong mga kung tawagin natin mga difficulties. Pero ang paunawa, ang Panginoon ay nakasulyap at hindi ho nagpapabaya. Alam niya ang ating kondisyon at nagpapadaloy ng biyaya mula sa kanyang luklukan sa kalangitan. So, yung idea is that the Lord is very much engaged sa atin hong kalagayan at ang gusto niya na tayo rin naman po ay magkaroon ng kasiyahan sa kanyang pagtugon at pagkilos, no, sa atin pong mga buhay para ito ay makatulong sa ating pag-move forward. Kalakip ng spiritual blessings ay mga sumusunod. Yung una daw is being chosen by God to be holy and without fault in His eyes. That's from Ephesians 1:4. Na kung ikaw ay uugnay sa Panginoong Diyos, bahagi ng kanyang gustong gawin at tugunan sa ating buhay, yun tayo po ay iset apart at magkaroon tayo ng buhay na sa pagproseso ng Panginoong Diyos ay hindi lamang po na tayo umaayos, kundi linisin tayo sa atin hong karumihan at pagkakasala. So yan po ay isa sa mga kanyang tinakda na mga gagawin sa mga uugnay sa kanya. At napakaganda po niyan, no? Kasi nga kung may kasiraan ng buhay, may kasalanan ng buhay, may mga bagay na pangit sa buhay na ito, ang tanong ay pwede pa ba itong ayusin? Well, sa tema ng pananalita ng Apostol Pablo, ang kanyang unawa sa katwiran ng Diyos, ay ito'y nagsasabi ko, no? Dahil nilalayon ng Panginoong Diyos. At kung tayo naman ay nakaugnay sa kanya at nagpasakop sa kanyang proseso, may kita natin yung improvement. May kita natin kung ano ang pwedeng gawin ng Panginoong Diyos sa isang buhay na dati ay hindi kagandahan, ngunit kaya niyang ayusin at baguhin. Yan po ay napakainam. Sa verse 5 naman, ginamit yung word na adopted. Sabi nga natin, sa sinaunang panahon, it was a legal term. Na ang sabi, yung isang tao na hindi membro ng isang pamilya ay kinalinga. Ano-ano yung mga bagay na iginawad, no? Binigyan ng pangalan, binigyan ng pagtanggap, at binigyan din siya ng mamanahin. Kaya ang point dito, if you are an adopted child of God, no, sabi nga natin, ang adoption dito is that we came from becoming sinners away from God or not part of God's family. Pero yun nga, nakalagay sa Biblia, for those who believe in Him, for those who received Him, He gave them the right to become God's children. So ibig sabihin, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. So yun, kinuha tayo at binigyan ng name. We can use the name of God. Tayo magiging anak ng Diyos. Yung status natin ay nabago, no? Mula sa kawalan, mula sa kung tawagin natin ay dihadong kalagayan, then suddenly meron kang magandang katayuang pangbuhay. Ikaw ay anak ng hari. Yan, napakaganda nun. At hindi lang yan. May mga pangako siya. The promises of God, if you are His son, if you are His daughter, kung anak ka niya, every promise that the Lord has is available for you and me. No? Yan po.

ay napakagandang promise na iginagawad ng Panginoon. So, I do hope na ito po ay makatulong para maintindihan natin na yung word na adoption has something to do with the benefits na tayo po ay nakaugnay sa Diyos. Ay, isipin mo yung mga tao na ito noon na sinulatan ni Apostle Paul, may mga kalagayan sila na parang inechapwera, sila po ay parang tinatalikuran na ng mga tao dulot ng kanilang pananampalataya, dulot ng kanilang pamumuhay para sa Panginoon. Pero ang sinasabi ni Apostle Pablo, pag sa Diyos, iba. Pagtanggap, pagkalinga, at pagpapala ang mga bagay na itinatakda at iniuukol ng Panginoon sa mga kabahagi ng kanyang sambahayan. So, napaka-inam noon. Sa verse 7, ay ang sabi din dito, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So, yung pagtubos, no, mula po sa kasalanan, ang buong proseso na yan ay makikitaan natin hindi lang ng halaga ng regalong iniuukol, kundi yung pagpapahalagang iginawad sa atin. Ano ba ang kinailangan para ikaw at ako'y matubos? Buhay ng Panginoon. Yung pagdanak ng kanyang dugo, yung hirap na kanyang inabot. Pero yun ay para tayo'y mapatawad at tayo po ay patuloy na, sabi nga, makita, no? Yung biyaya ng Panginoong Diyos sa ating buhay. So imagine mo yung pagbibigay pahalaga sa atin is something that you can see here. Eh bakit po ito importante? Alam niyo, pagka kayo po ay siguro nakaranas na parang niyurakan ng inyong dangal, napakahirap na karanasan yan. No? It's a painful experience. At yan po ay dishonoring sa isang tao. Pero pagka meron pong nagbigay sa iyo ng acceptance, may nagbigay ng importance, validation sa iyong buhay, sarap po sa damdamin yan. No? So tingnan niyo yung contrast. Kung sa mundong ito, niyurakan po sila. Pero sa Panginoon, iba, ang iginagawad ng Panginoong Diyos ay pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagbigay sa atin ng pinakamainam na kaloob, buhay niya. Upang tayo naman malaman natin na ganung klase ang pagmamahal ng Diyos na ito, na kinikilalang Diyos ng tapat at Diyos ng pag-ibig. No? Napakagaling nung makikita natin. And of course, no, ang sinasabi din dito, ang binigay din ng Panginoon ay revealed wisdom, part ng spiritual blessing. This is from Ephesians 1:9-10. Ang sabi dito, God has now revealed to us His mysterious will regarding Christ, which is to fulfill His own good plan. And this is the plan, at the right time, He will bring everything together under the authority of Christ, everything in heaven and on earth. So, inihahayag ng Panginoon yung kanyang kalooban sa atin. Yun po ay privilege. Dahil nga sabi ko nga sa inyo, tayo nga lang, very secretive tayo and private bilang mga tao. And may mga tao talaga, very seldom, if ever, they will share anything private about themselves. Pero ito nga, ang Panginoon, He's making His will known sa mga nakaugnay sa Kanya para maintindihan natin ano ba ang Kanyang mga balak tugunan sa atin, paano yung Kanyang pagpapalawig ng Kanyang kaharian dito sa lupa at yung Kanyang paghahari hanggang sa ito ay maisakatuparan, di ba? At yun nga, nababasa natin sa Biblia yan. May kinalaman din sa magiging huling mga kaganapan sa buong sanglilikha. At kalakip din yan, yung kaunawaan, papaanong mailalagay sa ayos ang buhay ng tao. Yun ay wisdom yun, ginagamit natin for judgment. Di ba? Yesterday, sabi ko nga sa inyo, minsan na-frustrate tayo sa tao na ang desisyon at mga pagkilos ay nauwi lagi sa pagpalpak at kamalian. Pagka kinausap mo, sasabihin, hindi ko naman gustong pumalpak eh. Pero yun na yung best na alam ko. Ano pa ba dapat kong gawin? Hindi ko na alam kung gagawin. And that's an honest, humble expression of a frustrated and yun nga, a failed person. Parang sa kanyang pagpalpak, kanyang naiisip. Eh, ginawa ko naman, pero ba't ganun ang kinauwian? Pero ang sabi nga natin, there's a possibility na kasi yung kaalaman niya, very limited. Kung hindi niya alam ko ano gagawin, paano aalis sa isang pangit na sitwasyon, eh, palagay niyo ba gusto niyang manatili doon sa pangit na sitwasyong pang buhay? Siyempre hindi. Gusto mo rin makaahon. Pero may mga times hindi mo alam. At I think isa sa mga bagay na ma-appreciate natin dito sa mga talatang ito, na sa Panginoon, no, yung kinakailangan ay ipinauunawa, hinahayag,
at tayo po'y inaatasan na itutugunan mo ito dahil ito ay magkakaroon ng ibang epekto sa takbo ng iyong buhay at maging sa takbo ng iyong mga ginagawa. Diba, napakaganda. Pag nagpasakop tayo sa Panginoong Diyos, yung mga bagay na improved, mga bagay na maayos, mga bagay na maka-Diyos, no? At marami pang iba na nandoon sa giya ng tama at sabi nga natin, magaganda. Yan po yung ating mararanasan. And that's because pinaunawa niya sa atin yung mga katotohanan at kaunawaan na nakakatulong at magpapatagumpay. And of course, pinag-uusapan yung heavenly inheritance. Ito po ay from verse 11 in chapter 1. Ang sabi dito, furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for He chose us in advance and He makes everything work out according to His plan. No? Pag tinignan natin dito, ano ho yung parang nire-reveal ng Apostle Pablo na kalooban ng Panginoong Diyos na tayo po, no, ay yung pakikipag-isa na yun sa Panginoon. Hindi po ito ano lang eh, parang anong tawag natin dito, parang palabas lang. No, it's a real relationship na gusto ng Panginoong buuin sa atin. At dahil dun sa ugnayan na yun, na tayo po ay nagsuko ng sarili sa Kanya, tayo miyembro ng Kanyang pamilya, meron Siyang itinatalaga yung magandang plano Niya. Una ay may kinalaman sa kaligtasan at sa ibang mga bagay pa sa ating buhay ay matugunan. Kaya di ba si Apostle Paul, yun po yung kanyang idea eh. He who began a good work in you will be faithful to finish it in you. Yun po yung pinaka-punto rito ni Apostle Pablo eh, na talagang ang Panginoong Diyos gusto niya paglakip-lakipin ng mga bagay-bagay sa ikagaganap na magandang kalooban Niya na tayo ikasama doon. Yung kalagayan ng ating buhay ay ikabilang doon. So doon mo may isip, hindi ka pinababayaan at hindi ka inechapwera. Ang gusto nga ng Panginoon, isali ka eh. Ang gusto ng Panginoon, maranasan mo ito. Pero yun ay magaganap lamang kung ang buhay mo ay suko sa Kanya. Kasi kagaya ng pag-uusap natin sa kapayapaan, sa pag-asa, binibigay ng Diyos yan. Pero para mo makuha yung pag-asa na galing sa Kanya o yung biyayang galing sa Kanya, kasama Siya. Hindi pwedeng yun lang gusto mong makuha, yung pag-asa at yung pagkapayapaan nang wala ang Panginoon. No. Sa tema ng Kanyang katwiran, makukuha mo ito pag nandyan ako sa buhay mo. Ako magbibigay ng kapanatagan, ng presensya ko, ang magiging assurance ng iyong buhay, yung guidance ko, ang magsasaayos sa iyo, yung aking ginawa, ang siyang magiging daan ng paglilinis at pagtutuwid sa buhay mo. So, kaakibat ang Panginoon. And of course, ang tanong, maaagaw ba ito? Gano'n ako katiyak na ang mga bagay na ito, hindi puro drawing lang. No? Tandaan ninyo, yung mga tao noong sinuunang panahon, pag sila yung mga nagpakilalang mananampalataya, ang nangyayari ay tinatanggalan sila ng karapatan. Yung kanilang pagiging miyembro ng imperyo ng Roma, yung iba sa kanila ay tinanggalan ng citizenship. Yung pag-aari nila, gaano man karami o kalaki, kinukumpiska. At naiiwan silang aba. So alam nila kung paano agawan, mawalan. Pero ito nga ang pangako ng Panginoon. Ang sabi niya sa verses 13 to 14, Ephesians 1, you are marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. So, iniwan niya ang kanyang banal na Espiritu bilang, of course, comforter. Magdudulot ng kapanatagan at kaaliwan sa atin sa panahon ng mga pagsubok na yun po ay siyang magiging daan din para ma-remind tayo na sa Panginoon tayo at tayo titindig sa tama at patuloy na aasam sa pagganap ng kalooban ng Diyos sa kabila ho ng mga challenges. No? May embolden tayo, as the word comforter means in the book of Acts. You shall receive the comforter. Pero hindi lang yan, ito ay patunay. No? Kasi nga pag ang Spirit ng Diyos nasa buhay natin, the transforming power of God takes place. Di ba? Nagbabago isip, puso at yung pagkatao natin. And then eventually, hanggang sa maganap na yung pakikipag-isa natin sa Panginoon sa walang hanggan. No? Pero yun nga, ang tanong ng mga tao, yung mga binanggit noon at sinasabi na magiging bunga ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon
ang sinasabi ng Panginoon, hindi ko yan malilimot, alam kong akin ka, dahil ang Espiritu

ay inilaan at inilagay sa buhay mo pagka ikaw ay nagsuko ng sarili mo sa akin. So, very beautiful. No? Now, ang sabi natin kahapon, ang daming mga bagay na ating pinakikinabangan na spiritual blessing, yung una, yung napapakinggang katotohanan, these are words of truth galing sa Diyos. Yung ating nabuong relasyon, mananampalataya tayo, ginanap ng Panginoon na kinakailangan sa ating katubusan. Ang Diyos ang nagsakripisyo. Ang pangako, sineselyohan. At ang selyo ay ang Espiritu ng Diyos. At yun nga, yung pagtubos sa atin ay nagpapaunawang sobrang halaga natin sa Panginoon. Hindi siya papayag na tayo po'y agawin pa. Di ba? Ang punto ho doon, tayo po ay ginarantihan na. At ang kanyang pinaka-aasam-asam na ang lahat ng bagay na ito ay dadating na sa punto ng kaganapan na yung ating walang hanggan ay mangyayari na po kasama at kapiling ang kordero ng Diyos, ang ating tagapagligtas. No? So, napakaganda. Lahat ng ito ay binigay ng Panginoon. Papakinabangan natin dahil sa kanyang biyaya at dahil sa kanyang pagmamahal at katapatan. So, paglalaman mo ang lahat ng mga bagay na ito, anong dapat natugon mo? Yun yung panalangin naman ni Paul. No? Sa verses 15 to 16, ang sabi niya, sana lalong tumibay ang inyong pananampalataya sa Panginoon. At kalakip niya, dahil naranasan niyo ng mahalin. At hindi lang yan, nakita niyo paano magmahal ang ating Ama. E kung tayo ay bahagi ng mga magre-represent sa Kanya, matuto rin tayong magmahal sa isa't isa. Diba? Magmahal sa Diyos at magmahal sa ating kapwa. Kaya nga nakakatuwa rin, binanggit ni Apostol Pablo yung kanyang pagpapasalamat sa mga mananampalataya ng Efeso dahil sila rin sa pagsunod sa Panginoong Diyos ay kinakitaan ng sigasig, kinakitaan ng pagbabago, kinakitaan ng pagmamahal sa Panginoon at maging sa kanyang katawan, no, yung iglesia. So, very beautiful yung pinapoint out ni Paul. Sabi niya, ito ang aking pasasalamat na sila ay nagkaroon ng pananampalataya at pag-ibig. So, ibig sabihin, matapos mong matutunan yung prinsipyo, application, at pag na-apply, yun nga, ang ganda na nagiging outcome. And then, of course, meron siyang prayer for spiritual wisdom. Ang sabi dito, humihingi siya ng wisdom at revelation, yung kahayagan, no? Para malaman ng mga tao ang kalubusan ng katangian ng Diyos, layunin ng Diyos, kung sino siya, para yung ugnayan sa kanya lalong tumaas. Nabanggit ko nga sa inyo about a month or so ago, di ba, nung pinag-usapan natin ang faith, eh hindi ka pwede magsabing mas mahal mo ang Panginoon kung hindi mo siya nakikilala. Pag nakilala mo ng husto sino siya, yung relasyon ay mas nagtutumibay. Ikaw ay lalong nanghahawakan ng may katiyakan sa kanyang mga sinasabi at pinagagawa. At yung pananampalataya ang nagdudulot para sumunod ka. Di ba? So yun yung prayer niya, that they will have the spirit of wisdom and that their hearts will be enlightened. Di ba? Yung mga puso nila ay makita yung tama. Yung sinisip, may mata ba yung puso? Di ba? Mata na sa ulo. Well, figuratively speaking, parang ang point dito ni Apostle Paul, mabigyang unawa ang ating kalooban na sa pagkakatawag ng Panginoon sa atin ay umasa tayo, di ba? Kung ano pinangako niya, tiyak yan matutupad. Dahil nga nabanggit natin last time, lahat ng mga pangako ng Diyos ay nakadoktong sa kanyang katangian. Halimbawa, bakit tayo umaasa na ang Panginoong Diyos ay tutupad sa kanyang pangako? Because He is faithful. Di ba? Bakit tayo naniniwala na may pakialam ang Diyos sa atin at tutugon sa atin ayon sa kanyang kalooban at panahon? Because He is merciful. At paano tayo makakapaniwala na yung mga pangakong ito ay magaganap? Because He is eternal. Kaya di ba kaya ang sabi nga ni Peter, we have a living hope. Kasi nga yung ating inaasahan, paunahin ay kaligtasan at ang iba pang mga bagay na nagmula sa mga pangakong binitawan ng Panginoong Jesus ay magaganap dahil yung nangako ay hindi na natiling patay. Siya ay nabuhay mula sa mga patay na pagtagumpayan ng kamatayan at kasalanan. At yun ay nagpapatunay ng kredibilidad na tayo rin ay kaya niyang linisin at buhayin, di ba? So, yun nga.

0: napakagandang mga katotohanan. So, ang maganda rin makita na ang kapangyarihan ng Diyos ay available para magamit natin sa ating pamumuhay, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, at maging sa ating paglilingkod. Kaya, yun nga, ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang pinakamagandang lulugaran ng isang mananampalataya ay sa ilalim ng panunungkulan ng ating Panginoong Jesus, submission to His authority, and then of course, obedience to His will. Kaya sa ating pagkoconclude nito, meron akong dalawang quotation. Nagustuhan ko ito, kaya sinama natin dito. No? Ito po ay very encouraging at ang ganda in relation to hope. Sabi ni Boyd Bailey, "Jesus Christ died on earth so we can have access to heaven's spiritual blessings." Namatay daw ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa para mabuksan sa atin ang pagkakaroon ng pagkakataong mapakinabangan ang biyaya na galing sa langit. Grabe, no? So, yung panghuli ay ito pa, related sa hope. Si Og Mandino, no, isang author, ito yung kanyang sinabi, "Count your blessings. Once you realize how valuable you are and how much you have going for you, the smiles will return, the sun will break out, the music will play, and you will finally be able to move forward in the life that God intended for you with grace, strength, courage, and confidence." So, ganda po ng kanyang nakita. Ang ating buhay ay magkakaroon ng panunumbalik o pananauli ng sigla, gana, at ng sabi nga pag-asa, no? Kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon. So I do hope na ito pong ating lesson na ito, third lesson about hope, ay alam natin, hindi nakabase lang sa ating kakayahang humarap sa pagsubok, o yung pagkakayahang ngumiti dahil kahit pagod na, medyo may optimism pa. Pero ito ay nakasalalay sa mga pangako na ginagampanan ng Panginoong Diyos din sa buhay ng mga kumikilala sa Kanya at mga miyembro ng Kanyang katawan o ng Kanyang pamilya. So, yan po ang ating third lesson about hope. Paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa Kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Hesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: 36, 37. Tapos may isa pa akong ginawa. 38. Ay, ang dami naman.
1: Anak, anong binibilang mo?
0: Eh, mami, wag na po. Nakakahiya.
1: Ano nga yun, anak?
0: Eh, kasi po, binibilang ko kung ilan ang mga naging kasalanan ko kay God. Start sa Monday, nung kinurot ko si ate, tapos nakipag-away ako sa classmate ko, si Erica. Tapos, nung hindi ako, nagsasabi po at opo, "Hi, mami, ang dami ko na pong sins."
1: Eh, bakit mo binibilang?
0: Baka po kasi hindi na ako ma-forgive ni God.
1: Alam mo ba kung ilang ulit dapat mag-forgive ang isang tao?
0: Ilan po?
1: Sabi ni Lord Jesus sa Bible, magpatawad ka ng 70 times 7.
0: 70 times 7? Parang dami po, mami.
1: Ganyan kabuti ang Diyos, anak. Kahit paulit-ulit tayo nagkakamali, ang forgiveness ni God ay paulit-ulit rin.
0: Hindi po siya nagsasawa?
1: Hindi siya nagsasawa at kailanman ay hindi siya magsasawa. Ganoon kalawak ang pangunawad ng Diyos sa atin. At yan din ang dapat natin gawin sa mga taong nagkakamali sa atin, ang palagiang magbigay ng forgiveness.

0: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
2: Magandang araw po sa inyo, mga giliw at suki nating takapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako makakasama ninyo muli sa loob ng 30 minutes o kalahating oras na pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo, of course, is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Ang ating pong ginagawa every week ay patuloy tayong naghahatid sa inyo ng salita ng Diyos, patuloy tayong nag-aaral, nagsasaliksik. Nang sa gayon, ang mga tagapakinig natin, kayo po yon, mga kapatid, mga kaibigan, kayo na nandyan sa likod ng inyong radyo, nakikinig sa inyong cellphone, sa inyong mga computer, sa internet radio at kung saan mang mga medium, sa maging sa podcast, no, sa iTunes, lahat tayo napapakinggan tayo doon, kahit sa app ng AP Media app napapakinggan po tayo doon. Kaya kayo na nandyan sa likod ng mga devices na yan, kami nagpapasalamat dahil kayo ang kasama namin linggo-linggo na tayo po'y umiere sa maraming istasyon ng radyo buong Pilipinas. All over the Philippines po tayo, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Napakinggan tayo sa mahigit na more than 14 or 20 radio stations, I think, all over the Philippines. Kaya maraming salamat sa ating mga supporters na patuloy na nag-encourage sa atin na ipagpatuloy ang ating programa. Kumusta ho kayo ngayon? Kumusta ang ating mga kaibigan na nandiyan, na nakikinig at nag-exercise, no? Pag gantong mga medyo malamig na kasi, no? September na, malapit ng magpasko, ilang buwan na lang, no? Dalawang buwan, October, November, December, all 3 months na lang, no? Pasko na naman at medyo malamig, masarap matulog at masarap yung nasa kama ka lang hanggang medyo tanghali ng konti hanggang sumikat ang araw. Pero huwag natin kakalimutan, ang ating katawan ay madali yung ma-recharge, no? Sa madali rin tayong mapagod. So importante na tayo ginagawa natin yung ating mga routines ng katawan natin, pag-exercise, pagising sa umaga, uminom na, natutunan ko to sa asawa ko eh, pagising ko raw sa umaga, inom muna ng maraming tubig, no, bago ang lahat. At pagkatapos nun, saka mo na gawin ang dapat mong gawin. So exercise, push up, lakad-lakad ng konti, and of course breakfast, importante yan sa umaga. Huwag daw tayong aalis ng bahay nang hindi tayo nagbe-breakfast, dahil ang breakfast ang most important meal of the day. Minsan we go without lunch, minsan yung ating dinner ay medyo late na, no. Pero minsan yung ating dinner ay medyo late na, no.

Espiritu naman ay lumakas din kagaya ng ating katawan. And dito sa ating programang ito, yan ang ating layunin, yan ang ating goal, yan ang ating purpose, ang maibigay sa inyo at matutunan natin sabay-sabay ang salita ng Diyos. Yan, belated happy birthday muna tayo ngayon. Binabati natin ang ating kaibigan na si Pastor Chap de Guzman. Kasama natin yan, kaibigan natin yan. Madalas tayong nagkakape kasama yan. So, Pastor Chap, nag-birthday ka na, hindi ka man lang nagparamdam. So, binabati natin Pastor Chap de Guzman. At birthday greeting this week, si Jeffrey Agustin ng History Maker sa Recto, Manila, si Architect Jerry Isles, si Pastor Kenneth De La Cruz ng Grace Gate Harvest Church sa Fairview. At of course, binabati natin mga listeners natin na nag-join, nag-like, at nag-message sa atin, si Rosaline Tan Abainisha. Elizabeth De Soto Owasan, Lou Ormineta, si Tim Long, si Myla Vargas Orin, Elizabeth Salonga David, at si Joan Arevalo. Yan. At meron din tayong mga nag-message sa atin. May dalawa tayong mensaheng natanggap this week. No? Mula kay Joy Cabahog Diaz, ang sabi niya, abangan ko po ang mga susunod pang messages ninyo sa programa ng PPSY. To God be all the glory. At mula naman kay Christy Rabulan, sabi niya, good evening po. Salamat po sa panalangin. Napakalaking bagay po ang nagagawa nito sa buhay namin. Dalangin ko rin po na tumagal at lalong lumawak ang mabot ng PPSY para sa Panginoon. Maraming salamat sa inyo, kay Joy at kay Christy at kayo po mga nakikinig natin. Patuloy po kayong mag-send sa atin ng mga messages and we will make sure na kayo po ay mabibigyan natin ng appropriate, no, na ang hirap minsan ng translation and appropriate na attention, no, ng sa ganyan yung inyong po mga katanungan, inyong pong mensahe ay masagot natin o banggit natin on the air pag may pagkakataon. Isa muna ang awit ng ating pakinggan mula sa artist na si Gail Blanco Viduya at si Sui Galvez mula sa Papuri 22 Minamahal Ka na album, Imo Ang Tanan.

Imo ang tanan mula kay Gail Blanco Viduya at Sui Galvez mula sa album na Papuri 22, Minamahal Ka. Imo ang tanan, ibig sabihin yan sa Tagalog ay sa iyo ang lahat or everything is yours. Yan, sa English naman. No? Marami tayong mga translation. First time yata, oh no, no? Second time tayong nagpa-rinig ng awit na Bisaya. No? So nakakatuwa yung paminsan-minsan ginagawa natin yan. Ngayon naman, dumako tayo sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Napaka-common o napaka-popular nitong pag-aaral natin na passage today. Ito yung The Great Commission, no? At of course, alam natin kung anong ibig sabihin ng Great Commission. Nandito yung go, therefore, and make disciples. Ngayon, pag-aaral natin ngayong linggo na to. Ano bang ibig sabihin ng go doon sa gospel? Let us rediscover the go in the gospel. Kung kayo may Biblia, makipagbos kayo sa akin sa Matthew chapter 28 mula sa verse 18 hanggang 20. Ang sabi dito, sa 18, "Then Jesus came to them and said, 'All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of age.'" Yan, ang ganda nito. Napaka-popular, ginagamit natin ito madalas kapag may mga gusto tayong gawin, tayo nagmi-mission o tayo nagpapadala ng mga mission team sa kung saan lugar. Sinasabi natin palagi itong Great Commission, go and make disciples of all nations. Pag nakita natin yung go na admonition dito ng Panginoon, no? Ito yung first two letters ng word na gospel, no? Sabi, go and preach the gospel. Ang ibig sabihin nito, tayo kailangan humayo tayo kasama yung gospel. Hindi lang yung hayo tayo, hindi lang yung go. Tapos ibang gagawin natin. Ibig sabihin ng go dito, magdi-disciple tayo, mag-evangelize tayo, mangangaral tayo ng gospel. Ang text natin, Great Commission calls us to go. And kaya lang, alam, napansin nyo ba na most Christians, we do not go to others with the gospel. Umalis tayo, pero pinupunta natin yung iba, pero hindi natin pinapangaral sa kanila, hindi natin pinapakita sa kanila yung good news. Gospel means good news. Ano ba yung good news? Yung ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Kadalasan, we have fallen into the trap of tinatawag natin corporate Christianity. Ang ibig sabihin nun eh, tayo-tayo lang, yung minemaintain na lang natin. Kailangan may profit tayo, kailangan tayo yung umaani. No, pero nandun tayo sa trap na yun, nandun tayo sa lugar na yun, that we are so busy with our schedules, no? Kailangan meeting na lang dito, conference na lang doon. Yun ang corporate Christianity. Usap na lang dito, project na lang tayo ng project dito. Kailangan maraming magandang programa ng church natin. Busy na tayo masyado sa schedule natin, that we forget about soul winning, which is the main essence and which is the most important part of going, no? Etong Great Commission na to, yun ang pinaka-importante, soul winning. We keep our church solvent, minemaintain na lang natin, basta ipangalagaan natin itong mga miyembro natin nang hindi sila lumipat sa ibang church, no? Pero instead of going to the world and keeping the sinners out

0: of hell. Ang ginagawa natin, minimaintain na lang natin yung church natin. So ito ang nagiging problema natin. Kadalasan, hindi tayo pumupunta. Pero ang tanong, bakit hindi ba umaalis? So bakit, why Christians do not go? Ano ba ang problema natin? Bakit hindi tayo dating kayang sundin yung pinag-uutos natin Panginoon na go and make disciples of all nations? Why Christians do not go? Tatlong bagay yan, mga kapatid. Unang-una, meron tayong wrong priorities. Ang priorities natin, hindi na yung soul winning eh. Ang priorities natin ngayon, socializing. Ano yun? Parties, sports, dinners, ano pa, yung mga self-improvement natin, seminars. Walang problema doon. Walang problema sa sports, walang problema sa parties, walang problema sa seminars. And these are all good things, no? Kaya lang, a lot of times, good things crowd out the most important thing. Ano yung most important thing? And that is soul winning. Walang problema sa ginagawa natin sa churches natin na nagpapa-seminar tayo, na ini-improve natin yung well-being ng ating pastor, ng ating mga miyembro, ng ating mga leaders. Kaya lang, kapag ang nakakalimutan natin ay yung soul winning, yung Great Commission, in which is sinasabi nga ng Panginoon dito, go and make disciples of all nations and preach the gospel, di ba? Na napakababa nung rating sa priorities natin yung going with the gospel. Ang ginagawa natin, iba't iba. Minsan nga yung going natin, eh, pastor, nasa social media naman ako eh. Nagpipreach naman ako sa social media. Nagpo-post naman ako sa Facebook. Walang problema doon. We're not against that. Ang sinasabi lang natin, iba pa rin yung talagang may personal interaction. Yung kausap mo siya, face-to-face interaction, meron kayong nabubuong relationship. Hindi lang virtual relationship, pero personal relationship. Importante yun. And that is what Great Commission is all about. Wrong priorities, yun ang problema natin. Pangalawa, ano pa, apathy, o yung wala tayong pakialam. Wala tayong interest sa winning ng soul ng iba o yung pangangailangan ng ibang tao. Ang pangangailangan lang ng sarili natin, ang palagi nating pinagtutuunan ng pansin. Di ba? Pangatlo, fear. Meron tayong wrong priorities, meron tayong apathy, o wala tayong pakialam. Pangatlo, bakit hindi tayo umaalis? Ba't hindi tayo sinusunod yung Great Commission na go with the gospel? Kasi meron tayong takot. Meron tayong fear. Inisip natin, what will I say if I go? Ano sasabihin ko? Hindi naman ako marunong magsalita. Hindi ba? Parang si Moses. Ganon din si Moses. Lord, ano sasabihin ko? I'm not a good speaker. Di ba? Nag-stutter nga ako. Bulol nga ako. Minsan marami tayong mga ganong klaseng dahilan. Bakit? Kasi may fear. And that is a normal thing. What will I say if I go? Yun ang palagi natin iniisip, no? What will others say to me? How will they react? Ano sasabihin nila sa akin? Baka mamaya, pag nagsalita ako, pulaan lang nila ako. Baka mamaya, pag nagsalita ako, pagtawanan lang nila ako. Normal yung mga fear na ganun. Ano pang fear natin? I don't feel qualified, Lord. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako qualified. Wala akong masyadong edukasyon. Hindi ako masyadong nakapag-aral hindi ako nakapag-aral sa Bible school. Wala akong masyadong seminar sa natinan. So anong sasabihin ko? May mga ganong klase tayong bagay. Tatlong bagay kung bakit tayo mga Kristiyano, we refuse to go. Kaya lang kapatid, may mga bagay din tayo na kailangan gawin to overcome itong mga obstacles na to going. How can we overcome these obstacles? Unang-una yung priorities. Ano bang sabi ng, kung may wrong priorities tayo, ang sinabi rito, ang ating Panginoon mismo nag-set ng example sa atin, di ba? Our Lord has sent the example. Sa Luke chapter 19 verse 10, ang sabi dito, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Yun ang goal niya eh. Di ba kung bakit siya nagpunta rito sa atin? To seek and save the lost. Dapat ganun din ang ating layunin, ang ating purpose, ang ating goal. Dapat makita natin ang example na sinet ng ating Panginoong Hesukristo, that He came to seek and to save the lost. Dapat tayo, meron din tayong passion, meron din tayong urgency na gawin ang lahat ng bagay na iyon, di ba? Meron, dapat alam natin yung value, ang worth ng soul, di ba? Nung kaluluwa, hindi lang ng sarili natin, kundi ng ibang tao. Di ba? Ang sabi, what does it profit a man if he gains the whole world yet loses his own soul? So, nakita mo yun kung gaano kaimportante ang kaluluwa ng isang tao. Dapat yung priority natin ay sila mismo makakilala sa ating Panginoon, that we should go and share to them the gospel and let them know about what Christ has done, not only for us, but also what God can do for them. Jesus calls us to be fishers of men, di ba? Tinawag tayo ng ating Panginoon, ng mga disipulo, sabi niya, di ba? From now on, you will become fishers of men. Kasama tayo ron. Hindi lang ang disciples niya, hindi lang yung 12, hindi lang yung mga apostles niya, kundi tayong lahat. Jesus has called us to be fishers of men. Mangingisda tayo ng mga tao. Dapat pumunta tayo dun sa lawa, dun sa dagat kung saan maraming isda at maipangaral natin. Ibato natin yung net, di ba? Ano yung net na yun? Yun yung gospel, yun ang good news. Sinasabi natin sa kanila, ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa inyong lahat, para sa ating lahat, at meron tayong pag-asa sa Kanya. Meron tayong destiny at yan ang kalangitan at yan ang kaharian ng ating Panginoon. So dapat maset natin yung priorities natin. Yung apathy naman, yung wala tayong pakialam, dapat malaman natin na ang soul winning, urgent yan. Dapat kailangan natin gawin yan. Bakit? Kasi napakaikli ng buhay. Kailangan natin ipaalala sa kanila, maikli lang ang buhay. Hindi yan napakahaba para enjoy mo lang lahat yan. Sabihin mo, sa dulo na lang ako magpapakilala sa Panginoon. Hindi ganoon. Kailangan maipaalala natin sa kanila, maipangaral natin sa kanila na ang buhay ay maikli lang at ang ating Panginoong Diyos ang pag-asa ng buhay natin. Paalala natin sa kanila, sabihin natin sa kanila na imminent ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, darating at darating ang Panginoon. Hindi na yan may postpone pa. Hindi naman yan yung isang bagay, sige, may meeting tayo ngayon, next week na lang. Hindi ganon. Kaya wag na lang natin gawin tong meeting na to, pwede namang wag . Pero ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, imminent yan, siguradong darating yan. Siguradong darating yan. And you know, let's obey yung pinag-utos ng Panginoon to go and make disciples of all men. Why? Because obedience demands commitment. Kailangan committed tayo, kapatid. Committed tayo sa ginagawa natin. Kasi pinag-utos yan . Hindi naman yan suggestion . Yan ay admonition. Yan ay instruction mula sa ating Panginoon na sabi niya, go and make disciples of all men. Yung fear, paano mong i-overcome yung fear natin? Tandaan natin, ang ating Panginoon ipinangako niya na He will go with us. Christ promised to go with us. Ang sabi niya sa verse 20, di ba? And teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Pangako ng Panginoon niya, sabi niya, kapag ikaw ay nangaral, if you go and make disciples of all nations, ang sabi niya, I am with you always to the very end of age. So pangako ng Panginoon 'yan. So huwag tayong matakot, He will give us words and He will give us courage, no? At sasabihin ng ating Panginoon sa atin kung anong dapat nating gawin. Ganun naman instruction ng Panginoon . 'Di ba? We just have to take a step of faith, and every step that we take, nandoon ang instruction, nandoon ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang tanong natin dito, where shall we go? Sabi, go . Di ba? Saan ba yan, Pastor? Sa mall ba yan? Sa ano ba yan? Sa resort ba yan? O sa bar ba yan? Saan kami pupunta? Where shall we go? Ang sabi dito, into all the world. That means no limits. Di ba? Sabi, go into all the world. Sa lahat daw. Ibig sabihin, no limits. Kahit saan yan, kapatid. We can go into organized visitation programs. Kung ang church natin, merong programa na visitation programs, pumunta tayo nun, sumama tayo sa kanila. O kung meron tayong mga kailangang dayuhin ng mga lugar, sama tayo, we can go. Diba? We can go to those who are hurting. Saan yun? Sa hospital, sa mga bahay na talagang makita natin, may mga sakit, may mga karamdaman. We can go sa mga neighbors natin. Diba? Yan ang pinakamalapit, mga kapitbahay natin. We can go to people we meet every day. In conclusion, mga kapatid, anong mangyayari? What will happen when we start going? We will find evangelism a great adventure. Makita natin, ang sarap pala nito. Ang ganda pala ng ginagawa natin. Napaka sarap pala ng pakiramdam kapag tayo'y nangangaral at nag-go tayo, sinusunod natin ang ating Panginoon. Our fear will be replaced with faith, and then we will experience the joy of serving. Let's go! Yun ang sabi rito. Let's go and let's pray. Tayong lahat manalangin. Lord, we thank you for this time that we can learn from you again. Salamat, pinaalala mo sa amin ang konteksto ng salitang go sa Great Commission, that we need to go. Maraming salamat na hindi ka namin, hindi mo kami iiwan sa lahat ng pagkakataon. Sasamahan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na itong bagay na natutunan namin sa araw na ito ay may apply namin sa pang-araw-araw namin buhay. Ikaw ang aming susundin, ikaw ang aming magiging gabay sa lahat ng aming ginagawa. Maraming maraming salamat. Ikaw ang Diyos na paglilingkuran namin sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo over 702 DCAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue, at magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor, proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila, at pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nang nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.

Kaagapay, may mahalagang update kami sa bagong 702 DZAS transmitter. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines

pananambahan sa pakikipagtulungan ng Marikina Christian Fellowship at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.